0: Umano ng meeting sa isang hotel kung saan tinalakay ang posibilidad ng Constitutional Assembly para amyandahan ang 1987 Constitution. Gayunman, inamin ni Soto na sa isang dinner kasama si House Speaker Boji D at ilang mga kaibigan ay binanggit ng Speaker ang ideya ng Regional Senate Representation pero wala anyang konkretong plano na nabuo mula rito. Dagdag pa niya, sinabi rin niya sa naturang pag-uusap na kung magkakaroon man ng Constitutional Amendment ay mas nais niyang ibaba ang minimum age requirement para sa pagtakbo bilang pangulo at senador. Pero binigyang diin ni Soto na friendly talk lang ito at nagkaroon lang ng maling pagkaintindi o misconception ang nakarinig. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, House Prosecution Panel kasalukuyan ng nagsasagawa ng pre-marking ng mga ebidensya bilang paghahanda sa impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Habang hinihintay pa ang pagsisimula ng pre-trial proceedings sa impeachment trial, ni Vice President Sara Duterte sinabi ng House Prosecution Panel na abala na sila sa paghahanda ng mga ebidensya at testigong ihaharap laban sa Vice Presidente. Ayon kay House Trial Spokesperson na si Kabataan Party List Representative Rene Co, nagsasagawa na sila ng mock trials at pag-pre-mark ng mga ebidensyang gagamitin laban sa pangalawang pangulo. Layunin umano nitong maihanda at maitala ang lahat ng dokumento at ebidensyang ihaharap ng prosecution at depensa sa oras na magsimula ang pre-trial. Kasama rin sa paghahanda ang pagtukoy sa mga common facts o mga detalyadong parehong kinikilala ng magkapilang panig kaugnay ng impeachment complaints. Pero ayon kay Co, magiging komplikado ang proseso dahil umano sa hindi direktang pagsagot ni Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya. Pinag-aaralan na rin ng prosecution panel ang posibilidad na magharap ng hostile witnesses o mga testigong maaaring kontra o may salukat na interes. Matatandaang nag-convene bilang impeachment court ang Senado noong May 18 at target nitong simulan ang pre-trial proceedings sa July 6. Halos isang buwan matapos inaasahang magsumite ng sagot si VP Sara sa Articles of Impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ang Korte Suprema naman nilinaw ang inaasahang dokumentong ilalabas ngayon at ang kumakalat na video ni Senior Associate Justice Marvick Leonen. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nilinaw ng Korte Suprema na wala pang desisyon sa pangunahing petisyon sa kaso ni na Senador Ronald Bato de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Supreme Court, ang kanilang ilalabas na dokumento ngayong araw ay kaugnay ng kahilingang Temporary Restraining Order o yung TRO at ng status quo anti-order laban sa ilang opisyal ng pamahalaan na nauna ng ibinasura noong nakarang linggo. Sinabi rin ng SC na walang konteksto ang ilang pahayag ni Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen na iniulat kaugnay ng kanyang naging pulong sa Integrated Bar of the Philippines at Mindanao State University sa Marawi nitong Mayo 23. Paliwanag pa ng Korte Suprema, pangunahing tinalakay sa naturang pagpupulong ang Sharia law at responsibilidad ng mga abogado. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Bilang naman ang mga OFW kasama ang mga dependent at stranded na mga Pinoy sa Gulf region na napauwi sa bansa, pumalo sa mahigit 10,000 ayon yan sa Department of Migrant Workers. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hindi tumitigil ang pamahalaan na tiyak na kaligtasan ng mga Pilipinong apektado ng gulo sa Gulf region mula sa maayos na pag-uwi hanggang sa pagpapaabot ng suporta. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaki mabilis at maayos ang pagtugon na sa pangangailangan ng mga kababayan sa ibang bansa. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers mula nitong Mayo 24, pumalo na sa 10,129 ng mga overseas Filipino workers, dependents at stranded ang napauwi sa bansa. Sa bilang nito, aabot sa 7,988 ang OFWs, nasa 1,779 ang dependents habang nasa 362 naman ang mga stranded Filipino. Aabot din sa 34,188 OFW, gayon din ang iba pa mga Pilipinong apektado na bigyan ng tulong pinansyal at agarang ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, ang Bureau of Fire Protection nakatutok sa pagkuha sa iba pang biktimang naipit sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: May dalawa pang individual na naipit sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga, ang sentro ng Search, Rescue at Retrieval Operations ngayong umaga ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP Region 3, kasalukuyang nire-retrieve ang dalawa pang hinihinalang biktima mula sa gumuhong struktura. Kabilang dito ang nasa Sector 2 ng gusali kung saan may natagpo ang bahagi ng katawan ng isa sa mga hinihinalang biktima na wala ng senyales ng buhay. Ayon sa BFP, matapos ma-retrieve ang dalawang biktima, ay magsasagawa muli ng tunneling, thermal scanning at deployment ng K-9 unit sa apat na bahagi ng gusali para matiyak kung may iba pang survivor o katawan na naiipit sa ilalim ng debris. Kapag wala ng matukoy na senyales ng buhay, saka muli isasagawa ang full debris removal operation. Sa ngayon, dalawa na ang kumpirmadong nasawi kabilang isang Malaysian national kahapon at isang Pilipinong construction worker na na-recover ng buhay pasado alas 12 ng madaling araw, ngunit binawian din ang buhay sa ospital. Batay sa inisyal na impormasyon, ang gumuhong 10 palapag na gusali ay nakatakdasan ng gawing Airbnb condo hotel na pagmamayari ng isang Jackson Lim. Mula sa BFP para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Salamat Marian Bastasa at yan po ang mga kalipunan ng ating mga reporters. Lapo sa Metro Manila, ang oras po natin 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One, umalakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-aasa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
8: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Binganim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tipong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM band. Balikan lang natin kanina naging report ni Nympha Asuncion patungkol doon sa Constitutional Assembly. Ayon sa ulat ni Nympha Asuncion, may kinalaman yon doon sa pagpapalit ng atin pong konstitusyon. Ang Constitutional Assembly kasi, mga kababayan, yan po ay isa doon sa tatlong vehicles o pamamaraan, modes, para mapalitan yung atin pong kasalukuyang 1987 Constitution. Ismong Constitution ang nagbibigay na itong mga pamamaraan na ito bilang dyan ang Constitutional Assembly. Kinaibahan lang nito sa ibang mga modes, all members of Congress, yan ha, both chambers, both houses of Congress, kinakailangan po 3/4 ng boto para mapalitan ang atin pong konstitusyon. Ito po ang pinanggagalingan po nito ay mismong galing sa Congress. Kasi kung mapapansin nyo, ipapaliwanag natin maya-maya, anong kinaibahan nito dun sa iba, yan, ito ay magmumula sa Kongreso. Ito ay, if you set it side by side, dun sa ibang pamamaraan, like CONCON or yung People's Initiative, ang kinakailangan, yung voting population, yung magtutulak ng pagpapalit ng ating pong konstitusyon. Nabanggit natin kanina, bukod dun sa Constitutional Assembly, yung CONAS, yung Constitutional Convention, yan, magkakaroon ng delegasyon ang House of Representatives, or rather, magkakaroon ng delegasyon at ng mga representatives ang voting population to represent the charter change. Papa ito dun sa tinatawag nating People's Initiative na yung mga eligible voters, ha, mga kababayan, sila po ang boboto. Kailanganin yung mga proposed amendments, halimbawa may gusto silang palitan sa ating pong konstitusyon, ang kinakailangan may petisyon na pinirmahan ng 12% ng lahat ng registered voters with every legislative district na ang representation ng legislative district na to at least 3% mula sa every legislative district. Kailangan lahat magte-take part, at least 3% sa bawat legislative district, magpa-participate ang mga registered voters. kita ng 12, ilan ba population ng Pilipinas ngayon? Ano, nasa 100 million na mahigit, mga kababayan. 12% nun, as a conservative estimate, o ilan yun? Would need at least 120,000

0: 20 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Minsan mapapatanong ko rin, ano, bakit kaya gustong palitan, no, ng ating mga mababatas? Well, nilinaw naman ito ng mga senador na ito ay ugong lamang. Wala itong katotohanan. But, ano ba yung mga pertinent provisions ng konstitusyon patungkol sa ating mga mambabatas? Ano, yan yung, dyan papasok yung term extension, yung mga prohibition doon sa ating mga congressmen. Well, sila nakakaalam yan kung ano yung agenda ng kanilang pagpapalit. Should, ito ha, ito yung operative word mga kababayan, if it should push through. Wala naman tayong dapat pangambahan kung hindi ito matutuloy. Mantala mga kababayan, sa punto pong ito, natatandaan po natin, kadalasan ng mga napapanood natin sa balita, nag-viral pa nga eh, yung mga CCTV footage nung pagsaserve ng warrant kay dating Senador Bato de la Rosa, isa ring dating PNP chief. So, alamin natin ngayon, mga kababayan, bukod dito, yung nangyaring gulo rin sa Senado na nakuhanan ng CCTV ang mine-maintain o ang ibig sabi, ang sinasabi ng USA, ng Office of the Senate Sergeant at Arms, is spliced yung video. Alamin natin, paano ba pumapasok, paano ba nagiging admissible sa korte at paano ba ginagamit sa case build-up yung ganitong mga klaseng CCTV footage. Sino ba may hawak nito? Ano ba yung chain of custody? At pwede bang itamper ito? Of course, with the advent of AI, pwede bang i-AI yung CCTV footage? Alamin natin sa ating digital forensics engineer, Sir Rodel Plasabas. Sir Rodel, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Sir Al. Salamat sa pag-imbita sa akin dito sa programa ninyo.
0: Sir, the pleasure is mine. Ano po? Pero tama ba yung pagkakabanggit ko ng apelido niyo?
1: Yes, sir. Tama po.
0: Yun. Sir Rodel, una po sa lahat, off the air, nag-uusap kasi tayo, no? Noon, yung una natin pag-uusap, may naging experience ka rin working with the government when it comes to digital forensics. Una po sa lahat, eto po bang mga CCTV footage na napapanood natin sa balita? Una, yung kay Senador Bato de la Rosa, yung tumatakbo siya dun sa stairwell. At itong kaguluhan sa Senado, yung pamamaril, pwede bang matamper ito? At do we believe, siguro as a forensics engineer, na pwedeng magpresenta ng spliced na video sa formal investigation na kung natatandaan nyo yung sa DILG at sa PNP, yun yung nilabas nila. Pwede bang dayain yung ganito mga CCTV footage?
1: Yes, sir. May mga paraan naman po para dayain yung mga CCTV o kahit yung mga video footage galing sa mga phone cameras po natin. No? May mga tools na ginagamit and with the advent of technology, may AI na rin na napakadaling gamitin, no? To manipulate video evidence. Sa tanong nyo po na kung pwedeng ma-present yung spliced CCTV footage, it depends on your definition of splicing po kasi. Splicing could be trimming of the footage, meaning alam naman po natin na yung mga CCTV footage is napakahaba po niyan. Ilang oras po yung nagre-record. So in order for a CCTV footage to be presented in court, it has to be trimmed, no? For example, may 3 hours na yung video. Of course, yung ipipresent lang natin yung part that is relevant to the case. So we can set yung start at saka set yung ending ng video when we extract the CCTV footage from the DVR. If you define splicing as deliberate manipulation, removing of certain parts in the middle to create a fabricate reality or to mislead the public, then that is a whole another story. Oh, no?
0: Sir Rodel, kung

0: on the other side of the coin, kung posible naman pala na ma-edit or with the use of AI, ma-fabricate itong ganitong klase mga digital evidence, or on the other hand, we have splicing na pwedeng siguro ma-take out of context yung nangyayari sa isang video. E tayo, as a digital forensics engineer, paano natin nasisigurado na itong ipinapresenta na video o ebidensya eh hindi dinaya, hindi dinoktor?
1: Okay, magandang katanong yan, sir. Ano? So, when you present kasi a video evidence, such as a CCTV footage, dapat may sinusunod po tayong tamang proseso dyan. Kahit doon pa lang sa pag-extract ng CCTV footage from the DVR, yung video recorder, eh dapat nakadocument na po yan. Ang mismong pag-extract nitong CCTV footage, dapat yung mga capable lang na tao or yung owner ng CCTV or operator ang pwedeng mag-extract nito. At lahat po ng yan, dapat naka-document sa chain of custody. No? Saan galing, kailan, paano siya na-transfer sa flash drive or sa isang external hard drive, sino, at yung kung na-transfer man yan from that person to other person, dapat naka-document yan doon sa chain of custody. Date and time, sino, may pirma, including ng hash value na tinatawag ng footage. Pag in-extract mo kasi yung file dun sa DVR, yung file na yan may certain parang tinatawag nating digital fingerprint. No? Hash value ang tawag namin yan sa forensics. And that itself, yung hash value na yan, pag chinek po yan sa pinakadulo na ng chain of custody natin dun sa pagpresenta ng korte, dapat yung hash value na yan hindi nagbago. Sabihin yung kinuhang footage dun sa DVR at yung pinresenta sa court, is iisa.
0: Yun. So ito po may tanong ko lang, Sir Rodel, ano? Sabi niyo kailangan ito ay documented. Meron tayong kumbaga resibo kung kanino.
1: Correct,
0: kung
1: sir.
0: Kanino galing, 'di ba? Kung kanino nagpalipat-lipat ng kamay dun sa chain of custody. But posible po ba na bago ito mailagay dun sa quote-unquote resibo natin, o bago ito mailagay sa chain of custody, posible na bang doktorin ito bago pumasok sa chain of custody?
1: Medyo mahirap po yan, sir. Kasi yung video footage po, manggagaling mismo sa digital video recorder. Hindi ka naman po pwedeng mag-edit dun sa mismong digital video recorder. Ilalabas nyo po muna yung CCTV footage, ilalagay sa flash drive, isasaksak sa laptop, at dun mo pwedeng gawin yung pagmanipula. Pag na-manipulate mo yung CCTV footage, mag-iiba na po yung hash value niyan. Mag-iiba na yung parang digital fingerprint.
0: Yun. So, ano, no? Makikita kapag pinalitan, Sir Rodel?
1: Yes, sir. Correct.
0: Apo. When it comes to chain of custody naman, sir, kadalasan po, sino bang... Who has the chain of custody? Yan. Halimbawa, kumuha ko ng, ano, ng isang CCTV footage. At halimbawa, may ahensya na specifically, for example, a law enforcement agency na nakakuha na itong CCTV footage, sino po ba, kanino bang tauhan ng nasabing law enforcement agency na yon ang humahawak ng ganitong klase mga ebidensya?
1: Yung nag-iimbestiga po, no? Pag na-transfer na po yung custody ng footage na yan doon sa investigating agency natin, doon na po yung chotri sa kanya. Sa rules of electronic evidence po kasi natin, yung admissibility ng evidence, Rule 11 Section 1, nagiging admissible lang isang footage kung ipepresent ito sa korte, at yung video evidence is na-identify or na-explain or na-authenticate ng either nung person na gumawa ng recording or nung isang competent witness. At once na nga na document 'yan, yung pag-extract na 'yan at na nalagay sa chain of custody at transfer na doon sa kung sinong nag-imbestiga na 'yon, doon mo na yung chain of custody sa kanya.
0: Dito po eh hindi lumilipat, tama ba? Sir Rodel, o ito eh kung sino ang unang may hawak, yung tinatanong natin kanina, ay yung investigator. Tama ba ang pagkakaintindi ko?
1: Yes sir, opo.
0: Ayun. Sir Rodel, kayo po eh bilang digital forensic engineer, eh nasubukan niyo na bang maging witness sa isang kaso or sa isang court hearing na kinakailangan yung inyong expertise? Ginagamit po ba ang halimbawa, ginagamit ba kayong witness ng korte to explain itong hash value, ano? Kasi sa pandinig ng ating mga kababayan, parang medyo parang magic, ano po. To the untrained ear, tunog magic siya. Posible pa pala yun. But Sir Rodel, paano po ba ang kadalasang nangyayari dyan? Sa halimbawa, kayo po ay inimbitahan ng korte as a witness. Ano ba yung hinihingi sa inyo ng korte na explanation? No? Paano nyo po ba ipinapaliwanag ito?
1: In the context po ng CCTV footage or kahit inong klaseng case regarding digital forensic po ba, sir?
0: Actually, sir, magbe-benefit yung ating mga kababayan kung hindi lang CCTV yung pag-uusapan po natin. Ah. Opo, pasuyo na lang, sir, yung sa ano rin po.
1: Yes, sir. Yes, sir, to answer your question po, naka-appear na po ako sa court as an expert witness in digital forensics. The recent case that I've handled, no, is a mobile forensics. So it mobile forensics po, ibig sabihin po nag-examine po tayo ng mobile device or specifically cellphone. Pag pinatawag po kayo ng korte, need nyo pong i-present yung mga credentials nyo, yung mga trainings, at may mga itatanong po sa inyo yan, yung especially yung process ng forensics in order for you to be an expert witness, ika nga, no? At once na once they treat you as an expert witness, lahat po nang sasabihin niyo doon regarding doon sa digital evidence na na-acquire doon sa pag-examine is tatanggapin na po ng korte, ika nga.
0: Apo. Sir Rodel, which brings me to the meat of the matter. Ano po, pag-uusapan natin yung CCTV footage naman ni Senator Bato de la Rosa. Napanood nyo ba yung viral na video na yon, sir?
1: Yes, sir. Nakita ko po yun sa Facebook. Opo. Sa YouTube.
0: Opo, parang lahat yata tayo nakita yun eh. But anyway, Sir Rodel, ito pong mga ganitong video, halimbawa, Kung ang tanong na namumutawi sa isip ng mga kababayan, halimbawa, ito po eh, I am not being a partial or against the good senator, pero halimbawa, kasi ang tinatanong dito at ang pinag-uusapan is tumakas nga ba? Yan. Ito po bang mga ganitong klaseng video admissible din or ginagamit din natin ito for case build-up sa mga law enforcement agencies?
1: When you're referring to the video po ba, yun po ba yung po, galing talaga sa DVR or yung galing po sa social media?
0: Yung galing po sa social media.
1: Ah, yun nga. Nabanggit ko po kanina, sir, yung rules on electronic evidence natin, Rule 11, Section 1. Yeah. Na dapat po yung video evidence is na-identify or na-authenticate ng person na kumuha ng recording or another competent witness. So kung galing po sa social media, sino po ang ipapatawag ng korte to authenticate ng video? So it's not a good way of presenting a video evidence kung galing po ito sa social media kasi walang makapag-authenticate, sir.
0: Ayun. So yung mga keyboard warrior dyan, pasensya na, hindi magagamit yung mga kinuha niyong video. But anyway, Sir Rodel, halimbawa naman, ito, paano ba hindi nagiging admissible yung mga kuha natin, kahit sabihin natin sa DVR, no? May mga pagkakataon ba na yung mga kinuhang video, kahit galing doon sa mismong recorder, eh inadmissible sa korte?
1: Yes, sir. As I said earlier, sir, kung na-present po yung korte, kahit galing ito sa DVR, pero yung taong may personal knowledge doon sa pag-extract ng CCTV, eh, hindi po naging witness. Hindi po magiging inadmissible yung footage. Meron po yung jurisprudence eh. I believe it was People versus Manansala.
0: Sige, check natin yan mamaya, Sir Rodela. But in your experience, sir, may nangyari na bang ganung pagkakataon na itong kinuha naming piraso ng ebidensya as a digital forensic expert eh hindi naging admissible sa korte? As a personal experiencer.
1: Pwede pa kayo ulit po ng tanong, sir?
0: Opo, naranasan niyo na po ba no working with an enforcement agency or siguro as a personal experience niyo na rin kapag pinapatawag po kayo ng korte as a witness, may mga pagkakataon na ba na hindi nagamit yung isang besides sa binanggit po natin, may ibang pagkakataon na ba na hindi nagamit o hindi admissible yung mga piraso ng ebidensya na nakuha natin as a digital forensic expert?
1: Aside po doon sa nabanggit ko pong Supreme Court case. Publicly posted courts cases, wala pa akong nakita, sir. Eh. Aside from People versus Manansala, mayroon pong People versus Concepcion. Yun po pala yung case na hindi tinanggap ng korte. Yung video evidence kasi hindi po na-produce yung taong may personal knowledge doon sa pag-extract ng CCTV footage.
0: Opo. Sir Rodel, lastly po, ang inyong mensahe sa ating mga kababayan. Of course, with the advent of AI, with the advent of social media, eh lahat ng tao nagpapalitan ng kanyang kuro-kuro. Minsan, yung mga video, no, ginagawa pang memes. Ano bang masasabi natin sa ating mga kababayan sa pagtanggap ano ng ganitong klaseng mga videos? Ano, dapat ba natin agad itong paniwalaan o dapat ba agad maging apprehensive tayo? At teka, titignan ko ah, mukhang edited itong video na ito. Nasa inyo pong pagkakataon, Sir Rodel, please go ahead po.
1: Mensahe ko sa mamayan po natin, no. Sobrang advanced na po kasi ng technology ngayon eh. So, hindi po lahat ng nakikita natin sa social media, ibig sabihin, totoo na po yun. Napakadaling magmanipula ng mga CCTV footage, kahit photos. Napakadaling gumawa ng peke gamit ang AI. So, sana maging mapanuri tayo, wag tayong padalos-dalos ng desisyon. At hayaan na lang po natin yung the normal course of justice, no, para lumabas yung katotohanan.
0: Yun, very well said, Sir Rodel. Ano, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa bayan. Sir Rodel Plasabas, ang ating pong digital forensics engineer. Actually, nakarelate ako doon sa sinabi ni Sir Rodel. Ano, eh, kailangan hayaan natin. The justice take its normal course. Hirap na kasi ngayon, hirap nang tignan ano yung AI. Kahit ako minsan parang titignan ko, AI ba to o hindi? Eh, maraming salamat po at magandang umaga, Sir Rodel.
1: Thanks so much, Sir Al. Thank you for the invitation again.
0: Sir, the pleasure is mine at maraming salamat po. Magandang umaga, Sir Rodel Plasabas, ang ating pong digital forensics engineer.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Atin pong nakapanayam, Sir Rodel Plasabas, ang ating digital forensics engineer. Nga, ano, parehas kami nang iniisip ni Sir Rodel kanina. Napakahirap na kasi ngayon kilatisin. Actually, even to the trained eye, ano, kung sanay ka na ba nakakakita ng AI-generated images o AI-generated footage, ngayon, mga kababayan, ako, napakahirap ng kilatisin. kung AI ba to o hindi. Tanayan, ilang mga senador nga natin nabibiktima ng ganyan. Ilang mga eksperto natin, no, hindi naman ligtas kahit sino dyan. But karamihan sa ating mga kababayan, let this serve as a warning, ano po, na dapat lahat ng nakikita natin sa social media, let's take a grain of salt. Ano, bago natin tanggapin itong mga nakikita natin sa internet.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Apat na pong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bigo tayo makakuha ngayong umagang ito ang ating National Bureau of Investigation. Pero sa mga susunod na pagkakataon po, no, kukuha na tayo ng panaya mula sa kanilang tanggapan. Kaugnay po ng utos ng Department of Justice na hulihin na itong si Senador Bato de la Rosa. Kaya lang ang tanong, paano pag pumasok ulit sa Senado? Suservan niyo ba ulit ng warrant? Bagay, kasi iba na yung ano eh, iba na yung circumstances. Kasi before, it was only serving the warrant. Ngayon, ito, hulihin the mandate of these law enforcement agencies. Kailangan itong manaig. Ano, at malinaw ang utos dyan ng DOJ, hulihin itong si Senador Bato de la Rosa. At syempre, mga kababayan, yan yung mga bagay na abangan po natin sa mga susunod na pagkakataon. Alongside the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Hindi ako nagkakamali, June 7, no? Tama ba, June 7? First week of June, mangyayari itong pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ang oras po natin, 4:02 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Maging fuel of...
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat
7: ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
19: King of the Road.
18: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
20: Maari bang umusog-usog ng konti?
18: Sakay na!
17: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Apat-apat-anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tanggap naman tayo ng situational report. Alamin natin ang sitwasyon sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Maynila, kung saan magbibigay ng tulong ang sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog dyan sa Parola Compound si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tabayanan natin maya-maya ang ulat niyan mula kay Alvin Baltazar. Tabayanan natin ano, yung pinakahuling kilos gampaning pampangulahan dyan po sa may Binondo, Maynila. Balikan lang natin ano yung yan babalikan natin yung naging ulat kanina ano po ni Miss Melanie Valdos Reyes tugnayin ng paghahanda nung 11 House Prosecution Panel yung bubuo dun sa House Prosecution Panel. Tama ba? June 17. Yan. Yung pagsisimula po kasi ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay inaasahan po sa buwan ng Hulyo. Hunyo po ah, medyo ano lang. Medyo ngongo lang dating. Para nagkakaroon na sila ng pre-marking of evidence. Yan, yun may kinalaman doon sa naging maging panayam natin kanina sa ating pong digital forensics engineer. Yan po ay parehas na proseso ng korte ang paghahanda po ng piraso ng mga ebidensya. Yung tinatawag nating case building. Oras po natin, 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Maynila, kung saan ay isinasagawa ang pagbibigay tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound. Mula sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Maynila, makakasama natin Alvin Baltazar.
21: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yung Alvin.
24: Sa
1: Gusto po nila ba kay Pangulong Bongbong Marcos na magbigyan ka ako ng sariling bahay. Financial po para maitayuli yung mga nawala sa amin, bahay, mga gamit namin. Panimula po kung pwede nga kahit na negosyo eh. Para lang po sa ano, pamahay po niya pagkakarap po sa pagkain.
9: Yung safe na lang na lugar kasi dito is matalas kaming sinusunugan eh. Kaya mas maganda kung irerolocate naman po kami doon sa mas maayos naman na lugar at hindi yung binabahatin. Yun lang din yung mas na ano namin. Yung hindi kami masyadong mahihirapan. Mahirap na kami, papahirapan pa kami.
16: Full name natin.
9: Maricel po. Maricel Moanya.
16: Thank you, Ted.
0: Kuya Alvin.
19: Yes, ito lang. Alas may binagumaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand na Marcos Sr. It's a very important process for stop next. Palagyo ay maglalakad ang Pangulo, patungo naman dito sa Belpan Evacuation Center na kusan ay naroon yung 500 mga pamilya na natin kuma ng sunod. Individually, umabot sa 2,500 ang nasa evacuation center niyo at ito mga binibigyan ng tulong na pamahalaan si Pampapagitan ng Pies na Binibis. At siyempre, tulong mula sa national government, mula kay Pangulong President ng Marcos Jr. Ang bitinin lang natin na ito lang, ano, ang cash assistance na ibibigay sa bawat pamilya ay paabot sa 10 million.
0: Ayun. Medyo napuputol-putol lang, Kuya Alvin, yung sinasabi mo. But sino ang inaasahan natin na mga cabinet officials ang kasama ng ating Pangulo? Pupunta ba personally mismo dyan na si Mayor Isko Moreno dyan sa Binondo, Maynila?
19: Actually, ito lang, ano, yung kanilang nagsasalita sa mikropono, si Manila City Mayor Isko Moreno. At bago dumating si Mayor Isko, nakita na natin dumating din si DSWD Secretary Rex Garcialian. At yung ministro na, ito yung dito ngayon, alas na nila na si Paolo Marcos, darating na rin dito sa Ibarco to Pagasas Sports Complex at may diretso ng Galpan Evacuation Center para kamustahin yung ating mga kababayan umabik ni Barang Sunay na sa
0: Okay, with that, maraming salamat Kuya Alvin Baltasar, keep us posted no sa nangyayaring event dyan sa Binondo, Maynila.
19: Ibagulit tayo, talagang as soon as magtulupate si Pauline Marcos at mailapod yung kanyang mensahe, tulong na iahatid pa dito sa ating mga babae na sabagyan itong mga ensemble. Bulat-bulat dito sa ating mga Maynila para sa bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas, and Justin.
21: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Ang ating kasamahan si Alvin Baltasar dyan sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Maynila para sa pinakahuling kilos kampaneng pangpanguluhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatakda po kasi na mamahagi ang atin pong Pangulo ng tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Siyempre, sa maraming salamat sa inyong pagsama sa atin pong palatuntunan sa umagang ito at maraming salamat din sa aking mga nakatuwang sa ating technical and production side. Of course, bago yan, maraming salamat din sa ating digital forensics engineer, Ginoong Rodel Plasabas. Maraming salamat sa ating mga engineers dito sa ating technical side, Ravan Malilin, Arnel Villamor, and of course, Ms. Jobel Lustre. Maraming salamat din, of course, sa ating from the production side. Maraming salamat, Glory Faye Bago, ng ating executive producer. Alabangan ang mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid po yan ni Ms. Seth Bosongan. At matapos yan, Leslie Bocobo Live kasama si Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang umaga, mga kababayan. Isa pong magandang umaga and happy Monday sa lahat.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, 8:56.
21: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Deputy Director General ng Central Intelligence Agency ng Amerika, bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon sa Malacañang. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon sa Malacañang si Michael Ellis, ang Deputy Director General ng Central Intelligence Agency o CIA ng Amerika. Alas 4 ng hapon ang nakatakdang courtesy call kay Pangulong Marcos ng CIA official na umahawak ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa ahensya. Bago naging deputy director ng CIA ay nagsilbi si Ellis bilang General Counsel ng National Security Agency, Senior Director for Intelligence Programs sa National Security Council at abogado sa White House Counsel's Office. Ang naturang schedule ng Pangulo ay bahagi ng sunod-sunod na aktibidad nito ngayong araw ng Lunes na kung saan ay sinimula ng pagbisita sa mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila, gagawing pag-iinspeksyon sa ongoing upgrading ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo at iba pang mga aktibidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Mindanao, Solon, umapila kay Senator Panfilo Ping Lacson na manatili sa serbisyo publiko. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Umapila si House Assistant Majority Leader at Lano del Sur Representative Z. Alonto Adyong kay Senator Ping Lacson na huwag iwan ang serbisyo publiko matapos itong aminin na minsan niyang naisipang magbitiw sa Senado. Ayon kay Adyong, kailangan ngayon ng bansa ang mga lider na may prinsipyo para mapanatili ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Giit pa nito ang mga naging pahayag ni Lacson tungkol sa Senado ay patunay lamang ng malasakit nito sa kredibilidad ng institusyon at sa tiwala ng mamamayan. Matatanda ang sinabi ni Lacson na nadismaya siya sa ilang mga pangyayari na umano'y naka-apekto sa imahe ng Senado, dahilan para maisip niyang mag-resign. Pero kahit ganon, kinilala rin umano ni Lacson ang magandang public perception ngayon sa House of Representatives. Dahil dito, hinikayat ni Adyong si Lacson na manatili sa serbisyo publiko dahil malaki pa rin anya ang may tutulong nito sa bansa sa pamamagitan ng kanyang karanasan, integridad, kakayahan at pagiging independenteng boses sa pamahalaan. Dagdag pa ni Adyong, sa panahong mahigpit na binabantayan ng publiko ang kilos ng gobyerno, mahalaga ang mga lider na kayang magpatatag ng tiwala ng mamamayan sa mga demokratikong institusyon. Kasabay nito, sinabi rin ni Adyong na dapat kilalanin ang matatag umanong performance ng Kamara sa ilalim ng liderato nila Speaker Boje D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Special payout para sa Jeepney Operators and Drivers Association at Tricycle Operators and Drivers Association sa Metro Manila kasado na ngayong Linggo. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Inilabas na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang schedule ng gagawing special payout para sa mga jeepney at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakapag-claim ng kanilang cash relief assistance. Ayon sa DSWD, muli isasagawa sa iba't ibang lungsod sa NCR ang special payout na magsisimula sa Makati, Pasay, San Juan sa Martes, May 26, susundan ng Taguig, Parañaque, Mandaluyong at Marikina sa May 27 at sa May 29 naman sa Malabon, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. Nakatakda naman sa June 2 hanggang 4 ang gagawing payout sa Quezon City. Pinapayuhan ng DSWD ang mga benepisyaryo na dalhin ang kanilang valid driver's license at photocopy na may tatlong pirma. Pinaalalahan din ng mga driver na sumunod sa kanilang assigned schedule at payout site para maiwasan ang pagsisiksikan at mahabang pila. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: 19 na medical specialist at health professionals itinalaga sa mga pampublikong paggamutan sa Cordillera. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
4: Pilipinas Report. 19 na medical specialist at health professionals ang handa ng may talaga sa iba't ibang mga pampublikong paggamutan sa Rehiyon Cordillera. Ito ay sa ilalim ng Department of Health Workforce Support Program na laing mapagtibay pa mga serbisyong pangkalusugan sa mga lalawigan at munisipalidad kung saan nangangailangan ng specialized care. Ang unang batch ay kinabilangan ng mga physician sa ilalim ng Post-Residency Placement Program at isang spesyalista sa ilalim ng spesyalista para sa bayan na may specialization sa internal medicine, surgery, obstetrics and gynecology, pediatrics, anesthesiology at family medicine. Ayon kay Department of Health Cordillera Regional Director Dr. Amelita Pangilinan, ito ay kalintulad ng Doctors to the Barrio Program kung saan ang PRPP at EPSB ay key components ng National Health Workforce Support System ng Department of Health. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
13: Oo!
6: Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
26: Mahal ang gamot.
25: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
27: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
25: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
28: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
29: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
25: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
29: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:05 na po ng umaga. At Lunes na Lunes, ang petsa po ay May 25, 2026. Napakaganda po ng sikat ng araw ngayong umaga. At as always, marami pong balita ulit, no? Ito ay umpisa ng ating bagong linggo. At marami rin mga good news, pero meron pong hindi naman kanais-nais at hindi po magandang balita. Napakalaki pong sunog ang nangyari doon sa Parola compound. Mamaya kukuha tayo ng panayam mula sa Assistant Secretary ng DSWD at spokesperson, walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao. Just the same, kumusta po kayo ngayong umaga? Siyempre, bumabati din ako, as always, sa aking mga kasamahan sa CESA, ang Cagayan Economic Zone Authority, led by our Secretary Katrina Ponce Enrile, na trending siya ngayon lately sa social media kasi nga nagbigay siya ng kanyang reaction tungkol doon sa video ni Senator Pia Cayetano. Mamaya aalamin natin kung ano eksakto ang isinulat ni Secretary Katrina Ponce Enrile. So habang inaantay natin ang pag-join sa atin via phone patch ni ASEC Irene Dumlao, kumustahin natin ang mga pwedeng mangyari sa Senado ngayong araw, no? Matunog po ang usapin na magbabago na ng liderato sa Senado, no? If you remember, there was an abrupt change of the leadership from Vicente Tito Soto III to Alan Peter Cayetano, which was the same time that the congressman from the lower house voted 257 to impeach the Vice President. Anyway, ready na po ang ating Assistant Secretary, si Irene Dumlao, and spokesperson of the Department of Social Welfare and Development. Pasok na natin siya. ASEC Irene, magandang umaga sa iyo.
5: Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybay na inyong pong programa.
4: ASEC Irene, meron pong malungkot na balita, nasunog po dun sa Parola compound, but we are also hopeful and thankful that the DSWD is always ready to give assistance to the victims of the fire. ASEC?
5: Tama po iyan, alinsunod nga po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin na nabibigyan ng kaukulang at mabilis na tulong yung pong mga kababayan natin na naapektuhan ng mga kalamidad. Ang Department of Social Welfare and Development ay agad po na nagpahatid ng tulong sa mga nasunugan dyan po sa may barangay Parola sa Binondo noong nga pong nakaraang araw. Sa katunayan, 2,000 ready-to-eat food boxes and 2,000 kitchen kits ang nai-provide po kahapon. At gayon din po, ngayong araw ay magdi-distribute tayo ng 2,000 family food packs, 2,000 hygiene kits, 2,000 sleeping kits at financial assistance para doon po sa mga nasunugan. Nandun na po ngayon sila Secretary Rex Cachalian sa sa barangay para sa Delpan Evacuation Center para po pasinayaan yung pong pamamahagi ng tulong.
4: Nagpapasalamat po tayo, Asek Irene, kay Secretary Gatchalian. By the way, Asek, 2,000 families or 2,000 individuals are affected?
5: Batay po doon sa aming pinakahuling ulat, mahigit 2,000 po na pamilya yung apektado. At sa kasalukuyan, may 500 pamilya ang nasa Delpan Evacuation Center at mahigit 1,600 na pamilya naman po ang outside evacuation center.
4: Opo. Maliban po sa mga biktima, Asik, wala namang nasawi po, no? Sa sunog na yun, no?
5: Well, wala naman po, no, na ka-indicate doon sa ating pong latest traumatic report.
4: Opo. Usually, Asik, Irene, sa mga situation na ganito, how long until the victims of the fire are allowed to return to their home? Of course, nasunog yung bahay nila. Pero syempre, gusto nila magtayo ulit kaagad dun sa kanilang mga lupa. Tama po ba, Asik?
5: Well, depende po doon sa assessment ng lokal na pamahalaan. Dahil, of course, alam naman natin, ang frontline service delivery ay nasa lokal na pamahalaan because devolved po ang social welfare and ang disaster response operations. And ang DSWD ay nagpo-provide ng technical assistance at resource augmentation sa local government unit. So ang basehan po ng ating pagbibigay ng tulong, of course, ay yung ulat din o assessment ng local government unit. So sa katanungan kung hanggang kailan po sila, no, mananatili sa evacuation center, ito po ay depende doon sa magiging assessment ng LGU. Kung maari na pong bumalik, maari po bang i-occupy pa rin yung space na nasunog, maari pa bang i-rebuild yung mga nasirang mga tahanan. Of course, there are a lot of considerations, ano, with respect to yung pagbabalik nga po ng mga internally displaced persons doon sa area na naapektuhan.
4: Opo. Asik, I mean, yung the DSWD is giving as a form of assistance mga pagkain po. Kasama po ba dyan mga, siguro merong mga kumot, merong mga blankets, mga water, and mga medicines, especially po to the senior citizens?
5: Well, ang menu po ng DSWD aside from food ay kasama ang non-food items. So when we say food, ito yung mga ready-to-eat food boxes and the family food packs. Doon naman po sa non-food items, meron tayo yung tinatawag na sleeping kits. Ito po yung mga nauna natin na ipahatid kahapon. Ang laman po niyan, meron pong malong, may kumot, no, meron pong folding mat, folded mat para po paghigaan. So yan po yung ating sleeping kit. So dun sa katanungan kung meron bang mga kumot, yes, meron po doon. And then meron din pong kitchen kits kasi syempre para sa pagluluto, ano, dahil alam naman natin kapag talagang sunog, lahat ano ay talagang nasira. Kaya nag-provide din tayo ng sleeping kitchen kits and then may hygiene kits din kasi yung kakailanganin para sa pangligo, panghugas, and similar items. So yan po ay naipo-provide din po natin.
4: Opo, Asik, I will cut you short because I think the president now is talking po. Sige po. Christopher, pasok na natin ng ano, ang feed sa Pangulo. Ayan. Okay, while we're waiting for that feed to come in, the President is already giving his message. Meron po kasing issue.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event.
7: Andito na po kami. Agahan po lang po.

No.

0: Para sa buong kapuluan, 19 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, pansamantala muna nating pinuputol ang Leslie Bocobo Live upang bigyang daan ang kasalukuyan ng nangyayari dyan po sa May Binondo, Maynila. Alvin?
1: Kamusta ba ang palok natin si Maynila Barbosa? Well, kinakusta na lang. Ito ang mga kumikang susunan ng Pangula Montang. Sabi ng Pangulo, tuloy-tuloy yung panyahatid at tulong gaya ng hijacking, winter, at center.
0: Balikan natin ang ating kasamaang si Alvin Baltazar kaugnay nga po ng nangyayaring kilos kampaneng pampanguluhan

0: Meron po sa after na makuha yung detali, ititigil sa pagbibigay ng assistance sa mga pamahalaan. Mura, total yan.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Yan po ang ating kasamang si Alvin Baltazar. Medyo nahihirapan lang po tayo sa linya. Pero sa punto pong ito, mga kababayan, balikan po natin ang palatuntunang Leslie Bocobo Live. Kasama pa rin ang ating butikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo.
3: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
4: Salamat sa iyo, Al. Oo, medyo hindi maganda ang transmission doon, no, kay Alvin. Anyway, babalikan natin siya mamaya. We are having Sec Irene Dumlao kanina, no, via phone. Nandito pa ba siya? Is she still with us, si Sec Irene Dumlao? Or nawala na? Kasi may balita kanina na hindi daw kaagad pinapasok ang mga nasugan sa Delpan Evacuation Center sa Maynila. Gusto natin malaman ang report tungkol dyan at kung ano naman masasabi ng ating spokesperson ng DSWD, no? But anyway, wala na siya. We will be on standby any minute now that the president will deliver his message, no? Anyway, we're waiting for Sec Irene Dumlao to return, and then half of the program we will be having si Asec Marcos Lacanilao of the LTO, the Assistant Secretary of the Department of Transportation. Okay, tinatawagan natin ngayon si Asec Irene Dumlao para sa continuation ng kanyang mensahe. Na. In the meantime, total tayo we are experiencing a very high heat index, no? In many parts of the country, we are being reminded na huwag masyado tayong lumabas, no? Sa init ng araw, lalo na sa mga senior citizens. These are very dangerous, no? If possible, keep indoors. Pero dapat we are inside a well-ventilated building or house, no? At saka yung mga appliances natin, pag tayo umaalis ng bahay, bunutin natin yung mga plug kasi mabilis ang overheating ngayon dahil natag-init. In the meantime, we are waiting for either the message of the President or the return of Asec Irene Dumlao via phone patch. So, I am told that the President will be giving around 15,000 pesos per family, no, per family victim of the fire in the Parola compound. So, siguro maraming beses na nasunugan ang mga citizens natin sa Parola kasi nga dikit-dikit ang bahay dyan at saka very flammable, no, in the sense na they are mostly made from wood. At saka very mabilis masunog yan. At saka kung dikit-dikit, kung medyo may nakaiwan lang ng kandila at ito'y tumama sa isang kahoy or flammable material, domino effect na po ang mangyayari dyan. Sunod-sunod na po yan masusunog. So, which is very possible mangyari, lalo na ngayon, tag-init, tsaka talagang pag ganyan sa mga lutuan sa kusina, minsan talagang mabilis mangyari ang isang trahedyang tulad niyan. Anyway, magbe-break muna tayo. Tayo ay magbabalik.
3: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang construction

0: bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng nindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
2: Alam ko nakakatakot.
1: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
1: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
0: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
2: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
0: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
3: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
0: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
0: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
8: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ngayon ay 9:30 na po ng umaga. Recently, we had Assistant Secretary Irene Dumlao of the DSWD. She's also the spokesperson of DSWD. Maya-maya ng konti, we will be having naman si Assistant Secretary Marcos Lacanilao, who is the chief of the LTO or the Land Transportation Office. Kukuha tayo ng update sa ahensyang LTO kasi alam nyo po, maliban sa mataas na po ang bilihin ng gasolina at krudo, parami ng parami ang number ng ating mga riders or yung mga gumagamit ng underbone motorcycle. So ang concern po ng public is how do we the fact that we want them controlled in terms of their number and their growing population, more importantly yung discipline on the road. We know for a fact that the LTO does not tire in teaching the correct driving habits of our riders po, no? Pero marami pong incidents na nangyayari, yung mga aksidente sa daanan ay sanhi po ng mga reckless motorcyclists, no, on the road, no. So alamin natin ang ginagawa, ang patuloy na ginagawa ng ating mahal na na undersecretary at assistant secretary ng DOTR at LTO chief si ASEC Marcus Lacanilao. He will be joining us via Zoom. Anyway, kanina po, of course, trending pa rin yung video reaction ni Senator Pia Cayetano tungkol dun sa kamustahan, no? Yung kumusta po kayo. Nag-trending po siya. Not in a good way. Pero siyempre, kasi alam nyo, ang tao ngayon, lalo na ang mga netizens, they are very quick to react over the behavior of our politicians, no? So, if you recall, no less than the current Senate President, si Alan Peter Cayetano, got the most beating from the reactions of citizens, no? Via the social media. Kasi po, katulad ngayon, katawa-tawa siya dahil what was supposed to be a private exchange between him and his nephew, nilagay niyang public, no, yung pag-explain ng situation via a Pokemon. So, katulad ko, na senior citizen, I cannot relate. So, ano pang gusto niyang sabihin? So, well, I had to do a little research and then made a comment, no? I wrote a commentary on it. Pero siyempre, I always use satire every time I write. Hindi naman tayo seryoso magsulat. Pero seryoso po ang SP, no? Ang Senate President. Pero marami sa ating mga citizens, hindi po makarelate. Maybe the younger crowd can relate, no? But not every Filipino. And then, of course, the trending din po ngayon, ang ating kalihim ng CESA, si Katrina Ponce Enrile, na nag-react dun sa isinulat at sinabi ni Pia Cayetano. Babalikan natin yan. Meron tayong live report mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay. Higit 3 milyong pisong presidential assistance na ipamahagi na sa Bicol Region. Diana?
9: Radyo Pilipinas. Report.
10: Na ipamahagi na ng Department of Agriculture Bicol ang 300,408,600 pesos na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk sa 6 na lalawigan sa Bicol Region mula nang simulan ito noong April 22, 2026. Batay sa datos ng DA Bicol, umabot na sa 129,208 na mga magsasaka ang nakatanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda, katumbas ng 50% ng kabuuang target na 260,050 na benepisyaryo sa buong Bicol Region. Pinakamarami ang naitalang benepisyaryo sa Camarines Sur na umabot sa 53,233 na mga magsasaka, sinundan ito ng Masbate na may 23,875 at lalawigan ng Albay na may 19,243 na benepisyaryo. Samantala, nasa 16,360 na mga magsasaka sa Sorsogon ang nabigyan ng ayuda, habang nasa 10,011 naman sa Camarines Norte at 6,486 sa Catanduanes. Patuloy pa rin ang pamamahagi ng naturang ayuda para sa mga magsasaka ng palay at mais na rehistrado sa registry system for basic sectors in agriculture. Layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo sa sektor ng agrikultura bunsod ng umiiral na tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
9: Radyo Pilipinas, Report.
8: Maraming salamat, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay. Anyway, inaantay natin na si ASEC Marcus Lacanilao na sumali sa ating programang ito via Zoom, no? Kukuha tayo ng update mula sa LTO, kasi nga maraming concern ngayon ng publiko tungkol sa pagdagdag ng number ng riders sa ating mga lansangan, no, or yung mga underbone motorcycles, no, kasi nga naging very affordable na ang pagbili ng motorsiklo. So titingnan natin kung anong ginagawa ngayon ng LTO tungkol sa problema ito. So we're waiting for ASEC Marcos Lacanilo to join us. In the meantime, kanina po ang sabi ko, nag-trending na ang ating kalihim ng CESA kasi nga nag-react siya doon sa video ni Senator Pia Cayetano. Maganda naman ang isinulat ng ating kalihim ng CESA, no? Hindi siya disrespectful katulad ng marami sa mga bumabatikos sa mga public officials natin, no? Later on, we will try to read excerpts of what Secretary Katrina Ponce Enrile wrote on her social media account. Alamin natin kasi she got a lot of positive reactions, no? And she got a lot of thumbs up, no? Maraming sumang-ayon sa kanyang reaksyon. At syempre, hindi natin maiiwasan, marami pa rin ang mga negative comments. Pero ito'y natabunan na mga positive reactions doon sa ating mahal na kalihim. Anyway, we're waiting for ASEC Marcos just for a brief update sa LTO. Alamin natin ang mga programa na nangyayari ngayon. May live report muna tayo kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo. Sweetest mangoes, masaganang kultura at tradisyon ng Guimaras, tampok sa 2026 Manggahan Festival Cultural Competition. Paul?
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Hindi napigilan ng ulan ang pagpapasiklab ng mga tribong lumahok sa 2026 Manggahan Festival Cultural Competition sa lalawigan ng Guimaras Taga Sentrong Performances ng mga tribo sa napakatamis na mangga na ipinagmamalaki ng probinsya ng Guimaras. Bukod sa napakatamis na mangga ng Guimaras, tampok rin sa pagtatanghal ng mga tribo ang masaganang kultura, tradisyon, kasaysayan at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Guimarasno na isinalaysay sa pamamagitan ng makukulay na kasuotan, engrandeng props, sayaw at musika. Ipinakita rin ng bawat tribo ang kanilang husay at disiplina sa synchronized performances na umani ng malalakas na palakpakan mula sa mga manonood. Sa kabila ng malakas na pag-ulan, hindi natinag ang sigla at determinasyon ng mga performers na ituloy ang kanilang pagtatanghal. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Maraming salamat sa iyo, Paul. Anyway, inaantay pa rin natin si ASEC Marcos Lacanilao to join us. Alam niyo po, very busy ang ating kaibigan na si ASEC, no? Kasi nga, everyday mayroong problema nangyayari sa ating mga lansangan, lalong-lalo na when it comes to discipline, no? Yung mga road safety, at saka yung mga, alam na nangyayari, mga banggaan, yung mga road rage. Marami kasi ngayon apektado ng road rage, lalo na pag mainit. Mainit na panahon, mainit na din ang ulo ng tao. So we are asking for restraint and pasensya and courtesy to our motorists. No? So July 6 po, I understand the date is July 6. The Senate will begin their trial. No? Ang tinatanong po ng marami sa ating kababayan ay, it is also the month that the presidential sona will take place, no? So, inaalam natin kung paano po magiging schedule. If July 6, I'm sure that will be a Monday, the trial proper will begin. I believe on the third Monday of July is the sona. So, syempre, lalagpas na po ang trial proper dun sa sona. In fact, the SONA involves both houses of Congress, no? the House of Representatives and the Senate. So siguro magbe-break muna ang trial proper to give way to the sona of the president. We are also awaiting that matunog po ang balita na magbabago na po ng liderato sa Senado ngayon, no? At nangunguna sa papalit kay Alan Peter Cayetano ay walang iba kung hindi ang mabait na senador si Sherwin Gatchalian of Valenzuela, Bulacan. No? Maraming nagsasabi, and from both camps, no? Both from the majority and the minority, that Sherwin Gatchalian is a very ideal senator to head the Senate as Senate President. We are awaiting for the, kasi po, ang huling bilang po ay 13-11, 13 from the majority and 11 from the minority. Tulad po ng sinabi ko, pag may tumawid lang pong isa dyan from the majority at pumunta sa minority, ito po yung magiging 12-12 na po, patas na po, tie na po. At very, very unstable po ang leadership ngayon ni Alan Peter Cayetano. May live report tayo from Grace Aquara ng Radyo Pilipinas Tayug, Palay Procurement Program ng NFA Eastern Pangasinan, Pinag-Ibayo. Grace?
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Patuloy na pinag-ibayo ng National Food Authority Eastern Pangasinan ang Kalampale Procurement Operation, kung saan nanatiling nasa 24 pesos per kilo ang kailang support price sa kada tuyo.

0: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, tayo'y naputol ulit kay Grace Acuar, but I think nandito na si Asik Marcos. Nandito na ba siya, Christopher?
2: Wala pa.
3: Nandito na po.
1: Okay, Asik Marcos, magandang umaga sa iyo.
4: Magandang umaga po, Sir Leslie. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa.
1: Maraming salamat. You are a breath of fresh air in a hot environment. Kumusta po kayo, Asik? Update lang po sa LTO kasi marami akong nakuhang reaksyon at comment na tila concerned sila sa pagdami talaga ng motorsiklo sa ating lansangan. Asik?
4: Opo, opo, totoo naman po yan dahil nga po sa mga pagtaas po ng gasolina, so karamihan po ng mga kababayan natin ay nagsiship sa two wheels. Lalo na po ngayon, may mga two wheels na rin na lumalabas na full electric. So marami po talaga na tayong kababayan na nag-ship sa motorcycle.
1: Opo. Kasi kagabi, nung monitor sa aking mga messages, meron din ako natanggap ng ilan, I think about 2 or 3 messages, asking, is there any, kasi meron pong driving school sa apat na gulong, yung kotse, yung, nagtatanong po, is there any way that a driving school can be accredited by the LTO for motorcyclists? Kasi very important talaga ang disiplina ng mga motorcyclists. A driving school where they cannot be issued a license unless they pass this driving school. Specifically okay. For motorcycles.
4: Opo, ang mga driving school naman po natin, meron na rin po sa JAC. Kasama na rin naman po yung for two wheels.
1: Opo.
4: So, pwede naman po nilang gawin yun. Pwede through driving school. Pero sa amin po rin sa LTO, meron po kami yung PDEC, which is yung Practical Driving Examination course, na matetest po kung talagang capable yung isang driver ng kung kaya niya pong mag-drive talaga ng motorsiklo. So, naro-roll out na po natin, yung although it's a pilot, pero naro-roll out natin dahan-dahan at marami po tayong mga kababayan, especially in the South, na Visayas nakikinabang po dito. So hopefully ma-roll out din po namin ngayon yung sa Northern Luzon, especially in Pampanga, kasi marami rin po tayo mga kababayan diyan at dito po sa Metro Manila na naggumagamit po ng two wheels. And meron po rin kaming ilalabas sa LTO na yung mga programa naman na kasi marami tayong mga kababayan na medyo mabigat din po kasi sa pagkuha ng driver's license. Yan po kasi nasa batas po yan, hindi namin pwede mabago. Pero meron po kaming gagawing programa na makatulong para hubang yung mga kababayan natin na mahirap, may scholarship na bibigay sa kanila. Pero yung qualified, for example, yung mga nasa 4Ps na gusto nilang matutong magmaneho at eventually magtrabaho, meron pong ilalabas na programang ganun ang LTO within the month.
1: Meron pong question dito. Sir, question po, paano po ang gagawin kung masira po ang plaka ng motor? Pwede bang mag-request ng panibagong plaka?
4: Pwede po. Pwede po silang mag-request ng panibago. Pupunta po sila sa LTO, yung pinakamalapit na LTO sa kanilang lugar, at mag-request po sila, kaya kailangan lang po na dala nila yung mga kaukulang dokumento nila. At kung hindi naman po nakapangalan sa kanila yung motorsiklo at nabili nila dun sa previous owner, kailangan may authorization. Kaya ganun kahalaga kung naililipat sa pangalan po nila yung sasakyan at para madali sila maka-apply ng duplicate plate.
1: Another po concern, Asik Marcos, doon po sa EDSA, tila wala na pong motorcycle lane, lahat po ng motorsiklo, kung saan-saan na po sila dumadaan sa EDSA. Ano pong ginagawa po ng LTO? I'm sure the LTO is watching over these motorcyclists.
4: Actually, sir, yung EDSA, kapartner natin dyan ng MMDA. So, malaking tulong po sa atin ang MMDA, especially Chairman Artes. Marami po siyang suporta sa amin sa LTO upang maisaayos. Yun nga lang, sir, kahit ano pong minsan talaga may mga kababayan tayo na medyo pasaway, lumalabas dun sa motorcycle lane. Pero wag nilang kalimutan kasi ang MMDA, ano na po yan, malawak na yung technology nila na ginagamit ay malawak. Makikita at ma-apprehend at ma-apprehend sila. Kaya po, nagpapasalamat din kami sa MMDA dyan. Pero sa mga kababayan natin, kaya parati kong pinaalala, hanggat maaari, wag silang mag-violate. Kasi mahuhuli sila. Pag dumating yung oras na nag-rehistro sila, lalabas lahat yan. Kaya yung mga nasa EDSA na pasaway, sumunod na lang po sila dun sila sa motorcycle lane.
1: Meron po isang ulit na reminder po, Asik. Yung, kasi meron pong concerned citizen dito. Paki-check, is the LTO the one checking for the yung safety helmet po, yung crash helmet? Kasi marami raw mga gawa sa hindi mahusay na kalidad. Ito'y hindi naman magsisave ng life sa tuwing may accident po. Asik, ano po masasabi?
4: Opo, ganito po yan. Yung pong helmet po kasi, yung mga nag-i-import niyan, yung lumalabas sa merkado, sa market, dumadaan po yan sa DTI, which is nag-i-issue po ang ating DTI ng ICC sticker. Ito po yung magva-validate kung yan pong mga crash helmets na yan ay pumasa sa standard ng ating DTI at yan ay nakakabigay ng safety. Although, marami pong mga kababayan natin na medyo pasaway ng konti, ginagaya yung ICC sticker, pero nahuhuli po yan ng DTI. So, sa amin naman po, paalala lang sa mga kababayan natin, buhay po nila yan, ulo nila yan. So, wag na po silang magtipid pagdating po sa ganyan. Bumili sila yung talagang alam naman natin na dumaan sa proseso. Hindi po yung mga brand na hindi naman kilala kasi buhay nila yung nalalagay sa alanganin. At yun naman pong mga wala pong helmet, dapat nilang isipin kasi medyo malaki po ang mga penalties dyan. Ang first offense po na mahuli na walang helmet is 1,500. Second offense is 3,000. Third offense, 5,000. So, kaya ibig ko sabihin, para sa kaligtasan nila yan, so, mas pinakamaganda kung magsuot sila ng proper helmet.
1: Asik, we have 3 minutes to go. I'll give it to you, your last message para sa mga nanonood, nakikinig ngayon kung
4: maga. Ako, sa mga kababayan po natin, pilitin po natin na sumunod sa batas trapiko, lalong-lalo na yung mga nasa EDSA. Ako po, napansin ko pagdating ng gabi, rush hour, kaliwat-kanan na sila. Meron pong tinakdang linya sa kanila. Makikita at makikita sila at mahuhuli. Hindi porket walang enforcer doon, libre na sila. Mahuhuli sila. Huwag po nilang antayin na mahuli sila kasi magpapatong-patong yan. Sa teknolohiya ng ating ahensya ng gobyerno ngayon, MMDA, LTO, talaga mahuhuli sila. At yun naman po sa mga kababayan natin na sa helmet, wag naman po sana sila magbenta ng mga helmet na alam naman natin ikadidisgrasya. Baka makabili ng helmet noon ay kamag-anak pa nila at na disgrasya ay delikadong ang buhay niya ay malagay sa alanganin. Kaya hanggat maaari, responsibilidad natin, bentahan natin yung mga kababayan natin at yung mga kababayan natin bumili ng tamang helmet para sa kanilang kaligtasan.
1: Maraming salamat po sa iyo, Assistant Secretary Marcos.
4: Salamat po, Sir Leslie. Paumanhin po, nalita ko.
1: Opo, salamat po. And we'll talk to you again soon.
4: Thank you.
1: Assistant Secretary Marcos Lacanila ng AOCR at LTOG. Magbabalik tayo, magbe-break muna tayo.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
9: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Leslie Bocobo.
0: Leslie Bocobo.
6: Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At tayo ay nagbabalik. Ang oras na po ay 9:51 in the morning. Before I say goodbye, I'd like to leave you with a quote, no, a reaction from Secretary Katrina Ponce-Enrile to Senator Pia Cayetano. And I will read excerpts of it. Sabi niya, I hate to say this, but your recent attempt to assuage the feelings of our kababayans at this time comes across as disingenuous. Perhaps this is the first time that the shield of political insulation has cracked and the realization has finally set in that public frustration, once directed at others, can also turn toward you. Yan po ang reaction ng ating mahal na kalihim. Anyway, ako'y magpapaalam na until tomorrow. Tomorrow, we will have Attorney Tranquil Salvador. Ating kasama natin yan dati sa defense team ni Chief Justice Renato Corona. No? So we'll have him tomorrow again via Zoom. Magpapaalam na po tayo. Salamat po sa Radyo Pilipinas Technical, si Arnel Villamor, si Jubel Lustre, si Rovan Malilin, at ang executive producer na si Christopher Tirambulo. Maraming po salamat sa iyo. God bless you. Pray for our country. Pray for our people. And pray always for each other. Salamat po. And good morning.
6: Leslie Bocobo.
0: Leslie Bocobo.
6: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Philippine Standard Time, 8:57.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Palasyo, no comment muna sa umano'y kahandaan ni Metro Manila Development Authority. General Manager Nicolas Torre III na tumulong sa pag-aresto kay Senador Bato. Taong bayan, malaki ang maitutulong sa paghanap sa puganting senador ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
5: Report.
13: Tumanggi munang magkomento ng Malacanang hinggil sa kahandaan ni dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III na umasiste sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang pahayag ukol dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ayaw nilang pangunahan ng Chief Executive tungkol sa bagay na ito. Sa ngayon, sabi ni Castro ay sapat naman ang pwersa ng NBI at ng Philippine National Police, particular ng CIDG para matunton at sa huli ay madakip ang mambabatas. Nandiyan din daw, dagdag ni Castro, ang mamamayang Pilipino na malaki ang may tutulong sakali mang maispatan o mamataan ang isang puganting gaya ni Senador de la Rosa. Nagsalita nakadaan ni Castron DOJ na in effect ang mandamiento de arresto kaya't gagamitin na niya ang pwersa sa paghahanap kay bato at gagamitin ito ng gobyerno base sa kung ano ang pinahihintulutan ng batas. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Milyon-milyong halaga ng sigarilyo at vape pods hindi nakalusot sa matinding pagbabantay ng Bureau of Customs. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nasa bat ng Bureau of Customs o BOC, Port of Cebu at Philippine Coast Guard Intelligence Group, Central Visayas, ang tinatayang nasa 115.6 million pesos na halaga ng illegal na sigarilyo na sa isinagawang operasyon nitong Mayo. Tilal ng pamuno ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sinuri ng mga otoridad nitong May 11 ang dalawang container van na naglalaman ng mahigit 1,400 master cases na mga hinihinalang smuggled cigarettes kabilang ang Modern at Nice Bisa brand. Ayon sa BOC, aabot sa mahigit 14 million sticks ng sigarilyo ang laman ng nasabing container. Nagugat ang operasyon sa intelligence information na pinagtutulungan ng BOC Customs Intelligence and Investigation Service at PCGIGCV. Nagpalabas naman ng warrant of seizure and detention nitong May 22 dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, nasabat naman din ng sub-port of Mactan sa Mactan, Cebu International Airport ang 200 vape pod cartridges mula sa isang South Korean traveler na nagkakahalaga naman ng mahigit 66,000 pesos. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Mahigit 2,000 pulis ipinakalat para sa seguridad sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nakataas ang full alert status sa Police Regional Office 13 para tiyakin ang seguridad sa nagpapatuloy na 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Sa ulat ng Police Regional Office 13 na Regional Director, Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV sa Kapukrami, mahigpit nilang minomonitor ang billeting areas, game venues at pangunahing lansangan sa pamamagitan ng real-time CCTV monitoring system sa command center. Mahigit 16,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang nasa Agusan del Sur kaya ipinakalat na nila ang nasa 2,316 na police personnel para sa venue security, checkpoint operations, traffic management at police patrols. Dagdag pa rito ang 355 personnel mula sa iba't ibang ahensya at 910 volunteer na tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Nag-deploy din ang Police Regional Office 13 na 111 mobility assets kasama ang SWAT at EOD K-9 units habang 55 police assistances naman na kanilang inilatag sa mga estratehikong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
18: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
19: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
20: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo! Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Philippine Standard Time, 5 minuto na makalipas na po ang 10:00 ng umaga.
21: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Yeah, yeah! Hello there! Bukas na kagad ang aking ano, at Telonda. Ang tawag dyan, Arnel Villamor. Ay, a curtain raiser. Oh, diba? Hello, hello, hello! Mga beautiful people sa mga nanonood at nakikinig sa Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Lunes ngayon, kaya energy level 2 tayo kahit na maalinsangan pa rin. Nako, ay ilang kindat na lang at papasok na ang buwan ng Hunyo. Ay, Diyos ko po, napakabilis sabi nyo. Di ho, talagang ganun po. Ngayon ang mga panahon na ito, baka mamaya sasabihin nyo, naba, naka-anim na buwan na tayo. Ay, Christmas na naman. Huwag nyo muna isipin yon. Hanap buhay muna tayo. Nang kayo na meron tayong pang Christmas. Diba, Al? Oy, Glory, hello. And Arnel Villamor. Oy, ang bossing mo, Arnel, nandyan. Si Engineer, talaga na Malvin, no? Pelgoni. Pag in-English mo yung Pelgon. Pero siyempre, Pilipino. Alvin, Engineer, ayos ba? At si Angel Roban, pangisingisi na lang si Angel Roban. Ha? Mukhang hinahayaan niya si Arnel Villamor. Ha? Ayos. Angel Jobel, gandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. At ngayon, narito ang ating Kuya Kicks. Kuya Kicks Alumna Days.
1: Kuya Kicks, now, Alumna Days.
0: Ay, ayos. Okay, okay ito mga kababayan. Alam po ninyo, sa pamagitan ng pananaliksik ng ating mga kasamang dito mga sisipag na sina Al Corpus at si Glory Fe Bagon, nako, inalam nila sa Department of Health and World Health Organization. Ayan, pakinggan nyo nga po muna ito. Alam nyo ba na kailan naging mandatory ang pagpapabakuna? Nagsimula po ito yung tinatawag na Expanded Program on Immunization o EPI noong taong 1976. Yeah, 1976 ha. Bilang tugon sa pangangailangan na protektahan ang mga sanggol at bata laban sa mga nakamamatay na sakit. Sa simula, anim na bakuna lamang ang kasama. Ayun na eh, yung tinatawag niyang laban sa diphtheria, pertussis, o yung tinatawag na tumutunog-tunog na pag-ubo. Ano ba ipano? Paano bang pagtunog ng ubo? Al, paano? Ganun ba yun? Gumaganyan? Oo. Alright. Tapos, tetanus. Meron ding bakuna sa polio. Meron ding bakuna sa tigdas. At sa TB. O yung, kala mo, ang color, hindi. TB, hindi TV, kundi tuberculosis. Ito po yung sa paglipas ng panahon naman, nadagdagan ito ng mga bakuna laban sa, eto, pakinggan nyo po, Hepatitis B. Nako, talagang gusto akong pahirapan ni Naal ngayong araw na ito. Alam nyo, talagang gustong-gusto lang akong basahin nito mga ganyan ng walang, ano, nain. Ewan ko lang kung tatama ako. Ha? Hemophilus Influenza Type B o HIV. Kaya lang hindi ko maipaliwanag sa iyo dahil hindi ako. Binasa ko na lang ngayon at iba pa. Pero okay pa rin sapagkat yun ay may kaugnayan dito sa pamamagitan ng bakuna. Oh, yan. Ano ha? Tinatawag na nagkailan naging mandatory ang pagpapabakuna. Yun, sana ito iniisip ni Engineer Roban ay yung bakuna kung paano magkapera. Ano? Engineer Roban! Hey! Joke lang.
1: Kuya Kicks, now, alam na din.
0: Yan, ang Kuya Kicks, alam na din. 10 minuto na, makalipas na po, alas 10 ng umaga. Uy, tuloy-tuloy po muna tayo bago po ang traffic report today. At sapagkat inaantay po makausap ang mga dapat kausapin sa programang ito na public service. Hayaan niyo pong paglingkuran namin kayo at gawin niyong kaming mga tulay sa himpapawid. Oho, itong public service. Oho, dahil ito po yung Radyo Publiko Servisyo Program, ayun lalong-lalo na yung mga nako, eh tamang-tama, meron palang kung may nakikinig dyan, thank you. Pasalamatan natin. Una, yung sa building official ng Quezon City. Mahusay po ito at magaling na si Engineer Gani Versosa. Sa ngala ng public service, mayroon po na naidulog po ang Radyo Publiko Servicio Program na isang concern ng ating kababayan sa Quezon City. At yan po ay kagyap na, ibig sabihin, daglian na resolba ng the building official. Aksyon kaagad. Engineer Boss Gani Versosa, thank you. At si Ma'am Aba Ate Cholay L. thank you. Yung pong masipag ding secretary ni Engineer Gani Versosa dyan sa building official office ng Quezon City. Boss, kung ganun talaga lahat ang mga empleyado at mga opisyal ng lahat ng LGU, abigaganda ang mga pakikipag-usap ng ating mga negosyante. Sapagkat, yan eh, kasama na kahit na wala yung, ano, yung ease of doing business, Engineer Rovan, yung art of law, pagka ang tao ay taus-puso, natutulong sa kanyang kapwa dahil siya ay bahagi ng public service, ng pagiging public servant, nako, asahan nyo, magiging magaan ang pagtulong sa mga kapwa-tao at siyempre, uunlad din ang ating bansa. Hindi yung maraming politika na maraming politika. Magsilbi lang ho ang mga kababayan natin ayon sa kanilang naging posisyon tungkol dito sa kanilang pagiging public servant sa ating bansa. Oh, yan? Alright. Sige, makinig muna tayo ng traffic report habang nandyan po kayo sa inyong kinaroon ng mga sasakyan. Nako, eto si Charlie Nozares. As always, ready palagi mula sa MMDA Metro Base. Pakinggan natin. Charlie, ganda umaga sa iyo. Charlie.
2: Radyo Pilipinas. Traffic.
0: Hello, Charlie.
3: Magandang umaga rin sa iyo, samang
0: kiso. Magandang lalaki ka pa sa umagang ito. Yun, Charlie.
3: Magandang lalaki yung nakaupo dyan sa booth ng
0: Merry Christmas, Parigoy.
3: Ay, Happy New Year.
0: Ayos. Anong nasisipat mo dyan ngayon sa mga maraming camera dito sa Metro Manila? Meron bang traffic accident na nangyari ngayon?
3: Sa mga oras na ito, wala naman po tayong namomonitor ng mga traffic accident. Pero yung traffic volumes natin, yung mga motorista, ay talagang nagkakaroon pa rin ng pagbagal simula dyan sa may Aurora Boulevard sa Cubao hanggang makarating yan dito naman sa may Santolan MRT. At muli tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dito na sa may Ortigas sa flyover patungo naman dyan sa may Shaw Boulevard. Mabagal din ang daloy ng traffic dito rin sa may Guadalupe papunta ng Buendia. At ito naman yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din dyan naman sa may Evangelista hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA dyan lamang po sa may Park Avenue. May konting build up lamang po yan hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic din sa may Pasay Road sa Makati na po yan hanggang sa may Kalayaan. At muli tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal pagdating na dyan sa may Pioneer patungo naman ng Shaw Boulevard at J. Vargas. Moderately moving naman sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang makarating naman yan ng Aurora Boulevard sa Cubao. At masusundan na lamang yan pag sapit dyan sa may Oliveros. Mabagal din ang daloy ng traffic. Yan ay papunta ng Balintawak, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang northbound lamang po dyan sa may tapat ng Ateneo. Dyan po nagkakaroon tayo ng build-up sa daloy ng traffic. At ang C5 southbound naman, dito lang sa may bahagi ng Lanusa, may pagbagal ding nararanasan na patungo ng bagong ilog bago naman umakyat ng flyover. Ang northbound ng C5 mula dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan sa may Canley Road sa Pasig. Lagpas lamang po yan ang bagong ilog. At tuloy-tuloy hanggang sa may Lanusa intersection. Masusundan ang pagbagal dyan na po sa may ibabaw ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bizirano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman ng westbound lane, dyan lamang po sa may bahagi ng Regalado Highway, light to moderate yan hanggang sa may Fairview Center Mall. Pero after ng FCM, light traffic na yan towards sa Elliptical Road. Maging ang kabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Samantala, ay paalala na lamang po sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. Pero sa mga oras na ito, sa kasalukuyan ay nasa loob na tayo ng window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. Dahil pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siyan mo na kasamang Kiko ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
0: Ayos, Charlie Nozares. Thank you. Maraming salamat po sa mga taga MMDA Metro Bay. Si Charlie Nozares, as always, at tagapagbigay ng mga update, traffic update dito sa Metro Manila at dito po sa Radyo Pilipinas. So, stand by. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik din po kayo sa ilang saglit lamang dito po sa Radyo Publiko Serbisyo.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ng buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman

0: Ranting nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Dekalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo.
5: Radyo Publiko. Serbisyo.
6: Welcome back, mga kabayan. 23 after 10 o'clock, 23 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Ma, natyem po, ay binisita po ang PBS, BBS at ang Radyo Pilipinas ng mga station personnel ng isa sa mga affiliate station ng PBS, BBS. Galing pa sila sa Mindoro. O, pabatiin ko muna sila, then later on, susingit-singit natin ang ating mga papanayam sa mga naanyahan ngayong araw na ito for public service. Ang aking makakausap, yung galing pa sa Care FM Network. Oo, sino mga unang magsalita sa inyo? Si Mark De Los Reyes, being program director. Magandang umaga sa iyo, the Mark De Los Reyes. Ikaw yung na-interview ko last time, ano?
7: Yes, kaki ko. At magandang umaga po sa lahat ng mga nakatabay sa atin, ano, sa ating pong sa programa ng ating kaki ko dito po sa Radyo Pilipinas. Good morning po.
6: Thank you. Pag pinagtagal ko pa itong magsalita, mapapalitan ako rito. Oy! Ang kasama. joke lang, Mark. Welcome sa Metro Manila.
7: Thank you po.
6: Lalo rito sa Radyo Pilipinas 738 and 104.3. Kasama niya si Carlo Caracas, ang news director nila. Mr. Carlo, how are you? Good morning.
8: Good morning, Sir Kiko. Maraming salamat for welcoming us dito po sa inyong programa. And of course, sa PBS, nakakatuwa ang dami naming mga nakikitang bago sa paningin.
6: Body.
8: And hoping kami na sana madala namin sa Mindoro rin.
6: Hindi pa lang yan. Sa mga susunod na buwan, mas marami pa kayong makikita magandang setup ng PBS. May ano yan, sunod-sunod na yan ayon sa, siyempre, sa management ng PBS-BBS. So, thank you sa inyong pagdalo rito. Mamaya, kwentuhan tayo. Are we ready? Doon sa ating kausap, Al, sa ating magiging makausap ngayon, ready na ang fire superintendent na si Anthony Arroyo mula sa Bureau of Fire Protection. So, relax muna kayo. Kape-kape lang muna kayo sa kung merong tayong pakape dito. Meron pa kape ba? O dinala, nagdala kayo ng kape? De, joke lang. Thank you. Si Sir Gary ay ang inyong boss, di ba? Si Gary Valera, kamag-anak ni Ray Valera. Yun. Pero hindi siya kumakante. Mr. Gary, ikaw ay sumasayaw lang yan. Okay, sige, tabayan po nyo. Babalikan ko po itong dalawang ito ng ating mga guests ngayon mula sa Care FM na galing pa sa Mindoro. Pag-usapan namin ang countryside development naman. Paano nakatulong ang isang radio station o community station doon sa kanilang probinsya. Alright, 25 after 10 o'clock. Mga kababayan, makakausap po naman ngayon si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief Public Information na at Spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga po, the Superintendent Anthony Arroyo. Good morning.
9: Yes, Sir Kiko. Magandang umaga rin po.
6: Salamat po sa pagpapaunlak ninyo ng aming tawag. Bigyan nyo nga po kami ng paano ba yung malaking sunog na nangyari dyan sa parola sa ang parola ay sakop ba ng Binondo o Tondo, Manila? Mr.

0: arroyo.
1: Opo, ang gate 54 yung area sina sa Batuan, no, barangay 275 yung zones na 25 ay nasa district 3 yon, Parola compound, Binondo, Manila.
0: Mm. So doon nagsimula
1: yung mga portion sa Nicolas kasi medyo malawak yung area na nasunog, no. Kaya yun po, inabot ng halos sa task force sa Charlie noong nakaraang May 23, alas 3 sa pasado nagsimula ng hapon. At inabot ng mga siyam na oras yung firefighting
0: Bakit
1: operation.
0: Bakit ganun, kaya, Superintendent Arroyo, at mahabang panahon na ginawang pagpa-aapula ng sunog na yan?
1: Opo, ang involved kasi dito, no, yung sa nasabing compound, doon sa bandang likuran ay ano na yun eh, bukana na ng Pasig River patungo sa karagatan.
0: Okay.
1: At yung kabahayan dyan ay masasabi natin yung mga daan dyan paloob ay talagang makitid yung mga daan. Hindi kaya pasukin talaga ng
0: fight. Ang tawag yun, dikit-dikit, yes, pupunti na lang ang gaspasa sa ala, pwedeng pasukin ng mga taong lakaran, di ba?
1: Yes po, kasama na po yun, yung densely populated area at dikit-dikit yung mga kabahayan na nasa loob. At karamihan rin na, Sir Kiko, gawa sa light materials, no, ang mga bahay dyan. Kaya nung nagsimula ang sunog ng mga alas 3, medyo malakas yung hangin noong mga panahon na yun. Kaya mabilis rin po ang pagkalat ng sunog at isang factor pa, syempre mainit yung paligid.
0: Oo nga, malinsangan at saka biglang merong malakas na hangin, sabi ninyo nga, ayon sa mga investigators ninyo. Ilan bang mga apektadong residente, Superintendent Arroyo?
1: Kung residente ang pag-usapan, kung pamilya, ayon po sa Manila Social Welfare, ay umabot ito ng 2,134, no? At ang numero naman ng struktura o yung mga residential structure ay nasa 1,266. Kaya kung bilangin natin yung number of total affected individuals ay nasa 7,123. No, at yun nga, na umabot sa Task Force Charlie at siyam na oras yung ginawang masinsina na firefighting operation para tuluyang hindi na ito tumawid pa sa mas malalapit pa na mga punong-punong kabahayan din.
0: Sa 9 hours na sabi ninyo na pakikipagbunos ng ating mga firefighters sa apoy, usok, at saka siyempre yung mga iba pang mga nakakaapekto sa pag-apula ng apoy, may naitala bang casualties from sa mga nakatira doon, mga residente? At sa panig ng inyong mga firefighters, meron bang mga naapektuhan, nasugatan?
1: Pagdating po dyan, Sir Kiko, at salamat sa Panginoon, ay successful naman po. Wala pong naulat na any injury from our end. At lalong-lalo na po sa nasunugan, no? Wala namang naulat sa amin na any injury, lalo na yung fatality. So wala po tayong naitalang any casualty. Yun nga lang, ang damage ay umabot, no? Ito ay base sa aming operational manual, yung estimated damage ay nasa 6 million, pero maaaring tumaas pa to kung talagang bibilangin natin yung mga content, no? Pero hindi natin kasama yun sa mga standard operating procedure natin, yung mga bahay lang ang sinama. So nasa more or less 6 million po ang naging estimated damage.
0: Magmula nung i-declare nyo itong na fire out na ang gasunog, at hanggang sa kasalukuyan, ano na po ang ginagawa ng mga miyembro ng Bureau of Fire Protection?
1: After kasi yan ng fire out, usually po pag nagdeklara tayo, Sir Kiko, ng fire out, ang mga katuwang namin, no, na napakalaking tulong din sa aming pag-apula ng sunog, yung ating mga kasamahan sa fire volunteers at saka sa mga other sectors, other national government agency as well, tulad ng mga Coast Guard, ay nagsisiuwian na yan, no? At dahil naideklara na ang fire out. Pero po ang inyong BFP ay patuloy yan magsasagawa ng mapping operation. Ibig sabihin, kahit kontrolado na at wala nang apoy, pero may mga ilang baga pa rin yan sa mga kabahayan. Kaya hindi yan titigilan ng inyong BFP, hindi yan alis dyan hanggang tuluyan po na wala na yung panganib na pwedeng mag-rekindle. Kaya yun po ang isinagawang mapping operation, medyo matagal yan hanggang kinabukasan. At nung May 24 ay nagkakandak pa rin ng additional na thorough investigation naman, no, dahil aalamin natin kung ano ang naging dahilan ng sunog at tukoy naman kung saan nagsimula ang sunog, pero yun po ang dahilan ay aalamin.
0: Sa mapping up operations na ginagawa ng Bureau of Fire Protection, meron pa ba kayong itinalagang naka-standby doon sa area ng mga fire trucks?
1: Yung mapping operation, after naman na totally map na, mayroon pa rin yang naka-standby na kailan-ilan.
0: Sa ngayon.
1: At inaabisahan pa rin natin yung ating mga residente doon, lalo na yung mga nabuo nating mga community fire auxiliary group, na mag-imbak pa rin ng mga timba-timbang tubig at kung talagang hindi maiwasan pag hinalukay na yung mga marami kasi yan, Sir Kiko, nagsisibalikan eh. At tinitingnan kung mayroon pa bang maisalbang gamit sa kanilang mga nasunog na mga kabahayan. Kaya pag hinalukay yan, ang iba dyan ay natakpan ng mga yero. Pag hinalungkat yan at hinalukay, ay may mga baga pa yan sa ilalim. Kaya patuloy ang ginagawang pwedeng apulahin. Although hindi na mag-trigger yun kasi halos sunog na sa ilalim noon at wala nang masusunog pa. Pero yung mga baga dyan, no? Kaya inaabisuhan din natin na magtulong-tulong para buhusan ito ng mga timba-timbang tubig kung kaya. Pero
0: Superintendent Arroyo,
1: so pwede niyo ba wala naman tayong naulat na any rekindle.
0: Sorry, makakat ko kayo ulit. Superintendent Arroyo, please educate us. Pagka natapos na yung inyong ang mapping up operations, sa mga panahong ito, ano ang kinakaharap niyo ng mga activities o trabaho na ng miyembro ng Bureau of Fire Protection?
1: Opo, patuloy ang ating prevention, no? At ang
0: prevention. Opo, and then
1: yes po. Prevention po. At take note din po, ang inyong BFP ay hindi lang po sunog maasahan. Lahat po ng sakuna, rescue, tulad sa nangyayari doon sa Region 3 na nag-collapse ng struktura.
0: Oo, no, sa yun, iba sa naman yun, the collapse
1: ng building.
0: Ay ongoing
1: yung ginagawang technical rescue.
0: Superintendent Arroyo, babalik ko lang. Doon sa trabaho ng firefighters at saka ng BFP, pagkatapos ng mapping up operations, meron pa rin naka-standby ng mga fire trucks sa area. Ay yung paghingi ng mga certification o iba pang mga papeles doon sa mga dapat na humingi nito doon sa naapektuhan ng sunog. Meron, ano ang nagiging role niyo doon?
1: Depende kasi yan, Sir, sa involved na struktura. Kung halimbawa ito sa nangyari sa, sabihin natin, indigent, no, ang naapektuhan, ay bibigyan namin yan agad ng certificate. Ang karamihan naman dyan ay patunay na financial assistant ang mahingi nila doon sa mga local government unit nila or national government agency. At ang aming katuwang dyan, yung sa Manila Social Welfare naman, no, para ikumpirma, i-confirm ng nasabing social welfare na yan po ay talagang lehitimo na nasunugan at isa sa mga biktima. Kaya bibigyan namin yan ng fire certificate para gagamitin nila yan sa mga financial assistance. At ang iba naman, halimbawa naman, ay naka-insured kahit paano sa mga maliliit na insurance company tulad ng mga meron na tayo. No? Mabanggit ko lang, ewan ko kung bawal, Sir Kiko. Halimbawa, yung mga Cebuana lawyer na nagbibigay
0: yan yung
1: ng mga
0: ano, tumutulong ng pribadong organization. O sige, huwag mo nang dagdagan at baka masingila po rito.
1: Pwedeng bumili ng mga insurance sa mga ganyan.
0: Opo, opo.
1: Kaya magagamit nila yun. Ang usually naman ang naapektuhan lang ay agad-agad yan pwedeng bigyan ng fire certificate. Pero po yung mismo nasunugan ay doon po iimbestigahan yon kung ano ang naging dahilan. So hindi basta-basta bibigyan ng certificate yon at unless kung natunayan na ito ay
0: sabi mo yung dahilan ng sunog initially mula May 23 hanggang ngayon. Ano bang lumilitaw na nasasabi ng mga inspectors and investigators ninyo?
1: Hindi pa matukoy talaga yung mismong yung dahilan, Sir Kiko, no, dahil isa sa ilalim pa yan yung nakolektang mga debris doon.
0: Opo.
1: At yung mga electrical natin na kable.
0: Usually anong mga panahon dapat malaman, Mr. Arroyo, yung ganyang sitwasyon para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay at mga nandito nakikinig sa ating programa? Sa mga ganitong sitwasyon, may sunog, gaano kabilis o katagal magbigay ng impormasyon na ang sunog ay sanhi ng ganito, kung ano man ang sanhi ng sunog na yun?
1: Usually po, dahil involved rin po ang ating laboratory analysis diyan, so inaabot ng 30 to 45 days po ang talagang masasabi natin may isagawa na yung final investigation report. Pero meron din tayong mga sunog na andyan na po lahat. Halimbawa, maliban sa fire pattern, ay mismong mga salaysay ng mga testigo ay nakita nila mismo kung ano ang naging dahilan ng sunog, lalo na yung sa mga occupant, at corroborated naman ito ng mga iba pang mga testigo. So doon tayo patungo yung ating magiging investigasyon. Kaya depende rin, sir, no? Pero kung sasabihin natin, hindi dapat yan nalampas sa 30 to 45 days.
0: Right. Doon na, pwede bang dumako ko doon sa sitwasyon dyan sa Angeles City, yung nag-collapse na 9th floor na under construction, na 9-story building. Anong feedback sa inyo, the Superintendent Arroyo, ng mga member ng BFA sa Angeles?
1: Opo, may iba't ibang ahensya kasi ang gumagawa ng operation doon, at kasama na ang inyong BFP sa Incident Command System doon, at meron tayong update doon na information galing sa Incident Command Post, at meron tayong Public Information Officer doon. Although makakakuha tayo doon, sir, ng mga information, pero
0: anong sinabi ng initial investigation? Yes, anong po sinabi ng inyong incident informant or information officer?
1: Mararapatin natin, sir, kung yung update na lang ang kukunan natin doon, para isang statement na lang na manggagaling mismo sa Incident Command Post. Kasi maya-maya nagbabago, sir, eh.
0: Ah,
1: pero,
0: okay.
1: Opo, pero pinakalatest
0: natin. Nagdagdag ba kayo ng pwersa doon sa Angeles City? Pwersa ng Bureau of Fire Protection? Hindi lamang ba sa Angeles City ang mga tauhan nyo roon?
1: Yes po, may mga iba't ibang panig na ng inyong BFP, no? Meron from NCR, meron from other region as well, na maliban sa Region 3 na nagpadala doon ng tulong. Again, hindi lang po BFP to, marami po tayong iba pang ahensya maliban sa local government unit, halimbawa mga DRRMO ng Angeles City, mga provincial, at saka iba pang mga national government agency. Kaya ang operation na ginagawa doon ay masasabi natin ang Incident Command System ay in-observe, ibig sabihin Unified Command System, at ang responsible officers officer doon no, yung ating mayor ng Angeles City. Kaya meron doon na talagang masasabi natin yung operation ay maiayos ng husto. Kaya yun po, yung any update ay kailangan natin talaga ng pinaka-recent update from the Public Information Office doon, na I believe yung maliban sa BFP, kasi ang BFP ay nakatutok sa operation side, no? Pero yung Public Information Officer na itayong Incident Command System ay from the local government of Angeles City.
0: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng update na ito, Superintendent Arroyo. Ganun umaga po.
1: Yes, sir Kiko, at maraming salamat sa pag-imbita. At muli po, pahabol lang, no?
0: Opo.
1: Again, no, sunog, sakuna, rescue, anumang medical emergency, huwag kalimutan po tumawag agad sa 911. Isang hotline lang ito para sa mabilis at agarang pag-responde. 911, isang tawag, saklolo agad.
0: Thank you, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang hepe ng Public Information Service at spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Huwag niyo kalimutan yung kanyang binanggit, 911 lamang. Nakikita niyo naman po sa inyong mga napapanood dito naka-display sa amin sa Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Huwag kayong maglilipat ng channel, magbabalik po ang palatuntunan ito.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Radyo Publiko Serbisyo.
0: Alas 10:40 na mga kabayan. Narito muna ang report ni J. Mark Dagala, ang Philippine National Police, tutulong sa investigasyon hinggil sa naging sanhi ng pagguhon ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Mayababak po, J. Mark. Good morning, J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark Dagala sa kanyang report.
6: Maya ka, abak ka, kaing gabling tamo, makiramdam, apo. Pagpapatupad ng search and rescue operation, sandaring tumulong ang Philippine National Police sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para imbestigahan ang sanhi ng pagguhos ng ginagawang gusali sa Balibago, Angeles City sa Pampanga. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., kanya nang inatasan ng mga kinaukulang unit ng pulisya para magsagawa ng ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din sa mga lokal na pamahalaan, gayon din sa local government unit para sa ikakasang imbestigasyon. Gayman, binigyan din ng PNP Chief na ang mahalaga sa panahong ito ay sumagip ng buhay kaya't puspusan ang ginagawang pagtugon katuwang ang iba't iba pang ahensya. Nabatid na tatlo na ang napaulat na nasawi sa insidente at posibleng tumaas pa ang naturang bilang sa pagpapatuloy ng araw. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: And a report ni J. Mark Dagala. Okay, mga kabayan po, patuloy ang investigasyon na gagawin dyan sa pagguho nung under construction na 9-story building. No? Siyam na palapag under construction. Bigla na lang, kahapon. Ako po, madaling araw, malakas na ulan ang sinasabi naging dahilan na naka-apekto dyan. Sige, magkakaroon pa ng karagdagang investigasyon. Okay, balik po tayo. Narito pa ang aking mga kasamaha, mga kaibigan, may tuturing natin mga kaalyado na mga estasyon. Mga magandang lalaki rin at siyempre, tulad ng kanilang bossing na si Sir Gary Valera. No? Si Carlo ang news director. Okay, Carlo, sa pagiging news director, anong direction ng CARE FM network dyan sa Mindoro?
7: We're actually doing good, sir. Ang nangunguna po ang aming himpilan sa buong Occidental Mindoro. Pagdating po
0: baka
7: sa
0: naman kayo lang ang istasyon doon kaya kayo nangunguna, hindi ba? Meron din.
7: Meron po, may meron, mga ibang lang. Local din. Pero okay. Talagang nangunguna talaga
0: as okay. in
7: yung feedback ng mga tao at talagang kapag 6 a.m., 12 p.m. nakaabang sa mga radyo natin.
0: Oh, ibig sabihin niyan na magandang na-set up ninyo na sinasabi mong nangunguna. Ano ba sekreto ng pagiging nangunguna? Pag kami nangyari, nandoon kayo kaagad, ibig sabihin para makumuha ng balita.
7: And yung pong capability to mailahad agad yung information na nangyari. Hindi lang po, usually kasi hindi namin agad-agad napupuntahan since may mga outer external forces, mga dahilan. Pero meron po kami mga agad na natatawagan. Kumusta dyan? Anong ganyan?
0: I see. So meron kayong network ng mga sources, mga informants. O ikaw ba, Mark, sa programming direction ng CARE FM, ano ba ito? Kasi nasa FM, music ba o inihalo nyo ang balita sa music?
8: Sa ngayon po, ang network ng CARE FM is of course yung music pa, yan naman talaga ang pinaka natin, pero nilagyan namin siya na parang type na yung news programming, hindi siya mawala kasi isa sa mahalagang parte siya ng radio station. Na ano sabi nila, ang more on news ay laging nasa AM, no? Okay. Kaya sabi namin, lagyan natin ng news program, and meron din po kami mga programa na naka-focus sa sectoral. Meron for kabataan, okay, for PWDs, for to the drivers, no? Meron din tayong mga programa na binibigay para po sa mga Philippine National Police and Philippine Army.
0: In other words, developmental program, yes, the direction po ng programming nitong CARE FM. Affiliated po sila rito sa PBS, Presidential Broadcasting Service, mga kababayan. At ito yung napapakinggan nyo rin yung bang program na ito, ino-air nyo ba doon? Naka-air ba tayo roon? Ngayon?
7: Kapag doon sa inyo, salita ang presidente, kapag may mga
0: okay, kala ko kinikare nyo yung ating program. Care nyo naman para nababanggit. At ang totoo noon, nasimulan po namin ba ganitong oras na ito, meron tayong development news mula sa mga probinsya, katulad ng Mindoro. Ilan bang station ni Mr. Gary? Yan sa kayo sa anong mga lugar? Occidental Mindoro, tapos?
8: Actually, sa buong Occidental po, meron tayong tatlong radio station.
0: Ah, so doon, sunod-sunod. Yes, pakagarbo nyo naman, tatlo pa itong...
8: Sablayan, Mamburaw, and San Jose.
7: Para po lahat na abot natin, wala tayong nali-left out.
0: Yun, okay. Sa direction itong lumalalang mga fake news, paano nyo na naitutulong ang KRFM network sa pagpapula o kaya para mapahintong paglaganap ng mga fake news?
7: Ito po, usually Sir Vincent, ang pinaka-concern po ng mga taga Mindoro ay local, mga nangyayari sa local. Mm-hmm. So hindi po, speaking of fake news, hindi talaga nawawala rin mga local trolls. Okay. Mga gumagawa
8: sa social media.
7: Sa social media. Oh. So ang ginagawa po natin, ini-interview natin mismo yung tao. Like yung mga politician, mga local leaders namin, kung ano yung totoong nangyari. And yun po, nasusugpo natin yung mga fake news, mga fake na ginagawa ng mga trolls na locally. Yan.
8: And tuloy-tuloy din natin ine-educate through our programs, kahit sa entertainment program, na iwasan yung fake news and magkaroon ng pag-verify doon sa mga informations. And sa ngayon po ay talagang nabibigyan naman natin ng justice yung sinasabi nga nating pag-iwas sa fake news sa ating mga kababayan.
0: Okay. So meron kayong the on-air at saka online, yes, ibig sabihin. Merong social media, merong actual broadcast on an FM band. Na ginawang AM programming. Yun po ang mga direction ngayon dito kahit na nasa FM na, kay katulad po nito, ang AM broadcast nasa 738 tapos kasama pong simultaneously napapakinggan ngayon sa 104.3 FM. Yung mga ngayon ang collab na ginagawa ngayon ng Presidential Broadcasting Service at Bureau of Broadcast Services. Meron sa punto ng mga programa ng ating pamahalan, kumusta ang Occidental Mindoro? In terms of yung mga benting bigas, meron na yung mga ayuda, yung mga AKAP programs. Mr. Carlo.
7: Yes sir, napakaganda po ng feedback ng mga kababayan natin. At every time po na may mga schedule pong nilalabas ang DSWD, lalo sa mga ayuda, okay, like katulad po nitong nagdaang papaayuda sa mga tricycle drivers, benting bigas, andun po tayo, laging nakaabang and ready to disseminate information kung lalo kung saan gaganapin yung saan, kailan, at yun. Lagi namin pinapalala magdala ng payong kung kailangan, tubig, always rehydrate.
0: Yes, yes.
8: Mabanggit ko lang ka, Kiko, no? In connection po doon sa benting bigas meron na, ang Care FM at ang Bantay, yes, Oxy ay nagkaroon ng isang programa na kumbaga nakipag-coordinate po doon sa pinaka-opisina, no? Sa kinakailangan, ano yun. Then nagkaroon po tayo ng isang programa na ilapit yung benting bigas sa bawat barangay through the help of Care FM Network. And of course, ang nangyari po, parang ang Care FM through our CEO ang naging katuwang
0: nila. Ibig sabihin, dinala nyo na doon sa mga lugar na mga barangays?
8: Yes po.
0: Napakarami niyan.
8: To be specific po, sa Mapaya, meron kaming merong isang programa doon na binaba ang through the organization, then collaboration sa Care FM. Ang laking bagay po, and yun yung ikinatuwa ng aming mga kabarangay din doon, mga kababayan
0: natin. Hindi napipila sa poblasyon o kaya lugar na mga inorganize ng DSWD.
8: Kasi so, po, ang dami kung sasabay.
7: Napakalaki po ng lugar namin in terms of land area. Ilang pamasahe, gagastos pa sila, tapos pipila pa. At yung iba po namin barangay doon ay nasa isla pa. Yun po yung ano.
0: O ganun. Yun ang ano. Yun ang magandang collab sa ating pamahalaan at saka yung private network na katulad ninyo sa pamamagitan ng pagdadala na rin itong mga servisyo nito. Hindi na mahirapan kumayod pa. Kung mayroong island barangays ka ninyo, hindi na tatasoy papuntang poblasyon.
8: Nag-come up dyan sa ganyang setup pa, Kakiko. Dahil meron tayong mga senior citizens, PWDs na nakipag-coordinate, humingi ng tulong sa network. And yun po yung tinugunan lang din naman ng network. Yung request ng ating mga kababayan kung kakayanin and nagawan ng proper with the proper coordination ng ating network naging successful naman, and we're hoping na sana magtuloy-tuloy yung ganung pagkakataon.
0: Kumusta ang feedback naman? Kumusta ang mga taong nabigyan ng mga tulong ng ating pamahalaan?
7: Natutuwa po sila.
0: Natutuwa kasi sila.
7: First time doon nagkaroon ng ganito at talagang nararamdaman din po nila yung action ng gobyerno para sa kanila.
0: Very good. Kumusta ang pakiramdam ng Care FM Network ang station?
8: Siyempre po, malaking bagay sa feeling namin na in behalf ng aming kumbaga ay physical support, no?
0: Okay.
8: At yung initiative ng network na maibaba yung programa ng government is malaking bagay sa amin, lalo na yung mga pinaglilingkuran natin is mga kababayan.
0: Ito ba one time lang na ginagawa o tuloy-tuloy na gagawin ng CARE FM Network?
8: Actually po, wala pang benting bigas na yan, ay mayroon ng mga mayroon ng mga community service, mayroon ng mga ano ang network na namimigay ng mga
7: outreach program.
0: Wala namang problema eh. Yung ating milyonaryong Boss Gary V, yes, talagang kayang-kaya, di ba? Well, maraming salamat sa inyong pagpunta rito.
8: Maraming salamat.
0: Thank you. Alam ninyo, hindi lang naman kayo ganito na merong pumapasyal sa, dito sa program o kaya sa Himpilan, ano, sa PBS. Mangyayari ito. From time to time, palagay ko, simula ngayong araw na ito at saka yung mga ibang mga affiliated stations ng PBS ay malalaman, aalamin din namin kumusta itong paghahandog, pagbibigay ng mga tulong ng ating pamahalaan sa kanayunan. Oo, di ba? So, thank you, Carlo and Mark.
8: Maraming salamat.
0: Thank you. May mga babatiin ba kayo? Mga, ano, baka meron kayong babatiin nakikinig ngayon doon sa Mindoro.
7: Yung mga natin.
8: Oo, magandang umaga sa mga kasama natin dyan sa CARE FM Network sa San Jose, sa Blangayan and Mamburo. At sa mga listeners natin na hindi po namin nakasama kanina hanggang Wednesday.
0: No? Nako!
8: Pero sila yung nandyan.
7: Actually, Sir Kiko, kung gusto niyo po, pwede kami maging correspondent ninyo minsan.
0: Eh ba, hindi lang correspondent. Kaalyado. Kasama po kayo. Kayo naman ay member as affiliated station ng PBS-BBS.
7: Thank you po.
0: Thank you din. Maraming salamat sa inyong pagpunta rito. Yan po ang ating mga kasamahan mula pa sa Occidental Mindoro. 3 stations in a row. CARE FM Network. Ito ay pagmamayari ng, of course, sa grupo na inorganize. Bantay Oxy ba ang ginamit mong grupo ninyo? No? Mr. Gary V. Hindi sa si Gary Valenciano, kundi si Gary Valera. Hindi lang mahiyain, pero talagang tumutulong ang mga kababayan dyan. Wala kang plano maging governor o congressman? Senador, hindi naman. Sige, public service lang. Yes! Thank you! Sige. Mga kababayan, yan po ang ating mga kasama. Pinagta-thank you na ako ng ating mga kasamahan dito kahit meron pang ilang minuto sa ating program. Baka gusto nyo magsasingit pa ng isang report. Ayaw nyo na? Sige, magpaalam na tayo. Thank you. Inyo, Roban Malilin. Mapakaagang magpaalam nitong aking mga kasamahan eh. Oo, samantala, meron pa isang report dapat. In the meantime!
9: Kuya Kicks, now! Alam na din!
0: At sa ating Kuya Kicks, alam na din trivia. Yung pong kanina, bakuna naman. Yung mandatory kung tawagin. May mga maling paniniwala kasi na kapag maraming bakuna ang ibinibigay sa isang bata, nako, mapapagod ang kanyang immune system. Pero sa katotohanan, araw-araw ay nakakaharap ang katawan ng bata sa daan-daang mikrobyo. At ang bakuna ay isa lamang sa napakaliit na dagdag na pagsasanay para sa immune system. Ganon. Ang mga bakuna ay dumadaan po sa maraming taon ng pananaliksik, clinical na pagsubok at mahigpit na regulasyon bago ito aprobahan. Kahit bihira, may mga mild side namang mga side effects ito tulad ng lagnat o pananakit sa lugar ng pagtuturok nito, ngunit mas mabigat ang panganib kapag kung magkasakit ang bata, wala ng protection ito. Naalala mo, Mr. Gary V, nung tayo mga batang nasa mga paaralan, ako, si Kaki ko galing sa public school eh. Pag nakakita na kami nung sanidad, kung tawagin na, o kay doktor galing sa municipal health, mga mulilikit, magtatakbuhan eh. Pag nakarinig na isang kwarto na nag-iiyakan dahil sinasaksakan, tinuturukan na sa ng bakuna, naku po, takbuhan, pulasan na yung mga iba. Talagang hanggang sa makarating sa likod ng bakuran, mga susunod na bakuran ng mga paaralan na yan. Pero alam po ninyo, kasi nga talagang nakakatakot eh. Biruin nyo, ang lalaki ng hiringgil yung nakikita, di ba? Yung injection, malaki po yun na nakikita. Ngayon, hindi na. Maliit na. Tapos may mga mabago na nga eh, yung hindi mo mararamdaman. Kaya kinakantahan ka pa ng magandang nurse. Oy, hello, kahit na batang-bata ka. Batang-bata ka pa, ikaw ay kailangang ma-injectionan. Ganon. Abi, hindi mo alam, naturukan ka na eh. Dahil yun pala, abi, napakaliit na injection lamang. O kaya, meron ng battery operated na nandoon na yung the mismong bakuna o yung antivirus. O, di ayos na yun. Nakangiti pa, dinigyan pa niya ng candy. Yung pala, naturukan ka na, ayos. Hindi ka tulad noon. Naku po, sabi sa Gary V, tatakbo ka, makikita. Pag sinilipon, nag-iiyakan yung mga kapwa mo nga nang mag-aaral sa mga public schools. Naku po, ayos na. Eh, hindi, puro takbuhan na at nag-iiyakan na nang matindi ang mga ibang mga bata. Yun ang kwento natin dito.
9: Kuya Kicks! Now, alam na this!
0: Yes! Kuya Cakes, alam na this! At dito po, nagtatapos ang palatuntunan. And tamang-tama. Thank you na, Engineer Rowan Malilin, Arnel Villamor, Joel Lustre, si Glory Fair Bagon at si Al Corpus. Na announcer on board na. Yan, di ba, Attorney Al? Ayos! Thank you, congratulations! Asya pa, mga kababayan, bukas may mga karagdagan pa pong mga balita at mga impormasyon. Ugaliin nyo pong mga kabisyo ha, sa serbisyo. Ito po muli ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: servicio.
1: Radio Público, servicio. Dito sa Radio Pilipinas. Radio Público, 738.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos bumisita at nagkaloob ng tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila. Isinasaayos na pumping station sa Tondo bibisitahin din ng Pangulo.
1: Headlines.
12: Bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, 3 na.
0: Philippine National Police tiniyak na tutulong sa imbestigasyon sa trahedya.
11: Headlines. 76% ng mga Pilipino suportado ang pagtatanggol ng gobyerno ng Pilipinas sa teritoryo ng bansa. Samantala, Pilipinas patuloy natatanggap ng tulong panseguridad mula sa Japan.
0: Headlines. Matataas o mataas opisyal ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos bibisita kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacañang.
11: Headlines. Higit 10,000 Pilipino tagumpay na na-repatriate sa Pilipinas mula sa gitnang silangan. Pilipinas, pinasalamatan naman ang The Netherlands sa pagtulong sa mga tripulanteng Pinoy na naapektuhan ng Hanta virus.
0: Headlines. DSWD target matapos sa linggong ito ang pamamahagi ng ayuda sa mga driver na apektado ng pandaigdigang krisis sa langis.
11: Headlines. At tulong sa larangan ng sports, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, May 25, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
11: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila. Hindi bababa sa 40,000 pisong tulong pinansyal ipagkakaloob sa mga biktima para sa mabilis na pagtatayo ng mga nasirang tahanan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasunugang residente ng Parola Compound sa Maynila. Nitong nagdaang weekend na umabot sa Task Force Charlie. Sa naging mensahe ng Pangulo ay tiniyak nito sa mga apektadong residente ay ibibigay ng pamahalaan ng lahat ng tulong at pangangailangan ng mga taga-Parola. Bukod sa mga hygiene at family food kit ay mayroon din, sabi ng Pangulo, na food pack at tulong pinansyal. Sumatotal ay hindi bababa sa 40,000 pisong financial assistance ang ipagkakalob sa mga biktima na kung saan 10,000 ay magagaling sa DSWD at 30,000 piso naman ay galing sa NHA. Bukod pa dito, anya, ang manggagaling na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila at building materials na magmumula naman sa DSUD. Pakinggan natin ang magkasunurang pahayag ni Pangulong Marcos at ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
12: At itong nangangangangang ng NHA, mayroon pa lang ang rebuilding, pagbibigay din ng tatlo.
13: Now, yung inanunsyo ng ating Pangulo, una, 10,000 cash relief assistance galing sa AIX ng DSWD. Then yung 30,000 ay galing sa National Housing Authority, pang-rebuild na yon, pang-recovery na yon. Pero gusto ko rin magpasalamat sa lokal na pamahalaan ng Maynila at sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno dahil meron din silang sarili pa nilang financial assistance.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiniyak ng DSWD ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng tulong sa mga nasunugan sa Binondo, Maynila. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na bukod sa family food packs ay ibibigay ding o may ibibigay ding tulong na pinansyal sa mga apektadong pamilya. Pero bago natin ituloy ang ating balitaan, bali muna tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa pre-departure briefing ng Department of Foreign Affairs.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
14: And decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Inaasahan rin na mag-uusap ang dalawang leaders tungkol sa mga regional and global issues na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region, at developments in the Middle East. The President and the First Lady will be received by Their Majesties the Empress of Japan gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region, at developments in the Middle East. The President and the First Lady will be received by Their Majesties the Emperor and Empress at the Imperial Palace for a welcome ceremony and a state call. Their Majesties will also host a state banquet in honor of the President and the First Lady. During their audience, the first couple and the imperial couple will mutually confer and exchange decorations. The President will also hold a summit meeting with Prime Minister Takaichi, where the two leaders are expected to discuss Philippines-Japan cooperation. Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa na mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at human resources. Nakaschedule din ng Pangulo to meet with Japanese business groups and members of the Filipino community in Japan. Ito ang kauna-unahang state visit ni President Marcos Jr. sa Japan. The Philippines and Japan are commemorating the 70th anniversary of the normalization of their diplomatic relations this year. Maraming salamat po, and I'll be happy to answer some of your questions.
15: Para po sa unang katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio.
16: Ma'am, good morning po. Ann Soberano po ng Bombo Radio. Ma'am, ano-anong mga bilateral agreements o partnership ang inaasahang mapipirmahan?
14: Okay. Inaasahan pong mag-anunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at the human resources. As to the specifics po, let us await the official statement upon the conclusion of the state visit.
16: Kasama po ba, ma'am, sa agenda ang usapin sa regional security at development sa West Philippine Sea na papag-usap?
14: Yes. Ang dalawang leaders po ay expected to discuss regional and global issues kagaya po ng ASEAN and challenges in the Indo-Pacific region. For the Philippine side po, gusto nating mapagtatag o deeper ang collaboration natin on operational cooperation in maritime and security areas. Kasama na dito ang information sharing, ang pag-collaborate po ng ating defense agencies, and ang transfer po ng defense equipment.
16: Last on my end, may inaasahan po bang bagong economic investment o trade commitments mula sa Japan kasunod po ng state visit ni Pangulo?
14: Siguro po hintayin natin ang state official statement upon the conclusion of the visit. Ang masishare po ngayon ay tiyak na mapapag-usapan ang economic cooperation at ang possible na new agreement on trade and investment.
15: Thank you. Samuel Medinilla, Business Mirror.
17: Good afternoon po, ma. Good morning pala. Ma'am, may mapapag-usapan po kaya during po dun sa state visit ni Pangulo yung kung kailan makakapag-top yung Pilipinas dun sa 10 billion fund under dun sa Power Asia Initiative ng Japan?
14: Yes, actually po, inilunsad ni Japanese Prime Minister Takaichi yung partnership on wide energy and resources resilience, so yung tinatawag na Power Asia noong April 15 nga dito, no. Kasama po ito sa mapapag-usapan ng dalawang leader sa state visit ng Pangulo. Actually po itong Power Asia ang naglalaan ng $10 billion na pwedeng gamitin ng mga bansa sa Asia para makapagbili at makapag-angkat ng supply ng langis, mapatitiling maayos ang daloy ng supply chain, madagdagan po ang supply ng krudo sa rehiyon, at yung diversification of energy resources. So tayo po, no, sa Philippines, ginagawa natin talaga ng paraan ang long-term energy supply ho natin. Kaya po ang Pangulo ay gusto nating makipagtulungan sa Japan para mas mapalawak pa ang renewable energy ng bansa.
17: Follow up, ma'am.
14: Ay, sige po.
17: May details po kaya kung magkano dun sa 10 billion yung ma-allocate for the Philippines?
14: Wala pa ho sa ngayon. Siguro ho, hintayin natin yung sa official statement po after the visit. Pero tiyak na papag-usapan pa ang Power Asia.
17: Pero ano po yung pag-uusapan nila specifically tungkol dun sa Power Asia?
14: Ay, ito lang muna po yung ma-share ko ngayon na it will be discussed. But as to the specifics po, I do not wish to preempt kung ano po yung gusto pang erase ng ating Pangulo.
17: Last na lang po for my part. Na-mention po nila makikipag-meet si Pangulo with business leaders po during sa trip niya sa Japan. May anong sectors na lang po kaya yung expected na companies na makikipag-meet kay Pangulo?
14: We wish to defer po to the Trade Department of Trade and Industry as the lead for the President's business engagements po.
17: Thank you po, ma'am.
15: Thank you. Next question, Ms. Azusa Kato from Asahi Shimbun.
18: My name is Azusa Kato, Manila Bureau Chief for the Asahi Shimbun. It's scheduled that President Marcos will deliver a speech at National Congress. Could you please explain some of the key points of his speech there?
14: As I've said, it's only the information that I have right now. I do not wish to preempt the statement that will be raised by the president. So let us just await the statement.
15: Thank you. Rachel Bayan, Radyo Pilipinas.
19: Hi, ma'am. Do we have the list kung sino po ibubuo ng Philippine delegation to Japan?
14: The delegation list is still fluid and subject to change. So, abangan na lang po natin kung meron hong ilalabas tomorrow during the departure statement of the president.
19: Ma'am, do you have an updated number na lang po of Filipino working and living in Japan?
14: Yes. As of 2025, we have 340,000 Filipinos living and working in Japan. Kalahati po doon ay permanent residents, permanent migrants, and kalahati po ay mga temporary migrants na included po ng iba't ibang professionals like teachers, engineers, nagtatrabaho po sa healthcare.
15: Thank you. Christian Isores, DZMM.
20: Ma'am, good morning. You mentioned na isa rin sa possible mapag-usapan yung issues sa Middle East. And recently, may binanggit si Pangulong Marcos na the country is seeking stronger partnership with Japan para mas makasecure tayo ng fuel and energy supply. So, inaasahan po bang outcome nung meetings with Japanese officials na magpapadala din sa atin ang supply ang Japan ng langis?
14: Actually, ang Philippines with a global energy crisis mo, ginagawa natin talaga ang paraan para long-term energy supply natin. So, naghahanap tayo ng iba't ibang bibilhan ng langis at ang layunin natin ay to diversify our sources para sa oil, ano, at hindi tayo masyadong umasa. So, ito ay isa sa pag-uusapan po natin with Japan.
15: Thank you. Is there any more question? Kat Domingo, ABS-CBN.
21: Good morning, ma'am. Yung nabanggit niyo po na information sharing and collaboration between defense agencies ng Philippines and Japan, what new agreements are expected considering that Japan and the Philippines are already coordinating on this front for years?
14: Yes, actually po gusto ng mapapag-usapan po ng dalawang bansa para po implement fully yung ating defense agreements such as the Reciprocal Access Agreement na nilagdaan po noong 2024. And para din ho yung sa acquisition, yung agreement ho natin concerning reciprocal provision on supplies and services between the AFP and the Self-Defense Forces of Japan signed noong January 15 po, 2026, na nagsiset po ng basic terms para sa palitan ng supplies at services sa bagitan po ng Self-Defense Forces ng Japan and AFP. So ito yung nagsisilbing logistical backbone po para sa joint military training, operations, human assistance, and disaster relief. So ipag-uusapan po nila kung paano natin fully mai-implement yung dalawang agreements na yon.
21: Ma'am, ano-ano pong supplies yung inaasahan na magpapalit, ma-interchange between the two countries, as well as ano po yung expected na itatransfer na defense equipment from Japan to the Philippines?
14: Yeah, as of specific defense equipment, we defer to the Department of National Defense.
21: For the supplies?
14: Yes, ganun din ganun. Po.
21: Ma'am, last on my end, doon po sa mga, you mentioned earlier that there are expected na investments that will be coming in, ano-anong sectors po yung yung makikinabang dito sa investments?
3: We defer ho to DTI, yung mga specifics po. But siguradong mapapag-usapan ang security, ang maritime, and energy cooperation. Yun po ang priorities po na ating Pangulo.
15: Thank you. Ivy Reyes Bilyonaria.
6: Hi, ma'am. We understand we don't have the specifics yet pagdating sa defense. But are we positive po na magkakaroon ng panibagong supplies from Japan? Kasi po, the latest we have are the Abukuma destroyer from Japan, right? So, on the positive side.
3: Kasi po sa Philippine side talaga, we'd like to see further deepening of our operational cooperation. So kasama na nga dito ang sharing of information, coordination ng ating defense agencies, kasama din naman talaga ang transfer ng defense equipment, and of course, yung patuloy na suporta mula sa Japan para sa modernization initiatives ng ating armed forces of the Philippines.
15: Thank you. From Kyodo News, Mr. Taisuke Kikuchi.
22: Hi, good morning, ma'am. Tai Kikuchi from Kyodo News. Sorry, I might miss in Tagaro.
3: Oh, yeah.
22: During President Marcos' state visit, does he have any plan to have joint press conference with Prime Minister Takaichi? If so, likely which date we expected?
3: Yeah, I don't have the information right now on the specific schedule of the press statement, but we will share information as soon as we have the information.
22: Thank you.
15: Thank you. Any more questions? If there are no more questions, maybe get closing statement from you, ma'am.
3: Okay, that would be all. Maraming salamat po.
15: Thank you so much po. That would end our press briefing. Thank you.
3: Okay, thank you.
23: Nagsalita si the affairs folks. DFA spokes Annaline Biratonil. At sinabi nga ni Biratonil na itong apat na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatagal na ang apat na araw. Sapagkat ito ay from May 26 to 29. Mga kasama ng Pangulo, bukod kay Prime Minister Takaichi, ay meron din silang meeting with the Emperor and the Empress of Japan, Pangulong Marcos, at kasama siyempre si First Lady Lisa Marcos. At inaasahang mapag-uusapan ng Prime Minister at ni Pangulong Marcos naman yung RP-Japan cooperation, yun din ang usapin sa trade and investment at defense cooperation. Meron din gagawin pakikisalamuha, makikipagtalamitan si Pangulong Marcos sa Filipino community, at nakalinya rin sa schedule ng Pangulo sa kanyang state visit ay yung business meetings. Magkakaroon din ng mga bilateral agreements na may kinalaman sa trade and investment, defense, at of course, expected. Makakasama rin sa pag-uusap yung regional security sa West Philippine Sea. All in all, 140,000 na mga Pilipino pala meron tayo sa Japan, at ang kalahati doon, permanent migrants na. At ang kung pag-uusapan naman natin yung delegasyon, wala munang inilabas na delegation sapagkat subject to change pa yung bubuo ng delegasyon ni Pangulong Marcos para sa bukas. Bukas, actually, ang alis ni Pangulong Marcos, May 26 at tatagal lang hanggang May 29. So yan muna ang pinakahuling balita mula naman dito sa Palasyo ng Malacanang kaugnay na kapataraw ng state visit ni Pangulong Marcos na magsisimula bukas. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.

0: Natanggap na ulat, mahigit 7,000 individual ang biktima ng sunog na naganap sa Parola Compound sa Maynila nitong weekend.
1: Sinasagawa po yung validation para mas maging maayos yung pamamahagi natin ng tulong. And again, ensure na lahat po na naapektuhan ay nababahal ng funds. Kasi ang Pangulong Marcos Jr. sa DSWD at sa lokal na pamahalaan, tiyakin na yung mga pamilyang naapektuhan nitong emergency na to, nitong sunog na ito, ay makatanggap ng tamang tulong po mula sa ating pamahalaan.
0: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, aabot sa 15 bahay ang nasunog sa Barangay 132, Bagong Barrio, Caloocan City, pasado kanina madaling araw. Ayon sa inisyal na investigasyon, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Mariano Ponce Street. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa ang mga bahay sa light materials at dikit-dikit ang mga ito. Patuloy na inaalam ang dahilan at halaga ng pinsala sa naturang sunog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang ina-upgrade na Sunog-Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Taong 2022 nang isagawa ang inaugurasyon ng proyekto sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit na antala at ngayon natapos na sa ilalim ng administrasyong Marcos. Inaasahang pakikinabangan ito ng mga residente ng Sunog-Apog, lalo na sa panahon ng tag-ulan kung saan madalas ang pagbaha sa lugar. Matatanda ang ikinadismaya noon ni Manila Mayor Isko Moreno na pinalala ng pumping station ang pagbaha sa lugar sa kabila ng orihinal nitong layunin na ibsan ang pagbaha.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iniulat ng Bureau of Fire Protection o BFP na umakyat na sa 4 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Una nang na-recover ng rescue workers ang ikatlong bangkay mula sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago. Ayon sa BFP, na-recover ang mga labi mula sa gumuhong istruktura sa kahabaan ng Teodoro Street. Iniulat ng mga otoridad ang unang fatality na isang Malaysian national at person with disability na nakatira sa kalapit na apartel na nahagip sa pagguho ng gusali noong Linggo ng madaling araw. Ang ikalawang fatality ay nakuha mula sa gumuhong bahagi kaninang madaling araw at isinugod sa kalapit na ospital pero idineklarang dead on arrival. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang saktong dahilan ng trahedya at ang posibilidad ng mga kakulangan sa pagtatayo ng gumuhong istruktura.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na tumutulong sila sa imbestigasyon ng gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ayon ito sa isang statement na inilabas si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Nartates, layo nilang malaman ang dahilan ng insidente at ang posibleng paglabag sa regulasyon sa pagtatayo ng gusali. Agad nagtalaga ang Police Regional Office 3 ng 175 police personnel para makatuwang ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office sa search and retrieval operations, traffic management at area security. Pinayuhan naman ng PNP ang publiko na iwasan munang magtungo sa pinangyarihan ng trahedya para sa tuloy-tuloy na emergency operations.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 3 sa kada 4 na Pilipino ang handang suportahan ng pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Ayon ito sa pinakahuling survey na isinagawa ng Okta Research Group. Batay sa tugon ng masa survey para sa unang quarter ng 2026, 76% ng adult Filipinos ang nagsabing committed silang ipaglaban ang soberanya ng bansa. 7% lamang ang hindi sumang-ayon dito. Pinakamataas ang suporta sa Metro Manila at Luzon, habang pinakamababa naman sa ilang bahagi ng Visayas. Ayon sa Okta, ipinapakita ng resulta ng survey ang malakas na damdaming makabayan ng mga Pilipino, bagamat may pagkakaiba sa antas ng suporta sa ibang rehiyon. Ginawaan ng survey sa gitna ng tensyon at agawan ng teritoryo ngayon sa West Philippine Sea.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na tatanggap ang Pilipinas sa opisyal na Security Assistance Framework mula sa Japan para sa ika-4 na magkakasunod na taon. Ayon sa ulat, ito ang lalo magpapalakas sa ugnayang pangdepensa sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Inaasang ipapabatid ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang desisyong ito sa pulong nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tokyo sa Huwebes. Inaasahan din magkakasundo ang dalawang leader na simulan na ang negosasyon.

0: operasyon para sa General Security of Military Information Agreement na isang uri ng kasunduan sa intelligence sharing.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang si Michael Ellis, ang Deputy Director General ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos. Nakatakdang mag-courtesy call si Ellis kay Pangulong Marcos Jr. mamayang alas 4 ng hapon. Bago naging Deputy Director ng CIA, nagsilbi si Ellis bilang General Counsel ng National Security Agency, Senior Director for Intelligence Programs sa National Security Council at abogado sa White House Counsel's Office.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Higit 10,000 Pilipino na ang na-repatriate o napabalik sa Pilipinas mula sa gitnang silangan sa harap ng tensyon ngayon doon. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, sa 10,129 na repatriated Filipinos, 7,998 ang mga OFW, 1,779 ang OFW dependents at 362 ang stranded Filipinos. Napabalikan nila ang mga OFW sa pagisikap ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, katuwang ang Department of Foreign Affairs, Philippine Embassies at Philippine Consulate General. Nabigyan na rin ng DMW ng tulong pinansyal ang 34,188 ng mga OFW at iba pang apektadong Pilipino sa atas ng Pangulong Bongbong Marcos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Opisyal na pinasalamatan ng pamahalaan ng Pilipinas ang The Netherlands sa pagtulong sa mga Pilipinong tripulante ng MV Hondius na naapektuhan ng Hanta virus. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na naging maayos ang koordinasyon sa Dutch authorities para matiyak ang kalagayan ng mga Pinoy seafarer. Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong ng The Netherlands ang medical care at welfare assistance sa mga Pinoy seafarer. Sa 38 Pilipinong tripulante, 21 ang kasalukuyang naka-quarantine sa Amsterdam, habang ang iba ay sumailalim sa testing at isolation pagdating sa Rotterdam.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Inaasahang matatapos ng 38 mga OFW ang kanilang 40-day quarantine sa June 18. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, batay sa araw-araw na testing, nananatiling negatibo at asymptomatic sa virus ang nasabing mga Pilipino na sakay ng MV Hondius na apektado ng Hanta virus. 21 sa mga OFW na hotel workers ay naka-quarantine sa isang hotel sa Amsterdam, habang natitirang 17 OFWs ay naka-quarantine sa isang port facility sa Rotterdam. Una na rin nakapulong ng DMW ang Dutch government officials kaugnay sa kondisyon at kapakanan ng naka-quarantine na Filipino workers.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Alas 11:30 oras natin Pilipinas. Sa iba nating balita, Manila Social Work kinumpirmang may ilang pamilyang biktima ng sunog sa Binondo ang hindi tumuloy sa Delpan Evacuation Centers. Ang balita hatid ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yan, inuulat nga ng Manila Department of Social Welfare o DMDSW na may ilang pamilyang naapektuhan ng sunog sa Maynila ang piniling manatili o bumalik sa fireside upang bantayan ang kanilang lote at mga natitirang ari-arian. Ayon naman kay EJ Talagtag, hepe ng Manila PIO, patuloy naman ang pagibigay ng ayuda ng pamahalang lungsod ng Maynila sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Sa Delpan Evacuation Center, patuloy na tumatanggap ng pagkain at iba't ibang servisyo ang mga evacuee habang naka-duty ng 24 hours ang mga social welfare personnel upang umalalay at tumugon sa kanilang pangangailangan. Kahit ang mga residenteng hindi na nanatili sa evacuation center ay nakatatanggap din ng food assistance at iba pang tulong mula naman sa pribadong sektor, donors at sa mismong national government. Mula pa rin dito sa Usunong Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Hindi pa malinaw ang bagong immigration policy ng Amerika kaugnay sa green card applications para sa dayuhan na nasa Estados Unidos. Una nang sinabi ng Trump administration na dapat mag-apply sa host country ang sinumang dayuhan kabilang mga Pilipino na nais na magkaroon ng green card o permanent U.S. residency. Pero payo ni Philippine Embassy in Washington na D.C. Consul General Zoilo Velasco, mas mainam na maghintay muna sa mga susunod na anunsyo ukol dito, lalo't dapat linawin ang tungkol sa categories na sakop ng pulisiya nito.
4: Nagkaroon din ng clarification ang USCIS on the same day na basically, kasi nga nagkaroon ng backlash din nung inannounce nila ito. At nilinaw nila na may mga kategorya na maaari pa rin mapagpatuloy ng kanilang aplikasyon habang sila na sa Estados Unidos, lalo na kung ito ay nagbibigay ng economic benefit sa Estados Unidos o naayon sa kanilang national interest.
0: Si Philippine Embassy in Washington, D.C. Consul General Zoilo Velasco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abangan ang iba pa nating mga malalaking balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating pong oras, 11:32 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with
5: Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:36 ng umaga. Kasado na ngayong Linggo ang special payout para sa public utility jeepney at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda mula sa pamahalaan. Narito po ang inilabas na schedule at lugar kaugnay sa special payout ng DSWD. May 26, Makati, Pasay at San Juan. May 28, Taguig, Paranaque, Mandaluyong at Marikina. May 29, Paranaque, Malabon, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. June 2 hanggang 4, Quezon City naman. Kinakailangan lang ipakita ang valid driver's license at isang photocopy nito para makuha ang cash assistance.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na matapos na ngayong Linggo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga driver na apektado ng global oil crisis. Hanggang nitong Biyernes, nakapamahagi na ang ahensya ng 7.5 billion pesos kung saan tinatayang 1.5 milyong driver ang nakinabang sa iba't ibang sektor. Aabot sa halos 10 bilyong piso ang maipapaabot na ayuda sa sandaling matapos ang distribusyon nito ngayong Linggo. Tiniyak naman ng kagawaran na nananatiling sapat ang pondo para sa naturang programa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muling itinaas ang yellow alert status sa Visayas Grid mamayang hapon ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay dahil sa manipis na supply ng kuryente bunsod ng pagbagsak ng 12 planta. Bagamat may 13 planta na gumagana sa grid, derated o kulang naman ang supply na naibibigay nito. Epektibo ang yellow alert status sa Visayas Grid mula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang suporta sa sektor ng palakasan sa Pilipinas sa pagbubukas ng 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa kanyang video statement, sinabi ng Pangulo na palalakasin ng pamahalaan ng sports club sa mga paaralan at palalawakin ang mga oportunidad sa mga organisadong sports. Naging kinatawan ng Pangulo sa palarong pambansa si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Binigyan din ng Pangulo na hindi lang pisikal na lakas ang nagpapahusay sa sports, kundi ang disiplina, teamwork, tiyaga, respeto at kumpiyansa sa sarili ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, namahagi na ang Department of Education ng gamit pang sports at iba pang supply sa higit 6,000 paaralan mula 2022 hanggang 2025 para mapabuti ang pag-asanay ng mga batang atleta. Kinilala rin ng Pangulo ang mga programa ng DepEd at Philippine Sports Commission para magabayan ang mga atletang may potensyal mula sa school-based competition hanggang sa mas mataas na antas ng pandaigdigang larangan ng international sports.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga panukalang batas para dagdagan ang suporta sa mga magsasaka at mangisda isinusulong sa kamera. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Naghain si House Senior Deputy Minority Leader at Pangamayan Liberal Party List Representative Leila De Lima ng 2 panukalang batas na layong dagdagan ang suporta ng pamahalaan para sa mga mangingisda at magsasaka. Ang House Bill Number 9272 ay naglalayong likhain ang Department of Fisheries and Aquatic Resources bilang pangunahing policy at regulatory body para sa sektor ng pangisdaan at yamang tubig sa bansa. Ang panukalang Department of Fisheries and Aquatic Resources ay batay sa Senate Bill Number 221 ni Senator Kiko Pangilinan. Binigyan din ni De Lima ang pangangailangan tugunan ang mga kakulangan sa umiiral ng mga batas at polisiya para sa sektor ng pangisdaan, kasabay ng patuloy na pagbaba ng fish stocks at babagal na implementasyon ng mga programa. Samantala, inihain din ng mambabatas ang House Bill 9273 o ang Post-Harvest Facility Support Act of 2026 na naglalayong palakasin ang lokal na produksyon ng bigas sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga bodega at rice mill sa bawat rice-producing municipality at lungsod sa bansa. Ayon kay De Lima, dapat yakin ang pamahalaan na ang mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda ay tunay na tumutugon sa kanilang agarang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Rice Quality Analyzer inilunsad ng Department of Agriculture. Si Meren Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Ed Bumili, Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry ng Rice Quality Analyzer para sa mas mabilis at mas eksaktong pagsusuri sa kalidad ng bansa, sa kalidad ng bigas sa bansa. Pinangunahan ni BPI Director Glenn Panganiban, DA Asik Willian, ang CNFA Administrator Larry Lacson. Itong paglulunsad ng teknolohiya na sumusukat sa 14 na parameters kabila ang grain quality, broken rice rate, chalkiness o kaputian ng butil at milling degree ng bigas. Ayon kay BPI Director Glenn Panganiban, iban bahagi ito ng modernization efforts ng ahensya para matiyak na pasado sa food safety standards at nasa tamang kalidad ang mga lokal at imported na bigas. Pinondohan ng mahigit 45 million itong naturang analyzer na gagamitin sa Plant Product Safety Services Division ng BPI. Bukod dito, meron ding rice moisture analyzer ng DA para sa karagdagang pagsusuri sa kalidad ng bigas. Ayon sa DA, makatutulong ang rice quality analyzer para matiyak na naayon ang presyo ng bigas sa kalidad nito at maiwasan ang declaration pagdating sa imported rice at maling pagpepresyo ng mga pamilihan. Target naman ng DA na bumili pa ng karagdagang analyzer para magkaroon nito sa bawat rehiyon sa bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Department of Energy at Department of Agriculture ang posibleng pagtutulungan sa posibleng paggamit ng indigenous resources para suportahan ang produksyon ng lokal na fertilizer. Sa pulong ng dalawang kagawaran, tinalakay ang pagbuo ng coal to urea processing facility. Kabilang dito ang pag-aaral sa mga angkop na lugar para sa development ng mga lokal na resources. Ayon sa DOE, makakatulong ito sa pagpapalakas ng supply ng fertilizer sa bansa at mabawasan ang pagdepende sa imported na pataba at makalikha ng trabaho para sa mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa 49 na lalawigan ang posibleng makaranas ng below normal rainfall sa Oktubre, kasabay ng inaasahang pagdating ng napakalakas na El Nino. Karamihan sa mga maapektong lalawigan ay nasa Visayas at Mindanao, kung saan maaring umabot sa 41% hanggang 80% ang average na dami ng ulan. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., magsapit naman ng Nobyembre, posibleng maranasan ng Northern Luzon ng lubhang mababang pag-ulan na posibleng bumaba sa 20% lamang ng karaniwang pag-ulan. Anya, mga magasaka ang pinakamaapektuhan ng very strong El Nino phenomenon sa October hanggang November period. Una nang sinabi ng pag-asa na may 92% na tsansa na mabuo ang weak El Nino sa June hanggang August season. September hanggang November naman ay posibleng maging strong ang El Nino at 30% naman ang tsansa na lumakas pa at maging very strong sa October hanggang November window.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Opisyal nang binuksan simula ngayong araw ang 2026 Tatak Pinoy Proudly Filipino Expo sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, tampok sa tatlong araw na aktibidad ang globally competitive na industriya ng Pilipinas. Pangungunahan ng expo ang mga product showcase, live demo, business engagement at knowledge session para ipakita ang kalidad, galing at magiging handa ng mga proudly Filipino company sa global market. Itatampok sa expo ang mga produktong Pilipino na may world-class na kalidad mula sa siyam na priority sectors ng Tatak Pinoy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi na ikinapagtataka ng Malacanang kung may ilabas pa ang ICC na karagdagang arrest warrants laban sa iba pang personalidad na iniuugnay sa anti-drug campaign ng nagdaang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat wala pa silang natatanggap na impormasyon ukol sa posibleng karagdagang warrant, hindi na anya ito nakakagulat dahil marami naman anyang co-perpetrators na nabanggit ang ICC. Gayunman, malinaw anya ang posisyon ng gobyerno na ipatupad ang anumang posibleng arrest warrant mula sa ICC sangayon sa direktiba mula sa DOJ. Anya, hindi na ito kailangan pang dumaan sa local court at wala rin namang nilalabag na batas dahil nakasaad sa Republic Act No. 9851 kung anong opsyon ng gobyerno ukol dito. Hinimog ni Castro ang mga tinukoy na individual ang ICC bilang co-perpetrators na voluntaryong sumuko na sandaling ilabas ang mga warrant.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine National Police o PNP handang tumulong para maipatupad ang ICC warrants laban sa iba pang mga personalidad kaugnay ng war on drugs. Si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nananatiling naka-alerto ang Philippine National Police at ganap na makikipag-ugnayan sa mga katuwang na law enforcement agency. Ito'y sa gitna na rin ng ulat. Maaring maglabas ang International Criminal Court o ICC na karagdagang arrest warrant sa lalong madaling panahon. Binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na nakabatay sa ang mga hakbang ng organisasyon sa due process at umiiral na legal na balangkas. Kasunod dito ay ng mga ulat na naghahanda na ang ICC ng panibagong warrant sa maaaring ikaugnayan sa ilang pang personalidad sa Pilipinas. Pinakita ito ng PNP Chief habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng PNP sa National Bureau of Investigation at ilang pang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa posibleng mga legal na hakbang na maaaring mga ilangan ng sanib puwersang operasyon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tukoy na ng tracking team sa NBI ang tatlong lugar na posibleng kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinaghahanap ang senador para isilbi ang ICC arrest warrant dahil sa umano'y pagiging co-perpetrator nito sa anti-drug campaign ng Duterte administration. Hiniling naman ni NBI Director Melvin Matibag ang tulong ng ibang personalidad at mga ahensya sa Intelligence Network para tuluyang maisilbi ang arrest warrant laban kay Bato. Una nang sinabi ni Matibag na may opsyon si De La Rosa na sumuko sa mga otoridad subalit malabo anya itong mangyari. Kinumpirma rin ng NBI na may natanggap itong impormasyon kaugnay sa karagdagang ICC warrants na ilalabas sa lalong madaling panahon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, matamang nakabantay ang Bureau of Immigration sa posibleng galaw sa mga paliparan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sa programang Boses, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang nakikitang record na nakalabas ng Pilipinas ang senador. Tiniyak naman ng Immigration ang agarang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno sakaling mamataan ang senador sa mga paliparan.
17: So far po, wala naman po siyang recent travel doon sa ating monitoring natin. And as per record po, medyo matagal na yung last na kanyang travel.
2: Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senadora Aimee Marcos na nawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na ipagpatuloy na ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Si Nifa Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Nanawagan si Senadora Aimee Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano na ituloy na muli ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa katiwalian sa flood control projects. Sa kanyang social media post, nakatagreen si Senadora Pia Cayetano na nahalal bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinapanawagan ni Senadora Aimee sa Senate President na tanggalin anya ang lahat ng takip sa flood control corruption at ilabas na ang katotohanan. Hiniling rin na ipatawag ang 18 Marines, si dating Congressman Zaldico at mga Bersamin. Matatandaan na sa chairmanship ni Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, pinasabpina, pero hindi sumipot si Zaldico na matagal nang nagtatago sa ibang mansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nais ng National Bureau of Investigation ng NBI na dagdagan ng ngipin ang plano nitong search and destroy operations laban sa social media troll farms na gumagawa ng AI-generated content para makapanloko. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bagamat may umiiral na cybercrime law kung saan hinahabol ng law enforcers ang mga scammer at cybercriminal, hindi aniya ito sapat para habulin ang mas komplikadong operasyon ng organisadong troll farms. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa gitna ng paglaganap ng paggamit ng peking accounts, coordinated social media behavior at artificial intelligence o AI para makapagkalat ng peke o misleading content lalo na sa panahong mainit ang isyong politikal. Samantala, bibili ang NBI ng tools para mapalakas ang kakayahang matukoy at malabanan ang naturang operasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Filipina tennis ace Alex Iyala sisimulan ang kampanya sa French Open kontra 17 seed Iva Jovic ng Amerika. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
19: Sisimula ni Alex Iyala ang kampanya nito sa French Open sa pagsagupa kay 17 seed Iva Jovic ng Amerika sa Paris, France. Magtutuo sina Iyala at Jovic ngayong araw, ngunit wala pang oras na inilalabas ang organizers. Ito ang unang pagkaharap ni Iyala at Jovic sa singles na isasantabi ang kanilang pagkakaibigan para sa karapatang umabante sa second round. Ngunit naging magkatandem na rin sa doubles competition sina Iyala at Jovic sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand noong Enero. Samantala, lalaro rin si Iyala sa doubles ng French Open. Katandem si world number 9 Victoria Mboko ng Canada. Aarangkada ang opening round ng doubles competition sa araw ng Martes, kung saan makakasagupa nina sina Leila Fernandez ng Canada at Diana Schneider ng Russia. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 25, 2026. Ang ating oras, alas 11:53 ng umaga. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News
20: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
21: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
25: Mahal ang gamot.
24: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
26: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
24: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
27: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
28: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
24: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Sa ating pumbalita, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasunugang residente ng Parola Compound sa Maynila. Sa naging mensahe ng Pangulo, na sinabi niya na tiniyak niya na ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng tulong at pangangailangan ng mga apektadong residente. Aabot sa mahigit 2,000 pamilya ang inilikas matapos ang sunog sa Parola Compound nitong weekend. Nakatanggap sila ng 10,000 pisong tulong pinansyal bukod pa sa food packs at hygiene kits mula sa Department of Social Welfare and Development. Kasunod dito, ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang isinaayos na sunog Apog Pumping Station sa Maynila. Layo ng proyekto na maibsa ng paulit-ulit na pagbaha sa lugar bilang paghahanda na rin sa panahon ng tag-ulan. Ayon sa Pangulo, kabilang sa upgrade ng pagsasaayos ng electrical connection, pagpapalit ng mga pipe, desilting at paglilinis ng estero de Sunog Apog. Samantala, updates sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga, ating alamin kasama si Sir Juni Castillo ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
9: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali, Sir Kevin.
12: Sir, hingi po kami ng pinakahuling update po ninyo ng OCD hinggil sa search and rescue operations dito nga po sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga.
9: Sir Joshua, as of this morning, no, doon po sa 47 na mga biktima dito sa nangyaring pagguho nga po, no, dito sa Angeles City. Meron pong reported po, meron na pong nailigtas dito na 26, and then meron pong 17 pa po na hinahanap, and then meron naman pong 3 na naiulat po na sa kasaway. Ang palad po nga po, no, hindi nakaligtas. This is again for verification po and validation nitong ating management of the dead and then missing clusters. Ongoing din po yung isinasagawa pa rin search operations ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, no, para nga po dito sa mga nawawala pa nating mga kababayan dito sa gumuhong gusali.
13: Sir Juni, in relation to that, paano po yung ginagawang koordinasyon naman ngayon sa pagitan ng OCD, ng RDRMC3 at ng Angeles City DRMO upang mapabilis yung rescue operations para sa mga posibleng natrap pa na individuals?
9: Asik Irene, dito po sa isasagawang operations, ano, nagkaroon na nga po ng ugnayan, no, ang iba't ibang mga ensya sa pamamagitan po ng pagbuo nitong ating unified command system, no. May isa tayong IMD doon kung saan ang koordinasyon po ng iba't ibang mga response agencies natin, ano, ay nag-uusap-usap, no, may kanya-kanyang toka kung paano po ang gagawin na dito sa isinasagawang operations natin. Meron din pong bukod dito sa itinatag, no, na incident at command system ay ongoing din po, no, yung pag-coordinate natin, no, doon sa mga pamilya ng mga biktima, ganun din po doon sa mga ospital kung nasaan nandoon yung mga kababayan natin na na-rescue po.
12: Sir Juni, linawin lang po natin, no, nabanggit niyo po, tama po, 47 victims. Out of 47, may 26 po na nasa GIP. 17 pa yung nawawala na hinahanap natin. At 3 po yung nasawi. So, if we're doing the math, 46 po, may isa pa pong biktima?
9: Yes po, meron pa pong isa na sa ngayon, no, kinukonfirm natin kung which category po ito masasama, no. But from the initial report that we got, ay isa nga daw po ito sa nakuha doon, no. Pero hindi pa natin, as we speak, no, hindi natin makumpirma kung kasama ito doon po sa nasawi or doon po sa nakaligtas. We're getting that information as we speak, Sir Joshua.
12: Okay. Sir Juni, ano po yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ngayon ng mga rescuers sa operation? Lalo na't may mga live electrical wires po at iba pang panganib sa lugar. Yung mga nakita po tayong video na minamano-mano nga yung pagtatanggal ng mga debris.
9: Tama, Sir Joshua. Ang challenge dito sa nangyari po, ano, eh hindi po makagamit ng mga heavy equipment dahil nga po yung pagguho, no, marami pa itong mga scaffolding at saka yung mga safety nets, no, yung mga screens, no. And then just imagine po, no, a 9-story building na bumagsak, no, na parang kung titingnan mo parang 2 story na lang ang taas niya. So napaka-sensitive po, no, maari kasing gumuho ulit kapag ginamitan ng mga heavy equipment, kaya mano-mano po ang ginagawang search and rescue operations, no, bukod kasi sa tinitingnan natin na hindi mapahamak yung mga nandoon na na-trap, ay ganun din po yung kaligtasan ng ating mga responders na nandoon.
13: Yes, Sir Juni, napaka-critical yung gantong operation, no, yung rescue and retrieval operations. Papaano po natin tinitiyak yung kaligtasan ng ating mga personnel na involved?
9: Tama, Asik Irene, no, as we mentioned, no, kaligtasan nung mga responders natin na nandoon bukod dun sa kailagtasan, syempre, nung mga biktima, no. Unang-una po, syempre, trained itong mga nandoon, no, for incident command system at saka yung mga safety measures, no, kasi unang-una, syempre, kaligtasan din po nung mga responders natin. Meron din pong isinasagawa ng mga safety briefing bago isagawa itong mga search and rescue operations bukod dun sa year in year out syempre ng mga pagsasanay nitong ating mga responders po, ano. And then ganun din po, no, hindi lang itong mga responders kundi pati na rin ASEC Irene syempre yung mga ibang mga nandoroon din, ano, yung mga pinapayagang pumasok, no, yung mga kasamahan natin sa media, yung pag-cordon off kung hanggang saan lang, and then yung atin naman po nga, may mga residente rin po kasing nandun, ano, kung hanggang saan lang sila pwedeng pumasok. So napakahalaga po talaga, napangalagaan, no, yung kaligtasan ng bawat isa doon ngayon sa isinasagawa ng search and rescue operations.
12: Okay. Sir Juni, sa paunang impormasyon po na meron po kayo, meron na po ba kayong indikasyon kung ano yung posibleng nakikita natin dahilan sa pagguho nitong siyam na palapag na gusali na under construction?
9: Sa ngayon, Sir Joshua, no, ongoing yung isinasagawang investigasyon, no, ng iba't ibang ahensya. Nangunan dyan, syempre, yung local government units, ganun din yung DPWH, at saka yung iba pa po mga ahensya para nga alamin yung mga ang kung ano po ang naging sanhi, no, nung pagguho na ito. But initially, no, ang tinitingnan kasi wala namang kinalaman sa panahon, no. So if that's the case, no, ang isang tinitingnan po ng angulo, but again, this is initial na mga impormasyon, no. Of course, dahil integrated po nung gusali, no. So the workmanship, of course, the materials at saka yung disenyo po, no. Kung ito nga po ay nasunod pagdating dito sa pagtatayo nitong gusali na ito.
13: Yes, Sir Juni, ang Department of Social Welfare and Development may ipinoprovide na assistance para sa mga naapektuhan. Meron din po bang inihahanda ang OCD at iba pang ahensya ng ating pamahalaan para dun sa mga nasugatan, yung mga nailigtas, at yung mga pamilya ng mga nasawing individual?
9: At tama si Kyrie, no, kasama ng DSWD, of course, no, doon sa inyong mga family food packs, no. Eh ganun din po yung mga iba't ibang response clusters natin, ano, in terms of yung mga kailangan po sa medical, no, yung ating mga kababayang naapektuhan nito, eh yun din po mga gamot at saka yung pangangailangan nilang medical. And then yung OCD naman po, kami po ituloy-tuloy sa pag-coordinate, no, sa iba't ibang mga ahensya at kung ano yung mga kakailangan ng equipment para dito sa isinasagawang rescue operation. So we coordinate for that. So nakaantabay po ang OCD, no. In fact, mamayang hapon po yung aming babalik ulit doon, yung aming team from the central office, no, together with our regional offices na nandun din po nakatutok. So iba't iba pong mga pakanganin, no, for logistics and then kung ano man po na mga iba pa po nakakailangan from the other response clusters.
12: Okay. Sir Juni, ito pong balikan ko po yung sa datos po. Sa 17 missing po, nakumpirma po ito sa mga kaanak na sila po ay naroon dun sa gumuhong gusali. At ano-ano po yung mga classification po ito? Ito po yung mga nagtatrabaho dahil under construction nga po itong building?
9: Ang initial po na nakuha ng mga datos na ito ay coming from the foreman nung construction. So karamihan po dito ay mga construction workers. Pero meron din po kasing like we got that information, no, na yung katabing gusali ay naapektuhan din po, no. Pero karamihan po dito sa 17 nawawala as we get that information ay galing naman po sa mga kaanak nung mga construction workers, no, na nandoon sa construction na yun. But again, Sir Joshua, no, these are initial information, ano, na tuloy-tuloy yung pagberipika at saka yun nga po, para makuha natin yung eksaktong datos dito at saka yung mga kung ilan pa po ang nandoon sa gumugus.
13: Yes, Sir Juni, batay dito sa insidenteng tulad nito, ano, na nangyari nga sa Angeles City, alam natin na ang maaksidente maaring mangyari anytime, anywhere. Ano po ba yung mga plano natin? Are we looking at strengthening yung ating monitoring at yung disaster preparedness measures para sa mga construction sites sa ating bansa?
9: Tama, Asik Irene, no, para nga maiwasan itong mga ganitong klaseng sakuna, no. Syempre yung monitoring, no, tuloy-tuloy yung ginagawa natin doon at saka yung strengthening o pagpapalakas, no, sama-sama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, no, lalo't dito sa mga ganitong klaseng insidente po, no, napakahalaga ay yung tingnan talaga natin yung tamang implementasyon ng National Building Code of the Philippines. Ito pong kaakibat nito, no, na Structural Code of the Philippines, kung susunod ba ito ng maayos, no, at saka napapaigting po, no, yung monitoring para dito sa mga ganitong klaseng insidente, no, lalo pa po na katulad nito po, no? Siyempre buhay ng ating mga kababayan ang ating pangalagaan, at lalo po na direktiba sa atin ng ating Pangulo na pangalagaan po talaga yung kapakanan at sa kaligtasan po ng ating mga kababayan.
12: Okay. And Sir Juni, ito po follow-up question. May kukonsidera po ba na o kasama po ba sa gagawing investigasyon yung mga materials na ginamit doon sa gusali? Dahil nabanggit niyo po na wala namang kinilaman sa panahon at wala rin po yata ang datos ni pagyanig o paglindol sa lugar. Maaari po ba may konsidera na imbestigahan din yung mga materials na ginamit doon sa gusali na under construction?
9: Sir Joshua, kung susundin kasi natin at titingnan yung mga parameters or aspects na dapat sinusunod talaga doon sa National Building Code at sa Structural Code of the Philippines, tatlong aspeto po, no? Una-una, siyempre yung disenyo, and then pangalawa yung materials, at yung pangatlo po ay yung pagkakagawa, no? So the workmanship. So itong tatlo pong aspetong ito ang tinitingnan kapag mga estrukturang ganito po ang iniimbestigahan.
12: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po sa publiko, lalo na po sa mga pamilya ng mga manggagawang posible na iipit pa po sa ilalim ng gumuhong gusali.
9: Sir Joshua, no, dun sa mga kababayan po natin, sa mga kaanak po ng mga biktima dito sa gumuhong gusali, kami po ay nakikidamay po, no, sa inyo dito sa mahirap po na sitwasyon. Ano. Rest assured po na yung mga ehensya ng pamahalaan, ng OCD, ang DSWD, at saka ang local government units, at saka iba't iba pa pong mga response agencies ay nakahanda po, no, na tumulong dito. Sinasagawa ang search, rescue, and operations po para sana po ay makuha pa natin na ligtas po yung inyong mga kaanak. Ito rin po kasi ang direktiba sa atin ng Pangulo na talagang pangalagaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Doon naman po sa ating mga kababayan, no, na pag-uusapan kasi yung implementasyon ng National Building Code at saka ng Structural Code. Ang paalala po lagi sa atin dito ng ating pong NDRIM si Chairperson sa Secretary Teodoro at ng aming pong Administrator sa OCD, sa Secretary Undersecretary Caberos. Unang-unang po, napakahalaga na sundin natin itong nakasaad sa National Building Code of the Philippines at ang kaakibat nitong Structural Code of the Philippines. Ulitin ko po yung tatlong aspeto na dapat sundin: tamang disenyo, tamang materyales, at saka tamang pagkakatrabaho. Yung hindi po kasi pagsunod dito, ang maaari pong kapalit ay buhay ng tao, ng mga mahal natin sa buhay, yung buhay natin. Samantalang ang pagsunod po nito, itinataas natin yung tsansa natin na tayo po ay maging ligtas sa oras ng sakuna.
13: And with that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.
12: At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng updates sa DSWD mula kay Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek, nabanggit nga po natin kanina na bahagi tayo sa nagpapaabot ng tulong dito sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-uunang ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Kumusta po?
13: Yes, tama, Josh. Ano, ang Department of Social Welfare and Development ay nagpahatid na po ng tulong sa mga kababayan natin, particularly the 26 individuals rescued. Kahapon nga po, nagtungo ang ating mga social workers doon sa site at nag-provide tayo ng psychosocial first aid. At gayon din po, nagsagawa ng profiling yung ating mga social workers kasi yun ang basis ng pag-provide natin ng karagdagang pang tulong. So ngayong araw, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan sa Balibago Barangay Hall na kung saan nakausap niya yung mga individuals. There are 17 of them who are in Balibago Barangay Hall. Yung siyam, ay nakauwi na sa kanila pong probinsya kagabi. Ito pong 17 are from Samar, meron din from Camarines Sur. At hinihintay na lamang po yung kanila pong biyahe this week. So sila po ay ina-assist ngayon ng DSWD. So tayo nakapag-provide ng mga family food packs, hygiene kits, gayon din ng ready-to-eat food boxes. And meron din tayong financial assistance na nagkakalaga ng 10,000 piso na ibinahagi sa kanila. But hindi nagtatapos doon, Joshua, ang tulong po ng DSWD. Sila ay kasalukuyang ina-assess din for other interventions kagaya ng Sustainable Livelihood Program. Alam naman natin na itong insidente na to ay lubhang naka-apekto sa kanila. Lahat sila nawalan ng empleo. So dapat i-assist din po natin sila, hindi lamang po sa immediate relief assistance.
12: I guess yung maganda rin bigyan ng diin doon, ASEC, yung binigay niyo po ng psychosocial support. Mm-hmm. Dahil alam naman natin na mga Pinoy resilient, pero still, may mga trauma pa rin itong naranasan.
13: Tama, Josh, dahil yung kanila pong naranasan ay talagang nakapagdulot din ng trauma, ng anxiety. There's also fear, ano, dahil hindi po inaasahan itong insidente na ito. And of course, sabi ko nga, naka-apektong itong lubha sa kanila pong kabuhayan.
12: Alright. Para si Kay Rie, maraming salamat po sa inyong update, sa impormasyon na ibinahagi nyo sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, ASEC.
13: Pagdiriwang ng 128th anniversary ng Philippine Navy, ating pag-uusapan kasama po sina Captain Marisa Arlene Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy, at si Commander Gerard Martin D., Assistant Chief ng Naval Air Staff for Operations. Magandang tanghali po sa inyo and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Una po sa lahat, Captain Martinez, ano po ang tema at kahalagahan nito para sa 128th anniversary ng Philippine Navy?
14: Hello, Ma'am Irene, and good noon po. So, yung theme po ng ating Philippine Navy anniversary, 128th anniversary po, is modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready po. So, it means to say that yung interpretation po neto is that we are always there, we will always be there to help our country. We would always be reflecting on and remembering the sacrifices, yung mga commitment ng mga sundalo ko, yung mga sailors, marines ng ating hukbong dagat ng Pilipinas, yung kanilang sakripisyo, at ito'y pagunita rin po sa mahabang kasaysayan ng ating Navy po. Not only that, but also yung transformasyon ng

0: Gun. Trixie, Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita,
0: alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, Philippine Flag Retirement and Recycling at ang 15th International Footwear Design Competition ngayong taon ating pag-uusapan kasama si DOST Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liano Jr. Dr. Liano, magandang tanghali po.
1: Welcome back sa Bagong Pilipinas.
0: Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo. Director, pakipaliwanag po sa amin, dito po sa Philippine Flag Retirement and Recycling, kapag worn out o kupas na ang watawat ng Pilipinas, paano po yung magiging disposition dito?
2: Hindi po natin dapat ginagamit na. So nagre-retiro din ang ating bandila. So kasama rin po ng ating advokasya na tama yung sukat at kulay ng bandila pag binibili natin. Eh, pag hindi na po yun akma doon or tumutugma, kailangan na rin po niyang imagretiro. And ang nasa batas po ay sinusunog po usually yung ating mga bandila para hindi na po sila, alam mo yun, it will not get the form of the flag anymore. Hindi pa siya magagamit for some other use.
0: So may mga batas na malalabag kung sakasakali na hindi sunugin ang gagawin, yung iba gagawin damit, ganyan.
2: Yes, bawal po talaga yun. Okay. Hindi pwedeng gamitin damit, hindi pwedeng gamitin for any other purpose. That's why kailangan po niyang mag-transform. And ang what is stated sa batas ay talagang susunugin siya.
3: Okay. Yeah. And nakatakda nga pong magsagawa ang DOST PTRI ng flag retirement ceremony sa May 26. Ano po yung mga maaaring asahan ng publiko sa seremonyang ito? At papaano nito maisusulong yung advocacy ng institute para po sa mas sustainable na pagre-retiro ng watawan?
2: Well, una po ay pinaglalaanan natin ng pansin na sana maganda at talagang marangal yung pagre-retiro ng ating watawan. At pero bukod po doon, ay gusto nating i-erase yung awareness na dati kasi cotton and silk po yun eh. So pag sinunog mo, technically, those are natural materials. So wala po yung problema. But right now, ang ating bandila po is made of polyester and nylon. So when you burn them, they are emitting toxic gases in the atmosphere. So yun po yung mas na underlying advocacy in that part, because in the ceremony po sa bukas, talagang susunugin pa rin po natin. Kasama po dito ang Boy Scouts of the Philippines at ang National Historical Commission of the Philippines. Pero kalakip po nito yung pagsusulong natin na sana magkaroon ng mas panibagong pagtingin dahil hindi na po as natural as it used to be before.
0: Okay. Well, sir, pakipaliwanag po, meron pa po bang, since nabanggit nyo nga na pagkasinusunog, nag-i-emit ito ng toxic, yes, toxic gas, meron pa po bang ibang alternatibong paraan na pag-retiro ng watawat at na isinusulong ng DOST PTRI? At paano po ito, mapapanatili po nito yung alternatibong paraan na ito, yung dignidad at paggalang sa ating pambansang simbolo?
2: Ang kwan naman nun, ang kailangan lang naman, marangal yung pagre-retiro ng watawan. At ang ating pong proposal at ating pong teknolohiya doon ay yung physically mapaghiwa-hiwalay yung mga himla ng ating bandila, at maaari pa po mula sa mga himla na to makagawa ulit ng sinulid. Part po ito ng ating circular economy and bid na gusto po natin na sana magamit pa natin sa ibang mga pamamaraan. Pwedeng gamitin pamburda, pwede natin gamitin alternatibong materyales para sa iba pang bahagi ng kasuotan. So as a matter of fact, yung isang ang gumagawa ng barong, interesado na gumamit, because really it's a material with meaning, ika nga. So ito po yung mga sinusulong natin para magtugma pa rin yung sustainable at saka yung creative industry ang core ng ating aktibidad.
3: Joshua, napakahalaga ng conversation na ito. It contributes in awareness building.
0: Yes.
3: So, paano naman natin mabibigyan ng panibagong gamit yung mga hibla mula sa retiradong watawat, no? Sa pamamagitan nga nitong textile recycling technologies ng ating pong institute.
2: Yeah, mula po kasi sa mga hibla na yun, makakagawa ulit ng sinulid. So bumabalik siya sa textile supply chain. Eh, dahil gawa yan sa polyester at saka nylon, technically may kintab yan eh. So napakalaki po yung pwede niyang maging application for, as I said, for embroidery. Pwede rin siya maging sinulid muli para sa ating mga kasuotan. At ang bottom line nito is we're not creating a new material anymore. We're technically using an existing material, pero ang maganda doon, may meaning yung material na yun. And this is also, kalakip din po ito ng advocacy that we have as well with our Armed Forces of the Philippines. Kasi yung mga worn out din nilang mga uniforme, meron na rin po tayong pagkikipagtulungan sa pribadong sektor para magamit din po ulit yun. Kasi hindi po pwede ipamigay yun eh, yung yes, kanilang mga uniforme out of, you know, security reasons. So, napakaganda pong convergence ito. Buo na, mula sa mga uniforme, mula sa mga simbolo, and all of these are contributing really to a huge a huge impact, not just for nationalism sake, but also for the environment. Yeah. As a matter of fact, isang bunga bundok na ng Bandila ang nasa PTRI ngayon, okay, na magre-retirado po bukas. So napakalaki rin po nung ating magiging contribution.
1: Alright.
0: Well, bukod po sa pagbabago sa pamamaraan ng pagre-retiro ng Watawat, ano pa po yung mga ibang amendments na isinusulong ng DOST-PTRI sa Flag and Heraldic Code at paano po ito makakatulong sa bansa?
2: Well, unang-una po talagang pinapaigting natin yung quality. Kasi ngayon po hindi natin maiwasan talagang ang polyester ay nylon ay dahil ang bandila natin nasa labas eh. Pero sana yung mga para sa ating mga yung mga seremonya, yung mga nasa indoor, yung para sa ating mga nagre-retirado, di kaya may namamatay tayong mga bayani, pwede rin naman pong cotton ang gamitin natin, yung sarili nating materials. Mm. Pwede rin seda na galing din po sa atin. So these are some of the possible amendments. Over and above, sana huwag na natin sunugin. Sana pwede na natin, alam mo yun, mawala lang yung, kumbaga marangal, pero mawala lang yung forma niya bilang bandila at magamit natin ulit yung materials na to. That would be a huge change in the perspective po of the law.
3: Sa ibang usapin naman po, no, Director, naiuwi ng Pilipinas yung grand prize sa International Footwear Design Competition sa unang pagkakataon. At bilang bahagi nga ng delegasyong sumusuporta sa ating pong mga designer sa IFDC sa China. Ano naman po yung naging pakiramdam natin, no, habang nakikita yung mga likhang Pilipino na nakikipagsabayan sa pinakamahusay na disenyo mula sa iba't ibang bansa? At paano naman po ito magiging bahagi ng ating karanasan, no, nang i-anunsyo yung makasaysayang pagkapanalo ng bansang Pilipinas?
2: Nakakatuwa kasi kaakibat ng ating bandila na usapan, ano, humiram nga kami actually ng bandila mula sa ating Consulate General, okay, sa Guangzhou. Kasi sabi, nararamdaman siguro namin na may mananalot po tayo, but we borrow the flag because, you know, it really is something, no, to wear and to show the flag in a foreign land. Pero ang pakiramdam ko eh, bilang unang pagkakataon din na dumalo ang gobyerno, I mean the government offices, odd office to such a competition, eh talagang makikita mo kung paano po talaga nagsasanib ang pribadong sektor at ang pampublikong sektor para isulong yung advocacy at ang panunumbalik ng sigla ng pagsasapatos sa Pilipinas. Hindi po natin matatawaran ang galing natin sa disenyo at sa kapagkamalikhain natin mga Pilipino. And actually, we won five awards. Tatlo po doon ay ginto. Mm-hmm. At ayun nga po, yung isa doon ay yung top prize, which is the first time that they're awarding this year.
0: Yes, first time. And Director, how big is this breakthrough? Gaano po kahalaga ang tagumpay na ito pagdating sa Philippine textile at footwear industries?
2: Actually, ang Philippine textiles po, nagtataka ko siguro kayo bakit siya nandun sa conversation. At tinake-in na po ng Philippine Textile Research Institute ang pangangalaga sa industriya ng pagsasapatos because, you know, footwear is really hugely textile material. Mm-hmm. So, ang sa atin naman po dito, ang number one immediate effect niya, alam mo yung moral boost sa ating mga magsasapatos. So, ang design natin talaga bilang mga Pilipino, the creativity level talagang is one thing that we can really be proud of. At yun po yung gusto natin na marka sa merkado. Hindi tayo sa large scale eh. Hindi tayo sa malaking volume, pero sa design, hindi talaga tayo makuhuli. At yun po yung number one na inuwi natin dito na taas noo ang ating mga creatives, taas noo ating magsasapatos because we really have a space.
3: Yes, Director, paano naman po nakatulong yung mga textile innovations at interventions ng DOST-PNRI sa pagbuo ng mga nagwaging disenyo doon sa competition?
2: Well, dito pa lang po because we have a national footwear design competition. So, ang challenge po sa kanila, gamitin nila yung local innovations natin, okay, yung mga hobby natin, mga bagong sinulid, even 3D printing, okay, and there were even embroidery. So, lahat po ng mga available tools and technologies that we have in the institute, ginamit po nila yon. At yun po, yung kaliwa, na iwan sa Pilipinas for the national footwear design, yung kanan, nauna na po sa China. Kasi kailangan po siyang umabot doon for the competition. So, halos sabay po siyang ginad. So, technically, it's a coming together of the arts and of the sciences and our breakthroughs as far as the innovation in footwear is concerned.
0: Okay. Well, pinakapakita natin kanina yung mga nanalo, no? At napansin nga po, Director, na yung mga nanalong disenyo ay nagtatampok ng kulturang Pilipino at lokal na mga materials. Yes. Gaya ng mga nabanggit mo kanina. Ngayon, bakit importante na pagsamahin yung kultura, sustainability, at innovation sa product development? And when we speak of innovation, does it compromise quality?
2: Actually, yan po ang anchor natin. Mm-hmm. We can, as I said, wala na tayo sa mass production level. Pumunta tayo sa niche. Pagdating natin sa niche, ang ating niche market, ang talagang launch pad natin dyan is sustainability. I meaning the sustainability factor or card. Ibig sabihin, are we are we helping the environment, you know, the whole circularity discussion, and of course the cultural dimension. So ang tawag nga namin doon, the cultural card and the sustainability card. Doon tayo umaasa, because I think meron tayo na may kwento tayo eh. Yung kwento natin, iyan ang magpupush ng ating produkto sa merkado. Wala na yung thousand pairs. We are looking at very small number, very high value, but I think they can command a great price as well.
1: Wow.
3: Yes. It's so nice to hear. No? Meron tayong sapatos program. Ano naman itong sapatos program, Director? And paano po nakikinabang yung mga lokal na magsasaka, yung mga maghahabi, designers, pati yung mga manufacturers sa paggamit ng Philippine textiles at textile innovations? At bakit mahalaga na isulong din natin yung national foot sizing system para sa pagpapalakas ng industriya ng sapatos sa ating bansa?
2: Well, technically po, dugtong-dugtong yan, because once you use textile materials sa atin sa Pilipinas, even our uniforms, alam natin na government must also use Philippine tropical fabric. So kasama po yung hibla, kasama ang ating magsasaka, kasama ating maghahabi. So all of them are part of the footwear supply chain. And pagdating sa dulo, yung sagot po doon sa pangalawa niyong tanong is, ang paa kasi natin Pilipino ay hindi pahaba eh. Paghabang lumalaki yan, lumalapad. So there must also be a sizing system appropriate for us para hindi naman yung sapatos ay nakafit para sa ibang paa. So this is also a correlation of our national sizing footwear sizing at saka doon po sa merkado. So yun po yung ginagawa natin ngayon in partnership of course with other government agencies para maisulong natin yung ating sariling footwear sizing system.
1: Okay, so itong na-curious ako dito sa national foot sizing system. So masasama tayo kasi pag bumibili ka ng sapatos, meron US,
2: yeah,
1: may UK, may EU.
2: Yeah.
1: So magkakaroon ng PH.
2: Yes.
1: Yun yung pinupush natin.
2: At nag-uusap sila. So pag nag-sizing ka sa PH sizing system, mako-correlate mo siya sa US, sa EU. So just it's easy to transact. Kasi especially with digital trade ngayon, ang hirap ng mag-usap-usap. Yung sabi nga nila, di ba, expectation versus reality.
3: Yes.
2: So yun po yung mga gusto natin mangyari. These are all anchored on science and statistics basically. So gusto natin po, it's properly done, it can become a national sizing system to be adopted by our footwear manufacturers, and maybe it's also our language to the world na ito ang sizing ng Pilipinas.
1: Kasi yes, may mga sapatos na may hirap isuot, yung entrada, masakit.
3: So there's equivalent sizing system.
2: Equivalent sizing, yes, yes. And we're doing that, you know, scientifically as well. Hindi naman pwede ito na tatlo lang po tayo ang sinukata ng paa. You know? So okay, we are doing it with the rest of the other government agencies.
1: Okay.
3: That's nice.
1: Well, Director, ano-ano naman po ang ipinapakita ng mga tagumpay na ito tungkol sa kakayahan ng Pilipinas na makipagsabayan sa pandaigdigang industriya pagdating sa disenyo, tela, at manufacturing?
2: Well, palagi po nating challenge sa textiles and footwear yung economies of scale. It has always been, you know, a negative, it's a drawback for us kasi sasabi nila, hindi ka naman kaya mag-scale up. Ang sinabi namin, who knows, baka yun po yung ating advantage. We have to keep it at a certain level, maybe not too mass, pero kaya natin mag-produce, pero very, very high in value and in narrative. Yun po pagdating sa tela at pagdating po sa sapatos. At dito po tayo nakikipagbakbakan, ika nga, because this is where we are strongest at.
3: It's a very substantive discussion. Mensahe niyo na lang po, Director Julius, no? Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
2: Oh, unang-una po sa tunghayan at suportahan niyo po ang lahat ng mga developments natin sa damit, sa pagtitela at saka sa sapatos. Meron po tayo. Kaya po natin gumawa ng tela sa Pilipinas at sapatos dito sa Pilipinas. Alamin niyo po kung saan po ito ginawa, sino ang naghabi, sino ang bumuo. At ito po ay kalipunan or it's a coming together of our collective narrative as Filipinos. Kaya sinasabi namin, ang tela natin maganda, tela natin matibay. Katulad din po ng Pilipino, tela natin matibay, tayo po maganda.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, DOSCE, Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liano Jr. Huwag po kayo bibitiyo, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

nadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. O laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhing solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus.

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputulin ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin po itong Palace Press Briefing kung saan naroon din po ang ating kasamahan na si Raquel Bayan. Raquel?
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Yes, pakinggan na natin si Undersecretary Clare Castro para sa first briefing ngayong umaga.
3: Marcos Jr. sa Delpan Sports Complex upang bisitahin at kumustahin ang kalagayan ng mga biktima nang sunog sa Parola, Binondo noong Sabado. Agad na namahagi ng food packs, sleeping kits at hygiene kits ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Kasama na ang tig 10,000 piso na tulong pinansyal sa bawat pamilyang nasunugan. Sa kabuuan, umabot na sa halos 5.6 million pesos ang tulong na naipaabot ng DSWD sa mga kababayan nating na biktima ng sunog sa Binondo. Ang National Housing Authority naman, sa pangunguna ni General Manager Joe Bentay, ay mamamahagi rin ng 30,000 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng kanilang Emergency Housing Assistance Program. Magkakaloob din ang Office of the President ng tig 5,000 piso kada pamilyang naapektuhan ng sunog. Makikipag-ugnayan ang Office of the President sa lokal na pamahalaan ng Maynila upang mabilis na maipamahagi ang tulong pinansyal sa mga biktima ng sunog. Pinasalamatan naman ni Pangulo Marcos Jr. ang lungsod ng Maynila sa kanilang mabilis na aksyon. Binigyan diin ng Pangulo na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga biktima ng sunog dahil hindi sila pababayaan ng pamahalaan hanggang sa ganap silang makabangon at makapagsimulang muli. Matapos ang pagbisita sa mga biktima ng sunog, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang Sunog Apog Pumping Station. Napondohan ito sa GAA 2017. Sinimulang gawin noong 2018 at napondohan muli ang Phase 2 sa GAA 2019. Natapos at binayaran ito ng buo noong 2020 ng nakaraang administrasyon sa halagang 774 million pesos. Ngunit hindi ito gumagana sa loob ng 6 na taon. Ngunit dahil sa utos ni Pangulo Marcos Jr. at sa pangunguna ni DPWH Secretary Vince Dison, ito ay naayos at napagana sa ngayon. Layunin ng inspeksyon na masigurong gagana ang mga pumps sa pagdating ng panahon ng tag-ulan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pag-upgrade ng nasabing pumping station kung saan 3 sa 4 na pumps nito ay nagpapatuloy ang operasyon.

Aabot sa 8,000 katao makikinabang sa modernong housing project ng gobyerno sa Cabuyao, Laguna. Maayos, may seguridad at dignidad na pambahay. Iyan ang pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa hangarin na ito ng Pangulo, pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig CEO Marilyn Acosta ang ceremonial awarding and turnover ng mga housing units sa Pasinaya Heights noong nakaraang Huwebes, May 21. Ang Pasinaya Heights ay isa lamang sa mga housing projects na sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang nasabing modern housing project ay kumpleto sa mga pasilidad gaya ng swimming pool, clinic, daycare center, chapel at iba pang amenities na may dalang ginhawa sa mga residente nito. Sa Binyan, Laguna naman, 182 member beneficiaries ng Dreamland Homeowners Association Incorporated sa Barangay Tubigan ang magkakaroon na ng sariling tahanan matapos ang ilang taong paghihintay. Ito'y matapos i-award ng DSUD at Social Housing Finance Corporation ang land grants sa mga benepisyaryo sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Sa isang turnover ceremony noong nakaraang Miyerkules, May 20, personal na inabot ng DSUD ang cheque na may halagang 16.9 million pesos sa private landowner na may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang mga bahay ng mga benepisyaryo. Nauna na nating nai-report noong May 18 ang pag-grant ng ECMP para naman sa higit 200 family beneficiaries ng Barangay Parada sa Valenzuela City. Lubos naman ang pasasalamat ng mga family beneficiaries ng ECMP dahil matapos ang maraming taon ay natupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan.

0: amin ay pangarap lang. Pinangarap namin para sa mga anak at magiging ako namin. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ancient gobyerno. Kung hindi dahil sa tulong nila, magiging dream pa rin. Pero dahil sa programa ng ating Pangulo, nakaabot namin at nakapta namin ang bawat pangarap ng Pilipino.
1: At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
2: Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
3: Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, Senator Marco Leta said Senator or SP Alan Cayetano's presidency is the only takeover without Malacanang's blessing. Your comment po.
1: Ang lahat po na nangyayari sa Senado ay kanila po yung pagdedesisyon. So, wala pong kinalaman ang Pangulo sa kanilang mga pag-change ng leadership.
3: But Yusek, in September 2025, when SP Soto took over Senator Cheese Escudero, President Marcos said, I am confident. This time around, is he still confident in the leadership of the Senate?
1: Hindi ko pa po natanong ang Pangulo.
3: May follow-up na po. Yusek, on another question, BSP Governor Remolona is now among the world's highest-paid central bankers. A SCOA report showed that his compensation increased to 52.76 million pesos last year, which is almost 50% increase since his first year in 2023. At sa number po na ito, 21.6 million pesos ay from bonuses. Ano po ang reaction ng palasyo dito?
1: Sa ngayon po naman po kasi ay meron pong salary. Meron tayong salary standardization law, pero ang BSP po ay allowed po under its charter to set its own salary structure. Meron din pong RA 7653 or the New Central Bank Act, kung saan po nagkakaroon po sila ng mga policy setting body para po sa BSP na they can establish a structure based on job evaluation studies and wage surveys. So, yan po ay ayon naman po sa kanilang charter.
3: Yusek, how about Remolona's statement that a 63 peso depreciation of is acceptable if it happens in a measured way po? Ano po ang reaksyon ng Malacañang?
1: Ang BSP po naman ay independent body at sila naman po ay nagtrabaho based no and influenced by global factors including shifts in US interest rates, the Middle East conflict, higher oil prices, and market sentiment. So, patuloy naman po nagmo-monitor ang BSP patungkol po dyan.
2: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times.
4: Good afternoon, ma'am. Davao City Mayor Basde Duterte over the weekend sa isang Ridge Coalition rally blasted President Marcos anew. Ang sabi niya, walang achievements ang Pangulo and instead, quote-unquote, he brought back drugs, brought back criminality, and brought back corruption. Mayor Duterte also claimed that the President is seeking to extend his term. Your comment on this?
1: Okay, sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So patungkol po, sabi, dumami po. Again, bumalik ang?
4: Ang criminality, ang drugs, and corruption.
1: Okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs, na nahuhuli sa Davao City? Ito po, katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po.
4: Ma'am, isa pa pong sinabi ni Mayor Duterte ay may umiiral daw po na quote-unquote undeclared martial law and alleged that dissent and political opposition are increasingly being suppressed by the Marcos administration. Your comment.
1: Una-una po, kayo po ang makakaramdam. Kayo na mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
4: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
5: Yes, follow-up na rin doon sa mga naging statement ni Congressman Pulong. Ano pong reaksyon natin doon sa sinabi ni Congressman na zero balance daw ang Davao City for the past 4 years? And kinakailangan daw tingnan ito amid allegations sa kanya. At kung may question doon sa flood control and infrastructure project sa Davao City, sabi niya, pamamulitin lang daw ito.
1: Mm-hmm. Sa totoo, sabi po niya, di ba, umamin lang po siya na nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that it has no, Davao City has no zero, Davao City has zero budget for the past 4 years is not supported by the national government's released data. According to records for fiscal year 2023 to 2026, as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects. This includes national tax allotment. It will also include special shares, fire code fees, and regular operating requirements. 7.440 billion pesos came from identified NGA programs and projects, including farm-to-market roads, health facilities, justice and civil defense facilities, PRC infrastructure, DPWH infrastructure programs, basic education facilities, the DSWD 11 Learning Institute, and the Davao Public Transport Modernization Project. An additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So, hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
5: Ito po, you say from 2023 to 2026 po, ano?
1: Yes po.
5: Thank you po, you say.
2: Sunod, follow-up question mula kay Chris Jose Remate.
6: Ma'am, follow-up lang po yung kay Tina Maralit. Yun po sa mga sinabi po ni Mayor Baste, paano nyo po siya i-describe? Lalo na po alam natin na marami pa rin pong supporters ang mga Duterte. And ma'am, yung kung ano po yung mga sinasabi niya, may balak po ba na kasuhan? Or hayaan na lang ang isang Mayor Duterte na magsalita against kay Presidente po?
1: NBI po, PNP, kung may nilalabag na batas, kung may kasinungalingang ibinibigkas para magulo ang bayan, sila na po ang dapat na mag-imbestiga rito. Ang mga binabanggit ni Mayor Baste Alam po natin na ito'y walang katotohanan. Ito ay pawang paninira lamang at yan ang gusto niyang i-amplify sa kanyang mga kaalyado para palabasin na ang Pangulo ay walang ginagawa. Pero yan po ay taliwas sa katotohanan.
6: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Annalise Soberano, Bombo Radio.
7: Yusek, good afternoon po. Yusek, sa July 6, sisimula na po ng Senate Impeachment Court ang trial laban kay BP Sara. Naniniwala po ba ang Malacanang na sapat ang mga ebidensyang naiharap sa ngayon laban kay BP Sara upang mabigyang katwiran ang impeachment sa harap ng Senado?
1: Ang Malacanang, ang palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial. At tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanya.
7: Follow up lang din, Yusek. Kung may lumabas po na bagong ebidensya sa pagdinig ng Senado na mag-uugnay din po sa ibang mga opisyal ng pamahalaan, susuportahan po ba ito ng palasyo ang malawak na investigasyon, anuman ang kanilang partidong pampolitika o kaalyado man ng gobyerno?
1: Isa sa itinataguyod ng administrasyon na ito ni Pangulo Marcos Jr. ay managot ang dapat na managot. Hindi po tutulugan. Kung may mga nangyari na pagtulog sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga nakaraang administrasyon, hindi po yan ang gagawin ng administrasyon na ito. Sinimulan niya pong magpaimbestiga ng tungkol sa korupsyon, dapat po ay magtuloy-tuloy po ito. Kahit na matapos ang kanyang termino, sana magtuloy-tuloy at yung dapat na managot ay hindi mapakawalan.
2: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
8: Undersecretary, first, about po dun sa sinabi ng NBI over the weekend that they expect more ICC warrants of arrest to be released soon. Ano po yung magiging directive o stance ng Malacanang once na ma-release na itong mga karagdagang warrants of arrest, presumably against yung other co-perpetrators ng dating Pangulo?
1: Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pang co-perpetrators. Pero sa ngayon ay wala pong na ibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung anuman ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad.
8: Yung isa po kasing co-perpetrator, Senator Bongo, is also a sitting senator. This time around, based on the experience that we've had earlier this month, dapat po bang mag-step back ulit yung NBI kung sakaling ilalagay po ulit ng Senado si Senator Bongo under protective custody, similar nung ginawa nila kay Senator De La Rosa?
1: Sa ngayon, hindi po natin masasagot. We do not want to speculate on that matter. Kapag lumabas na po siguro ang warrant of arrest kay Senator Bongo.
8: Ano na lang po yung ibang mechanisms in place to make sure na hindi na po mauulit yung nangyari last week or earlier this month na medyo naging magulo yung sitwasyon sa Senado?
1: Actually, hindi naman siya magulo kung walang nagpagulo. Well, anyway, kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba-violate na rules ang ating gobyerno.
8: Ma'am, on a slightly different topic, kakapasok lang po kasi nung balita just a few hours ago, si Dr. Tony Leachon filed plunder technical malversation raps against Executive Secretary Ralph Recto. I understand also DOJ Secretary Vida and also former Budget Secretary Toledo. Ano po yung comment ng palasyo dito sa kaso wherein Dr. Leachon questions the diversion of $167 billion in PhilHealth funds?
1: Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo o ito ba ay madidismiss? So, hintayin na lang po natin.
2: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
9: Good afternoon, ma'am. Magfa-follow up lang ako kung meron na po kayang schedule yung next LEDAC meeting. And confident pa rin po ba kayong Malacanang na mapapasa yung 21 priority bills by June as targeted by President Marcos?
1: Ipagpaumanhin, Sam, hindi pa po tayo nabibigyan ng anong detalye kung anong schedule ng LEDAC meeting. Pero kung ang tinatanong mo ay kung maaayos pa ba o magiging ayon sa priority bills ng Pangulo, sa Pangulo po ay wala po tayong issue. Wala po tayong issue dahil kung anong nais ng Pangulo para sa taong bayan, yan po ang nais niyang mangyari. Pero hindi po natin masasagot kung hanggang saan ang kakayahan ng Senado sa ngayon.
9: Bali, ang Senate po ba yung may issue na tinutukoy po nila?
1: Sila naman po yung merong issue sa ngayon. Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawing trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na makipag-ugnayan sa kanila. So, hindi po sa Pangulo ang may problema or may issue.
9: On another topic, ma'am, mamaya po makikipag-meet si Pangulo regarding sa El Nino, effects ng El Nino. Ano po kaya yung mga expected na pag-uusapan during po that meeting?
1: Of course, yung mga plano. Dahil alam naman natin anong epekto ng El Nino. But definitely, yung detalye niyan, ibibigay ko po sa inyo sa susunod na briefing.
9: Thank you po, ma'am.
2: Sunod na tanong mula kay Chloe Hufana, Business World.
10: Good afternoon, Yusek. DBCC, Econ Managers are here in the palace right now. May we know po kung ano agenda nila with the President?
1: Again.
10: Econ Managers are present here in the palace right now.
1: Ah, magkakaroon po kasi ng meeting mamaya with the BSP.
10: May we know po ano agenda nila?
1: Of course, pag-uusapan ang mga nangyayari sa ating kabaligiran. Mga issue about inflation, about economy. So, pag-uusapan po yan.
10: Follow-up na lang po dun sa peso kanina about Governor Remolona's statement na a 63.50 peso to $1 could be acceptable. Earlier this year, ma'am, sabi natin na 60 pesos is already, ayaw natin umabot ng 60, pero ngayon nasa hovering around 62 na. Does the palace echo, ma'am, yung sentiment ng BSP na 63.50 could still be tolerable?
1: Okay, ang economic team po kasi at ang BSP po ay nitrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para mapigilan, di ba? Ang pagbaba ng value ng peso. Dahil alam naman natin kung anong kinakaharap natin. Hindi lang ito lokal na problema, kundi kumakaharap tayo sa isang global oil prices. Maliban pa po sa mga panggugulo ng ibang mga grupo sa ating gobyerno. So, isa po, ilan lamang to sa mga factors. At naniniwala pa rin po ang ating pamahalaan sa ginagawa po ng BSP.
10: Ma'am, on the executive side, ano pong ginagawa ng executive to help cushion Filipinos from the continued weakness of the peso?
1: Kaya nga po magkakaroon ng meeting mamaya. At kapag ka po natapos na yung meeting, magbibigay po tayo ng update.
10: Okay, ma'am, other topic, ma'am. How does Malacanang respond to concerns that international political risk firms are now framing Philippine political tensions as a governance and institutional risk issue rather than just a domestic political feud?
1: Well, isang aspeto ng demokrasya ay magkakaibang views, magkakaibang opinion. Pero iba po kasi yung mga tao ang nais lamang talaga ay manira at gumiba ng gobyerno para sa pansariling ambisyon at pansariling interes. So yun po ang dapat nating pinipigilan. Pero sa ngayon po, ang gobyerno, ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na papanagot, ang dapat na papanagot. At yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors, na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon. So, political tensions and political noise come and go. But economic fundamentals endure. So, tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho.
10: Pasensya na, ma'am. Last question. Is the administration concerned that prolonged uncertainty surrounding VP Sara and the ICC could weaken economic confidence or distract from the government's legislative and economic agenda?
1: Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.
2: Follow-up question mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
5: Iabol ko na lang po. May meeting po mamaya si Pangulo sa Deputy Director General ng CIA. Would you know kung ano yung agenda nila?
1: Sa ngayon po, wala po tayo pang impormasyon, detalye patungkol po dyan. Kapag ka po nabigyan po tayo, ibibigay ko po sa inyo. Isishare ko po agad.
2: Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM.
11: Hi, Yusek. Good afternoon. Can the Palace confirm the circulating reports that Dole has a new secretary? At kung totoo po, sino po ang napili ng Pangulo?
1: Inunahan mo ako, Christian. Dapat announcement ko yan. Well, anyway, announcement po. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment o Dole, si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming acting secretary Tolentino ang Dole dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal. Nakatakdang manumpa bilang bagong kalihim ng Dole si incoming acting secretary Tolentino kay Pangulo Marcos Jr. mamayang hapon dito sa Malacañang.
11: Follow up lang po, ma'am. Ano pong naging status ni Secretary Laguesma? Did he resign o niremove po siya sa pwesto?
1: Dahil po sa kanyang health condition, kaya po kailangan po na magkaroon at magtalaga ng acting labor secretary.
11: But will he be appointed to different post, ma'am?
1: Hindi ko po maaaring pangunahan ng Pangulo at kung ito naman po ay may concern sa kanyang health condition, of course, kailangan po natin malaman kung kakayanin pa ng kanyang kalusugan.
11: One last na lang, ma'am. Can you also confirm the information that DILG Secretary John Vicrimulya will be out of the department soon and will be replaced by former DILG Secretary Benhur Avalos?
1: Wala po nakakarating sa ating ganyang balita.
11: Thank you, ma'am.
2: Okay, maraming salamat. Malacañang Press Corps. Sunod naman ang mga tanong mula sa regional media.
12: From Ilocos Region, kay Janice Hidalgo ng Pangasinan Online Today. What is the government's position on reports that some local government units appear not to be following the administration's call for austerity measures, with some allegedly showing double standards?
1: Okay, mas maganda po siguro kung may detalye patungkol dyan, malaman natin kung anong ahensya dyan ang hindi sumusunod sa utos ng Pangulo.
12: Sunod na tanong mula kay Bads Agtalaw ng Energy FM Dagupan. Dahil sa mga developments sa Senado sa kasalukuyan, may epekto po ba ito sa mga nakahandang programa ng pamahalaan? May inaasahan bang aksyon ang palasyo mula sa Senate leadership upang mapanatili ang tiwala ng publiko?
1: Katulad na sinabi po natin, ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po itong pagpapasya. Hindi po ito pinapakialaman ng ating Pangulo. At ano yung huling katanungan? Ano yung sumunod?
12: May inaasahan po bang aksyon ang palasyo mula sa Senate leadership upang mapanatili ang tiwala ng publiko?
1: Hindi po sakop ng Pangulo kung mabibigyan, mapapanatili ang tiwala sa Senado. Mga tao po sa Senado ang siyang dapat na umaksyon para maibalik ang tiwala ng taong bayan kung mayroon man question sa pagtitiwala sa kanila.
12: Mula naman sa Davao Region, kay Chepa Licte ng Philippine News Agency Davao. DA reported 117 million agri-losses in Davao Region due to moisture stress. From January to March, and another 783 million losses, which is still for validation in April. How will the national government mitigate the impacts of agricultural moisture stress on rural communities, particularly in Davao Region?
1: Opo, dahil sa issue na po yan ay talaga po na binigyan po natin ng tuon ang issue na to sa Davao Region. So, minabuti rin po natin na makausap mismo ang namumuno sa DA. Ang sabi po dito, under the proposed GAAP 2026, the national government is funding climate resilient rural infrastructure through the Build Better More program. In Region 11, 48 farm to market road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, six projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM. So the remaining projects are still completing documentary requirements before funding can be processed. Mahalaga po kasi ang mga dokumento para hindi po mapunta ang pondo kung saan-saan lamang. And to mitigate the impacts regarding the agricultural moisture stress on rural communities, ito po ang kanilang mga measures na gagawin. First, coordinating climate response programs with regional offices, attached agencies, and the NDRRMC. Two, disseminating information campaigns on El Nino preparedness. Three, prepositioning seeds, fertilizers, and farm inputs. Four, promoting crop shifting and drought-tolerant crop varieties. And five, providing planting materials, soil ameliorants, pesticides, and biologics. Okay, so ilan lamang po ito sa mga gagawin po ng DA para tulong sa ating mga magsasaka and at the same time sa mga fisher folk.
12: Huling katanungan mula kay Dom C. Ramos ng Mantalaan, Davnor at Davao Oro. Ano ang mensahe ng Pangulo sa mga taga Davao Region sa yugtong ito na ang Vice President ay nasasalang sa impeachment at habang ang dating Pangulo ay nasa ICC? Ito turn over din ba ng pamahalaan ang isa pang taga Davao na si Senator De La Rosa?
1: Bakit po kaya masyadong particular sa area ng Davao? Ang batas po ay walang sinisino. Ang pagpapanagot sa dapat na managot ay walang pinipiling lugar. So sa lahat po ng Pilipino, hindi lang po sa mga taga Davao, lagi lamang po tayong maging mapagmatsyag at maging mapanuri. Kung dadalhin si Senator Bato, tandaan po natin siya ay tinaguri ang co-perpetrator sa crimes against humanity. So, ang pagpapadala sa kanya sa ICC ay para mabigyan ng hustisya both sides, ang mga akusado at ang mga biktima. Di umano.
2: Wala nang katanungan. Balik sa iyo.

0: at palawakin pa ang implementasyon ng zero balance billing sa lahat ng DOH hospitals sa bansa. Lahat ng pasyente ay may pag-asang gumaling nang hindi nag-aalala sa mga bayarin. Dahil sa direktibang ito, isang batang may sakit na cancer ang naabot ng tulong sa Zamboanga City Medical Center, hindi na hadlang ang kawalan ng budget sa pagpapagaling. Lahat ay sagot na ng zero balance billing. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
1: Oh my God, kami, Sen. Kasi, start yan sa ELE programa, ma'am. Hindi ya kami tatormenta el di amun financial.
2: Sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Dahil bayad na ang bill ninyo.
3: Alinsunod sa mandatong ito, ramdam ang akses sa serbisyong pangkalusugan sa mga DOH hospitals hanggang Mindanao, tulad na lamang ng DOH Zamboanga City Medical Center na katuwang ng mag-inang Flora at Lucas.
1: Last year kami ang sabi, kay Chenele, we must do more. Amo kalya, abla ka na mo, necesita daman undergo na chemo. Tormento, si Yasabe po, pero tangkaya lang. Amokel, yare sa langgad kami, nakidali okay. Apabor, tormento kay especially na financial, tormento gad ele ma'am.
3: Tuloy-tuloy ang chemotherapy ni Lucas para sa kanyang pagdaling. At kahit pabalik-balik ang mag-ina para sa chemotherapy session, pati na admission, ay zero ang kanilang bill.
1: Ang zero balance billing ma'am, bing grande gad sa kanamon ayuda ma'am, especially kanamon, may gad kami, sen. Kasi once man admit, alegre kami kasi ta pwede kami man focus ara na baby. El, kasi zero billing man, may kami ko sa paga, masing 1 peso.
0: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay lubos na nagmamahal sa bayang sinilangan. Dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw. Kamusta kayong lahat para sa bagong Pilipinas?
4: Sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacanang, inanunsyo ni Undersecretary Clear Castro yung pagkakatalaga kay dating Senator Francis Tolentino bilang ating Secretary ng Department of Labor and Employment. Ayon kayo si Castro, may hapon nagkatagdang muna ng pasok pwesto itong si Tolentino. Samantala sa ibang usapin pa na talakay dito sa press briefing, yung sinabi ng isang senador na itong pananungkulan ni Alan Quietano bilang Senate President, ito daw yung natatangin pag-upo ng isang Senate President na walang basbas ng Malacanang. Ang paglilino ni Jose Castro lang nangyari sa Senado. Desisyon ito ng mga senador at walang kinilaman dito ang palasyo o si Pangulong Marcos. Samantala, nahinga rin ang reaksyon ng palasyo kaugnay doon sa pahayag ni Baste Duterte na walang umalong achievement si Pangulong Marcos. At sabi ni si Castro, kung sino pa yung madalas magbakasyon sa ibang bansa, sila pa daw yung mga humahanap ng trabaho ng Pangulo. At hindi lang naman daw masisisi ng pamahalaan kung bulag ang mga ito sa ginagawa ng administrasyon, lalo't madalas sila na wala sa bansa. At nakikita naman daw ng mga Pilipino yung trabaho, yung mga proyekto at yung assistance na ipinaabot ng administrasyon sa publiko. Yung pahayag rin ni Basta Duterte na sinasabing bumalik na yung criminality, drugs at corruption sa bansa. Ang sabi ni Jose Castro, bakit daw sa Davao maraming nasasabat na illegal drugs kung sinasabi nila na effective talaga yung kanilang war on drugs. Doon sa corruption issue, patuloy daw na hinahabol ng administrasyon at ng pamahalaan itong mga nasa likod ng korupsyon. Samantala, doon pa sa sinasabi ni Duterte na zero balance or zero budget in Davao for the past 4 years. Ang sabi ni Jose Castro, as of May 17, nasa 7.856 billion pesos na pondo mula sa national government programs at projects yung naibaba dyan sa Davao City. Marami silang napondohan para sa farm-to-market routes, sa kanilang health facilities, justice and defense facilities, basic education facilities, at nasa 146.21 billion pesos yung support na natanggap nila kabilang na dyan yung financial assistance sa the LGU. So yung papahayag na yan, walang katotohanan yan, kasinungalingan yan, lalo't isa yung Davao sa mga inaalaga ang syudad ng Marcos administration. At ang sabi rin ni Jose Castro, nasa NBI at PNP na yung bahalang kumilos kung mayroong mga nalalabag na batas sa mga kasinungalingang binibigkas para lamang magulo yung bayan at sila na

0: binabakin, mag-imbestiga. Samantala, natanong din si Yusek Castro kung naniniwala ba ang palasyo na sapat yung mga ebidensyon na ilalag laban kay VP Sara para pa rin ito doon sa impeachment ni VP Sara. Ang sabi ni Yusek Castro, hindi magbibigay ng anumang pre-judgment ang palasyo, ang tao na ang husga, at kung ano man yung nilalaman itong mga ebidensya at kung dapat bang managot sa mga akusasyon sa kanya, nasa paggulong na rin yan nung magiging proseso ng impeachment. Mahingan rin ng komento si Yusek Castro kaugnay doon sa reklamo inihain versus ES Erecto na may kaugnayan ito doon sa diversion 167 billion pesos na field health funds. At sabi niyo si Castro, lahat naman ng mga Pilipino mayroong karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong kung mananalo o madidismiss yan, hintayin na lamang yung pagbulong ng reklamo para dyan. Habang karoon din ng pulong si Pangulong Marcos, maya-maya lamang kasama yung ating mga economic manager, kabilang sa mga matatalakian niya is yung issue kaugnay sa inflation, ekonomiya ng bansa at paghina ng piso kontra dolyar. At ito na muna yung pinagkuhulang mula dito sa Malacanang para sa Bago Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
2: Maraming salamat, Rakal Bayan. Ang oras po natin, 1:29 ng hapon.
1: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin at your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Ayan, nagbigay daan muna tayo sa press briefing mula sa Palasyo ng Malacanang, kaya medyo na-delay yung ating pasok. Chedy Liva po nagbabalik para pag-usapan ang ating kalusugan. At narito na rin yung ating opisyal na mga gamot. Walang iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, kamusta kayo?
3: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
2: Ayan, oo, sabi nga mahalaga yung kamustahan dahil 'di ba? Ito yung simpleng paraan ng pagpapakita ng malasakit, pag-alala at connection sa ibang tao. Kaso nga lang, minsan mahirap yung yung kamusta tapos meron ka ba diyan? Yun ang delikadong kamusta. Pero bago natin Doc, umpisahan yung ating talakayan. Ito muna papasukin lang natin itong report mula kay Mary Ann Bastasa. Update dito bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga, umakyat na sa 4, nasa 17 pa nananatiling nawawala ayon sa Bureau of Fire Protection.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
4: Chen, umabot na sa 4 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusaling under construction sa Angeles City sa Pampanga. Ito matapos na ma-retrieve ng BFP sa San Luzon ang bangkay ng 2 biktima kaninang umaga. Ayon sa BFP, 26 pa rin ang bilang ng na-rescue habang may 17 naman ang nawawala bunsod ng insidente. Patuloy namang nagsasagawa ang mga responder ng paneling, thermal scanning at ang pagdideploy ng mga K-9 units sa 4 na bahagi ng gusali para matiyak kung may iba pang survivor na naipit sa ilalim ng debris. Kapag wala na kasing matukoy na senyales ng buhay, ay saka isasagawa ang full debris removal operation. Mula sa BFP para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
2: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Okay, Lunes na naman tayo, May 25, 2026 at nasa huling linggo na tayo ng buwan na ito. At sabi posible na raw na ideklara ngayong linggo or next week yung opisyal na simula ng tag-ulan. At sa pagpapalit ng panahon, panibagong mga sakit na naman ang ating paghahandaan. Kasama rin dyan ang mga tinatawag na vector-borne diseases. Kaya sa episode natin ngayong hapon, alamin natin ano-ano bang mga sakit ang dala ng mga vector, paano na ipapasa ang mga ito, mga sakit sa tao. Bakit mas tumataas ang kaso ng vector-borne diseases tuwing tag-ulan at iba pa?
3: Siyempre, Ched, napaka-importante na malaman natin itong mga vector na ito. Napakadami pala nito. No? At all of them, actually, they cause sickness or illnesses na pwedeng-pwede naman palang maiwasan.
2: Mm-hmm. Sige, Doc. Sa pag-umpisa natin, Doc, linawi muna natin ano ba ang ibig sabihin ng vector.
3: Yes, pag sinabi natin vector, mga organism ito o insekto, na nagdadala at nagpapasa ng mikrobyo o kaya yung mga tinatawag nating parasites ano mula sa isang infected na tao o hayop papunta sa iba ano. So ang mga pinakakaraniwang mga vectors na nasa listahan natin, ito yung mga lamok no, yung garapata, kuto, tsaka yung mga pulgas ano. So ibig sabihin, hindi mismong lamok ang sakit ano, kundi carrier lang sila ng mga virus o yung mga tinatawag nating parasites.
2: Mm-hmm. So, Doc, ano-ano bang mga sakit ang karaniwang kabilang dito at ano yung pinaka-common dito sa Pilipinas?
3: Yes, yung karaniwang vector-borne diseases, ano, number one, ano, palagi sa statistics, ito yung dengue, so malaria, mga chikungunya, yung Japanese encephalitis and filariasis, ano, pinaka-common dito sa Pilipinas, gaya ng nabanggit ko, ano, itong dengue at saka malaria, and yung chikungunya, ano, at kung titignan mo, mga lamok, lahat ang involved dito.
2: Mm-hmm. So, Doc, ang susunod kong tanong, yung mode of transmission, kadalasan ba sa kagat? Yes. Na ipapasa yung sakit?
3: Yes, kapag kumagat ang infected na lamok o yung vector mismo no, na pinag-uusapan natin, sumisip-sip ito ng dugo. Eh, no? So, by doing so, naitatransfer na niya. No? Nandun yun sa may saliva niya. Kasabay nito, naipapasok ang virus o yung parasite sa katawan. Ano? Halimbawa, yung dengue virus na dala ng Aedes aegypti na mosquito. O yung malarial parasite no, dala ng Anopheles mosquito. Pag ang mga lamok na ito, yung mahaba nilang proboscis ano, dito kasi nandun yan eh. Kapag kumagat sila, napakasakit pag nakakagat yung mga mosquito ano, doon na nila naita-transfer yung mga sakit na dulot nila.
2: Mm-hmm. Doc, bakit naman mas tumataas yung kaso ng vector-borne diseases kapag panahon ng tag-ulan?
3: It has something to do with the breeding ano, manner ng mga mosquitoes ano, pag maraming naiipong mga tubig, ito yung gustong-gusto nila ano. So kagaya ng mga sumusunod, yung gulong ano, nakaka-collect talaga ng tubig yan, lalong-lalo na nag-umpisa na official yung tag-ulan, yung mga paso nakaka-collect talaga ng tubig yan, yung bubungan natin, yung mga kanal, o kaya yung mga iba't ibang lagayan ng tubig ano, diyan nangingitlog kasi yung mga lamok. So kapag tag-ulan, mas mabilis dumami yung mga lamok, mas mataas yung exposure ng mga tao at mas mabilis ang transmission ng sakit kapag nagkaganon.
2: Mm-hmm. Doc, totoo ba na kahit malinis yung bahay, pwede pa rin pamugara ng lamok?
3: Oo, kahit na malinis ang bahay, basta may naipong tubig, merong flower vase, no? May water dispenser tray, o kaya yung mga pet bowls, ano? O kaya mga baradong kanal, pwedeng pamugaran nito ng mga lamok. Ano? Yung dengue mosquito, mahilig pa nga minsan yan sa malinis na tubig. Ano? So, hindi, although sa kanal, pwedeng-pwede sila, basta hindi ito nag-move ano? Para hindi sila matangay ng current. Kaya nga, any collection ng water na stagnant, hindi ito nag-flow, no? Yan ang pinakagustong-gusto nila na pamugaran.
2: Mm-hmm. Pagdating sa malaria, Doc, na isang ang klase ng vector-borne diseases, bakit sa mga malagubat na lugar naman ito nakukuha, yung mga tinatawag na tropical rainforest, bakit sa ganitong klase ng environment na nabubuhay yung mga lamok na may dala na ganitong klase ng sakit?
3: Yes, no? Napaka-kakaiba kasi yung life cycle ng lamok na nagdadala ng malaria ano. Mm-hmm. At ang mga lamok nga na ito yung tinatawag nating Anopheles mosquito ano, nabubuhay sila sa mainit na lugar, mahalumigmig na lugar, ano? Usually ito sa kagubatan, mataas ang ulan, yan, maraming halaman at stagnant water. Karaniwan na sa ano ito, no, yung sa mga forested areas at sa mga bundok natin, sa mga rural communities, mas marami rin doon ang mga breeding sites kasi at mas konti minsan ang access ng healthcare at mosquito control sa mga ganung lugar.
2: Mm-hmm. Doc, kung ang dengue ay nabubuhay sa mga paso o sa mga lugar na mayroong naiimbak na tubig, ang malaria naman sa mga malagubat na ano na environment. Saan naman nakukuha yung sakit na chikungunya? Saang environment naman nabubuhay yung mga lamok na may dala ng ganitong klase ng sakit?
3: Parehas halos sila ng dengue, no? Usually makikita mo yan sa mga urban areas, sa mga matataong mga komunidad, ano? At saka sa mga lugar na may stagnant water, no, dahil pareho silang kadalasang dala ng Aedes aegypti na mosquito, usually yung Aedes na family.
2: Mm-hmm. Dok, totoo ba na mga bata ang mas prone na tamaan o magkaroon ng vector-borne diseases?
3: Totoo yan, ano, lalo na sa mga bata na usually labas kasi sila ng labas, ano, so yung exposure nila mas matitindi. Yung mga elderly kasama na din diyan, yung mga buntis, may mahihinang mga resistensya, ano. Sa mga bata naman, mas mabilis na kasi ma-dehydrate, mas hirap minsan sabihin yung mga sintomas, hindi nila kayang sabihin, mas mabilis lumala kapag may severe dengue yung mga kabataan. Pero tandaan, kahit sino pwedeng tamaan ito, ano. So tumataas lang naman yung mga statistics sa mga kabataan, elderly, tsaka mga buntis, all because mahihina pa yung mga resistensya ng mga ito. Yung mga elderly naman, ito na yung time na pababa na yung immune system nila. Tsaka yung mga buntis naman, owing to the fact na dahil buntis sila, talagang vulnerable sila sa mga iba't ibang uri ng mga infectious diseases.
2: Mm-hmm. Halimbawa, Doc, araw-araw kang kinakagat ng lamok, pero hindi naman nagkakasakit. Posible bang magkaroon ng dengue? Lalo't alam mo, minsan nagkaroon na ng kaso doon sa lugar ninyo?
3: Oo, pwede, no? Posible pa rin. No? Pero hindi lahat ng lamok ay may dengue virus. Ano? Pero kahit isang infected mosquito bite lang ay maaring magdulot na ng dengue. Ano? So lalo na kung may kaso dun sa lugar, alam natin na meron ang mga ito. Ano? O kaya merong outbreak, dumami bigla yung mga bilang ng mga pasyente na nagkaroon ng dengue or mas maraming dengue carrying mosquito sa isang community. No? So ito yung mga chances na magkakaroon ka talaga.
2: Mm-hmm. Doc, paano ba malalaman naman kung simpleng lagnat lang o posibleng dengue, malaria o iba pang vector-borne disease na yung tumama sa iyo o dun sa iyong anak?
3: May mga warning signs tayo na sinusunod, ano? Pag dengue, mataas yung lagnat, sumasakit ang ulo, pananakit ng katawan, pamumula o mayroon kang rashes, ano? Usually mga petechial rashes ang mga ito, mga microhemorrhages beneath the skin, ano? And okay, pananakit sa likod ng mata, ano? Usually ito yung mga dengue. Yung malaria naman, paulit-ulit na lagnat, no? So magi-spike siya and then bababa siya. Kumpara dun sa dengue, talagang palaging mataas, ano? Kung bababa man, hindi yan aabot dun sa normal. Pero palaging may lagnat palagi yung dengue, ano? So yung malaria kasama na rin dito yung chills, ano? Yung characteristic shaking chills, ano? Makikita mo dito sa malaria. Kaya matinding pagpapawis. Okay, nanghihina, history ng travel sa mga merong malaria na area, ano? Kapag persistent ang lagnat, magpatingin kayo kagad at huwag nang mag-self-medicate, ano? So napaka-importante kasi na mas maaga nating makita yung mga ito para ma-institute yung tamang gamutan.
2: Mm-hmm. Dok, nabanggit nyo na yung gamutan. Pare-pareho ba yung treatment sa vector-borne diseases o depende dun sa sintomas?
3: Yung ang ano kasi ng dengue, this is self ano kasi, ano, kailangan na malakas ang pangangatawan mo para mas mabilis kang gumaling. For those cases na talagang mahihina yung mga resistensya nila, yata bumabagsak talaga yung platelet count, nagkakaroon ng bleeding, yan kino-confine natin yung mga yan. Pero most cases naman nakakaya naman sa bahay. Unfortunately, paano natin malalaman kung kung kailangan na ng hospitalization o hindi. Ano, usually, umaabot sila dun sa mga severe cases at nagkakaroon ng bleeding. That's the reason kung bakit kinoconfine natin ang mga ito. Sa malaria naman, kakailanganin natin talaga yung mga gamot patungkol dun sa malaria. No? So, may mga available tayo dito at actually, kinokontrol natin yan para kahit pa paano, kapag nire-reseta natin sila, effective pa rin sila. No? Kasi we do not want them to be abused. Kadalasan kasi nagbibigay ng mga spot na mga medications para lang malaman kung dengue ba itong ikinalalagnat niya o hindi. Ano? Kasi nga, minsan mabagal yung yield o mahina yung yield pag nagpagawa tayo ng mga stain para makita yung mga malarial parasites. But at least, when it comes to the treatment, magkaibang-magkaiba sila. We usually use yung mga tinatawag nating medications para mapuksa itong mga malarial parasites.
2: Mm-hmm. So, iba pa rin ano, ang gamutan kahit nasabihin na vector-borne diseases yung tumama sa'yo. Dok, kung pag-uusapan naman yung mga komplikasyon, ano yung mga pwedeng mangyari sa isang pasyente kapag lumala o napabayaan itong ano, tumama sa kanyang ganitong klase ng sakit?
3: Yes, mga posibleng mga complications no, gaya ng severe bleeding. There are instances na wala ka talagang makuhang blood and blood products no, kagaya nung platelet concentrate, fresh frozen plasma o kaya yung whole blood no, or even packed RBC. Minsan wala kang makuha ano, sa dami ng mga hospitals na tinatawag natin eh, wala pa rin tayong nakukuhang mga available. Kasi kung titignan mo, umaabot lang ng mga 5 days bago magkaroon ng expiry dito. Ano, kaya lang lahat ng mga nagdo-donate, nauubos talaga yung mga dugo eh. Kaya kailangan talaga natin yung mga blood donors dito. Ano? So, maliban pa dun sa severe bleeding, kakaroon tayo ng mga organ failure, brain infection, dehydration, sometimes maabot hanggang shock. Ano? It's either na sobrang baba na talaga ng blood pressure kasi nga matinding-matindi na yung infection, nagkakaroon ng sepsis. And siyempre, yung mga bagay na hindi natin nagugustuhan, yan, respiratory distress, kapag ang mga ito hindi naagapan, pwede talaga itong ikamatay.
2: Mm-hmm. Dok, kung pag-uusapan na yung prevention, meron na bang mga bakuna laban sa ilang vector-borne diseases?
3: Well, meron ng mga nagawa no, for dengue, pero hindi naman ito na nag-push through. Ano? Yung sa malaria naman, so far, hanggang ngayon, wala pa rin. Ano? Mga viral diseases kasi ito, at hindi pa talaga sila nakakagawa ng mga effective na mga vaccines, although sa dengue merong nag-umpisa na no, pero hindi ito na tuloy. Mm-hmm. And hopefully in the near future makagawa talaga ng mga vaccines na commercially available na walang masyadong side effect and very very effective no, yun ang pinaka importante.
2: Mm-hmm. Okay, meron na lamang po tayong 15 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at papapasukin na natin yung ating mga balita.
1: Doctors on Board dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Okay, ito, Metro Reports muna tayo. DSWD, tinayak ang psychosocial support sa mga apektado ng pagguho ng gusali sa Angeles, Pampanga. Nababalik si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Report.
5: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development na magbigay ng karagdagang tulong para sa mga naapektuhan ng gumuhong gusaling under construction sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa DSWD, bukod sa food packs at cash assistance, ay magbibigay din ito ng psychosocial intervention para sa mga pamilya ng mga biktima at mga naghihintay pa ng balita tungkol sa kanilang nawawalang kaanak. Sinabi din ni DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at nakahanda pang magbigay ng karagdagang tulong kabilang na ang medical pati na bureau assistance. Sa pinakahuling tala ng ahensya, aabot sa 34 na individual ang nabigyan na ng family food packs, hygiene kits, ready-to-eat food packs at 10,000 cash assistance. Patuloy rin ang koordinasyon ng ahensya sa lokal na pamahalaan ng Angeles City, rescue teams at iba pang concerned agencies para matiyak ang tuloy-tuloy na tulong sa mga naapektuhan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Sa Kamara naman tayo, House Speaker Faustino Boji D. III kinilala ang mahalagang papel ng Palarong Pambansa bilang inspirasyon sa kabataan. Sa balita, maghatid sa atin si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Kinilala ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mahalagang papel ng mga kabataan, faculty at mga magulang sa Palarong Pambansa. Ayon kay D., dapat magsilbing inspirasyon ang 2026 Palarong Pambansa upang hikayatin ang mas maraming kabataan na mangarap ng mas mataas, magsikap at maniwala sa sariling kakayahan sa larangan ng sports at buhay. Sa kanyang video message, sinabi ni D. na mahalaga ang papel na ginagampanan ng sports sa paghubog ng disiplina. Ayon pa kay D., higit pa sa pagkapanalo ng medalya at kampyonato ang kahalagahan ng Palarong Pambansa dahil isa rin itong pagdiriwang ng sipag, sakripisyo, teamwork at tiyaga ng kabataang Pilipino. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
7: Ang Palarong Pambansa ay isang pagdiriwang ng sipag, disiplina, teamwork at pangarap ng mga kabataang Pilipino. It goes beyond sports. It is an opportunity for our youth to build character, form lifelong friendships, learn the value of perseverance, and discover how far hard work and determination can take them. Sa bawat ensayo, bawat pawis, bawat sakripisyo, at bawat laban, ipinapakita ninyo ang tunay na diwa ng sportsmanship at ang lakas ng kabataang Pilipino.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Samantala, sa puntong ito, narito na ang ating
1: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
3: Libreng eye examination, ipinagkaloob ng Leyte Provincial Police Office sa mga pulis sa Leyte. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Okay, balikan na lang natin yung report na yan ni Jevic Epi. Samantala, sa norte tayo, kumuha ng report. Medical mission ng City Health Office ng Batac City, Ilocos Norte. Matagumpay si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Matagumpay ang medical mission ng City Health Office ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Batac, Ilocos Norte sa Barangay Palpalikong kung saan bitbit ng medical team ang libreng gamot, bitamina at pangunahing kagamitang medical. Personal din na tinungo ng medical team sa pangunguna ni Dr. Mara Medina Burleo ang mga tahanan ng mga pasyenteng bedridden na hindi na kayang magpasuri sa hospital. Ayon kay Batac City Mayor Marky Chua, benepisyo din sa mga residenteng nakatira sa kalapit na barangay sa naturang venue ng isinagawang medical mission. Sinabi ng alcalde na layunin ng medical mission na ilapit mismo sa mga Batakenyo ang serbisyo ng pamahalaan, lalo na para sa mga nakakatanda at may malubhang karamdaman na hirap ng bumiyahe dahil sa kondisyon. Dagdag ni Chua na ginawan na ng ordinansa ang medical mission kung saan magsasagawa sila ng 2 beses sa isang taon, ngunit mas dadamihan pa nila dahil sa mga nangangailangan ng atensyong medical. Ang hakbang ng LGU Batac City ay ambag at suporta sa adhikain ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may lapit sa mga kababayang kapos ang serbisyong medikal dahil mahalaga ang tamang kalusugan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Samantala, balikan natin yung report ni Jevic Epis. Ipinagkaloob ng Leyte Provincial Office sa mga pulis sa Leyte libreng eye examination.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nagsagawa ang Leyte Police Provincial Office o LPPO ng libreng eye examination para sa mga tauhan ng Philippine National Police o PNP. Pinaunahan ang aktibidad ni Police Colonel Serlino M. Sacro Jr., Officer in Charge ng LPPO, katuwang ang Optic Fashion Optical Shop sa pangunguna ni Dr. Maria Elena C. Sikugal. Layunin ng programa na makapagbigay ng abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa mata para sa mga pulis sa pamamagitan ng libreng computerized eye examination, vision assessment at professional optical consultation. Ayon sa LPPO, mahalaga ang malinaw na paningin upang mapanatili ang kahandaan at epektibong pagganap ng mga tauhan sa kanilang tungkulin at responsibilidad. Bahagi rin ang inisyatibong ito sa pagpapalakas ng advokasya ng organisasyon hingil sa kalusugan at kapakanan ng mga personel, kabilang ang pagpapalawak ng kaalaman ukol sa wastong pangangalaga sa mata para sa mga uniform at non-uniform personnel ng PNP. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, RP Reporters. Okay, ang bilis ng panahon. 8 minuto na lang bago mag-alas 2 ng hapon. At konting panahon na lang ang natitira sa ating programa. Doc, bago tayo pansamantala magpaalam, ano na lang yung mensahe ninyo sa ating mga taga-subaybay para mapanatiling ligtas sa laban sa vector-borne diseases?
3: Iwas po tayo sa kagat ng mga lamok, ano? Mga kuto, garapata, no? Itong mga ito. These are all vector-borne diseases na nagkukos ng dengue, malaria, chikungunya. Nakakatulong po dito yung mga dermatologics, no? Yung mga pinapahid natin, lalong-lalo na yung mga merong lemon eucalyptus derivatives, kasi kahit pa paano, naitataboy nila yung gaya ng mga insect repellents, kulambo, ano? Long sleeves, no? Mag-long sleeves tayo at panatiliin po nating malinis yung kapaligiran natin, ano? At sabi nga nila, mas na-attract daw yung mga lamok sa kulay black, navy blue, and even red, ano? O yung mga madidilim ang kulay. Kaya sabi nila, mas okay kapag light-colored yung clothes o kaya may mahabang manggas, ano? Pero hindi naman ito 100% protection. Pero nakakatulong yung 4S strategy, no? Kontra dengue. Yung search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, tsaka yung tinatawag nila support fogging or spraying. No? So, ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
2: Sana naging talakayan natin na ngayong hapon mas naunawaan ninyo itong tungkol sa mga tinatawag na vector-borne diseases. Napapanoon ang paalala natin dahil nalalapit na nga ang tag-ulan kung kailan mas tumataas yung panganib na kumalat ang ganitong klase ng mga sakit. Mahalagang tandaan natin na hindi lang paggamot ang susi, kundi higit sa lahat ay ang pag-iwas. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at maraming salamat din syempre sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team. Sa technical side, andyan si Van Malilin at Jubel Lustre, at sa production side naman sa ating executive producer si Miss Jam Season. At tabayanan po ninyo 5 minuto ng pagbabalita, hatid sa inyo ni Omar Anthony Aquino, at pagkatapos ay sa inyo na ang huwang trabaho ni Miss Jamie Quinto. Ako naman po si Ched Oliva, nag-iwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Kasunduan sa Depensa at Kalakalan, inaasahan sa 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. May ulat si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mga agreement ang inaasahang mapagtitibay sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan kaugnay ng nakatakdang state visit ni Pangulong Marcos doon. Kabilang dito ang bagong kasunduan hindi lamang sa larangan ng defense kundi pati na din sa trade and investment, ganoon din sa human resources. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa pangunahing pag-uusapan ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kooperasyon sa maritime security, defense, ekonomiya, energy resilience at iba pang emerging sectors. Kasama din tatalakayin ng dalawang lider ang mga regional at global issues kabilang at development sa Pacific Region, ASEAN at sitwasyon sa gitnang silangan. Meron din pakikipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese businessmen at Philcom event kung saan ay personal na makakamusta ng Pangulo ang mga Pinoy sa Japan. Kasama din sa state visit ang courtesy call ni Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Pakinggan natin si DFA spokesperson Annalyn Ratonel.
12: Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at human resources. Nakaschedule din ng Pamulo to meet with Japanese business groups and members of the Filipino community in Japan.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpahayag ng kumpiyansa sa pamumuno ni dating Senador Francis Tolentino bilang incoming DOLE Secretary. Mula sa Malacanang, may ulat si Raquel Bayon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senator Francis Tolentino. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, tiwala ang Pangulo na mapamumunuan ni Tolentino ang DOLE dahil sa kakayahan nito at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan, mapalukal man o nasyonal na level. Ngayong hapon, opisyal na manunumpa sa pwesto bilang bagong kalihim ng DOLE si Tolentino na pangungunahan mismo ni Pangulo Marcos. Ayon kay Jose Castro, dahil sa health condition ng dating DOLE Secretary Bienvenido Loguesma, kaya't kinailangan na magtalaga ng bagong Labor Secretary.
14: Kanyang health condition. Kaya po kailangan po na magkaroon at magtalaga ng acting Labor Secretary. Tiwala si Pangulo Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal.
13: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Mataas na resulta ng pinakahuling Okta Research Survey kaugnay sa mahakbang ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Welcome sa AFP o Armed Forces of the Philippines. May live report si Diane Leal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Omar. Welcome sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang resulta ng pinakahuling Okta Research Survey kung saan 76% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mga hakbang ng pamahalaan sa pagtatanggol sa pambansang teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, ang nasabing resulta kung saan 7% lamang ang hindi sumang-ayon ay nagpapalakas sa kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang pagtupad sa kanilang mandato. Sinabi ng AFP na nananatili silang matatag sa pagtupad ng kanilang tungkulin na protektahan ang Exclusive Economic Zone o EEC ng bansa at protektahan ang mga Pilipino mangingisda alinsunod sa kanilang constitutional mandate at sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Nagdag pa ng AFP na ang matibay na tiwala ng publiko ay lalo pang nagpapatatag sa kanilang paninindigan laban sa coercive at illegal action sa karagatan ng bansa. Iniyak na ba ng militar na magpapatuloy sila sa kanilang operasyon ng may professionalism, transparency at pagsunod sa international law. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Sa ating panguling balita, National Irrigation Administration handa na sa posibleng epekto ng Super El Nino. Si Ray Ferrer sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagpatupad na ng iba't ibang hakbang ang National Irrigation Administration katuwang ang Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga sakahan sa bansa. Kabilang sa isinasagawang preparasyon ang inspection at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis ng mga kanal at maintenance activities. Layo nito upang mapabuti ang daloy na tubig at matiyak ang sapat na supply ng irrigasyon para sa mga magsasaka ngayong tag-init. Pinalagpas din ng NIA ang koordinasyon sa irrigators associations, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mas maayos na water management at pagpapatpad ng water conservation measures. Inikayat din na ahensya ang paggamit ng climate resilient technologies gaya ng solar-powered irrigation system upang makatulong sa pag-angkop ng mga komunidad sa posibleng matinding tagtuyot na dulot ng Super El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maging fuel efficient,
16: panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Mas pinalakas, pinalawak.
20: Radyo Pilipinas.
19: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
21: Ang taginting ng FM.
19: At lakas ng AM.
21: Sa iisang himpila.
19: Pinagsanib na puwersa.
21: Para sa mas malawak.
19: Mas maraming mararating.
21: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
19: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
22: Trending issues. Na pinag-uusapan.
23: World News in 5.
24: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
25: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
26: 66 Impormasyon.
27: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
28: Sports Radio 918.
29: Radyo Magazine 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
31: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radyo Magazine.
36: Serbisyo Publiko.
37: The AM and FM Collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas.
41: And Capital 104.3 Collab.
42: Radyo Pilipinas is on Viber.
43: Viber.
42: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
43: Receive credible news and information.
42: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
43: Stay on track
42: with Radyo Pilipinas on Viber.
43: Viber.
42: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
44: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
45: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
44: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
46: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
42: Ito ang Presidential Broadcast Service.
39: Radyo Pilipinas!
42: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
39: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Publiko.
5: 9 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
42: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Sampung minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang-magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo, Lunes na naman ang isa na namang edisyon ng One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM. Sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At syempre pa, kami po naman ay sabayang napapanood sa pamagitan po ng lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Sa pangunguna po yan ng aming Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. Kung kayo po'y hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming Facebook page. At syempre, ang amin po namang Telebisyon, ayan, may TV na rin kami syempre pa. Sa TV Plus, nasa Channel 3 po tayo. At sa For the Box, Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto, hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang One Trabaho at ang ating po pag-uusapan, kamustahin natin ang trabaho na ginagampanan ng Philippine Statistics Authority. Yung ating, oy, palagay ko ito yung ano, nag-merge na dito yung dating opisina ng mother ko. Ayan, yung Bureau of Agriculture Statistics, if I'm not mistaken, under na din sila ng PSA. Gaano ba kahalaga yung kanilang ginagawang trabaho, no, para po sa Pilipinas? Ayan po ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito, kaya tutok lamang sa One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital, sa FM at sa AM 738.
42: Juan Trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: 2:12 ang ating oras, di na natin patatagalin pa. Kasama po natin, dalawa pa. Okay, kasama po natin ang isang unahin muna natin, ang Administrative Officer 5 ng Human Resources Division ng PSA or Philippine Statistics Authority, si Ma'am Mona Liza P. Caliba. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Mona.
1: Magandang hapon din po, Ma'am Jamie.
5: Okay. And syempre, ang kasama naman din natin, ang Board Secretary 3 ng Office of the National Statistician Planning and Management Service ng Philippine Statistics Authority din. Ayan, si Ma'am Joanne Kuya. Ayan, Ma'am Joanne.
6: Hello, Ms. Jamie. Good afternoon po and to all your viewers po.
5: Opo, magandang hapon po sa inyo. Okay, so unahin po muna natin siguro, hindi ko alam kung sino sa inyo ang sasagot nito, pero ano ho ba yung mandato ng Philippine Statistics Authority?
6: Sige po, Ms. Jamie. Again po, maraming pong salamat sa pag-imbita sa Philippine Statistics Authority, ma'am, sa inyo pong programa. And siguro po on top of mind, kapag narinig yung Philippine Statistics Authority, ang lagi po nating naiisip, pag kailangan natin ng birth certificate, marriage certificate, ayan, automatic PSA po yung naaalala natin. Mm. Pero maganda pong pagkakataon ito upang ipakilala po yung ahensya sa bawat isa. So as you mentioned, ma'am, merger po kami ng 4 government agencies, tama po yun. Isa po ang Bureau of Agricultural Statistics, Baed, ma'am, together with the National Statistics Office, National Statistical Coordination Board, and the Bureau of Labor and Employment Statistics. Ayan. And established po kami noong 2013, kung saan po kami po ang pangunahing sangay ng gobyerno na nagpaplano, nagde-develop o bumubuo, nagpapalaganap at nagpapatupad ng mga pulisiya ukol sa official statistics, general purpose statistics, civil registration, as mentioned po yung mga birth and marriage certificates natin, and inclusive identification system.
5: I see. Okay. So, kumbaga lahat po ng anything to do with statistics, no, populasyon, mga labor force ata, kayo din po ang naglalabas noon, hindi ba?
6: Yes, ma'am. Correct.
5: Oh, okay. So, it becomes official pag galing po, syempre, sa PSA. Ayan. Doon po sa inyong, bilang kayo po ay Board Secretary 3, no? At kayo po ay nasa Office ng National Statistician Planning and Management Services. Ano po yung pangunahing ginagawa po ninyo?
6: Opo. Ma'am, as the Planning and Management Service po of the Philippine Statistics Authority, kami po yung oversight pagdating po doon sa iba't ibang mga plano na ginagawa ng ahensya, yung ating pong mga targets na siniset taon-taon, kung ano po yung ating supposed na dinideliver to the national government, yung pong mga target ng buong ahensya. Kami po ang nagmamonitor nito at ini-ensure that we deliver accordingly. Depende na din po, syempre, of course, to the in accordance with the fiscal management also of the agency. At the same time, ako po as the board secretary, sa amin po dumadaan yung pong iba't iba. We are the highest statistical body of the agency, and sa amin po dumadaan kung mayroon po mga proposal on the refinements of the methodology that is being utilized of the agency. At sa amin din po yung pong mga interagency collaborations kung sakali pong mayroong mga partnership na hinahangad po ang ibang ahensya together with the Philippine Statistics Authority.
5: Okay, so ano-ano ho yung kategorya ang sakop ng pagsagawa ng research and survey ng PSA?
6: Unahan ko na din po, Ms. Jamie, no? Although hindi po ako yung assigned po doon sa mga researches na inyo pong naitanong, but in general po, tungkol po sa populasyon, trabaho, presyo, ekonomiya, agrikultura, pangisdaan, negosyo, at iba pa pong surveys yung amin pong pinag-aaralan sa amin pong mga researches. And mag-cite lang din po ako ng ilang instances. Ang datos po na nakalap namin, for example po sa CBMS, ay ginagamit ng local government units sa kanila pong local planning. And hanggang barangay level po ang CBMS, at maaari pong maging targeted ang programa ng ating LGUs, ng ating government, hanggang sa atin pong grassroots. At ginagamit din po ang CBMS para sa paglinis ng listahan ng beneficiaries ng Department of Social Welfare and Development. For sure po, po na pag-usapan na din po yan sa inyo pong programa. Ano. At another instance po siguro, ma'am, yun po naman inflation data po natin, ginagamit po siya ng BSP at ng ating economic managers para malaman ang estado ng ating ekonomiya, at ginagamit din po itong input ng BSP sa pag-determine ng ating interest rates. Ayan. But to, of course, to learn more about our researches po, yung mga interested naman po nating students and other stakeholders may write a formal letter, of course, to the Philippine Statistics Authority for this matter po.
5: Oo. Tamang-tama ho yan, kasi nabanggit nga ninyo about mga survey. Totoo naman, no, na-remember ko, correct me if I'm wrong, no? Pero sa pagkakaintindi ko, like halimbawa yung mga klase ng mga bigas nung araw, I think mother ko, yung Bureau of Agriculture Statistics, may mga ka-opisina siya na talagang nagpupunta sa mga palengke, ganyan, and then talagang nag-check sila kung magkano yung presyo, no, ng ano, ng mga bigas, mga ganon. So until now, ginagawa pa rin ito ng PSA?
6: Yes, ma'am. Opo. Monthly po ang atin pong inflation report. And this is being delivered po of none other than our undersecretary. And regularly po ang monitoring po namin ito pong datos na ito.
5: Oo, at talagang kailangan ba magaling talaga sa math? Kasi karamihan ng mother ko magaling sa math. Yung mga ka-opisina niya, ganun din. Oo, talagang ano, mga statistician, talagang mahuhusay kayo sa math, no? Requirement?
6: Opo, in employment, ma'am, no?
5: Oo.
6: Ako, personally po, comms po ako.
5: Okay.
6: Communication graduate po ako, ma'am. Pero like all other offices naman po, may administrative and operations arm si PSA. So, in the administrative side po siguro, andyan po yung ating budget office din, HR, accounting, general admin. Sa amin po, sa planning and management service, may legal office din po tayo, ma'am. And yun po siguro mga on statistical, yung concentration, of course, ayun pong sa operations po natin. Dun po sa mga nabanggit, ma'am, ninyo kanina, meron po kasi tayong labor force survey, sa atin din po yung census of agri and fisheries, yung mga ganyan po.
5: Oo. Siguro ho, para maka-relate din yung ibang mga nakikinig sa atin, ano? Like ito, si Ma'am Evelyn G. Romero, sabi niya, magandang balita ito, nakakatulong po sa lahat ng tao na mahihirap tulad ko. Oo. ano ito, na isa na daw siyang byuda. Okay, paano nga ba nakatutulong, no? Yun pong mga inilalabas na data ng PSA, lalong-lalo na ho doon sa mga sabihin na natin nasa laylayan ng lipunan.
6: Opo, ma'am. As mentioned, ma'am, no, yung CBMS data po natin right now is being utilized by our local government units. At mas targeted po yung mga ayuda na binibigay po ng ating national government. At ini-ensure po natin na yun talaga pong mga nasa pinaka mahihirap na estado ng lipunan, yun pong nabibigyan ng tulong ng gobyerno. And through the partnership po of PSA and the SWD, this is made possible po. Ano yung nabanggit po kanina ng atin pong tagapakinig, siguro po kung sila po talaga ay nandoon sa estadong yun ng kanilang buhay, maaari po na isa po sila doon sa nasa listahan po ng PSA and is therefore a beneficiary of the DSWD programs po.
5: Ah, okay. So lahat ng mga nag-gather ninyo ng mga data, let's say, ito kailangan talaga ng tulong nito, na i-forward ka agad ninyo dito sa DSWD.
6: Yes, ma'am. May ongoing partnership po between the two agencies po.
5: Mm-mm-mm. Okay. So, kung minsan kasi, hindi ba, at least medyo naliwanagan ho tayo ng kaunti dyan na, kasi yung iba, di ba, sasabihin nila, palista naman ako ng palista sa barangay, hindi naman ako nalilista, mga ganon. O kaya naman, ba't kaya dati akong kasali, tapos ngayon nawala na. It's because, ayun nga, paano bang maipapaliwanag yun, ma'am, in layman's terms, sa panig ng PSA and also with the DSWD. So kayo pala yung nagbibigay din ng names.
6: Ma'am, siguro po, it depends po, no, doon sa mga programa po na ating

0: going na pagmamatch po doon sa mga datos na nakalap ni PSA with the DSWD beneficiaries, and from there po siguro yung appropriate intervention are being identified for the public po.
1: I see. Okay. Nako, napakaganda ho ng mga binabanggit po ninyo, no? And again, at least nalaman din ng taong bayan na pagka PSA, hindi lang yung puro birth certificate lang ang ano, no, ang kinukuha. Ayan, meron ho tayong iba pang function nila, at napakinggan po natin yan. Anyway, ma'am, siguro i-segue ko na din. Sa ngayon, parang ano na, no, puro online na lang din ang PSA. Speaking of which, yung pagkuha po ng ano, ng birth certificate, no?
0: Yes ma'am, may pinatutupad po tayong appointment system. Accessible naman po yan doon po sa ating PSA website. And then doon po nila pwedeng iset kung kailan po sila mag-visit doon sa mga identified outlets po natin to get their civil registry documents. Ayun po. Nag-start po yan ma'am nung, syempre po, nung after pandemic. The pandemic. Uh-huh. Po, yes po. Uh-huh. And then tinuloy-tuloy na po ng ahensya.
1: I see. O, kasi para hindi na din masyadong crowded and mahabang-mahaba yung pila, di ba? So, may iba pa ho bang hotline ang PSA, yung helpline po ninyo?
0: Ma'am, before we proceed po siguro doon, yung pong kasamahan ko din po na si Miss Mona can also discuss po siguro yung hiring process, ma'am, ni PSA po, if may interested din po sa listeners po natin na maging bahagi po ng workforce namin.
1: Actually, pinatapos lang po namin kayo, and then after this, si Ma'am Mona naman, para at least hindi yung paiba-iba tayo ng topic, so mas maganda na sa inyo po muna, and then after ng ating commercial break, si Ma'am Mona naman. Okay. Anyway, baka may iba pa po kayong gustong babanggitin, ma'am, no? Yung like halimbawa ho ay kung merong interesado na mag-apply for sa PSA, siguro as statistician, talaga bang requirement na mahusay sa math or sa mathematics?
0: Opo ma'am, prerequisite po talaga na statistical related po yung courses po na kanila pong kukuhanin. Frequently po, no, may mga nagbe-visit po dito sa amin pong opisina from the different state universities and colleges po from around NCR din and other regions po, na nakikita po nila kung ano yung operations namin dito, and ini-encourage po namin sila na maging bahagi po ng workforce ng agency. Usually ma'am, mga BS math po or statistics related nga po ng mga programs.
1: I see. Okay. Kaya talaga siguro hindi na rin ako pinilit ng nanay ko. Anyway, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Joanne, no? And then babalikan po natin si Ma'am Mona para naman doon sa mga job opening and other career, yan yung career path sa PSA. Babalikan po natin ang Philippine Statistics Authority. Sandaling-sandali po lamang ang oras natin, 2:27 ng hapon.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o

0: Taika ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Bagong Bayani, ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
4: World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
8: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
8: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
8: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radio Pilipinas.
8: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Juan Trabajo.
11: Juan Trabajo.
10: Kasama si Jamie Quinto.
11: Juan Trabajo.
10: Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: 2:32 ang ating oras na sa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito pa rin po ang Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 sa AM. At kasama pa rin po natin, nasa kabilang linya natin, ang Human Resources Division naman ng Philippine Statistics Authority, ang Administrative Officer 5, si Ma'am Mona Lisa T. Caliba. Magandang hapon po ulit, ma'am.
13: Magandang hapon din po, Ma'am Jeannie, at sa lahat po ng mga nakikinig.
12: Thank you for waiting po, Ma'am. Anyway, hindi ko ho alam kung bago siguro, sayang, baka maitanong din natin ito dun kay Ma'am Joanne kanina. Meron ho palang nag-comment po dito si Ma'am Evelyn Romero. Sabi niya, ang sahod daw niya sa Quezon City, 9,000. Ano daw ba ang dapat na sahod ng isang caregiver or old sitter, hindi babysitter, no? Okay. I think pagka ganyan ho, hindi ko ano, not sure, pero dati ang pagkakaalam ko ay dapat ata licensed nurse ka kung ikaw ay parang personal nurse or nagki-caregiver, lalo na kung may sakit, no? But then again, we have to double check that from the Department of Labor and Employment. Pero meron ho ba na data ang PSA tungkol po dito?
13: So tama po kayo, ma'am, yung pong tungkol sa mga ganyang klase ng trabaho po, yung dole po yung talagang nangunguna para sa datos ng mga sweldo.
12: Uh-uh.
13: Para po dun sa specificong trabaho na yan. Ang PSA po, ang inaaral po namin ay yung tungkol po sa mga employment rate, ganyan po. Kung ano po yung mga nakuha ding trabaho ng ating mga kababayan, kung ilang oras po yung ginugugol nila sa isang particular na trabaho, yun po yung datos na kinokolekta naman po ng PSA po pagdating po sa mga employment po.
12: Oh.
13: And of course, among other information po.
12: Oho. Ma'am Mona, yun pong mga sabihin na nating available, no, na mga trabaho, baka gustong yung mga kababayan natin gustong magtrabaho diyan sa PSA, no? Ano ba yung dapat na kinukuha nila na kurso para sakasakali ma-employed sila diyan sa PSA?
13: Ayan, maraming salamat, ma'am. So, para po sa mga interesadong pumasok dito sa PSA, syempre po ang pangunahin naming trabaho ay yung sa statistics at mahalaga na sila po ay kumukuha ng statistical course, yung mga BS statistics, applied statistics, ganyan. Pwede rin po yung mga relevant courses katulad ng mathematics, ganyan, engineering, pwede rin po anything na has to do with math. Yan po yung pangunahing kurso. Pero syempre po, katulad po nung nabanggit kanina ni Ma'am Joanne, meron din pong non-statistical work, katulad po namin dito sa HR na administrative. So ako po naman ay nakapagtapos ng human resource management. Tapos po, katulad ni Ma'am Joanne, sa communication. So lahat naman po, meron trabaho din dito sa PSA. Pero lang, mas konti yung hindi statistical. Yun po. So, welcome po na mag-apply yung mga hindi statistics graduate kung ang kurso na napapasukan po ay pang-admin, ganyan, pang project development officer. May mga ganun din pong kurso.
12: Oho.
13: But kurso, yung pong trabaho.
12: Oho. Okay. Meron din ho ba kayo yung parang mga kagaya sa tawag dito, yung nagbabahay-bahay yung mga census, meron din ho ba kayong ganon? Mga field workers?
13: Ah, yes po, ma'am. Yan po, ang in charge na po dyan ay ang aming regional offices. Sila po yung umaasikaso ng hiring para po sa mga ating
12: mga field officers. Pero kung halimbawa ho, ganoon yung kanilang unang pinasok, no, na work, may chance ho ba na umangat yung kanilang career?
13: Pwede naman po, ma'am. Meron na po tayong mga ganyang pagkakataon nung nakaraan kung saan po nagsimula sila as sa census, sa pagsisensus, tapos dahil po sila ay nakapagtapos naman, yung iba po meron pa nga pong mga eligibility, so nag-a-apply po sila hanggang sa magkaroon ng mga bakanting position po na permanente, na yung iba po nagiging successful naman sa pagkuha ng permanent position na.
12: I see. Okay. Nako. Anyway, baka meron po kayong gustong ipaabot na mensahe, and also anyayahan nyo na rin po yung ating mga kababayan, lalo na no, yung iba na baka related yung kanilang kurso at gusto nilang i-pursue yung kanilang career sa PSA. Go ahead po, ma'am.
13: Thank you, Ma'am Jamie. So, salamat po sa serbisyo ninyo dito sa Juan Trabaho. Inaanyayahan po namin lahat ng interesado na mag-apply dito sa PSA, hindi lang po para sa mga statistical graduates, pati na rin po sa mga ibang kurso. Welcome po kayo dito sa amin. Ang aming pong career portal website ay hris.psa.gov.ph. Gawa lang po kayo ng account doon. Ang data privacy po ay pinahahalagahan namin. So, hopefully po, meron kayong makita doon na mga posisyon na naaayon po sa inyong kakayahan at mapasama po kayo sa amin dito sa PSA.
12: Ayun, okay. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Mona. Si Ma'am Mona Liza P. Caliba, ang Administrative Officer 5 and Human Resources Division ng Philippine Statistics Authority. And nakasama din po natin kanina si Ma'am Joanne O. Kuya, ang Board Secretary 3 ng Office of the National Statistician Planning and Management Service ng PSA.
14: Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Oras natin 2:39 ng hapon. Mga bagong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan, asahan daw po mula sa state visit ni Pangulong Marcos sa Tokyo ngayong linggo. Si Raquel Bayan sa detalye.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Magiging produktibo ang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tokyo simula bukas, natatagal hanggang 29 ng Mayo. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na ang pagbisitang ito, mayroong mga bilateral agreements sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang maseselyuhan, partikular anya sa linya ng depensa, kalakalan at pamumuhunan. Magkakaroon rin ang pagkakataon ng Pangulo na makaharap ang ilang Japanese business leaders na panibagong pagkakataon para sa Pilipinas upang makapanghatak ng investors sa bansa. Sabi ng opisyal, gagamitin rin ni Pangulo Marcos ang pagkakataon upang personal na kumustahin ang mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Japan. Base sa pinakahuling tala, nasa 340,000 ang mga Pilipino ang nananatili sa Japan. Ang ilan sa mga ito, permanent resident na. Ang iba naman, nagtatrabaho bilang guro, engineers, habang ang iba naman ay nasa healthcare sector.
16: Ang pagkakataon para makapag-usap si Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization, at emerging and future-oriented sectors. Inaasahan rin na mag-uusap ang dalawang leaders tungkol sa mga regional and global issues na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan, gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region at developments in the Middle East.
15: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Juan Trabajo, Trabajo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Samantala, UCCP bishops nanawagan daw po sa Senado na panindigan ang katotohanan at hustisya sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Nanawagan ng United Church of Christ in the Philippines o UCCP sa Senado na maging patas, matatag at makatarungan sa pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na pahayag ng Council of Bishops ng UCCP, sinabi nilang hindi dapat manaigang politika at personal na interes sa proseso ng impeachment dahil nakasalalay dito ang pananagutan sa gobyerno at proteksyon sa mga demokratikong institusyon. Giit ng mga obispo, hindi simpleng away politika ang impeachment kundi isang mahalagang mekanismo para mapanagot ang mga nasa kapangyarihan at maiwasan ang pang-aabuso. Binigyan din ng UCCP na ang public office ay isang sagradong tiwala na dapat gampanan ng may integridad at malasakit lalo na sa may hirap at mga nasa kalaylayan na lipunan. Hinimok din nila mga senador na huwag magpadala sa political pressure at personal na katapatan na maaaring makasira sa tiwala ng publiko. Kasabay nito, muli nanawagan ng UCCP para sa pananagutan kaugnay ng libo-libong namatay sa anti-drug campaign ng nakaraang administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Oras natin 2:43 ng hapon. Panawagan naman na magpatupad ng batas laban po sa troll farms at AI deepfakes. Suportado po yan ng Philippine National Police at maya-maya alamin natin ang kabuuang detalye. Okay, hatid ni Miss Diane Lear. Diane.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Diane.
18: Yes, Jamie, suportado ng Philippine National Police o PNP ang panawagan para sa batas na tutugon sa troll farms at mga deepfake na nilikha gamit ang artificial intelligence o AI. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr., kinikilala ng PNP ang pangailangan na makasabay ang mga batas sa lumalawak na digital threats gaya ng AI-driven disinformation, coordinated troll operations at deepfake technology. Sinabi rin ni Nertates na bagamat may mga umiiral ng batas na maaring gamiting batayan para sa mga hakbang, kailangan pa rin ng mas malinaw na legal tools at mas mabilis na pagtugon laban sa mga bagong digital threats upang maprotektahan ang publiko. Nagpahayag din ng pangamba ang PNP na hindi lang hindi sapat yung kasalukuyang mga batas ukol nga sa cybercrime at libel upang tugunan yung mas lumalawak at organisado at AI-assisted na online operations. Binigyan din ni Nertates na hindi lamang simple itong abuse na usapin dahil nga may mas malawak itong implikasyon sa seguridad. At bilang tugon dyan, sinabi ng PNP na paigtingin yung kanilang cyber unit, partikular na ng anti-cybercrime group yung pagmamanman at pagbuwag sa mga pinaghihinalaang troll farms at disinformation network. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: 2:45 ang ating oras, samantala 1,500 pesos na monthly subsidy para sa mga minimum wage earner. Ipinanawagan daw po ni Senator Sherwin Gatchalian. Si Nympha Asuncion sa detalye.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Huling binuhay ni Senator Sherwin Gatchalian ang kanyang panawagan para sa 1,500 pesos na buwanang subsidiya para sa mga minimum wage earners kasunod ng mabilis na pagtaas ng inflation nitong nakaraang buwan. Pinaalala ni Gatchalian na nasa krisis pa rin ngayon ang bansa kahit mamaingay ngayon ang tensyon sa politika. Binigyang din ng senador na ang 7.2% na inflation rate ay labis na nagpababa sa purchasing power ng mga mamamayan. Kung gagamitin niya ang 1,000 pesos noong 2018 bilang batayang halaga, ang purchasing power ay bumaba na sa 732.6 pesos mula sa 775.8 pesos para sa pangkalahatang populasyon at bumaba sa 715.82 pesos mula 773.4 pesos para sa pinakamahirap na 30% ng populasyon. Pinunto ni Senator Win na ang subsidiya ay hindi lang magpapagaan sa pasanin sa pananalapi ng mga minimum wage earners, kundi magpapasagli rin sa lokal na pagkonsumo at magpapasigla sa ekonomiya ng bansa. Sakaling maapumahan, inaasahang aabot sa 7.5 billion kada buwan ng magiging gastos dito ng gobyerno. Na 1,000 pesos kada buwan na subsidiya ay isa sa mga rekomendasyon ng pinamumunuan niyang Senate Protect Ad Hoc Committee. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Samantala, DSWD inilapit sa Bicolanos ang mga programang kontra gutom at pangkabuhayan. Si Ray Ferrer sa detalye.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Dinala na ng Department of Social Welfare and Development sa Sorsogon City sa Bicol Region ang mga programang kontra gutom at pangkaunlaran para sa mga pamilyang nangangailangan. Kaugnay ito, nagsagawa ang ahensya ng Innovations Caravan sa Baluga Sports Complex kung saan ipinakita ang iba't ibang social development initiative ng pamahalaan. Sinabi ni DSWD Undersecretary Ido Punay, mahalaga ang pagtutulungan ng national government at local government units upang maging matagumpay ang pagpapatupad ng mga programa para sa mga benepisyaryo. Kabilang sa mga itinampok sa caravan ang Walang Gutom Program, Tara Basa Tutoring Program, Protectin at iba pang serbisyo ng DSWD. Tampok din sa aktibidad ang Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge. Sabi pa ni Punay, layunin ng Walang Gutom Program na mabawasan ang food insecurity at mapabuti ang nutrisyon ng mga pamilyang higit na nangangailangan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: 2:49 ang ating oras at syempre pa ito ay personal na opinion ko naman ano. Nalulungkot naman ako at mukhang ano to, may bago na ba? Official na ba 'yon? Kasi may mga nabasa ako eh na ano, mukhang merong paggalaw, oo, sa Department of Labor and Employment. But then again, syempre, ito ay wina-welcome din natin yung anumang mga pagbabago dyan. But personally, syempre ako naman ay nalulungkot, no? May katotohanan itong mga naglalabasang mga balitang ito. Pero mukhang ang sabi ay, ano eh, mukhang positive na, oo. Anyway, mga kahuan trabaho natin, mga naghahanap pa rin ng trabaho. Ito po, narito ang wanted trabaho. Mga kahuan trabaho, hiring po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Sila po'y naghahanap ng Administrative Assistant 3, Intelligence Officers 2 and 4, Investigation Agents 1 and 5, Information Technology Officer 1, at Information Systems Researchers 1 and 2. Kung kayo po'y interesado, maaari po kayo mag-apply o magpasa ng requirements on or before May 29, 2026. Para po sa iba pang mga detalye, bisitahin ang https://cicc.gov.ph/careers. Ayan po, happy job hunting mga kahuan trabaho. Ayan, uy, ating kaibigan at director dyan, I think si isa sa mga ano, sa mga mahuhusay dyan na nasa CICC, itong si Director Aya Macalma. Ayun. Oras natin 2:51 ng hapon. Dako muna tayo sa ating flash report. Dating kalihim ng Labor Department, kinumpirmang nagbitiw na siya sa pwesto dahil po sa problema daw po sa kalusugan. Okay, we wish him well. Si Luisa Erispe ang magbabalita.
14: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
21: Wala ngang ibang dahilan ang pagbibitiw sa pwesto ng dating kalihim ng Department of Labor and Employment kundi problema sa kalusugan. Yan ang kinumpirma mismo ni dating Secretary Bienvenido Laguesma sa isang pahayag matapos i-anunsyo ng Malacanang na si dating Senator Francis Tolentino na ang uupong Labor Secretary. Bagamat hindi itinitalye ni Laguesma kung anong sakit ang kanyang tinutukoy, pero nagpasalamat siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tiwala na makaupo siya bilang kalihim ng 3 taon at sinabing kung may legasya man siyang iniwan, ito ay ang pagpapanatili ng integridad at tapat na pagseserbisyo sa publiko. Nagpasalamat din naman si Laguesma sa mga kapwa kalihim na nakatrabaho sa loob ng 3 taon at humiling ng patuloy na pagunlad ng bansa. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report.
12: Maraming salamat sa iyo si Luisa Erispe. Ayan po, yung binabanggit natin kanina, no? Oh, nagpalabas na pala ng statement si Secretary Benny Laguesma at siya nga po ay nagbitiw. Well, I wish you well, Sec, no? Personal na kakilala at kaibigan natin ito si Sec Benny. Isa sa pinakamahusay at masasabi ko, talagang kapag Department of Labor and Employment ay talagang by heart, alam na alam niya yan. But anyway, welcome naman si Tol, syempre. Ayan, ano man po yung mga changes sa government, ay atin po namang wini-welcome yan, syempre pa. Okay, dito naman tayo sa ating mga pa-birthday greetings.
1: Happy birthday! Happy birthday!
12: Happy, happy birthday sa atin pong kumare. Ayan, de si Jolly Mar Acuyong, ang host ng Musta Ka Mare ng Radyo Magazine 1278 AM, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 po yung kanyang program. Ayan, so 1278 po yan sila sa AM. Ayan, si Jolly Mar, 9 to 10 AM. Ayan, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
12: At syempre, happy birthday din sa, ito yung napakabait nitong taong ito, si Joseph Oclarit. Ayan, alam niyo eh, mahabang kwento, pero mabait po na UV driver. Ayan,
1: happy birthday!
12: Happy birthday si Fatma Hino, ang ating reporter din sa RP Holo. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
12: At syempre si Kuya Benji, si Kuya Benjamin Rosario.
1: Happy birthday!
12: Happy birthday sa iyo. At ang ating kaibigan si Jen Gabriel.
1: Happy birthday!
12: Happy, happy birthday! And with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Maraming salamat sa ating po mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio, sina Engineers Marvin Toledana, Orly Lopez, Jubel Lusre, May Vidania ang ating po executive producer, at si Isabel Sila. Antabayanan po ninyo ang news break hatid ni Sir Omar Aquino. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan. Trabaho.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Oras sa buong Pilipinas. 4 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
23: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Senadora Risa Ontiveros sinabing makakabuti sa Senado na maging Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Si Nympha Asuncion sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Para kay Senadora Risa Ontiveros, magiging maganda para sa mataas ng kapulungan kung si Senador Sherwin Gatchalian na magiging susunod na Senate President. Mga tatanda ang isinusulong ng minority bloc na kay nabibilangan ni Ontiveros si Gatchalian maging Senate President. Ayon kay Senator Risa, isang dekada na niyang nakakatrabaho at naobserbahan si Senator Win at para sa kanya ay napakaseryosong mambabatas nito. Isa rin anya ito sa mga nagpapahalaga sa dignidad at reputasyon ng Senado. Sa ngayon, dalawang senador pa ang kailangang lumipat sa grupo ni na Senadora Risa para mapalitan nila ang Senate leadership. Hinami naman ni Ontiveros na may taga-majority block nang nagpahayag ng intensyon na lumipat sa minority at may pag-uusap nang nagaganap. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: House Speaker Faustino Boji D. Duterte, suportadong pagsasabatas ng Universal Social Pension para sa mga senior citizen. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inihayag ni House Speaker Faustino Boji D. ang kanyang suporta sa lumalakas na panawagan na maisabatas ang Universal Social Pension para sa mga senior citizen. Ayon kay D., may moral na obligasyon ang bansa na pangalagaan ang mga nakatatandang Pilipino na naglaan ng kanilang buhay para sa pamilya at bayan. Sa ginanap na turnover ng unang batch ng mga lagda para sa kampanyang 12 milyong lagda para sa mga matatanda, sinabi ni D. na milyon-milyong Pilipino na ang nanawagan ng mas matibay na suporta para sa mga senior citizen na nahihirapan dahil sa tumataas na gastusin sa gamot, pangangalagang pangkalusugan at pamumuhay. Dagdag pa niya, hindi dapat tignan ang mga nakatatanda bilang simpleng statistics lamang kundi bilang mga magulang, lolo at lola at mga Pilipinong nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Sa kasalukuyan, limitado lamang sa mga indigent o mahihirap na senior citizen ang tulong pinansyal ng gobyerno sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizen Program na nagbibigay ng 1,000 pesos kada buwan sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
4: Ang ibig pong sabihin ito, tanging ang ating mga magulang ay dapat natin bigyan ng tamang kalinga sapagkat hindi po sa kanila, wala po tayong lahat.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Bumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, hindi pa nangangailangan ng tulong ng mga dayuhan sa ngayon ayon sa Office of the Civil Defense o OCD. May live report si Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, sa Omar, hindi pa nangangailangan ng tulong mula sa mga dayuhan sa ngayon ang isinasagawang search and rescue operation kaugnay sa gumuhong ipinapatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, nananatiling manageable ang insidente sa ilalim ng operasyon ng lokal na pamahalaan at ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 3. Sinabi ni Mariano na kung may foreign team na magpapahayag ng intensyong tumulong sa search and rescue operation, kailangan muna nilang makipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs bago ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa niya, mahalaga rin ang koordinasyon sa incident commander upang maayos na maitalaga at magamit yung mga resources para sa nagpapatuloy na operasyon. Batay sa pinakahuling ulat, umabot na sa 4 ang nasawi matapos nga ang nangyaring pagguho dito sa nasabing gusali. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Land Transportation Office o LTO, iniimbestigahan ng isang content creator na sangkot sa viral video ng overspeeding. Si Ray Ferrer sa kanyang balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inisyuhan ng Shukos Order ng Land Transportation Office ang rehistradong may-ari at driver ng motorsiklong sangkot sa viral video na in-upload sa Facebook page na Boss J. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, makikita sa naturang video ang mabilis at delikadong pagmamaneho ng motorsiklo sa expressway. Pinapatawag sa LTO Central Office ang content creator at may-ari ng motorsiklo para sa pagdinig sa Mayo 28. Alas 3 ng hapon upang magpaliwanag sa mga posibleng paglabag kabilang ang reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Habang sinasagawa ang investigasyon, inalarma na ang motorsiklo at ang lisensya ng driver. Muling nagpaalala ang LTO, hindi dapat gawing dahilan ang kasikatan sa social media para luwabag sa batas trapiko. Hinikayat din ang mga content creator
20: na maging responsable sa paggamit ng kalsada at iwasan ang mapanganib na content para sa online views. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Yan ang ating mabalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pinalakas, pinalawak,
8: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko,
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: That's right.
11: World Service Sports Radio.
25: Ang tagintig ng FM
26: at lakas ng AM
27: sa iisang himpilan.
28: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak na
30: serbisyo publiko.
31: Radyo Magazine 1278,
32: Sports Radio 918,
33: Radyo Pilipinas,
34: Radyo Publiko
35: 738,
36: at Radyo Pilipinas World Service.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3
40: AM and FM collab
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas,
43: Radyo Pilipinas
44: and Capital 104.3 collab.
45: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
46: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
47: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
48: Mahal ang gamot.
47: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
49: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
47: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
50: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
51: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
47: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
52: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
47: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
53: Ito ang Presidential Broadcast Service.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Publiko
56: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
53: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
2: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, makabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Isang makulay na araw ng Lunes, mga ka-PIA! Narito na naman kami para sa isang oras ng pagbibigay balita at makabuluhan talakayan na walang halong fake news na siguradong kapupulutan nyo ng mga bago at kapaki-pakinabang na kaalaman. Dito lang yan sa ating programang Impormasyon at Aksyon. At ngayong hapon, ako po ang inyong host, Jenny Red mula PINCR, at kasama ko ang napakagandang si...
1: Ako po si Jumalyn Doctorero, mula rin sa PIA-NCR.
0: Ah, diba? Isang hindi pa siya rin bago mukha, no? Kasi ito yung second time na ako, yes. Si Juma, nasamahan kami ngayong hapon. Salamat, Miss Juma. At syempre, mga ka-PIA, ang ating programa ay mapapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz, at mapapanood sa Affordbox Channels 45 to 49 at TV Plus Channel 3. At live din tayo sa Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. Kaya huwag kalimutan i-like, i-follow at i-share ang ating programa mamaya. Makasama natin ang ating kaibigan si Mr. Raymond Edwin Acoba, Head of Public Affairs ng PhilHealth NCR Regional Office, upang talakayin kung ano nga ba ang kabutihang dulot ng PhilHealth Yakap Program at kung ano ang mga benepisyong maibibigay nito para tayo ay maging ligtas, malusog at malayo sa anumang uri ng karamdaman. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan, kasama ang ating kaibigan mula sa PhilHealth, atin munang himayin ang mga maiinit na balita sa loob at labas ng ating bansa. Dito sa Impormasyon at Aksyon, ang bawat balita na aming hatid ay dumadaan sa masusing fact-checking upang masigurong wasto, balanse at kapaki-pakinabang para sa inyo. At upang ihatid sa inyo mga balitang yan, narito si Ms. Juma para sa In the News.
1: NFA magdadagdag ng milling facility para sa benting bigas. Naglansa ng National Food Authority ng emergency procurement para sa karagdagang rice milling facilities upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng murang bigas sa ilalim ng programang benting bigas. Sa kasalukuyan, mayroon ng 11,000 na benting bigas stores sa buong bansa at target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matriple pa ito. Ayon din sa NFA, nakabili na ito ng 25,000 metric tons ng palay mula Abril hanggang Mayo 2026 bilang dagdag sa buffer stock ng ahensya.
0: Nakakatuwa itong benting bigas na programa, yes, ng ating Pangulo. Nagsimula ito sa isang simpleng pangako na talagang tinupad, tinotoo, at talagang ini-effortan, kitang-kita natin yung effort na gawin itong nationwide para lahat po ng Pilipino ay may access sa mura at kalidad na bigas.
1: Malaking bagay din, Ms. General, yung... 20 pesos ha, kasi usually is 50 to 60 pesos.
0: Tapos parang you buy it at 10 kilos, yes, per purchase. So, yeah. sulit na
1: sobra
0: sulit
1: po. At para naman sa ating pangalawang news, PNP naghahanda na sa tag-ulan. Inihahanda ng Philippine National Police ang kanilang emergency response team para sa nalalapit na pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Natartes Jr., nakikipag-ugnay na ang kanilang police units sa mga lugar na madalas bahain at may banta ng pagguho ng lupa sa local disaster councils para sa preemptive evacuation, traffic management at rescue operations. Magkakaroon din ng nakaantabay na quick reaction teams at search and rescue units sa mga lugar na madalas na maapektuhan ng mga pagbaha at bagyo.
0: Baka nagtataka yung mga kababayan natin, no? Bakit medyo, medyo mainit pa, pero naghahanda na syempre ang ating pamahalaan dun sa magiging epekto ng mga pag-ulan. Kasi June, medyo ito na yung panahon ng tag-ulan.
1: Magsisimula na yan. Last week, Jenny Red, meron tayong mga na-experience na mga ulan-ulan, di ba?
0: At yung ibang bahagi ng bansa, medyo ano na po, nakakaranas na talaga ng malakas na pag-ulan. Kaya po, maganda rin ito nga maagang paghahanda na ginagawa ng ating PNP. Katuwang po ang buong pamahalaan. At syempre, anong panghuli nating balita ngayon?
1: And para sa panghuli nating balita, Pangulong Marcos bumisita sa mga nasunugan sa Parola Compound. Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilyang naapektuhan ng malaking sunog noong Sabado sa Parola Compound, Tondo, Maynila, na umabot sa Task Force Charlie ang insidente. Personal na nagtungo ang Pangulo sa Dalpan Sports Complex at Dalpan Evacuation Center kung saan pansamantalang nanunuluyan ang mga apektandong residente. Tiniyak ni Pangulong Marcos sa mga biktima na magbibigay ang pamahalaan ng tulong at pangunahing pangangailangan, kabilang ang hindi bababa sa 40,000 pesos financial assistance mula sa Department of Social Welfare and Development at National Housing Authority. Magpapaabot naman ng tulong at building materials ang Department of Human Settlements and Urban Development.
0: Mm-hmm. At pinakinggan nga natin yung pahayag ni Pangulo kanina. No? Ang pangako niya, hindi aalis yung buong whole of government approach doon sa areyang nasunugan hanggang hindi talagang fully recovered yung mga residente doon.
1: Personal pong pumunta si BBM.
0: Oo, so, kaninang umaga. Yeah. Ayun, at maraming salamat, Ms. Juma. Yan ang maiinit na balitang hatid namin sa inyo ngayong araw. Palagi nating tandaan, mga ka-PIA, dahil sa laganap ang fake news, misinformation at disinformation, lalo na sa social media, napakahalaga na tayo'y maging matalino, mapanuri at responsable sa pag-a-analyze nito. Ating tandaan na hindi lahat ng nababasa o napapanood online ay totoo, kaya laging mag-fact-check. Pinapayuhan ang pamahalaan ng publiko na maging mapagmatsyag laban sa mga peking text message at tawag na nagpapanggap na mula sa mga opisyal o ahensya ng gobyerno. Iwasang i-click ang kahinahinalang links at huwag magbahagi ng one-time pins, one-time passwords, yeah, OTPs, passwords sa anumang personal na impormasyon upang makaiwas sa pangluloko at online scams. Para magsumbong o mag-report ng kahinahinalang mensahe at tawag, makipag-ugnayan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa hotline 1326 o bisitahin ang kanilang opisyon na website na cicc.gov.ph/report. At mga ka-PIA, yan ang mga balitang hatid na sa inyo ngayong hapon na walang halong fake news. Ating tandaan na ang lahat ng yan ay sumailalim sa matinding fact-checking. Kaya kung may reaksyon o opinion kayo, itype lamang ito sa comment section ng ating live feed. Baka meron din po kayong mga babatiin, birthday, anniversary. Batiin na natin yung mother ng ating regional director na si Ever Curtis, kay Tita Mercy. Happy birthday
1: po. Happy birthday po, Ma'am Mercy. Ayan.
0: At sa lahat po ng papabati, susubukan nating basahin yan maya-maya lamang sa ating programa. Kaya mag-comment na po kayo, mga ka-PIA, bago tayo dumako sa ating interesting na talakayan ngayong hapon kasamang ating kaibigan mula sa PhilHealth. Dumako naman tayo sa segment na laging inaabangan ng lahat, dahil dito masusukat ang inyong talino at stock knowledge, dahil para itong ultimate challenge o battle, aba naging battle na siya, Kuya Loy, ikaw ba to? Of the brains. At ito na nga ang ating Think PIA.
1: Mga ka-PIA, ang ating Think PIA Question of the Week ay, sa ilalim ng PhilHealth Yakap Program, magkano ang taunang credit line o benefit allocation na maaari gamitin ng bawat miyembro para sa gamot at serbisyong medikal? A. 10,000 pesos, B. 15,000 pesos, C. 20,000 pesos, or D. 25,000 pesos.
0: Aba, anong hula mo? Alam natin yung sagot eh. Pero yes, sana alam yun ang mga kababayan natin. Flambaya, ipapaliwanag sa atin ang ating kaibigan mula PhilHealth and Sir Mon kung paano nga pa ma-avail ito ng PhilHealth members. At mga ka-PIA, bago tayo tumungo sa ating magandang talakayan ngayong hapon, tayo muna ay pansamantalang tutungo sa ilang commercial break. Magbabalik po ang impormasyon at aksyon.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
3: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
2: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
9: Pastor, alam mo ba, dahil sa roller coaster ng presyo ng petrolyo, hindi na pwedeng chill lang. Kailangan na umaksyon ni. Kaya si President Ferdinand R. Marcos Jr., napag-game on na at nilawagan sa ASEAN, may activate ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA Coordinated Emergency Response. Pero wait na, paano nga ba umaaksyon ng ASEAN sa oil crisis? Bestie, hindi sila nakasinsol mode. Mas pinalakas ang koordinasyon para safe ang kalakalan, energy at food supply. Uy! May communication protocol at crisis coordination system din sila. Parang cheesy ng excess. Bawal ghosting, bawal late reply. At syempre, sharing the steering. May APSA, ASEAN Power Grid, at gas pipeline para tuloy-tuloy ang pangyayari at supply. Parang trooper. Kapag may kulang, may backup at ang bagay. Hindi rin sila stuck sa langis lang ha. Go Green Energy din, bestie! Push ang renewable energy need. Plus, inaayos silang alternate shipping at logistics para walang out-of-stock na eksena sa food at aggregates. Kaya relax ka lang, bestie. Sa ASEAN, it's a big no-no. Ang bahala na si Batman. Walang may iwan dahil sama-sama, tulong-tulong ang ASEAN para sa lahat.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At mali po, nagbabalik ang impormasyon at aksyon. Kasama nyo pa rin po, Jenny Red, mala PIANCR. At syempre, sinasamahan ako ngayong hapon
1: ni Ms. Jumalyn, mula sa PIANCR din.
0: Ayan, at time check po tayo, Ms. Juma. Anong oras na nga ba?
1: Sa ngayon po, ang time natin ay 3:22.
0: Aba, medyo mabilis ang oras talaga. Pag yes. Monday, maya-maya lamang ay uwian na. Kaya, dadako na tayo sa ating napakagandang talakayan. Lalo na para sa ating mga ka-PIA na interesadong malaman kung ano nga ba itong PhilHealth Yakap Program. Kaya wag na natin

0: nagbibigay ng akses sa libre at mababang gastos na serbisyong medikal at mga gamot na tunay na kapakinabang para sa lahat. Kaya para pag-usapan natin ngayong hapon yan, ang napakagandang programa ng PhilHealth, kasama po natin si Mr. Raymond Edwin Acoba, Head of Public Affairs ng PhilHealth NCR Regional Office, para malaman nga natin kung paano nga ba makaka-avail ang mga Pilipino ng libreng check-up, laboratory, consultation at gamot sa ilalim ng kanilang YACA program. Sir Mon, good afternoon po. Sir Mon, magandang hapon po.
1: Yes, good afternoon.
0: Ayan. Jenny at Juma po, at welcome po muli sa Impormasyon at Aksyon. At ingat po kayo sa inyo nga. Mukhang bumabiyahe ka ngayong hapon, Sir Mon.
1: Yeah, Ms. Jenny, Ms. Juma, can you hear me?
0: Yes, loud and clear, sir. Sige okay, po, simulan natin ang ating talakayan ngayong hapon. Ano, sir, para sa mga hindi pa nakakaalam kung ano nga ba itong PhilHealth YACA program, ano nga ba ito at mga layunin nito para sa bawat Pilipino?
1: Yes, itong PhilHealth YACA program, this is PhilHealth Yaman at Kalusugan. Yaman ng Kalusugan program, ito yung ating promotive and preventive care na ino-offer po ng universal healthcare law. Kasi alam po natin na ang PhilHealth, kilala kung kailan lang po ng ospital, no? At kung kailan lang nagkasakit, saka lang po natin nagagamit yung PhilHealth. Yun po yung pagkakaalam po ng karamihan ng ating mga kababayan. Sumabalit, sa ilalim po kasi ng batas ng universal healthcare law, sinasabi nito, na hindi po enough yung curative care. Dapat meron tayong primary or preventive care. So, kahit wala pa pong sakit, yung isang Pilipino, dapat manatili po siya malusog. At ito ay magagawa natin through the PhilHealth Yaman na Kalusugan program.
2: Yes, Sir Mon, paano ba, kung nasabi mo na po kung paano, no? Ngayon, sino ba yung maaaring makinabang dito sa ating YACAP program ng PhilHealth? Kailangan ba member or
0: member ba
2: active
0: muna?
2: Member ang isang individual?
0: Medyo nawawala si Sir Mon. Siguro pag-usapan muna. At ikaw ba ay nakapag-register na sa PhilHealth YACAP, Ms. Juma?
2: Yes po, of course.
0: Saan ang pinili mong primary clinic?
2: Ang primary clinic ko po ay yung malapit sa office ko.
0: Sa Project office. 6. So, kasi mga
2: health center.
0: Mga ka-PIA, alam niyo po, pag kayo ay nag-register sa PhilHealth YACAP, kayo ay may option kung ang pipiliin nyo nga primary clinic ay yung malapit sa bahay or malapit sa inyong opisina, kung ano yung mas convenient puntahan nyo.
2: So, feeling ko na dito na nakabalik na sa atin si Sir Mon Acoba.
0: Sir Mon, ikaw po ba ay nandito na muli?
1: Thank you, Ms. Juma, yun ang
0: sharing. No worries po, opo.
2: No worries, sir. Bali, ang aking tanong po, sino yung maaaring maka-avail nitong YACA program? Kailangan po ba member o active member ang isang individual?
1: Okay. Ang pwede pong makasali dito sa ating programang YACA program ay para ito sa lahat ng Pilipinos, no? Subalit, ang importante dito, dapat sila ay una, registered PhilHealth member na sila because kailangan ng PhilHealth ID number para makasali dito sa programa natin sa Yaman ng Kalusugan program. Yung isa naman, yung ating mga members, meron din silang responsibilidad. Kailangan i-declare nila yung kanilang mga qualified dependents, yung mga PhilHealth dependents. Kasi yan po yung paraan para po magkaroon ng PhilHealth ID number, yung kanilang mga qualified dependents. Now, kung meron na silang PhilHealth ID number, pwede na ngayon sila mag-select ng kanilang napiling PhilHealth YACAP clinic. At pwede na silang tumali through IG.
0: Medyo nawawala-wala, Sir Mon. Pero ito yung sabi kasi nung nakakatanggap tayo ng ibang mga feedback, no, Ms. Juma. Bakit daw kailangan mag-register pa muli? Bakit hindi siya automatic? Kasi ang mahalaga nyo pong maintindihan dito, pinapapili nga po kasi kayo kung saan mas convenient. Sabihin na natin, ang registered address nyo sa PhilHealth ay bahay. Yun pala is mas convenient sa inyo, yung mas malapit sa opisina. So by another step of registration, dun po mas nasisiguro or natitiyak ng PhilHealth na mas convenient sa inyo kung saan yung pinili nyong YACAP

0: clinic. Tama ba, Ms. Juma?
1: Tama din. And Sir Mon, confirm ko lang, alam ko every year dapat mag-register ka ng bagong clinic. Kasi parang iniisip ng PhilHealth, maybe you moved your address or your work.
0: At isa pang ginawa ng PhilHealth para nga mas accessible itong layer of registration para sa Yakap is nasa eGov app din. So actually, dun ko siya tinry. PhilHealth member na po, so nakaregister na sa eGov na app. Tapos dun ka mamimili ng inyong clinic. Tapos ang next step doon, pipili ka lang. So magsisend sa'yo ng email na ito na yung napili mo. Kailangan yung mag-visit doon sa clinic para nga po magawa yung mga initial assessments bago kayo makapag-avail noong mga libreng labs, libreng gamot, and so on. And Sir Mon, ikaw po ba? Ayan, narito na sa ating linya. Mukhang wala pa. Sige, pag-usapan natin, Ms. Juma, no, dahil tayo naman ay mga registered PhilHealth members. Nakapag-avail ka na. Alam ko, registered na tayong dalawa. Pero ikaw ba ay nasubukan man ang i-avail talaga yung serbisyo?
1: Well, hindi ako mismo, but my mother, sinamahan ko siya. Doon sa first encounter niya with the doctor.
0: Kasi yun after, yung unang parang check-up no, and assessment.
1: After mo mag-register ng iyong clinic, sa anywhere, kung sa by manually or like online, pupunta ka doon sa clinic na napili mo, and then magkakaroon ka ng first encounter with the doctor. Like you have to parang i-assess nila yung general health mo.
0: Oh, hindi ka diretso agad sa lab, sa gamot, hindi, no? Hindi. May PhilHealth accredited doctor na gagawa niyan. Sige, pag-usapan pa natin yan mamaya kasama si Sir Mon. At mga ka-PIA, babalik muna kami maya-maya lamang. At tayo ay magko-commercial break muna, umantabay lamang. At muli pong magbabalik ang impormasyon at aksyon.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Flight PR1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
5: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
6: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
6: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
5: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
4: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
5: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
8: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: PIA, muli po tayo nagbabalik dito sa ating programa, ang impormasyon at aksyon. At syempre, kasama niyo pa rin po, Jenny Red.
1: At si Miss Jumaline Doctolero.
0: At medyo nahirapan ang ating panauhin ngayong hapon sa kanilang signal, no? Pero kahit ano pa yan, maraming salamat po, Mr. Edwin Acoba ng PhilHealth, sa pagsama sa amin ngayong hapon. At kung maaari, babalikan namin kayo mamaya, no? Pero pansamantala, mga ka-PIA, tayo naman ay dadako sa pagkamusta sa ating kaibigan at resident puppet host na si Engoy. Dahil Engoy, balita ko, may dala ka na namang bagong kaalaman dito lang sa Alam Mo Ba?
12: Ayan! Hi mga ka-PIA! Nandito naman tayo para sa part 2 ng Road Education 101 para sa huling linggo ng pagdiriwang ng Land Transportation Safety Month. Sa pagpapatuloy ng mga paalala, dapat ugaliin natin ang road sharing para sa lahat ng gumagamit ng kalsada, motorsiklo, kotse, pedestrian, cyclist, at iba pa. Para sa mga motorista, magbigay ng isa't kalahating metrong espasyo sa mga nagbibisikleta para mas ligtas ang pag-andar nyo sa kalsada at hindi rin mawala sa balanse ang nagbabike. Bukod dyan, iskan ng mabuti ang paligid kung may ibang sasakyan, motorsiklo, bisikleta o mga tatawid bago kayo lumiko o lumipat ng linya. Isa pang paalala, ha? Sundin ang mga speed limit at tandaan na mag-slow down o bumagal kapag paparating sa mga kanto at kung may mga tatawid. Ang brake ay hindi kaaway. Laging tandaan, sundin ang traffic lights. Kapag red signal o pula, huminto ka sa linya. Bawal tumuloy! Kapag yellow o dilaw, maghanda ng huminto, susunod na ang pula. Kapag green o berde, pwede kang tumuloy, pero magbigay daan sa tao at iba pang sasakyan. At kapag flashing green, yan ha, kumikislap na berde, tumuloy ng may pag-iingat, malapit nang magbago ang ilaw. Ang mga mumunting paalala namin ay may layuning makatulong sa inyo upang maiwasan ng mga aksidente sa kalye. Kaya mga ka-PIA, lagi mag-iingat at panatilihin ang pagiging mahinahon sa kalsada. Oh, ayan! Alam niyo na! Kita kids!
0: Ayan, alam mo, Engoy, napakahalaga ng mga binahagi mo sa aming road safety tips. Lalo na dun sa pag nagbiblink na, yung iba kasi nating mga motorista, no? Kala nila, pag nagbiblink, bilisan mo. Para umabot ka.
12: Mali, mali yun!
0: Kasi dun po nagsisimula mga aksidente, hindi ka nais na isa daan, diba, Ms. Juma?
1: Oo, yan yung mga hindi nag-driving lessons.
12: Dapat bumalik, no? Mag-refresh.
1: Tama po yun.
0: Alam niyo po kasi, ang kalsada hindi nauubos, pero pag tayo ay na ano na sa aksidente, medyo yan po ang mahirap ang bawiin na. Kaya ingat-ingat mga ka-PIA. Ayan, at maraming salamat, Engoy.
12: Wala na naman po!
0: We'll see you next week para sa iba mo pang road safety tips para sa amin. Maraming salamat!
1: Thank you, Engoy!
0: At syempre mga ka-PIA, sabi ko sa inyo, babalik din ito. Nagbabalik po ang ating guest ngayong hapon, si Mr. Raymond Acoba, Head ng Public Affairs ng PhilHealth NCR. Good afternoon muli, Sir Raymond.
13: Yes, good afternoon again, Ms. Jenny, and magandang hapon din si Ms. Juma.
0: Ituloy natin yung nabitin na tanong kanina ni Ms. Juma, ano, sino nga po ba ang pwede mag-avail nitong yakap at ano-ano yung mga serbisyo at benepisyo na kanilang matatanggap pag sila po ay registered na sa yakap program?
13: Yes, dito sa PhilHealth program ng yakap, lahat po ng Pilipinas ay covered dito. Subalit, ang unang-unang requirement dito is dapat meron pong PhilHealth ID number, yung isang Pilipino. So, yung member, dapat meron siyang PhilHealth ID number. Pwede na ngayon siya sumali sa PhilHealth yakap. Yung mga dependents naman ng member, kailangan madeklaro ng tama ng principal member para magkaroon din ng sarili-sarili nilang PhilHealth ID number yung ating mga qualified students.
0: And then, Sir, mo linawin natin, ano, paano ba mag-register dito? Nasabi kasi namin kanina na Ms. Juma, pwede sa eGov app, pwede rin ba itong, kunyari, wala silang app or wala pang smartphone na kayang pag-downloadan ng app, pwede po ba itong walk-in sa ating mga PhilHealth registration centers?
13: Yes, kung kaya po, pwede silang pumunta sa mga PhilHealth Local Health Insurance Office. And our PhilHealth personnel, yung ating mga frontline personnel, they will be the ones na mag-a-assist po sa ating mga PhilHealth members pag nakapili na sila ng kanilang PhilHealth yakap.
1: Okay. Sir Mon, balita ko meron kayong bagong programa kasama ang PSA. Maaari mo bang ipaliwanag sa amin yung collaboration niyo with PSA? Ito ang PhilHealth PSA Collocation. Ano ba to, sir? Okay. At ano yung goals nitong programa na ito?
13: Opo. Yung ating PhilHealth PSA Collocation, meron po kaming mga in-invite po namin ang Philippine Statistics Authority na magtayo po ng kanilang PSA booth sa napili naming mga PhilHealth Local Health Insurance Office dito sa Quezon City. So, para magkaroon sila ng, of course, ng PhilHealth ID ng ating mga members because this is one of the requirements para po sa ating PhilHealth Check Utility and para mas madaling na rin po yung pagpapa-rehistro nila bilang isang yakap beneficiary. So, ngayon ang unang araw natin ng ating PhilHealth PSA. So, meron tayo isa sa PhilHealth Quezon City, kung nasaan ako ngayon, yung PhilHealth Local Health Insurance Office natin dito sa Quezon City. Meron din tayo sa PhilHealth Local Health Insurance Office natin sa Las Piñas. And meron din isa sa PhilHealth Local Health Insurance Office natin sa Makati. And one also sa PhilHealth Local Health Insurance Office natin sa Mandaluyong. And yung isa naman ay sa PhilHealth Leo Caloocan. So sa ngayon, we have 5 PhilHealth offices kung nasaan yung ating Philippine Statistics Authority. So halimbawa kung pumunta sila sa mga nabanggit ng LIOS, pwede na rin sila mag-secure ng kanilang PhilHealth ID to the PSA booth natin.
0: Ito no, kasi maganda itong bagong programa na ito, Ms. Juma, kasi madalas ito yung isang medyo nahihirapan yung ating mga kababayan. Walang valid ID na may pe-present para nga makapag-avail nitong PhilHealth services. Kasi yun yung tama, sir, no? Ilang valid ID po bang hinahanap pag first time na mag-register sa PhilHealth? Isa po ba or kailangan na dalawa?
13: Isa lang naman ang kailangan na
0: basta primary ID. Government ID po siya. Ano? Uh-huh. Yun yung madalas kasing tinatanong sa atin. Paano pag wala pong ID, makakapag-avail pa ba kami ng PhilHealth? At Sir Mon, gusto ko lang balikan no, bago tayo magtungo dun sa ating next na katanungan. Alam po natin or aware tayo na meron pa rin tayong mga kababayan na hindi pa rin nakakapag-register sa PhilHealth. Alam natin lahat ng Pilipino ay entitled dito sa benepisyo mga binibigay ng PhilHealth. Pero may mga pagkakataon po na ating ang mga kababayan ay wala pang PhilHealth ID number. At Sir Mon, alam natin dumadating yung pagkakataon na biglang na hospital, na emergency. Ang laging nilang tinatanong, ma-avail ba namin ang benepisyo ng PhilHealth kahit wala pa kaming PhilHealth ID number at na kami ay nasa hospital?
13: Yes. So, yung unang tanong, Ms. Jen, regarding sa registration bilang isang PhilHealth ID, PhilHealth member, pwede silang pumunta sa ating mga PhilHealth Local Health Insurance Office para po magpa-register sila bilang PhilHealth member. Meron din tayong mga PhilHealth Express Office na located sa mga super malls tulad sa SM and tulad sa Robinsons, no? Meron silang Pinoy Lincoln Pinoy Center wherein meron din tayong mga PhilHealth desk doon at pwede silang magpa-rehistro doon bilang isang PhilHealth member. All you have to do is mag-fill out ng PhilHealth member registration form and of course with one valid ID para po makakuha na sila ng PhilHealth PhilHealth ID number and PhilHealth card. And yung second question, can you repeat it again?
0: Sir, kunyari, yung mga kababayan nating hindi nakapag-register or hindi nagawa itong pag initial registration. Ngunit biglang na emergency room, biglang nagkasakit at kinakailangan nila or umaasa silang ma-avail nila yung benepisyo mula PhilHealth. Maka-avail po ba sila nito on the spot or paano po ang prosesong kailangan nila daanan kahit sila po ay nasa ospital na?
13: Okay, Ms. Jen. Malinaw po sa universal healthcare law that every Filipino shall be granted immediate eligibility sa ating mga curative care, at mga benefit packages. So halimbawa, meron isang Filipino na pumunta sa hospital dahil na kailangan niya makonfine dito sa business, kaya na accident. Meron tayong tinatawag na point of service. So, itong point of service, ito yung mga nangyayari. Halimbawa, may isang Filipino na hindi pala nakapag-rehistro. At the point of service, tutulungan siya ng ating accredited na facility para po magparehistro bilang isang member. So, right there and then, bibigyan siya ng form to fill out the form or kung hindi niya kaya mag-fill out yung kanyang authorized representative. Basta kailangan mapirmahan lang. Kung hindi kaya pumirma, pwede naman tang mark. At from there, magiging member siya ng PhilHealth at makaka-avail siya. Yun po yung immediate eligibility na talatawag natin.
0: Yung napakagandang assurance nun, Ms. Juma, no? Kasi may ibang kababayan tayo dahil hindi pa aware na ganito pala kaganda at kabilis ang serbisyo ng PhilHealth. Minsan tinitiis. So, minsan, matter of life and death, tinitiis. Dahil nangangaba silang dahil hindi pa sila nakakapag-register, baka hindi maka-avail. So, ayan mga kababayan, yun yung tinatawag nilang point of service, ano, kahit biglaan, kayo pa rin po ay masiservisyohan ng PhilHealth.
1: Oo nga, Ms. Jennifer, minsan din, usually pagkatapos ng tanong na yan, is susunod, usually naman, yung mga merong PhilHealth registered sila, however, sasabihin nila, eh, hindi na kasi ako nakapaghulog.
0: Oo.
1: So, sir, same ano ba yun? Same concept din, if ever PhilHealth member, tapos hindi nakahulog.
0: Hindi na kompleto yung bayad.
1: Oo. Yun kasi yung kinakatakot nila, ay, baka hindi ko magamit dahil wala akong nahihulog dyan or antagal ko nang naghulog.
13: Same. Halos the same concept yung Mr. Jumalino, no? Because what we are after here is yung immediate eligibility of our members. Dapat makinabang sila ng kanilang PhilHealth. So, halimbawa, employed siya. At kahit hindi siya hinuhulugan mismo ng kanyang employer, pero na hospitalize siya, makaka-avail pa rin siya. Pero mananagot ng kanyang employer. Kasi kailangan obligasyon ng kanyang employer na maghulog ng kanyang sinipan. Ganun naman din po, alimbawa, yung self-employed o yung voluntary member, makaka-avail pa rin siya ng kanyang PhilHealth benefits kahit hindi po sufficient yung kanyang premium contribution. But in the end, sisingilin din po siya ng kanyang anang PhilHealth as to the premium contributions na gap na hindi niya po nahulugan.
0: Ayun, diba? So talagang reassured ang ating mga kababayan kahit ano pa ang mangyari. Talagang nakaantabay ang mga napakaganda at pinapaganda pang serbisyo ng PhilHealth para sa ating lahat. And with that, maraming salamat po Mr. Raymond Edwin Acoba, ang Head of Public Affairs ng PhilHealth NCR Regional Office, sa pagbabahagi sa atin ng kaalaman tungkol sa mga napakahalagang usapin na ito mula sa PhilHealth. Maraming salamat po, Sir Mon, at mabuhay po kayo dyan sa PhilHealth.
13: Yes, thank you very much, of course, sa'yo, Ms. Jenny, to Ms. Jumalin, and si RD Amber Cortez, because malaking tulong po talaga ang PIA, no, when it comes to boosting the awareness ng ating mga kababayan patungkol po sa programa po ng Universal Healthcare, especially po yung PhilHealth Yakap and yung PhilHealth Gamot. Sa ngayon, hinihikayat natin lahat po ng mga kababayan natin na mamili na po kayo ng inyong PhilHealth Yakap facility para makaselect na kayo, maka-first patient encounter, magpa-checkup na, at makinabang na kayo sa benepisyo po ng PhilHealth Yakap.
0: Diba?
13: And of course, yung PhilHealth Gamot, meron tayong worth na 20,000 pesos worth of medicine na pwede nilang mapakinabangan. Ang importante ay dapat numaan sila sa PhilHealth Yakap Doctor para sila po, yung Yakap Doctor kasi yung nagbibigay ng PhilHealth gamot prescription. Okay? So, with that, maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.
0: Maraming salamat, Sir Mon, at lagi kaming full support sa inyo dyan sa PhilHealth. At see you soon, Sir Mon! Ingat po kayo palagi.
1: Thank you, Sir Mon.
0: Ayan, mga ka-PIA, pagkatapos ng ating makabuluhan talakayan, oras naman para sagutin at alamin kung tama ba ang inyong mga hula sa ating Think PIA Question of the Week. Kaya naman, nandito muli si Ms. Jumalin para sa ating kasagutan.
1: Mga ka-PIA, muli ang ating Think PIA Question of the Week. Ms. General, mukhang nasagot na to ni Sir Mon kanina. Mm-hmm. Muli ang ating tanong, sa ilalim ng PhilHealth Yakap Program, magkano ang taunang credit line o benefit allocation na maaaring gamitin ng bawat miyembro para sa gamot at serbisyong medikal? Mm-hmm. Letter A, 10,000, B, 15,000, C, 20,000, at D, 25,000 pesos. At ang tamang sagot ay... 20,000 pesos. Ang Yakap program ng PhilHealth ay nagbibigay ng 20,000 pesos annual credit line para sa bawat miyembro. Layunin nito na masiguro ang tuloy-tuloy na ma-access sa maintenance medicines at iba pang essential drugs. Ang credit line ay maaaring gamitin sa mga credited na Yakap clinics at pharmacies, kaya't malaking tulong ito sa mga pamilyang may chronic conditions tulad ng hypertension at diabetes. Ito ay bahagi ng mas pinalawak na primary care package na ipinatupad noong 2025.
0: Ano ba? Kaya mga ka-PIA, register na para ma-avail yan. At Ms. Zuma at mga ka-PIA, dyan po nagtatapos ang isa na namang makubulhang episode ng ating programa. Maraming salamat mga ka-PIA sa inyong patuloy na suporta at pagsubaybay sa aming programa. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Maaari po kaming mapakinggan sa Radyo Pilipinas, mapapanood sa Facebook pages at sa inyong mga telebisyon. Kaya huwag kalimutang i-like, i-share ang ating programa sa inyong mga kaibigan at pamilya. Muli, ako po si Jenny Red mula PINCR.
1: At ako naman po si Ms. Jumalin Doctolero na buwabati ng isang magandang araw at buhay sa lahat.
0: Ayan, syempre Ms. Juma, at magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes dito lamang sa Impormasyon at Aksyon.
14: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Oras sa buong Pilipinas. 8 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay sa paglilipat ng PhilHealth funds noon, walang basehan at harassment case lamang ayon sa Office of the Executive Secretary. Mula sa Malacanang, may ulat si Rachel Bayan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: May ituturing na nilisan sa panggugulo at harassment case lamang ay sinampangreklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto kung saan kini-question ang paglilipat noon ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth noong kalihim pa siya ng Department of Finance. Ayon kay ES Recto, malinaw naman na ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth ay nakabase sa ilalim ng General Appropriations Act of 2024 kung saan inutusan ng Kongreso ang Department of Finance Secretary para dito. Sabi ng talihim, ang mga justices na nagkorte suprema ang nagsabi na walang criminal liability ang kalihim dahil sinusunod lamang nito ang batas. Inihalimbawa ni Recto ang sinabi ni Associate Justice Raul Villanueva na kung hindi sinunod direkto ang itinatakda ng Special Provision 1, mahahalap pa ito sa paglabag sa batas. Ayon kay Recto, ang paratang na nagbenepisyo siya sa PhilHealth Funds ay isang kasinungalingan at maituturing na libelous. Kung matatandaan, una na rin sinabi ng Malacanang na lahat ng tao ay may karapatan na magsampa ng reklamo. Ang tanong niya dito, kung susulong pa o hindi ang isinampang kaso. Mas mainam ayon sa palasyo, hintay na lamang ang paggulong ng proseso para dito.
18: Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo? O ito ba ay madidismiss? So, hintay na lang po natin.
17: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Samantala, House Leader, hinimok ang mga cabinet officials na nahaharap sa harassment suits na huwag magpatinag at magpatuloy lang sa kanilang pagseserbisyo sa bayan. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nanawagan si Deputy Speaker Paolo Ortega sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag magpatinag sa sunod-sunod na reklamo at aligasyong ibinabato laban sa kanila. Ayon kay Ortega, hindi dapat maapektuhan ang umano'y pamumulitikang kaso ang trabaho at serbisyo publiko ng pamahalaan. Kasunod ito ng dumaraming harassment suits laban sa ilang opisyal ng gabinete, kabilang ang reklamong isinampa laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng umano'y irregularidad sa paglilipat ng 60 billion pesos na PhilHealth funds sa Department of Budget and Management. Iginit naman ni Ortega na hindi otomatikong nangangahulugan ng pagkakasala ang pagsasampa ng reklamo laban sa isang opisyal. Binigyan din niya na kailangang ihiwalay ang mga desisyong ginagawa ng mga institusyon ng gobyerno sa personal na akusasyon laban sa mga individual. Dagdag pa ni Ortega, dapat makipagtulungan ang mga opisyal sa legal na proseso habang tuloy ang kanilang mandato sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Crime rate sa Metro Manila bumaba sa 39% sa nakalipas na isang linggo dahil sa pinalawak ng mga operasyon ayon sa NCRPO. May live report si Diane Leal.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yan sa Omar, bumaba ng 39% ang insidente ng krimen sa Metro Manila matapos ang malawakang operasyon ng pulisya sa regyon sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO framework mula May 18 hanggang 24. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, malaking pagbaba ito sa index crimes matapos na makapagtala lamang ng 78 kaso kumpara sa 128 na mga kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa mga naitalang bumaba ang mga kaso ng murder, homicide, rape, robbery at theft. Sa kampanya kontra illegal na droga, 288 na mga suspect ang naaresto sa 228 na operasyon kung saan mahigit 11 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska. Kabilang dito ang shabu, marijuana at ecstasy. Samantala, 439 na individual ang naaresto sa mga operasyon laban sa illegal na sugal habang 46.
16: Maraming salamat, Diana Layara. Social media personality na si Jason sa dating Congressman Mike Defensor naghahinda ng kanilang sinumpaang salaysay sa Department of Justice sa reklamong cyber libel laban sa kanila. May live report si Luisa Erispe.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Sumagat na nga o nagtinangan counter affidavit o kontra sa laysayang social media personality at dating broadcaster na si Jason Sa at si dating Congressman Mike Defensor sa Department of Justice ngayong araw sa reklamong cyber libel na inihain laban sa kanila ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon sa abogado ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, nanindigan ang kanilang kampo na freedom of speech lamang o freedom of expression ang ginawa ito ng initali ni Sonsa sa isang video ang naging press conference at expose noon ng 18 ex-Marines. Kahit naman si ating Congressman Mike Defensor, nagsimuti na rin ang kanyang counter affidavit sa cyber libel na inihain din sa kanya ni Trillanes at pati na rin ang unlawful utterances na isinampa naman ni dating National Security Advisor Eduardo Anyo. Umaasa naman ng dalawa na magiging patas ang investigasyon ng DOJ. Sa June 8, inaasahang magsusumiti na ng sagot si Trillanes sa counter-affidavit na inihain ng dalawa. Sa June 22 naman, magsusumiti ng rejoinder ang kampo ni Sonsa at Defensor. Mula dito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Luisa Erispe, DILG full-scale rescue operation sa Pampanga magpapatuloy hanggang may mahanap pa. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government na magpapatuloy ang full-scale search, rescue at retrieval operation sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa DILG, hangga't may mahagip at maligtas, tuloy ang operasyon. Hanggang alas 12 ng tanghali kanina, 26 na ang nailigtas, 4 ang nasawi at 17 pa ang nawawala. Nananatili sa lugar ang 267 personnel mula sa iba't ibang rescue units sa panguna ng Bureau of Fire Protection para sa patuloy na operasyon sa kabila ng delikadong kondisyon. Narawagan din ang DILG sa publiko na ipagdasal ang mga biktima, mga nawawala at ang mga rescuer na nasa operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: Mas pinalakas, pinalawak.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo
27: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Colab.
29: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
30: World Service.
31: Ang taginting ng FM.
32: At lakas ng AM.
33: Sa iisang himpila.
34: Pinagsanib na puwersa.
35: Para sa mas malawak.
36: Mas maraming mararating.
37: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
38: At serbisyo publiko.
39: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
40: Radyo Pilipinas.
41: News nationwide.
42: Trending issues the
0: pinag-uusapan?
1: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli
6: sa mahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: 738.
12: Sports Radio. 918.
13: Radyo Magazine. 1278.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
28: Radyo Pilipinas World Service.
30: Sports Radio.
35: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
39: The AM and FM Collab.
40: Sa Capital 104.3 FM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Pilipinas
43: and Capital 104.3 Collab.
44: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
45: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
46: I love it when you call me Senorita.
47: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
45: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
48: Pauso.
45: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani,
48: tanyare.
45: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
44: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
49: Radyo Pilipinas is on Viber.
50: Viber.
49: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
50: Receive credible news and information.
49: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
50: Stay on track
49: with Radyo Pilipinas on Viber.
50: Viber.
49: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
44: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
45: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
44: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
51: This is a public service announcement.
52: Discipline.
0: is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. From PBS,
5: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate great kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
17: Mahal ang gamot.
16: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito.
0: Kaya
16: nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap.
16: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
16: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
49: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo!
49: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kababayan. 15 minutos makalipas sa alas 4.
17: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
18: Mark in!
17: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
18: Mark out!
17: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
19: Ito ay umaanda rito. Sinasabi niya sa akin, pag umanda rito, umaanda 5 minutes. Tapos parado na. Kaya mayroong counting problema sa pagka-design. Kaya inayos natin lahat. Ang laki, itong lalo na itong area nito sa likod ninyo. Itong area nito, malalim yan eh. Kaya mabilis mabaha. Ngunit nung inon namin, yung isang bomba, isang pangayon, di ba? Out of the three. At yung isang bomba lang, pinatakbo namin at 50% capacity, kitang-kita, ang laki ng binabana ng tubig, siguro mga 1 foot, mga 12 inches ang binabana ng kagad ng tubig. Wala pa yun, 1 pump at 50%. Kaya kahit malaki ang tubig, malaking may babawas sa ating mga kababayan na kanilang dating nababahan na lugar.

0: Mapakikinabangan na ng Lungsod ng Maynila ang sunog apog pumping station sa Tondo sa Maynila bilang tugon na rin sa nararanasang pagbaha doon. Ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makalipas ang 6 na taong hindi gumagana ang pumping station na naging sanhi pa ng pagbaha sa lugar lalo na tuwing malakas ang ulan at bagyo. Ilan lamang sa mga pinatupad ang pagpapaigting ng proyekto ay ang replacement ng electrical equipment, declogging at paglilinis ng pipelines, desilting operations sa mga kalapit na waterways at maging sa loob ng pasilidad upang mabawasan ang garbage buildup na nagdudulot naman ng pagpalya ng pump facility. Sa kasalukuyang gumagana na ang 3 sa 4 na heavy duty pumps sa ng pasilidad at target na mapatakbo ang huling pump ngayong Hunyo. Inatasan naman ni Pangulo Marcos ang DPWH na regular na linisin ang mga pumping station upang maiwasan ang pagbabara at upang matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon nito laban sa baha. Kinakailangan na po ito, lalo't malapit na nga ho ang pagpasok ng tag-ulan sa kabila po ng umiiral na El Nino phenomena at posible pa ang Super El Nino sa huling bahagi ng 2026.
1: Mark in, mark out.
0: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ang Lunes, 25 sa buwan ng Mayo taong 2026. Please sumasa inyo po ang palatuntunan mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan hitik sa mga balita na dapat inyong malaman, mga balita sumasalamin sa ating lipunan. Bukod doon sa magandang balita na pagbubukas po ng pumping station dyan ho sa Sunog Apog sa Maynila, isa rin sa mga binabantayan din po natin ay ito pong nangyaring pagguho po ng malaking gusali sa bahagi po ng Balibago, Angeles City sa Pampanga. Dahil batay sa pinakahuling datos, 4 na ho ang naitalang namatay habang 16 po ang kasalukuyang pang hinahanap. Nagpapatuloy po yung tinatawag na search and rescue operations. Hindi pa sa mga sandaling ito ha, hindi pa ho itinutuloy na search and retrieval. Search and rescue operations pa rin ho ang ginagamit mga kababayan sa pag-asang meron pa ho mga buhay na natabunan po ng gumuhong gusaling yan dyan ho sa Balibago, dyan po sa Angeles City. Yung pong ginagawa niyan eh, hotel po yan mga kababayan eh. At makikita nyo dun sa ano, dun sa sabi nga, dun sa yung bago ito gumuho, nung itinatayo pa lamang, marami na ho nakapansin dun sa sabi nga eh, hindi akma na mga ilang bahagi po ng gusali na sabi nga hindi po pang 11 story building eh. Pero nagpapatuloy po ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil po dyan at manapay, mas magandang hintayin po ang magiging resulta ng imbestigasyon na yan sa kung ano po ang mga dapat gawin ng mga legal na hakbang kung meron ba gagawin po dyan at kung ano po pananagutan sakasakali po na may-ari ito pong pinatatayong hotel dyan po sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Nangunguna po sa operations po dyan ay ang Bureau of Fire Protection at ang lokal na pamahalaan po ng Angeles City. Nakasuporta po dyan ang Philippine National Police Armed Forces of the Philippines at ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa pagtutuklaso na kung meron pa mga buhay na nandyan po, no? So far, ang sabi ko nga kanina ay 4 na nga po ang napaulat na kumpirmadong nasawi habang 16 po yung kasalukuyang pa rin hinahanap. Eh sana nga ho makuhang buhay pa yung 16, no? Pagamat may sabi nga na nalagasan na nga ho ng 4. Kasama ho yung isang Malaysia national po na naka-check-in lang po doon sa hotel na nadamay dahil nabagsakan ho yung kanyang tinutuloyang kwarto. Nasa katabing hotel po siya mga kababayan eh. Eh yung pong tinatayo niya, extension ng hotel kung sa nakatuloy yung Malaysia National. Eh, antutok po ngayon. Sagipin mo na ang buhay. Pero hindi naman yung sinasantabi yung pong pananagutan kung meron man. Kung meron nun dapat managot sa structural integrity ng pinatatayong gusali.
1: Mark in! Mark out!
0: Kahit samahan niyo po ako hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Mamaya makakapanayan po natin ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection sa Region 3. Makikikumusta po tayo, ano po mga developments diyan po sa paksang ating pag-uusapan.
1: Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Pero bago po yan, alipin po muna natin ang mga naglalaki ng mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita, tinulungan po ang mga nasunugan sa bagay po ng parola Binondo sa Maynila. Tuloy-tuloy na tulong sa mga nasunugan, tiniyak ng DSWD. Matapos po ang pagbisita sa mga nasunugan, pumping station sa Manjan sa Tondo, binisita rin ng Pangulo. Bilang po ng mga nasawi sa gumugusali dyan no, sa Angeles City sa Pampanga, pumalo na po sa 4, PNP tutulong sa imbisigasyon sa Angeles City building collapse. 76% ng mga Pinoy suportado ang pagtatanggol ng pamahalaan sa teritoryo ng bansa. Mahigit 10,000 Pilipino tagumpay na na-repatriate mula sa Gitnang Silangan. Dating Senador Francis Tolentino, Tol, itinalaga na ni Pangulo Marcos bilang bagong karihim ng Department of Labor and Employment. Visayas Grid muling itinaas sa Yellow Alert ngayong araw. Tulungo sa larangan ng pampalakasan, tiniyak po ni Pangulong Marcos.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Sinit sa iba pa mga balita. Minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang acting secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senador

0: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasunugang residente sa Parola Compound sa Binondo, Maynila nitong kalipas ng weekend at umabot pa rin sa Task Force Charlie. Sa naging mensahe ng Pangulo, tiniyak na nito na sa mga apektadong residente na ibibigay ng pamahalaan ng lahat ng tulong na pangangailangan ng mga taga-Parola. Bukod po sa mga hygiene at family food kit, mayroon ding food packs at tulong pinansyal ayon po sa punong ekotibo. Suma total, hindi po bababa sa 40,000 pisong financial assistance ang ipagkaloob sa mga biktima kung saan 10,000 ay manggagaling po sa DSWD habang 30,000 piso naman ang magmumula sa National Housing Authority. Bukod pa ito anya sa mga manggagaling na tulong sa lokal na pamahalaan ng Maynila at building materials mula naman po sa Department of Human Settlements and Urban Development. Batay sa pinakauling datos ng DSWD, aabot po sa 2,100 pamilya na apektuhan ng sunog dyan sa Parola. Mark in, mark out. 26 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, 3 sa bawat 4 na Pilipino nagsasabing handang suportahan ang pamahalaan ng pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, kabilang na po ang West Philippine Sea. Batay po yan sa pinakauling tugon ng mass survey na pinangunahan po ng Octa Research. Lumabas po sa survey na 76% ng mga respondents ang handang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. 7% ang hindi sang-ayon, habang 17% naman ang undecided. Sa mga rehiyon, pinakamataas ang suporta sa Mimaropa na nasa 73%, habang pinakamababa naman sa Central Visayas na 45%. Mabot naman sa 83% ang agreement rate sa Metro Manila. Lumabas din sa survey na ang Davao Region ay may pinakamataas na disagreement rate na 34%. Ayon sa Okta, bagamat malinaw ang malawak na suporta ng publiko sa usapin ng soberanya, may ilang sektor at rehiyon na mas mababa ang commitment gaya ng Davao Region, Central Visayas, maging mga nakatatanda at Class E respondents na anilay nangangailangan na mas tutok na information at policy engagement. Ang survey ng Okta ay kinomission po ng Armed Forces of the Philippines at isigawa mula Marso 19 hanggang 25 ng taong kasalukuyan sa pamamagitan po ng face-to-face interviews sa may 1,200 respondents nito.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: 27 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Ang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas

0: napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Good news! Bilang paghahanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
3: Fake news.
2: Disinformation.
3: Disinformation.
2: Mark out mo na yan.
4: Nagpapatuloy po mga kababayan ang sinasagawang search and rescue operations yan o sa bahagi po ng Angeles City sa Pampanga, ha? Batay nga sa pinakahuling datos, sumapunta po sa 4 ang bilang ng kumpirmado na sawi sa gumuhong gusaling under construction dyan sa Angeles City. Matapos sumatiretrieve ng Bureau of Fire Protection o BFP ang bangkay ng dalawa pang biktima kanina umaga. Ayon po sa BFP, 26 pa rin ang bilang ho na na-rescue habang nasa 17 pa nawawala bunsod doon ng insidente. Patuloy po nagsasagawa ang mga responder ng paneling, thermal scanning at deployment po ng K9 units sa 4 na bahagi po ng gusali para matiyak kung may iba pang survivor na naiipit sa ilalim ng debris. Pag wala na matukoy ng senyalo sa buhay, saka po isasagawa ang full debris removal operation. Ang MMDA, mga kababayan, nagbigay na rin po ng kanilang mga kagamitan, ha?

0: Kaya tulong-tulong po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po at least kahit pa paano magkaroon po ng closure. Ito po nangyari pong ito, no? Sabi nga ng mga otoridad, doon muna tayo sa rescue. Buhay muna bago ang lahat.
1: Mark in, mark out.
0: Dako muna tayo sa ating mamaya, ha, antabayan na natin yung ating magiging panayam kaugnay po ng balitang yan. Pero bago po yan, medyo ano muna tayo, kalma muna tayo, ha. Kanina pampakabog eh. Oo, pampakabog. Pero ngayon, oh, meron nung tayong good news, no? Pampa good vibes naman. Lunes sa Lunes, bibigat ng mga balita. Pero alam nyo ba na itong mga nangyari sa Senado dito mga nakalipas na Linggo, naglalaro kayo ng ano, ng video game. Yung iba tawag diyan Netflix serie. Senate serie. Oo. Pero dito, parang ano eh. Meron nung isang video game. Ay, ano, video game. Pala Temple Run, mga kababayan eh. Ang atake. Oo. Eto ha. Pagod ka na ba sa Temple Run? Eto, mag-Senate Run ka naman. Oo.
1: Emotional damage.
0: Wala ka naman gagawin dito kundi magtatakbo. Iwasan lang yung mga obstacle at mga lespo. Garantisadong huli. Panalo, be. Galingan lang sa pagtakbo ang kailangan para ang warrant ay maiwasan. Kasi yung naging pagtakbo ni Senador Ronald Bato de la Rosa dyan sa Senado nung isang linggo, two weeks ago, ginawa hong video game ng isang kabataan programmer. Hindi naman daw ho kailangan na mag-alala kung walang storage ang telepono. Dahil hindi na ho kailangan pang i-download to. Pwede raw pong malaro ito sa web browser. I-type lamang ang senate-run.versal.app. Hango po ito sa naging gulo sa Senado na ginawang inspirasyon ng independent web developer na si Jopel. Ayan ha. Ang sabi niya, wala naman daw hong personalan dito. Sabi niya, satire lang naman daw ho ito. Kaya naman kung game ka na rito, huwag ka na mag-wait. Go na yan. Sabi nga nila if you can run, then you can have fun. Sa Senate Run!
1: Mark in! Mark out!
0: Diba? Ano to, ha? Sabi nga, paglilinaw nga nung web developer na si Jopel, satire lang ho ito. Walang personalan, boy! Oo. Diba? Alas 4:38 ang oras sa mga pulang Pilipinas. Dako muna tayo sa mga pagulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Magbuti o nandaloy ng tubig sa Maynila sa panahon ng tag-ulan. Asahan na kasunod ng pinigting na rehabilitasyong ipinatupad ng Administrasyon Marcos dyan sa Sunog Apog Pumping Station. May detalye niyan si Raquel Bayan. Raquel.
2: Mapapakinabangan na ng lungsod ng Maynila ang sunog-apog bumping station sa Tondo bilang tugon sa nararanasang pagbaha sa lungsod. Ito ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay makalipas ang 6 na taong hindi gumana ang pumping station na nagiging sanhi pa ng paglala ng pagbaha sa lugar, lalo na tuwing malakas ang ulan at bagyo. Ilan lamang sa mga ipinatupad na pagpapaigting ng proyekto ay ang replacement ng electrical equipment, declogging at paglilinis ng pipelines, desilting operations sa mga kalapit na waterways at maging sa loob ng pasilidad upang mabawasan ang garbage build-up na nagdudulot ng pagpalya ng pump facility. Sa kasalukuyan, gumagana na ang 3 sa 4 na heavy-duty pumps ng pasilidad at target na mapatakbo ang huling pump ngayong Hunyo. Inatasan ni Pangulo Marcos ng DPWH na regular na linisin ang mga pumping station upang maiwasan ang pagbabara at upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon nito laban sa baha.
3: At umaanda rito, sinasabi niya sa akin, pag umaanda rito, umaanda 5 minutes, tapos parado na. Kaya mayroong kaunting problema sa pagka-design, kaya inayos natin lahat. Kaya mabuti na lang dahil ang laki, itong lalo na itong area nito sa likod ninyo, itong area nito malalim yan eh, kaya mabilis mabaha. Ngunit nung inon namin, yung isang bomba, isang pangayon, di ba? Out of the three. At yung isang bomba lang, at pinatakbo namin at 50% capacity, yung pagkita, ang takin ng binabanan ng tubig, siguro mga 1 foot, mga 12 inches ang binabanan ng agad ng tubig. Lahat tayo, 1 pump at 50%. Kaya kahit malaki ang tubig, malaki na ibabawas sa ating mga kababayan na kanilang na dating nababahan na lugar.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Minority block ng Senado, wala pa nakukuha numero para mapalitan ng liderato nito. Senador Juan Miguel Zubiri, maasa magkakaroon ho ng koalisyon sa ilang senador. Sino ang babaliktad?
4: Emotional damage!
0: Alamin natin sa ulat na yan, Inimpa Asuncion, Inimpa!
2: Wala pang nakukuhang numero ang Minority Block o ang Solid Block 11 o SB11 para mapalitan ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, kailangan pa ng panahon para kalmahan ang emosyon ng lahat matapos ang nangyaring tensyon at gulo sa Senado 2 linggo na ang nakakaraan. Gayunpaman, nilino ni Zubiri na sa ngayon ay nakikipag-usap na sila sa ibang senador mula sa labas ng kanilang grupo. Umaasa rin anya sila na magkakaroon ng koalisyon sa ilang mga senador. Sinabi ni Senator Miggs sa si Senator Sherwin Gatchaliano, isinusulong nilang pumalit na Senate President at pabor naman dito ang ilang senador sa labas sa minority block na kausap na nila ngayon. Binigyan din ng senador na kailangan talagang ayusin ang imahe ng Senado at ibalik ang dignidad ng mataas na kapulungan. Narito ang bahagyang pahayag ni Senator Zubiri.
5: Wala pa. Medyo mainit pang ulo ng mga senador sa pangyayaring last week. Medyo kailangan po natin kalmahan ng mga emotions nila. Tapos yung mag-usap-usap po kami. Pero so far, we're still talking to several individuals and hopefully magkakaroon kami ng coalition. So we'll see. Anything can happen in the realm of politics, anything can happen. We'll see. But what's important is kailangan talaga natin maayos yung imahe ng Senado, ibalik ang didinan ng Senado, at we have to talaga reboot the image of the Senate. Hindi pwedeng basta ganito na lang. And nakikita naman natin yung galit ng tao sa Senado. Kailangan na natin na ibalik ang magandang imahe ng ating institusyon. Pero Senator Wynn Gatchaliano ang aming Senate President. Senator Wynn is the most acceptable candidate to all of us kasi maganda naman yung handling niya sa finance chairmanship niya pagka head ng finance committee. Nakita very fair, very transparent, and that's what we want. And of course, he's also a consultative leader. So hopefully, we get one or two more from the majority block.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Pagpapalutang naman ng Constitutional Assembly o CONAS. Para i-divert daw po ang usapin ng impeachment, tinawag pong desperadong hakbang ng isang mambabatas. Detalye mula kay Melanie Valdez Reyes Lan.
6: Iginiit ni Acting Chair Partidist Representative Antonio Tinio na ang pagpapalutang ng Constitutional Assembly ay upang i-divert ang usapin sa nalalapit na paglilitis sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam kay Tinio, tahasang sinabi nito na desperado na si Senator Amy Marcos dahil ang kanyang pinalulutang na CONAS upang palawigin umano ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay walang katotohanan. Ayon kay Tinio, ginagamit ng senador na pananakot ang term extension o no election para ilihis ang usapin sa impeachment. Nanawagan si Tinio sa publiko na huwag magpaloko at magpalinlang at subaybayan ang impeachment trial para sa pananagutan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Acting Chair's Party List Representative Antonio Tinio.
7: Desperado si Amy na i-discredit yung impeachment at yung pagtuloy ng trial, kaya lahat na lang ay binabato, no? Bagaman hindi dapat makapigil ito, no? Huwag tayo magpalinlang, ang main focus in that regard ay yung pagtuloy ng trial.
6: Samantala, ayon naman kay Deputy Speaker Jay Kunghun, ang mga alegasyon ni Senator Marcos ay hindi katanggap-tanggap, lalo na ngayong ikinasana ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Anya, kung may paratang, dapat may ebidensya at hindi puro pahayag at para guluhin ang isip ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Philippine National Police wala pa rin natanggap na formal na kahilingan mula sa National Bureau of Investigation para bawiin ang mga lisensya ng armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan!
8: Yes, J. Mark, inihayag ng Philippine National Police o PNP na wala pa silang natatanggap na formal na kahilingan mula sa National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng posibleng pagbawi sa firearm licenses ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, agad na mababawi ang firearm license kapag nagkaroon ng alinmang paglabag sa mga kondisyong nakasaad sa Revised Implementing Rules and Regulation ng 2018 ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Anya, sapat na ang pagkakaroon ng kahit isang paglabag upang maging batayan ito ng kanselasyon. Ipaniliwanag din ko na ang Firearms License Revocation and Restoration Board sa ilalim ng Civil Security Group ang magpupulong upang tukuyin kung may basehan para sa pagbawi ng lisensya. Nauna nang sinabi ng NBI na plano nitong hilingin sa PNP ang pagkansela ng mga lisensya ng baril ng senador na umano'y may mahigit 100 baril na nakarehistro sa kanya. Giit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, pribilehiyo lamang ang pagmamay-ari ng baril at maaring bawiin ito ng gobyerno anumang oras. Itinuturing din ng NBI na armed and dangerous si De La Rosa habang nagpapatuloy ang paghahanap dito kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Philippine Coast Guard tumulong na rin sa search and retrieval operation sa gumuhong gusali dyan sa Angeles, Pampanga. Detalye naman ni atin ni Luisa Irispe. Luisa!
9: Nagpadala nga ng 6 na K-9 units ng Philippine Coast Guard para tumulong sa search and retrieval operation sa bumagsak na gusali sa Angeles, Pampanga kahapon Mayo 24. Base sa report ng PCG, sa tulong ng K-9 units, may 100 ang nakuha kaninang pasado alas 3 ng madaling araw at patuloy pa silang tumutulong sa operasyon habang may ilan pa ring napaulat na nawawala. Ayon naman kay PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab, dati nang tumulong ang K-9 units ng Coast Guard sa naging Iruhin West landslide sa Tagaytay noong 2025 at handa silang tumulong pa sa iba pang humanitarian assistance at disaster response, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtulungan ang mga ahensya ng gobyerno para sa pagseserbisyo sa publiko. Mula Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Luisa Irispe, mula dyan sa lungsod ng Maynila.
1: Mark in, mark out.
0: Samantala, si Mayor Jeannie Sandoval nangako naman na mas maraming oportunidad para sa mga estudyante sa Malabon. Detalye naman mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
10: Nangako si Malabon City Mayor Jenny Sandoval na lalo pang palalawakin ang oportunidad para sa mga estudyanteng taga Malabon matapos makuha ng City of Malabon University ang institutional recognition mula sa Commission on Higher Education. Ayon sa alkalde, patunay ito na patuloy ang pagsulong ng kalidad ng edukasyon sa lungsod at mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng kabataan. Anya, makakatulong din ito para mas mapalakas ang kredibilidad ng diploma ng CMU at buksan ang akses sa mga scholarship at iba pang benepisyo. Inamin ng pamahalang lungsod na naglaan ito ng mahigit 150 milyong piso kada taon upang masuportahan ang operasyon ng CMU habang inaayos ang mga kinakailangang compliance. Tiniyak ni Mayor Jenny na magpapatuloy ang pagpapahusay sa sistema ng edukasyon sa lungsod para sa mas magandang kinabukasan ng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
0: Bago po ang lahat, habang tinatawagan po natin ang pinuno po ng Public Information Office ng Angeles City dyan sa Pampanga dahil makikikumusta nga po tayo, tinatawagan lamang po muna ng pansin ng mga magulang o kamag-anakan ng batang pinangalanan si Arwin Herente. Siya po ay 6 na taong gulang. Siya po ay nasa pangangalaga po ng Pasig Social Welfare Development Department ng Bahay Aruga Rescue Center. At kung sino man po ang at ngayon po ay nakalagak na po siya sa Haven for Children sa Alabang Zapote Road. Yan po ah. Makipag-ugnayan lamang po kay Jeremiah Joe Farol, ang center head po ng DSWD Haven for Children diyan sa Alabang Zapote Road sa Muntinlupa City. Tumawag lamang po sa 0968-429-7617.
1: Mark in, mark out.
0: Makikikumusta nga po tayo no sa kanina po ang dapat tong kakapanayamin natin ay ito pong Bureau of Fire Protection diyan po sa Region 3. Pero I understand mukhang mas may detalye pong hawak itong Public Information Office ng Angeles City na sila pong nangunguna diyan po sa at nakatimon po diyan sa may ginagawa pong search and rescue operations diyan po sa Angeles City. Yung pong gumuhong 11-story building diyan po sa Balibago. Oo, katabi lamang po ito ng isang hotel at ito po yung sinasabi na extension po ng isang hotel diyan po sa lugar na yan. Kung saan nga po, pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection, nasa 4 na po ang kumpirmadong nasawi. Habang meron pa hong 16 no, na mga nagtatrabaho po roon. Bagamat araw po ng Linggo, walang trabaho, pero ang meron po mga trabahante roon na doon ho piniling magstay. Oho. Kaya meron nung sinasabing nung mangyari po yung pagguho natrap po sila doon. Tulong-tulong po ang mga ahensya ng pamahalaan. Meron na pong Philippine Coast Guard, Philippine National Police, andiyan din pong Armed Forces of the Philippines, maging ang MMDA, no? Si MMDA General Manager Nicolas Torre III nga sabi na itong nangyari po yang dun po sa Ground Zero, no? Meron na po sila mga equipment doon na pinadala. Pati yung kanyang controversial na heartbeat yung heartbeat detector. Nadala na ho dyan para at least kung meron pong signs of life pa na makikita po dyan ay mukhang signal daw ho ang problema doon kasi lahat daw ng mga number ay hindi matawagan. Oo. Ay, pati yung sa BFP hindi na rin matawagan, wala na. Okay. O di pagka ano na lang, no, subukan pa rin natin. Pero ang sabi nga, makikibalita, ano bang gamit ngayon? Search and rescue pa ba o search and retrieval operations na? O yun. Si Mayor Lasatin. Oo, si Mayor Lasatin. Makuha natin. Isa rin siya sa mga nagtitimod niya. Wala rin tulog yung mama eh. Oo. Doon sa kahapon, bumisita rin si DPWH Secretary Vince Dizon, no? Para yung ibang mga equipments din ng DPWH tumutulong na rin, no? Whole of government approach na ho ito. Sabi nga, iba-ibang ahensya ho ng pamahala nagtutulong-tulungan para ho, sabi nga, masagip pa yung iba ho nalalabi na 16, no? Na nakatabunan pa ho dyan. Mga manggagawa ho yan ng gumuhong gusali. Meron nung ilan sa mga nagbibigay na kanilang-kanila lang, sabi nga, doon sa social media, ang dami na naman eksperto eh. Oo. Ang daming sasabi na tila hindi raw sumunod sa building code ba? Oo, yung pagkakagawa raw nung gusali. Dahil pambahay daw yung poste, hindi raw pambuilding. Tapos 11 story pa, nipis ng poste. Marami nagsasabing ganyan, no? Pero hindi natin masabi, no? Intayin natin, ang pinakamainam po sa lahat hintayin po natin, no, yung hintayin po natin ang resulta ng investigasyon. Mga kasama po natin, mga kababayan, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection dyan po sa Region 3, si Fire Superintendent Maria Lea Sahili. Superintendent Sahili, ma'am, magandang hapon po sa inyo.
11: Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo.
0: Apo, ma'am, kamusta ang ginagawang operation po natin dyan? Search and rescue pa ho ba o search and retrieval na tayo?
11: Nasa search pa rin po tayo na stage. Wala pa po tayong announcement of retrieval. Baka lang po tayo nagkakaroon ng misconstruction. Yun lang po, patient number, yung victim number 3 and 4 po lang yung initially, ang ginamit nating wording is retrieval kasi po nagkaroon na po ng cardiac arrest during that time. At the same time, nung nakita po yung ating mga patient ay wala na po silang signs of life. Kaya po retrieval yung ginamit na terminology.
0: Apo.
11: But as of now po, search and rescue operations pa rin po tayo.
0: Ayun.
11: And upon finishing the initial stage of our thermal analysis for detection of life kanina po, nagkaroon po tayo ng deployment again ng rescue operation sa Sector 1 because according to our thermal scanner na consistently po nagpapakita ng signs of heart beat sa isang sector,
0: Apo.
11: Sector 1, and meron po tayo ngayon na dineploy for rescue operations. Yun po yung inaabangan natin right now.
0: Ma'am, ano po yung mga nagiging challenge dun po sa sinasagawa nating operations? I understand, malalaki mga debris po yan, no? Mga slabs ng simento at bakal.
11: Sa bigat po ng debris, then unstable po, ito siya. So yung movement, every movement po counts. So kasi nga po, meron tayong mga nakapatong na debris dun sa ating mga victim. And then yung point of entry, kasi dun din yung tinitingnan natin. And at the same time, kung magdadala tayo ng equipment, kung limited yung point of entry, mahirap po siyang bit-biten sa loob.
0: Mm-mm.
11: So yun. And syempre, considering po talaga yung napakainit na sitwasyon natin right now, yun yung po yung pinaka-challenge sa ating mga responder. And kung tayo po nainitan, how much more kung yung tao ay nasa ilalim ng collapse structure. So, doble po yung kanilang nagiging experience doon. So yun po.
0: Ayun. Pero ma'am, alam ko ma'am, medyo mahirap magbigay ng target na timeline dito, ma'am, no? Pero para lang sa kabatiran ng ating mga kababayan, meron bang sabi nga oras na binibilang para sabi
11: actually,
0: nga
11: kanina ko pa na-announce sa media na wala tayong binibigay na timeline agad mm-hmm. for the operation. Kasi say for example, yung pong ating assessment, nag-start po ulit tayo kanina ng assessment, halos inabot po tayo ng around mga 2 to 3 hours pa po talaga. Kasi
0: yes.
11: ulit-ulit po tayo, hindi po tayo tumigil. So hanggat hindi po nagbabago yung detection ng ating thermal scanner, talagang hindi po natin titigilan kasi ayaw po nating magkamali at bumitaw.
0: Yes.
11: So definitely, dahil nakita pa rin po continuous yung positive sign of heartbeat, kaya po nag-decide po ulit ang ating team na balikan yung sector 1 because dito po talaga consistent yung lumalabas dun sa ating thermal scanner na mayroong signs of life pa.
0: Opo. Ma'am, as we speak right now, tama po ba? 4 po ang kumpirmadong nasawi at 16 po ang hinahanap?
11: Medyo mahina po, sir. Ano po yun? Ulit po.
0: Tama po ba, ma'am? 4 po ang kumpirmadong nasawi at 16 po ang kasalukuyang pa rin hinahanap?
11: Yes po. Tama po yan.
0: Ayun. Okay, ma'am. Ma'am, baka may pa-mensahe po kayo doon sa ating mga kababayan, lalo na po yung may mga kamag-anakan na natarap po dyan sa loob. Nasa inyo po pagkakataon, ma'am?
11: Yes po, para sa mga family po ng mga taong missing pati natatapon. Ngayon, sayan niyo po kami sa pagdarasal na sana po ay may mailigtas pa tayo at maging ligtas po sila habang kami ay nagkakandak ng operation at pananatilihin po nating ligtas sana, ipagdasalin natin ang mga rescuer kasi hindi rin po biro yung kanilang ginagawa and lahat po siguro ng ating mga responders nandito ngayon ay sana po patuloy nyo rin kaming gabayan ng inyong pagdarasal at para po dun sa ating mga nag-aabang sa mga post, yung pong mga nagsasabi na bakit ang bagal-bagal, bakit ganito, bakit ganyan, sana po ay sana po wag na po nating i-bash ang ating mga responder kasi po hindi po ganun kadali ang kanilang analysis, kailangan po ng pag-iingat kasi po anytime pwede ulit, any movement pwede po ulit makakos ng additional impact or hazard para sa ating mga biktima sa loob. Kaya po, pagpaumanhin po ninyo kung sa tingin ninyo sa aming responde ay akala ng lahat ay mabagal but definitely yung precautionary measures po yung tinitingnan natin para po sa ating mga biktima. Kaya po, yung inyo pong pagdarasal ay aming hinihikayat at sana po ay wag na po tayong post ng any commotion sa multimedia. Instead po ay sama-sama po nating pagtulungan ang responde pong ito. Hindi lang po isang buhay po ito, buhay po ng ating mga simpleng mga construction workers ang nakataya dito. Isang ama na kailangang magdala ng pagkain sa kanilang kapagkainan. At sana po ay ganun din ang inyong pagdarasal sa ating mga local government na nandito para magbigay ng assistance sa bawat isa bukod po sa amin sa mga rescuer and ganoon din po ang pasasalamat natin sa ating mga heads of offices na patuloy na dumadalaw dito sa ating operation site at nagpapakita ng kanilang tulong at suporta sa amin. Yan lang po, sir.
0: Ma'am, kami nagpapasalamat sa inyo pong pagsagot sa aming tawag pagpapaunlak po ng panayam. Nasa inyo po ang panalangin namin na sana ho, Hari Manawari, makaligtas pa tayo na mas marami pang buhay. At syempre, yung kaligtasan din po ng ating mga responder ay amin din pong hinahangad na maging matagumpay ano, yung ating ginagawang operasyon. Salamat po ma'am, ingat po kayo dyan.
11: Maraming salamat po sir, magandang hapon po.
0: Magandang hapon po. Fire Superintendent Maria Lea Sahili, mga kababayan, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection Region 3.
1: Mark in, mark out.
0: Ay dahil po diyan, kaya ulitin ko ha yung panawagan ni Ma'am, oo, ni Fire Superintendent Sahili. Wag na ho tayo magmarunong sa social media, please. Oo. Yung mga nagsasabing mabagal, kung kayo ho ang nandoon, maaaring hindi ho pwedeng bara-bara. Kasi isang maling hakbang buhay ho ang nakataya. Kaya please, mas maganda ho siguro pagdasal ho natin yung ating mga responder dun. Na sana yung 4 na kumpirmadong nasawi hanggang dun na lang, no? At yung 16 na iba pa masagit ng buhay. Ano ho, alalahanin po natin, mga tatay yan, mga anak yan, na naghahangad ng magandang buhay para sa kanilang pamilya. Meron nung may hahatid na pagkain sa kanilang mga uuwian. Please lang, kinakailangan no, sa mga panahong ito, yung laban sa buhay, yung kailangan ilaban natin yung buhay ng mga natabunan. Hindi ho pwedeng bitawan yan. Dahil mas maganda hong masagip sila ng buhay. Ano ho, yung apat, ay sana hanggang doon na lang. No? Hanggang doon na lang yung bilang. Huwag na hong madagdagan pa. Kasi masakit ho. No? Hindi ho biro ang mawalan ng mahal sa buhay.
1: Mark in, Mark out.
0: Ay, maraming salamat, Engineer Ordy Lopez, ang ating co-pilot. Siyempre, si Engineer Marvin Toledana at Engineer Bell, nandyan din. Si Aiza, si Myla, si Isa. No? Nandyan din, ang mga patnugot po na ating palatuntunan. Ang tabihanan po si John Mogol, Fight News Weekly, hatid po sa inyo ng Sports Radio. Ito po niyo, Nico J. Mark Tagala. Bye!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa visa ng Presidential Order 293 ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish na ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon
14: sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo, dahil kahit bali-balik rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good afternoon, Philippines! 5:16 ang ating oras ngayong Monday, May 25, 2026. Huling Lunes, itong buwan ng Mayo. Kaya gawin nating special ang araw na to, tropa. Welcome po dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. John Mugol po, kasama mo ngayong hapon na to. Tayo ay live na papakinggan sa 918 AM sa inyo pong mga radyo. At napapanood tayo sa live stream natin sa ating Facebook page, DZSR Sports Radio 918 kHz. Saka live din tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM at sa Capital 104.3. Mga kaibigan, ngayong darating na Biyernes, May 29, magkakaalaman na sino ang tatanghalin, sino ang papangalan ng sino ang magiging bantamweight champion ng Zeus Fight League. Isa sa mga pinakakilalang MMA event dito po sa ating bansa. So markahan na ninyo ang inyong mga kalendaryo, May 29, ngayong Biyernes po yan, Zeus Reign of Kings sa SM South Mall Events Hall, mga ang venue niyan. So yung mga taga dito sa bandang norte, kung gusto niyo panoorin niyan, dadayo tayo sa katimugang bahagi, no, ng Metro Manila. Now in the main event, paglalabanan po ni na Kerwin Tan at ni Jason Meralpes yung bakanteng bantamweight title. Now si Kerwin Tan is 3-0 undefeated. Meanwhile, Jason Meralpes ang kanyang kartada, 5 wins laban sa 3 talo. Now apparently napagkaalaman ko, meron palang namamagitang tensyon dito sa dalawang ito. In my experience, parang bago ito, no, especially on the dito sa local scene natin. Bihirang maka, alam mo yun, yung dalawang magkalaban. Bihira yung ano, yung may hindi naman ano ba, alitan, may hidwaan. Usually in my experience, parehong nagsasabi, ay si ganito magaling, susubukan ko yung makakaya ko laban sa kanya, pero mukhang dito sa laban na to, that's out of the window. Ano? Base sa mga nabasa ko, napanood ko, na-mention po yung salitang supot. Diba? Capital S-U-P-O-T. Eh, dun pa lang ako, na-intriga na ako sa magiging matchup nila ngayong darating na Biyernes. Paano kaya nagsimula tong tension na to? Is this even real? O baka naman para lang ibenta yung kanilang laban? Diba? May mga ganyan namang pagkakataon. How will this play out sa kanilang naka-schedule na bakbakan this Friday sa Zeus Reign of Kings? Yan ang susubukan nating alamin ngayong hapon dito sa bagong segment ng Fight News Weekly. Akala mo yun. For the first time dito sa programa, yung dalawang magkalaban, hindi ko naman ho pag-aawayin. Wala naman akong planong ganun, ano? Hindi ko naman sila pag-aawayin. Pero syempre, kailangan nating malaman yung mga kasagutan, eh. So I'm taking the responsibility, patay tayo diyan, of finding the truth. So first time dito sa programa natin gagawin yung magkalaban, pag tatapatin natin, sabay natin silang i-interviewin dito sa ating programa. Hinihintay lang natin kung ready na sila, kaso wala pa raw. Oh, hihintayin natin sina Kerwin Tan at si Jason Meralpes. Of course, Kerwin Tan represents Valiant MMA and Tiger City Boxing Gym. Meanwhile, si Jason Meralpes, ang pambato ng Warriors MMA Academy. Si Jason Meralpes, ang nickname nito, Dumagmang Warrior. Ano? Galing dun sa kanyang lugar na pinagmulan. Meanwhile, etong si Kerwin Tan, ang kanyang moniker, Chivalry. Pero nagulat ako eh. Kasi chivalry pero tinawag niyang supot yung kalaban niya, patay tayo dyan. So we'll have both of them dito sa ating programa in just a while. At habang inaayos natin yan, mag-commercial break muna tayo. Fight News Weekly will continue dito po sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Binabati ko ng happy 40th anniversary ang Sports Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming years para mag-serve sa I think sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin, maging bosses din namin, maraming salamat din. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala at hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga athletes. So sana more power pa and God bless sa inyo lahat at yun, happy anniversary.
5: Hey, this is Alex Ariza here. I want to say congratulations to Sports Radio 40th anniversary. You guys are amazing. Keep it up. We need to hear from you guys all the time.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: From Valiant MMA and Tiger City Boxing Gym, kasama natin this afternoon. Teka lang, bumaligtad. Sinong bumaligtad? Mix, pag ikaw talaga nandito sa programa ko, nararamdaman ko. O, teka lang, meron lang tayong technical problem. Para pag inintro natin sila, ready na lahat. Okay, eto na. Game na lahat. Again, from Valiant MMA and Tiger City Boxing Gym, welcome dito sa programa natin, Kerwin Tan. Kerwin, magandang hapon.
1: Good afternoon din, Paul.
0: Yes, and of course, representing Warriors MMA Academy, we have Jason Miralpes. Jason, good afternoon.
2: Hello po. Good afternoon po, Sir Jan.
0: Ayan, gentlemen, this is John Mogol of Sports Radio 918. We go round by round dito sa usapan natin ngayong hapon na to. This Friday, again, sila po magbabakbakan for the vacant bantamweight title ng Zeus Fight League sa Zeus Reign of Kings. Now, from what I gather, ano, Jason and Kerwin, mukhang si Jason ang aggrieved party rito dahil dun sa mga binitawang salita ni Kerwin, ano? And I quote, ano? Ngayon pa lang ako makakaharap ng supot na tulad niya, mga supot din naman nakalaban niya. Jason, nakita ko natatawa ka. Ano yung eksaktong naramdaman mo nung narinig mo, nabasa mo tong mga salitang 'to?
2: Masaya tapos excited.
0: Masaya ka pa tapos excited? Bakit ganyan yung naramdaman mo?
2: Ano rin po siya, medyo butog naman po talaga. Kaya dapat lang ibalik yung mga ano. Kumbaga po may mga disrespect siyang ginawa sa ano. Hindi lang sa akin, sa team ko. Yan po.
0: So hindi lang ikaw ang nakaramdam niya kundi yung buong team na Warriors MMA Academy. Kerwin, bakit mo naman nasabi yan? Chivalry pa man din ang iyong moniker.
1: Sorry, just to make things clear lang.
0: Okay.
1: Sinabi mo kanina, sir, actually siya yung nagsabi.
0: Siya yung nagsabi nun. Ayun, okay.
1: Yes.
0: So, dapat, so ikaw pala dapat ang tanungin ko, kanong eksakto ang naramdaman mo, Kerwin?
1: Actually, wala naman sa akin yun. Kasi sa tagal ko na sa MMA, I mean, ako kasi, what I do is, I always, you know, walk the talk.
0: Okay.
1: And regarding dun sa disrespect, well, first off, respect is earned, right? So it's not something you will ask. Mm-hmm. So I got a lot of friends in MMA community. Alam lahat nila yung lahat na nakalaban ko. So they know me well. So I respect who those deserve it. So yeah, yun lang yung sagot ko for that specific
0: one. Okay. So, Jason, linawin din natin to. Ano yung disrespect? San nanggaling yung disrespect na sinasabi mong disrespect ni Kerwin sa iyo at sa inyong team?
2: Nung laban niya po kasi sa teammates ko na si Jake Benon Brun.
0: Okay.
2: Tapos di po yun natuloy kasi hindi niya nakuha yung tamang timbang niya.
0: I see.
2: Means, ano po niya, responsibility niya po yun. Kahit anong mangyari, dapat po talaga makuha niya yung kilo niya. Kasi title belt po yun.
0: Okay.
2: Tapos nun, di niya na po nakuha sa tamang oras. Tapos, nandun po kami mismo sa gab na yun.
0: Mm-hmm.
2: Nakita po namin, ako po ang nakasaksi na hindi niya talaga nakuha yung tamang timbang. Tapos, yun, di man po siya nag-up. Kasi, 2 oras na po yung binigay sa kanyang oras para makuha yung tamang timbang.
0: Okay.
2: Then, pagkatapos nun, tapos na po yung ano, yung palugid niya para makuha yung tamang timbang.
0: Mm-hmm.
2: Then po nun, hindi niya nakuha yung tamang timbang. Tapos, umupo po siya. Tapos, naririnig ko po sa kanya, di niya na talaga kaya.
0: Uh-huh.
2: Yun, parang ganun po. Siyempre, although mahirap naman po talaga magbuhat ng timbang kasi naranasan ko po yan as a MMA fighter. Tapos yun, pero dapat talaga, responsibilidad mo yun.
0: Okay.
2: Dapat, advance ka na mag-isip kasi alam mong may laban ka eh. Siyempre, sayang lahat ng hirap mo kung hindi mo makukuha yung tamang timbang. Tapos nun po, pagkatapos nun, Eh, umalis na po kami.

0: doon sa gab. Kasi kailangan din namin mag-recover. May mga asikasuhin pa rin po kami. Eh, taga-Bicol pa po kami galing. Kaya kailangan namin magpahinga. Kumbaga po, malayo pa yung pinanggalingan namin.
1: Mm-hmm. So, yun yung disrespect na sa tingin nyo?
0: Hindi pa po.
1: Ah, hindi
0: meron
1: pa?
0: Pa po.
1: Okay.
0: Pagkatapos nun, parang nag-iingay po siya sa GC. Bakit daw po tinigil yung laban? Tapos parang siya, parang gusto niya pa mismong kami mag-adjust para sa kanya. Parang ganun po yung nangyari. Okay. Although mag-ano, ganyan. Alright. Tapos, kung ano-ano na pa sinabi niya, parang nag-ahamon na po siya. Yung coach, yung founder po namin, hinamon niya na parang ganun. Suntukan lang, parang ganun. I mean, bastos po talaga.
1: Okay, okay. Pero ang sa pagkakaalam ko, I think Kerwin addressed this during the press conference a few days ago, na he, Kerwin owned up, inamin niya na talagang he missed weight and pagkakamali niyo yun. Di ba, Kerwin?
0: Apo.
2: Yes. And also to add up lang, actually, Jason is right. We were given for like 2 hours to cut weight if di nakuha. So of course my mistake din naman ako doon. That's why I was trying to, you know, do my best that time to cut weight. So we were given like 2 hours, and then within 2 hours actually I was supposed to magpakalbo na just to save, kasi we were the main event that time. So of course ayoko naman masira yung fight card dahil lang doon. So kasi point 2 na lang eh, 0.2. So imagine, magpapahinga ka na lang, makukuha na yun. And also, sabi ko nga nung press conferences, I also offered, since my mistake, I also offered my TF a lot of things na makukonsider nila. Yun nga lang, hindi nagkasundo yung dalawang kampo. So I'm just trying, you know, do my best to save the fight card. So that's it. So yeah, medyo nagkainitan sa GC. Ayun, I have the screenshot actually. So para walang, ayoko din kasi magsalita ng may bawas, may added, may ano. Alam mo yan? So I have the screenshot. So in case, you know, fight fans will need it, I have the screenshot. So kasi ayoko lang magbitaw ng sinabi ko to tas hindi pala ganun yung nangyari.
1: Okay.
2: So pero totoo yun, hinamon ko talaga yung coach nila, yung founder nila. Kasi nga hindi talaga. So ayun lang. Pero ayun, and then after like few months, Zeus contacted me. They offered me a fight. Ayun nga, for bantamweight. So, syempre sa akin, pabor siya. Akit ako ng timbang, which is normal weight ko siya. Tapos, ayun, in-offer si Jason. So, hindi ako nagdalawang isip. Sabi, in-accept ko. Kasi nga, para matapos tong,
1: okay,
2: etong nangyari previously.
1: Mm-hmm.
2: So, this is, for me, this is not about the belt anymore. This is to make another statement.
1: Okay.
2: Because I also have, you know, some doubters, even ibang kakilala ko sa MMA. So, ayun lang. Tapos nagiging balimbing after ko manalo.
1: Nako. Okay.
2: So, hindi naman to para sa kanila, para din sa akin. Tsaka i-prove ko yung sarili ko, sino talaga ako sa mundo ng MMA.
1: Okay.
2: So, ayun lang.
1: So, ayan, as it turns out, malalim ang pinagmulan, and medyo matagal na rin since, I think that was last year, di ba? Supposedly yung laban ni
2: Kerwin.
1: Earlier this year. Okay. But did January up until now, wala bang pagkakataon na kayo, yung teams nyo, ay, you know, to talk it out and maybe bury the hatchet? Kumbaga, kalimutan na lang, this is a different chapter. Wala bang ganun?
2: I mean, me, sabi ko nga, I have a mistake, right? So I posted on my page na, you know, asking for apologies. Na kahit hindi siya directly, but I did. But sila tuloy-tuloy pa rin yung pag-post ng ganito, ganyan.
1: Okay.
2: And I've actually heard a lot of news coming from his founder. So, ayun, marami din talagang medyo tagilid yung founder nila. So, hindi ko na lang din sasabihin, pero in case na magkainitan or something na ano, is, ayun, alam naman ng MMA community. So, ayoko lang syempre mag-drop name.
1: Okay, sige. Let's put the lid on that muna, ano? as we move to our next round of questions. Tutok muna tayo sa inyong mga ginawang paghahanda rito kasi talagang sabi nga ni Kerwin, this is just more than the belt. Sabi naman ni Jason, marami siyang gustong patunayan dito. Kerwin, during the press con, you mentioned, nabanggit mo to, you trained with Lions Nation MMA, tahanan ng mga dating world champions. Kumusta yung experience? I know you're a very confident fighter, but training with them, nakadagdag pa ba yan sa confidence mo?
2: Sobra, kasi actually Jason know it, his team know it, just knew it, because they also trained there before. So maganda kasi ang ganda ng routine ng training nila. So ma-adapt mo talaga. So ayun, yung mga ma-adapt mo techniques and also the routine. So and also their mental toughness. So sobrang ganda talaga sa experience. Best training camp I ever had.
1: Right. And of course si Jason, obviously sabi mo nga may gusto kang patunayan kay Kerwin sa laban na to. Meron ka bang bago o special na ginawa sa training camp po para ma-achieve mo yung gusto mong mangyari dito?
0: Wala naman po akong ginawa bago. Okay. Yun pa rin. Training hard pa rin araw-araw para sa paghahanda.
1: Okay.
0: Ano ko lang kasi, sir, ito yung comeback fight ko kaya kumbaga mas excited ulit kasi matagal-tagal nang hindi nakapaglaban ulit.
1: Mm-hmm. Now, both of you are, kasi yung last fight niyo parehong flyweight, di ba? Now, you're moving up in weight. Sa ngayon, kumusta yung pag-abot nyo ng timbang, Jason?
0: Sa akin po, okay naman kasi mas konti yung babawasin kumpara dun sa mga una kong laban. Kasi okay. 125 yun eh.
1: Mm-mm-mm.
0: Ngayon, mas pabor siya.
1: Kerwin? Is that the same case sa sa'yo?
2: So, yeah. Kasi, ayun nga, galing kami pareha sa 125. So, like 20, 25 pounds, even like 30 pounds actually binabawas ko nung naglalaro pa ako 125. So, for ngayon, 10 to 15 pounds na lang. So, ayun, hindi ko na siya po problemahin.
1: Now, speaking of problema, Kerwin, yung last fight mo was May 2024 pa. To the date this Friday, that's actually mahigit dalawang taon ano since your last fight.
2: 2 years.
1: Two years ano. Is that a concern on your part na ganung katagal yung inactivity mo inside the cage?
2: Actually hindi kasi active pa rin naman ako sa mga sa training.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga teammates ko pag may laban sila. Yun nga lang talaga kasi I have a full-time job and way back nung lumaban ako noon is nag-aaral pa ako. So recently kaka-graduate ko lang from college, from my degree.
1: Welcome.
2: So medyo ano nga lang siya, medyo mahirap kasi nga sabay-sabay, full-time job, professional MMA fighter and then school.
1: Mm-hmm.
2: Pero ayun nga, pag nga talaga kasi gusto mo siya, there shouldn't be any excuses.
1: Siyempre, congratulations sa iyong bachelor's degree, Kerwin. Jason, tingin mo advantage on your part na comparatively mas active ka kay Kerwin?
0: Siguro po. Kasi nag-try po ako ng combat jiu-jitsu eh.
1: Okay.
0: Saka po judo.
1: Mm-mm. So that's added tools sa yung fighting style na you plan to use on Kerwin. Sa walong laban mo so far, Jason, saan mo naramdaman doon na feel mo na you're at your best? Of course, you have a 5-3 record. Aling laban doon yung pinaka naramdaman mo na nasa top condition ka?
0: Siguro po yung first time kong lumaban sa ONE Championship.
1: Okay. Yung ba yung natalo ka? Is that the first time?
0: Opo, talo po.
1: Mm-hmm. Bakit sa kabila nun natalo ka but still feeling mo nasa top condition ka?
0: Kasi po parang hindi po naubusan ng hangin. Sobrang ano po talaga. Intense ng laban.
1: Mm-hmm.
0: Tapos parang pagkatapos po ng laban parang wala po. Parang nagtambay lang ako dun na parang walang nangyari na ganung eksena.
1: Mm-hmm. And
0: yeah, yung the best na fight ko talaga.
1: Oo. Now, Kerwin, do you think yung experience ni Jason on the international stage advantage niya over you, or you don't think of it as an advantage at all?
2: I mean, experience-wise, oo, advantage niya yun. Mm-hmm. Pero hindi yun magiging advantage pag nagtapat na kami sa cage. So, kasi it's really different. MMA, only MMA fighters can relate na pag, kasi may andami magagaling internationally, and then sometimes they, when they step in inside the cage, mm-hmm. nag-iiba. So, based dun sa mga nakalaban ko, or sa mga naging laban ko, may mga ganong pangyayari. Or kahit di ko laban actually.
1: Right.
2: Minsan nagagaling sa training and then, or bubog sa training pero ang galing sa laban. So we'll never know.
1: Mm-mm-mm.
2: Ayun nga, kaya we train harder. So, para mabigay namin yung best namin sa mismong laban.
1: Right.
2: Doon talaga magkakaalaman.
1: Ayun. Tama
2: so, that's why when they ask me, mm-hmm. Paano mo, anong prediction mo sa fight? I always don't predict my fight. Saan lagi ko sinasabi.
1: Okay.
2: So, ayun.
1: Mm-hmm. And that's what makes MMA so exciting, yung unpredictability. Sabi nga ni Kerwin, you'll never know. That's why you just have two fighters, prepare for it, and do their best inside the cage. But, Kerwin, marami na rin mga fighters na nagaling sa Zeus, ano, na lumaban internationally. Aside from Jason, si Marwin Quirante, si Hiro Manguray, McCleary Ornido. Do you feel you deserve the kind of those opportunities na nakuha nila?
2: Yes, kasi lahat naman ng fighters galing sa SUS, magagaling din naman. So they deserve it. I mean, all of them actually. So yun nga lang, kasi ibang level, kasi doon ka kukuha ng experience. So ganun naman din dito sa Philippines .
1: Okay.
2: Maglalaban-laban kami and then para malalaman sino yung like deserving para ilaban and to represent the country. So ganun naman
1: Jason, tingin mo kayang maging successful ni Kerwin sa international?
0: Pag natalo niya po ako.
1: Pag natalo ka niya, so kailangan dumaan muna sa iyo.
0: Dahil muna dumaan sa akin.
1: Okay. Ano bang kailangan ng isang fighter? You know, na para makatungtong dun sa ganung stage sa kanyang fighting career, Jason?
0: Sa akin po, kay Kerwin Tan, pwede na po siyang lumaro sa international kasi maganda na yung record niya.
1: Okay.
0: Record naman po.
2: Actually, yung tinitin. I was offered na before, pero kasi dahil I have a full-time job.
1: So,
2: I have priorities din, so, ayun. Tapos, na-operan din ako like twice last year, tapos this year. Pero hindi nga ako din makakommit kasi may mga short notice. So, syempre ako, as someone na may full-time job, of course, hindi naman sa namimili ka ng laban internationally. Pero syempre, i-re-represent mo yung country mo. You have to make sure you gotta be ready.
1: Mm-hmm.
2: You have to make sure na napag-aralan mo yung kalaban mo. Like doon sa short notice fight kasi, for me lang. Kasi iba-iba naman yung mga fighters . So, ayun lang. Kasi ako, bago ako lumaban talagang kailangan may allotted. Kasi lumaban na ako short notice before when I fought in URCC. So, mga 2 weeks notice, 1 week, ganyan. So, medyo, tricky siya. Kasi kailangan mo aralin yung game plan mo, yung galaw na kalaban mo. So, ayun yung reason bakit na-delay yung to fight internationally. Actually, before, nun sa Seoul, Korea, that was like, before pandemic yata. Since parang pumutok yung pandemic, so na-cancel yung flight namin papuntang Korea.
1: So you're looking at this fight with the victory, Kerwin, as a parang gateway to bigger opportunities.
2: Yeah. Mm-hmm. Right.
1: Now, Jason, ito last round na ng tanong natin. Jason, kung manalo ka this Friday, ano sa tingin mo yung mapapatunayan nito tungkol sa iyo?
0: Para sa akin po, parang ito na yung pagbabalik ng Jason Meralpes.
1: Okay.
0: Kasi last fight ko po, puro loss.
1: Mm-hmm.
0: I mean, tulos bago po makalaban uli ngayon. Kaya, ano talaga, excited uli.
1: Mm-mm. Actually, both of our main event fighters, mga kababayan, pareho sila ng ano eh, pareho sila ng sitwasyon. Comeback fight, bagong weight class, at saka title fight. Kerwin, how are you handling all that?
2: For the new weight class, mm-hmm. So sabi ko nga eh, hindi siya naging problema. Unlike kasi pag 125, talagang kailangan mo bantayin yung weight mo maya. So dito is nakakain ako, hindi ako nagugutom.
1: Okay.
2: So ayun lang, you just have to make sure as well na yung food mo is malinis na. Kasi nga, lalo na 5 days out or 4 days out actually before the weighing. So ayun lang, and I'm very excited actually sa lahat ng laban ko. Dito ako sa pinaka-excited kasi it is my first event, first main event,
1: mm-hmm.
2: and then first title fight. And yeah, I'm very excited, especially fighting their best fighter. So it's gonna be exciting.
1: Mm-hmm. Si Kerwin po isang graphic artist, di ba? Siyempre, parte ng trabaho mo, imagination, visualization. Yeah. I know you already said you don't predict kung ano man yung mangyayari, yung magiging laban mo, paano itatakbo. But what do you visualize sa iyong magiging title fight this Friday?
2: Visualize? Ako kasi, ang nabivisual ko, kasi the fight camp is over.
1: Mm-hmm.
2: So it's already done. So this is just, you know, I'm just gonna show up on Friday, you know, to claim the belt.
1: Alright. Mm-hmm.
2: So that's it. That's what I visualize. Kasi I know what I'm capable of, and also yung training na pinagdaanan ko. And hindi sa as a MMA fighter kasi hindi lang basta-basta katawan physically, also mentally you have to be tough as well.
1: Mm-hmm.
2: And you have to be smart.
1: Right. Mm-hmm. Now this question for the both of you, Kerwin and Jason. Sa tingin niyo pagkatapos ng laban na to this Friday, matutuldo ka na rin ba? Matatapos na yung tension sa pagitan ninyong dalawa? Kerwin, ikaw muna.
2: Ako, lagi naman, ako, ganit. Kasama naman kasi sa laban to eh, how you do it, how you market yourself. But it depends. Kasi ako, after the fight, I always, you know, I always approach my opponent.
1: Mm-hmm.
2: Also, nagiging tropa ko pa nga after. Actually, lahat ng opponent ko nagiging tropa ko. So actually, yung previous opponent ko was their former team captain. So naging tropa ko na din. Kasi yung baga, dito lang naman tayo maglalaban-laban. Makikita right. natin yung sinong, you know, made the fighter, ano, di ba? Or best fighter win. So, ganun lang naman dito eh. Pero it depends ako kasi depende sa tao kung ayaw niyo tuldukan. Eh, huwag natin tuldukan. Kung gusto niyo tuldukan, I am here to. That's why I posted on my page previously, right. Mm-hmm. Yung laban namin ni Bron. So,
1: okay.
2: Ayun lang naman.
1: So, may chance maging magtropa. Jason?
0: Sa akin naman po, okay naman kasi lahat naman din nakalaban ko naging tropa eh.
1: Okay.
0: Kaso lang po, yung side, I mean sa amin okay, pero yung side, kampo to kampo po kasi na yung nangyari. Kaya, active lang.
1: Okay. But anyway, you will have a chance na patunayan ano kung sino mas magaling this sa inyo dalawa this coming Friday sa Zeus.
2: After matapos ang laban, malalaman naman natin.
1: Alright. Yes. After matapos ang laban, sir. Zeus. Yes, Jason, may sabihin ka ba?
0: Wala na po.
1: Okay. Zeus Reign of Kings this Friday, mga kaibigan, sa SM South Mall Events Hall. I'll give you the chance, both of you, to invite yung inyong mga taga-suporta. Panoorin kayo. Jason.
0: Magandang hapon po sa inyong lahat. Dapat po ready kayong manood sa May 29 kasi makakanood kayo ng magandang laban. Siguradayin niyo pong nakabili kayo ng ticket sa South SM Mall sa Zeus Combat League. Let's go.
1: All right. Kerwin.
2: Good afternoon MMA fight fans. So, ito yung ano, masasabi kong pinakamagandang fight card of the year. Kasi stock fight card eh. Andito lahat ng magagaling na fighters. And also, it's gonna be, I think, around 4 p.m. or 5. So just come early in SM South Mall. If you wanna watch the whole bouts, so from amateur to pro main card. So ayan, if for those who want like tickets, just message Zeus. They have Facebook and also Instagram. Ayan, this is the fight card you don't want to miss. So I think this is the fight card of the year.
1: Fight card of the year, according po kay Kerwin Tan. Kerwin and Jason, gentlemen, maraming salamat sa pagbibigay niyo ng oras dito sa programa ngayong araw. And I wish you all the best ngayong darating na Friday, mga kababayan. Kerwin Tan and Jason Miralpes. Ang atin pong main event fighters for Zeus Reign of Kings ngayong darating na Biyernes sa SM South Mall Events Hall. Buti na lang di ako nag-referee sa kanilang dalawa ngayon. And of course, maraming salamat kay sa ating mabuting kaibigan, Mr. Nisi Casiano, for facilitating, for helping us to reach out dito sa dalawang fighters na to. And good luck sa lahat ng lalaban ngayong Friday. Dalawang title fights actually yan, paglalabanan din, yung flyweight title ng Zeus Fight League. 5:50 ang ating oras, short break lang tayo, and magpapatuloy tayo dito po sa Fight News Weekly.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news
6: ang
5: o mali
6: ang fake news. Tinatakot ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita't impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas. 8 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi this Monday, Fight News Weekly pa rin po dito sa Sports Radio 918. Nitong nagdaang linggo, akala ko hindi magiging exciting ato. Akala ko magiging one-sided. But yung laban ni Alexander Usyk tsaka ni Rico Verhoeven. In the end, Usyk won by TKO in round 11. Siya pa rin ang WBC Heavyweight World Champion. Now, si Alexander Usyk coming into the fight, siya po yung overwhelming favorite. Of course, siya yung world champion. Dating undisputed, undefeated. Samantala yung Rico Verhoeven, 1-0 ang pro boxing record. Nagtaka nga ako paano nakakuha ng world title fight ito, but he was or he is a kickboxing world champion. And Usyk is the overwhelming favorite, pero may pagkakataon dun sa laban na muntik na niyang ma-overwhelm etong si Alexander Usyk. Ang nangyari kasi rito, etong si Verhoeven, I think marami ang hindi nag-expect na makikipagsabayan siya at kinaya niya makipagsabayan dito kay Alexander Usyk. Siguro may gulat factor din on the side of Alexander Usyk na ay ganito pala ito lumaban. Yung mga suntok nagagaling sa mga ibang-ibang angulo at saka he just keeps on coming forward. And kahit na may mga pagkakataon na eto pong si Usyk was really landing good shots, kaso hindi tumitiklop itong si Verhoeven. At like I said, nakikipagsabayan siya. He was landing his own big shots dun sa laban. And in fact, after round 10, yung scorecards nung dalawang judge, tabla. Dun sa isang scorecard, lamang pa itong si Rico Verhoeven. But everything changed in round 11. Out of hindi naman out of nowhere yun eh, kasi during the sequence, Usyk was finding great success. Actually, nag-start yun nung round 10. Nakuha niya yung control ng laban. Now, in round 11, mga siguro final minute na yon, isang malupit na right uppercut ang pinakawalan ni Usyk sa pool. Ito pong si Rico Verhoeven. And sumubsob into the ropes, against the ropes, itong si Verhoeven. Muntik, akala ko hindi naman siya mukhang lulusod dun sa ropes, but pasubsob siyang bumagsak dun sa ropes. And habang siya'y tumatayo, nalaglag pa yung mouthpiece niya. So he was able to beat the count. Nakatayo itong si Verhoeven. Yun nga lang, binigyan ng syempre oras para maisuot niya yung mouthpiece niya. Tingin ko sinamantala nung corner niya eh. Yung binigay na oras nung referee. Kasi nung isusuot na yung mouthpiece niya, abay parang nalaglag pa sa pagkakahawak nung corner man. Nitong si Rico Verhoeven na parang, oops, sorry. Ginatasan talaga nung corner ni Verhoeven yung oras na yun para makarecover yung fighter nila. Kasi talagang alangan yung lagay niya ron. And after getting knocked down, on the other end, dun sa neutral corner, visibly frustrated, etong si Usyk, kasi gusto niya nang tapusin eh. Gusto niya ulit sugurin si Verhoeven, pero hindi niya magawa kasi nga, yung referee, hinihintay na maisuot pa yung mouthpiece. And then when the fight resumed, ayun na, kinuyog na ni Usyk. Eto pong si Verhoeven, he landed solid combinations. Trying to finish the show para makuha yung TKO. But with a second remaining na lang na natitira sa round 11, hindi pa naman mukhang babagsak si Rico Verhoeven. But I don't know kung anong nakita ng referee. He stepped in at inawat na niya yung laban. Natapos na. With just 1 second remaining dun sa round 11. Eh hindi nagustuhan po ngayon nung side ni Rico Verhoeven tsaka nung kanyang corner. Syempre, feeling nila their fighter was still in the fight kahit na nagpapaulan ng suntok si Alexander Usyk, and syempre nagprotesta po sila. Pero wala nang hindi na pwedeng bawiin eh. Kaya si Usyk ang dineklarang panalo, siya pa rin yung WBC heavyweight champion. Ang ganda ng numero nito sa CompuBox. 113 total punches ang napatama ni Verhoeven, 112 para kay Alexander Usyk. And Verhoeven even landed more power punches kumpara kay Usyk, 93-89. Kaya marami ngayon ang nagsasabi, dapat magkaroon sila ng rematch. Kasi feeling nila, premature, too early yung naging stoppage. At ayun nga, sobrang dikit lang talaga nung naging laban nila. Kaso merong nagrereklamo eh ngayon si Frank Warren. Kung di ko nagkakamali, si Frank Warren ang handler ni Tyson Fury. Sabi ni Frank Warren, eh kung gagawin niyo yung rematch ni Usyk tsaka ni Verhoeven, dapat tanggalan na ng WBC title etong si Alexander Usyk, na ngayon ay merong 25-0 record with 16 knockouts. Alam mo, na-realize ko lang, natawa ko dito sa naisip ko. Madalas nating naririnig sa combat sports, sa boxing, lalo na, especially in boxing, na don't leave the decision on the judges, di ba? Hangkat maaari, i-knockout mo, tapusin mo. Pero paano naman itong nangyayari dito? 11th round TKO, that's a finish. That's a stoppage. Pero in the end, ay nauwi pa rin sa kamay nung referee, sa kamay ng mga judges. So, I don't know. Parang mahirap i-reconciliate yung thoughts na yun. But, should there be a rematch between Rico Verhoeven and Alexander Usyk? Tingin ko kung magkaroon man, baka hindi na ganun ka-successful itong si Verhoeven sa kanyang rematch against Usyk. Kasi alam na ni Usyk eh, paano yung gagawin niya na nakita na niya. And besides, parang kalokohan naman kung magre-rematch. Parang 1-1 yung record nung isa eh. Yung isa 25-0. Parang ang hirap lang kumbinsihin. Ayan. Yung mga tao na panoorin ulit yung kanilang magiging laban. But anyway, alam mo naman sa boxing, magugulat ka na lang kung sino-sino yung mga magkakalaban, di ba? A few seconds bago po mag-alas 6 ng gabi this Monday. And that's it para sa Fight News weekly. Once again, salamat kay Kerwin Tan, kay Jason Maralpes, salamat kay Nisi Casiano, and of course, happy birthday kay Sir Jay Mercado, ang ating suke ng basta usapang basketball sa postgame. Sir Jay, happy birthday. Mabuhay ka ng matagal. And happy birthday every Monday kay Maynard. Maynard Long Sleeves. Nagulat ako, nag-long sleeves yung tropa ko rito eh. Hindi ngayon bihira mangyari yan eh. Bukas po, pasado alas 5, post-game tayo. Dito pa rin sa Sports Radio 918. Up next ay si Ria Revelo sa Sports 918. Bukas po ulit, ako si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
11: Time to celebrate.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Sa pagpapahalaga ng sining at kultura ng Pilipinas.
16: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga Manileneng nawala ng tirahan dahil sa sunog sa Binondo.
15: Dito inanunsyo ng Pangulo ang pagbibigay ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan para muling makabangon ang mga pamilyang apektado ng insidente.
16: Kinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng iba pang tulong gaya ng family food packs at hygiene kits. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
17: Balisa at umiiyak pa rin ang 71 taong gulang na si Lola Rosario matapos tupukin ng apoy ang kanilang bahay sa Dalpan Parola Compound sa lungsod ng Maynila.
18: Yung mga apo ko po, ang gadyag po sa akin. E paano po wala na po kami nauuwian? Wala naman po ako hanap buhay, ma'am. Kundi yung magbayat ng bawang, nagkikinda ng...
17: Isa lamang si Lola Rosario sa halos 2,000 pamilya na naapektuhan ng matinding sunog na sumiklab noong Sabado. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang evacuation site kung saan pansamantalang nananatili ang mga biktima ng sunog. Pinangunahan ng presidente ang pamamahagi ng tulong. Nakatanggap ng 10,000 piso ang bawat pamilya mula sa Department of Social Welfare and Development. Namahagi rin ang family food pack at hygiene kit. May 30,000 piso rin mula sa National Housing Authority. Nakipag-ugnayan na rin si Pangulong Marcos sa Department of Human Settlements and Urban Development.
19: Para mabigyan kayo ng mga building material para makapagtatayo ulit kayo ng inyong magiging tirahan. Kaya sana po ay kahit na medyo mahirap ngayon, asahan po ninyo, hindi po aalis ang pamahalaan.
17: Malaking tulong yan para kay Lola Rosario at sa kanyang 4 na apo.
18: Papasalamat po kami. Pwede po namin ipabili sa mga kahoy. Umibigyan po kami, makatirik ulit kami ng bahay.
17: Siniguro ni Pangulong Marcos ang patuloy na pag-agapay ng pamahalaan hanggang sa makabalik sa normal ang buhay ng mga biktima ng sunog.
19: Patuloy po, hindi po kami titigil ng pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at lahat nito mga kit na nakikita ninyo. Wala pong tigil yan, ay tuloy-tuloy po namin gagawin yan.
17: Labis naman ang pasasalamat ng 7 bangguntis na si Teresa.
20: Nagpapasalamat po ako sa presidente na, binibigyan niya po na tulong, lalo na po yung kami na nasunugan.
21: Saan niyo po gagamitin?
20: Pangano ko po sa panganak ko, lalo na po yung sa mga anak ko kasi nag-aaral po sila. Wala po kami ni Salva.
17: Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang rehabilitasyon ng Sunog Apog Pumping Station sa lungsod ng Maynila. Layo nitong tiyakin na gumagana ang pumping station upang matugunan ang labis sa pagbaha sa tondo.
22: Mula nung in-inaugurate ito, binuksan ito, noong 2020, ay ni minsan hindi gumana ito. It has never worked at all for 6 years. So, tinatrabaho natin.
17: Pinalitan ng ilang pyesa ng pumping station, tinanggal na rin ang mga nakabara. Sa ngayon, 3 na sa 4 na pump ang gumagana at inaasahang makatutulong sa mabilis na paghupa ng baha sa Maynila.
22: Kahit malaki ang tubig, malaki na ibabawas sa ating mga kababayan na kanilang na dating nababaha na lugar.
17: Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: 17 pang natrap sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Samantala, tinitiyak naman ng gobyerno na mananagot ang mapatutunayang may pagkukulang dahilan ng pagguho ng gusali. Inaulat ni J.M. Thompson.
0: Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng Bureau of Fire Protection sa mga natrap dito sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. 4 na ang kumpirmadong nasawi dahil sa pagguho ng gusali. Kabilang dito ang Malaysian national, 2 construction workers at isang unidentified pang individual na posibleng vendor malapit sa construction site. Tinatayang nasa 47 ang bilang ng mga biktima sa trahedya. Kabilang dyan ang ilang construction workers, ilang residente at vendors malapit sa gusali. Makikita rin malapit sa site ang ilang pamilya ng mga natabunan ng gumuhong gusali na nag-aantay ng update sa kanilang kaanak. Si Leia Casilao nakahapon pa nag-aantay. Susunduin sana siya sa Dao Bus Terminal ng kanyang asawa, pero hindi na ito nangyari. Tumawag na lamang ang katrabaho ng kanyang asawa at dali-dali siyang nagpunta sa construction site.
2: Gusto lang talaga namin. Nung mabigay sila sa aming update, kung ano nang nangyari, hindi naman kami naghahanap nung sobrang ano na karakaraka na yun. Gusto ko, may update man lang po pa. Kung may ganito pa, may buhay pa sa loob, magantay tayo, ganyan-ganyan. Yun lang po ang hinahanap namin.
0: Nagpunta rin si DSWD Secretary Rex Gatsalian para magbigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima.
11: Siguraduhin natin na yung mga pamilya ng biktima, whether nag-aantay pa sila na mahanap yung kaanak nila or nakalabas sila, matulungan natin. So initially, yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families, pati na rin yung mga nakalabas. Kasi importante na I have to keep on pointing out na mga workers to, so no work, no pay. Obviously, walang work ngayon. Importante na natutulungan sila financially para may panggasa sila. Now, mayroong mga pamilya na umuwi sa Camsor, umuwi sa San Jose del Monte, may mga pauwi pa kung saan-saan. Sisiguraduhin naman natin na may cash, na may sustainable livelihood grants sa para sa kanila. Kasi like I keep on pointing out, wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner. Importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around.
0: Samantala, ayon kay Fire Superintendent Maria Lea Sahili, patuloy ang kanilang search and rescue operation dahil may 17 hinihinalang natabunan pa ng bumagsak na gusali. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Angeles City, Pampanga sa owner at contractor ng gusali. Ayon kay Mayor Lazatin, hinihiling nila ang kooperasyon ng owner at contractor para makatulong sa kanilang search and rescue operation.
23: Siyempre, kailangan po namin malaman kung ilan talaga ang mga workers na dineploy po nila dito sa site. At para makapag-cross-reference po kami kung ilan po ang umuwi sa mga bahay-bahay po nila at yung mga naiwan po dito. Kaya hinahanap po natin yung owner at yung contractor para ma-verify po natin yung integrity ng mga reports.
0: Makikita sa aking liguran ang gusali na nagmistulang pancake matapos itong gumuho bandang alas 3 ng madaling araw nitong linggo. Puspusan naman ang operasyon ng Bureau of Fire Protection para mailigtas ang mga biktima sa ilalim ng gumuhong gusali. Sisimulan lamang ang paggamit ng heavy equipment pantanggal ng mga bakal at bato matapos nilang masiguro na wala ng any signs of life sa ilalim ng gumuhong estruktura. Titiyakin naman ang otoridad na kung sino ang mapatutunayang dahilan ng pagguho ng gusali ay magkakaroon ng karampatang parusa. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Siniguro ng Malacanang na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa, kabilang na dyan yung pagpapalago ng ekonomiya sa kabila ng mga nangyayaring tensyon sa politika. Iyan ang ulat ni Claisel Pardilla.
17: Kumpiyansang Malacanang na hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang matinding ingay sa politika. Sa harap ito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at issue sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court kay Senador Bato de la Rosa.
3: Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.
17: Sabi ng isang international political risk firm, hindi na lamang simpleng bangayan ang nangyayari sa politika. Pinalalala nito ang hindi pagkakasundo ng pananaw at opinyon ng mga tao. Pinatataas din umano nito ang government risk o posibleng paglitaw ng mga problema sa pamamahala dahil sa tensyon sa politika. Pero giit ng palasyo, wa epek yan sa legislative at economic agenda ng pamahalaan.
3: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na papanagot ang dapat na papanagot. At yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors, na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
17: Banat pa ng Malacanang.
3: Yung mga tao ang nais lamang talaga ay manira at gumiba ng gobyerno para sa pansariling ambisyon at pansariling interes. So yun po ang dapat nating pinipigilan.
17: Ngayong araw, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga economic manager para talakayin ang isyu sa inflation, paghina ng piso kontra dolyar at mga hakbang na magpapalago sa ekonomiya.
3: Ang economic team po kasi at ang BSP po ay nitrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para mapigilan, diba? Ang pagbaba ng value ng peso.
17: Nakaschedule din ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno para talakayin ang mga hakbang at programa ng pamahalaan upang maibsan ang matinding epekto ng El Nino. Claisa Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: May paglilinaw si Assistant to Counsel at the International Criminal Court Attorney Cristina Conti kaugnay sa mga usapin ng investigasyon ng ICC. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
5: Nilinaw ng Korte Suprema na wala pa itong inilabas na pinal na desisyon kaugnay ng petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Ipinaalala ng Korte Suprema na ang naresolba pa lamang ay ang hiling para sa Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang posibleng pag-aresto at pagsuko sa ICC, pero ibinasura ng mataas na hukuman ang naturang TRO request ng senador. Inaasahang magiging mahalaga ang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa usapin ng international accountability at local jurisdiction. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Cristina Conti, Assistant to the Counsel at the International Criminal Court, kung may kinalaman ang pagtakas ni Bato sa naging desisyon ng ICC sa continued detention ni dating Pangulong Duterte.
6: Well, legally, the case of Bato can proceed independent of the case of Duterte. So right now, we're at the stage of trial for Duterte's case, for Bato's. It could open to pretrial.
5: Sa usapin naman sa umano'y pagtakas ni Senator Robin Padilla kay Senator Bato kung umabot na rin ba ito sa ICC?
6: The knowledge of the ICC as to his role could just be one, taken note of, so parang noted, o kaya two, it could be taken with serious consideration because in case he knows where Senator Bato de la Rosa is.
5: Hinggil naman sa usapin kaugnay sa mga naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa proseso ng International Criminal Court.
6: Marami pong mali akong napansin sa mga sinasabi ng Senate President nitong mga nakaraang linggo. Isa na doon ay ang ICC pwedeng pumunta sa Pilipinas at manghuli na lang ng kung sino-sino. Maski daw yung mga dawit sa korupsyon, dawit sa ibang kaso. Mali po yun. Limitado lamang ang pwedeng galawan na substance ng ICC.
5: Samantala, ayon naman sa NBI, posibleng madagdagan pa ang mga personalidad na mabibigyan ng arrest warrant kaugnay pa rin ng investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Bagamat wala pang hawak na opisyal na impormasyon ng palasyo sa ngayon, sinabi ng Malacanang na mananatili ang kasalukuyang paninindigan at stance ng gobyerno sakaling maglabas ng mga karagdagang warrant of arrest ng International Criminal Court sa mga tinaguriang co-perpetrators ng nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng naunang pahayag ng NBI na may mga susunod pang warrant na ilalabas ang ICC. Samantala, tumanggi naman ang palasyo na mag-speculate sa posibilidad na muling magpatupad ng protective custody ng Senado sakaling isyuhan umano ng warrant ng ICC si Senador Bongo.
4: Sa ngayon, hindi po natin masasagot. We do not want to speculate on that matter. Kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba violate na rules ang ating gobyerno.
15: Walang onsehan sa 13. Yan ang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano sa harap ng mga ugong ng panibagong Senate Kudika. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
7: Sa kabila ng maugong na muling pagbabago ng liderato ng Senado, walang nangyaring pagbabago sa kasalukuyang komposisyon ng mataas na kapulungan ngayong araw.
8: Buong yung 13, sa 13 walang onsehan.
7: Ito ang binigang din ni Senate President Alan Peter Cayetano bago magsimula ang sesyon ng Senado. Sa bahagi ni Senator Pia Cayetano, wala rin anya siyang alam na may palitan. Una nang sinabi ni Senator Risa Hontiveros na magiging sigurado lang ito kung sigurado na ang puwersang kikilos para mangyari ito. Binigang din ni Hontiveros na nanatiling matibay silang 11 senador sa minority. Kasabay ng pahayag na may mga nagpakita na anya na ilan ang intensyon na sumali sa grupo ng minority para maging bagong majority.
9: May ilang may intentions pero sa ngayon ang solid ay yung 11 sa minority. Wala pang solid na level of na bagong bilang. May mga pag-uusap, yung tinatanong mga ugong na mga pag-uusap. So kung may pag-uusap pero ang 100% fact ay sa minority, 11 pa rin kami.
7: Ayon kay Hontiveros, kinakailangan pa rin ng 13 boto para maging majority sa ilalim ng rules ng Senate. Ito ay kahit nawala o hindi dumalo si Senator Bato de la Rosa na kasalukuyang may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Anya, hindi pa napag-uusapan ng minorya ang panukalang maamyenda ng rules pagdating dito. Pero kanyang tututulan anya ang panukalang makaboto ang mga senador kahit online. Kabilang si Senator Win Gatchelian sa mga pangalan na lumulutang para maging sunod na Senate President. Para kay Hontiveros, magiging mabuti para sa Senado kung sakaling si Gatchelian man ang mapipili. Samantala, ayon sa Senadora, importante ang investigasyon kaugnay ng shooting incident sa Senado para mabalik ang tiwala ng publiko sa institusyon. Sa kasalukuyan anya ay status quo at nakatuon sila sa kanilang mga tungkulin bilang mga senador. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senador Francis Tolentino. Ayon sa Malacanang, tiwala si Pangulong Marcos Jr. sa kakayahan ni Tolentino na pamunuan ng Labor Department dahil sa kanyang malawak na karanasan sa lokal at nasyonal. Matandang nagbitiw sa pwesto sa Labor Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa kalusugan na kailangan niyang bigyang pansin. Tiniyak ni Laguesma na isasagawa ng maayos ang transition para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kagawaran. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kasamahan sa gobyerno sa pagkakataong makapaglingkod sa bayan.
4: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan
3: at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal.
16: Nakatanggap ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development ang mga magsasaka na apektado ang kabuhayan dahil sa matinding init ng panahon. Yan ang ulat ni Dayan Monica Tukay ng PTV Cordillera.
1: Lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka sa Cagayan at Isabela sa kanilang tig-10,000 pisong natanggap na ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Gagamitin ng mga benepisyaryo ang pinansyal na tulong para makarecover sa kanilang pagkalugi dahil sa epekto ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Kagaya na lamang ng magsasakang si Catherine na nalugi din dahil sa epekto ng tagtuyot sa kanilang probinsya.
10: Yaman nagsipo, programa ni Bongbong Marcos na dati ayunta nga farmers na tulong kanya nita. Daktil nga katunuhan na dahil ito niya nga nakatanggap tayo. Tuyot ti mulmula mi tatamam. Eh, kwa. Basil ti akit ta. Han nga natutuwan.
1: Tinatayang nasa 31,783 na magsasaka ang nakinabang sa naturang ayuda ng pamahalaan. Aabot naman ng mahigit 321,000,000 ang naibagkaloob sa farm beneficiaries sa dalawang probinsya. Una nang nakatanggap ang mga benepisyaryo mula sa Tuguegarao City, Tuwaw, Piat, Rizal at Santo Niño. Layon ng ahensya na tiyakin ang ligtas at matiwasay na pamamahagi ng naturang tulong, kung kaya't personal na pumunta si Secretary Rex Gatchalian upang pangunahan ang pamamahagi.
12: Balitaan namin, nag-usap kami ni Gov Macailan, pati na rin ni Governor Albano, na yung areas ng Isabela and Cagayan nagkaroon ng drought. Napakahirap noon para sa ating mga farmers. Kaya nga ang naging usapan namin is to issue out kaagad simultaneous emergency cash transfer para yan sa mga magsasaka na naapektuhan, around 32,000 here in Cagayan, province-wide, to make sure na makabangon sila while ito na, padating na yung tag-ulan.
1: Lubos din ang pasasalamat ni Cagayan Governor Edgar Aglipay sa tulong na ibinigay ng national government sa mga magsasaka sa kanyang lalawigan. Nilinaw naman ng gobernador kung bakit mas malaki ang naipagkaloob na tulong pinansyal sa mga magsasaka ng mais kumpara sa mga kawaninang toda, joda at rice farmers.
13: In short, sa kanila, fuel subsidy. Bakit daw yung corn farmers ay 10,121? Kasi po sila ay hindi lumaki yung corn nila. Wala silang ani. Nagpapasalamat ako kay Pangulong mga Ferdinand Marcos at kay Secretary Rex Gatchalian na ano kung gagawin yung mga corn farmers natin? Wala silang gagamitin na pera kasi yung capital nila hindi bumalik.
1: Epektibo pa rin hanggang ngayon ang state of calamity sa lalawigan ng Cagayan at Isabela dahil sa matinding epekto ng tagtuyot. Dayan Monica Tukay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
15: Samantala, nakahanda ang National Irrigation Administration Katuwang ang Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga sakahan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ay ang pag-inspeksyon at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis ng mga kanal at maintenance activities. Ito'y para mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka ngayong tag-init. Pinalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa Irrigators Association, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mas maayos na water management at pagpapatupad ng water conservation measures.
16: Tatlong weather system ang umiira ngayon sa ating bansa. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, sa Barm, Sokcergen, Llano del Norte, Misamis Occidental at dito rin sa bahagi ng Palawan. Ang trough o yung buntot naman ng low pressure area ay magdadala rin ng parehong weather condition sa nalalabing bahagi ng Mindanao. At ayon po sa PAGASA, itong low pressure area to posibleng maging bagyo by this coming weekend at tatawagin yan Bagyong Doming pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Tinatayang papasok yan sa araw ng Biyernes o sa Sabado. Samantala, bukod sa maalinsangang panahon, dala ng easterlies naman ang pulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon sa eastern section ng Visayas at dito rin sa Bicol Region at sa Quezon. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Sa Nia Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Sa Mactan, Cebu naman, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius. At sa Quezon

0: Pinatay ang aabot naman sa 43 at 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panagas araw't kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang magtungo sa Japan bukas para sa isang state visit.
0: 38 Pilipinong tripulanteng naka-quarantine sa Netherlands nagnegatibo sa hantavirus.
2: At isang art gallery sa General Santos City na isinusulong ang local creative industry at turismo ng lungsod, binuksan na. Yan at iba pang mga balita sa pagpapalit ng Ulat Bayan!
3: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
4: Dagdag pa ng pasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
5: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sa sampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
1: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
6: Na hindi patas ang lipunan.
7: Leadership starts from the top.
8: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
9: Good governance, because good governance is a matter of right.
10: Tataka naramihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
11: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
12: At matuto sa iba't ibang karanasan.
13: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
3: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Healthwatch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang kooperasyon ng Pilipinas sa bansang Japan sa kanyang nakatakdang state visit sa nasabing bansa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
14: Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas sa Japan para sa isang state visit hanggang May 29 sa imbitasyon ng Japanese government. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos na sasalubungin ng Emperor at Empress ng Japan sa isang welcome ceremony sa Imperial Palace. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, mahalaga ang pagbisitang ito dahil nakatakda ring magpulong sina Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae upang pag-usapan ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan gaya ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Pati na rin ang mga isyu't suliranin na kinakaharap ng dalawang bansa.
15: Inaasahan rin na mag-uusap ang dalawang leaders tungkol sa mga regional and global issues na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region, at developments in the Middle East.
14: Magkakaroon

0: din ng summit meeting si PBBM kasama si Prime Minister Takaichi.
1: Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment at human resources.
0: Kabilang din sa mga tatalakayin ang Power Asia Initiative ng Japan na naglalaan ng $10 billion na assistance sa mga bansa sa Timog Silangang Asya para makapag-angkat ng langis at mapatatag ang energy supply sa rehiyon sa gitna ng mga krisis. Bukod dito, kasama sa mga aktibidad ng Pangulo sa Japan ang pakikipagpulong sa mga Japanese business groups at pakikipagkita sa Filipino community doon. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa naturang bansa, kasabay na rin sa pagdiriwang ng Pilipinas at Japan ng 70th anibersaryo ng normalization ng diplomatic efforts ng dalawang bansa ngayong taon. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Suportado ng mayorya ng mga Pinoy ang mga ginagawa ngayon ng pamahalaan para ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Base yan sa sinagawang survey na may respondents sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na mananatiling profesional ang mga sundalo sa kanilang mandato sa West Philippine Sea, alinsunod sa international law, kasabay ng pagpapatuloy ng transparency o pagsasapubliko sa mga impormasyong dapat malaman patungkol sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Kasunod na rin ito ng 2026, first quarter tugon ng massa survey ng Okta Research, kung saan mayorya ng mga Pinoy ay suportado ang pagprotekta sa pambansang teritoryo, partikular ang West Philippine Sea. Nagsisilbing inspirasyon ito sa AFP para labanan ang panghihimasok at mga illegal na aktibidad sa karagatan ng bansa at igiit ang karapatan ng Pilipinas. Base sa survey na kinomisyon ng AFP at isinagawa noong Marso na may 1,200 respondents sa iba't ibang panig ng Pilipinas, 76% ang nagsabing handa silang makiisa sa mga ginagawa ngayon ng gobyerno para ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang ang West Philippine Sea, habang 7% ang hindi sang-ayon. Napansin naman ng Okta Research sa survey na sa Davao Region ang may pinakamataas na disagreement rate na 34%, habang sa Central Visayas ang may pinakamababang pagsang-ayon. Samantala, hindi lang sa mga barko, kundi dinadagdagan at pinalalakas din ang mga air asset ng Philippine Navy para sa maritime domain awareness. Kabilang dito ang anti-submarine helicopters at unmanned systems.
4: Dahil yung ships natin can only go so much. So what the Naval Air Warfare Force do is we extend the reach of our ships. We are there to support our ships through air surveillance, maritime air surveillance. And in this way, natutulungan natin yung mga decision makers natin to decide quickly, more rapidly, and to respond further sa ating archipelagic nation.
3: Patunay umano ito ng transformation at modernisasyon ng Navy na nagdiriwang ng 128th anibersaryo.
5: Dati po, ang tawag po sa kanya ay Legacy Navy kasi po yung kanya mga barko is yung mga makalumang barko na, World War II ships. So we have already transformed. It's because of our Philippine Navy Strategic Sail Plan. Ano po yung vision po namin? To be modern and multi-domain and a self-reliant naval force that is a credible partner in the region.
3: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Samantala, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang umanay zero budget ng lungsod ng Davao sa nakalipas na 4 na taon at sinagot ang ilang aligasyon sa pamahalan ng kasalukuyang administrasyon. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
7: Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years.
0: Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Congressman Paolo Duterte na zero budget umano ang Davao City nitong nakalipas na 4 na taon. Sinabi ni Jose Castro na ayon sa records ng Department of Budget and Management para sa fiscal year 2023 to 2026, as of May 17 ay mahigit 7.8 billion pesos ang natanggap na pondo ng lungsod. Mahigit 7.4 billion pesos ang nagmula sa mga programa at proyekto ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng mga farm-to-market roads, infrastructure projects ng DPWH, mga education facilities at iba pa. may karagdagang 146.2 million pesos pa umanong galing mula sa Local Government Support Fund.
7: So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga siyudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
0: Samantala, pinalaga ng palasyo ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala umanong achievements ang Pangulo at bumalik na rin umano ang droga, kriminalidad at korupsyon. Sagot ng palasyo,
7: sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga na ibibigay na ayuda ng ating Pangulo. Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga.
0: Pumalag din ang Malacanang sa umano'y undeclared martial law ng administrasyon. Giit ni Jose Castro, pinahahalagahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang freedom of expression at freedom of the press.
7: Una-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
0: Pagdating naman sa pagpapanagot sa mga kurakot, binigyang diin ng palasyo na patuloy ang mga isinasagawang hakbang ng administrasyon upang mapanagot ang lahat ng mga nagkasala. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakikipag-ugdayan na ang Bureau of Immigration sa mga lokal na opisyal ng Siargao Island para bantayan ang mga dayuhan na namamalagi sa nasabing isla. Ayon kay BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, ilan sa immigration laws na nalalabag ng mga dayuhan ay ang overstaying. Tinitignan na rin ng ahensya ang immigration status ng mga dayuhan na nasa Siargao. Kung makitaan ang sapat na dahilan ng mga dayuhan na sila ay lumalabag sa immigration laws ng bansa, pwedeng ma-deport at maisama sa blacklist ang mga dayuhan para hindi na sila makabalik pa ng Pilipinas.
8: Hindi naman po dapat maabuso yung hospitality ng ating bansang Pilipinas, no? Hindi dapat inaabuso. Kaya mayroon pong sapat, kung may sapat na dahilan o basis, kung sila ay disrespectful sa ating bansa, sila po ay pwedeng ma-report.
6: Nananatili lang mabuti at maayos ang lagay ng halos 40 Filipino crew sa Netherlands matapos magnegatibo sa hantavirus. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Negatibo sa hantavirus at walang nararanasang sintomas ang 38 Pilipinong tripulante ng MV Hondius na kasalukuyang nasa Netherlands. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak matapos ang personal niyang pagtungo sa nasabing bansa upang kumustahin ang lagay ng mga Pilipinong crew members.
10: All of them have tested negative so far at walang symptomatic sa kanila.
9: Ang MV Hondius ay isang Dutch Polar Expedition cruise ship na nagmula sa South America at nagsasagawa ng mga biyahe papuntang Antarctica at mga islang malapit sa North at South Pole. Noong mga nakaraang linggo, naging sentro ito ng international health concern matapos maitala ang mga kaso ng hantavirus sa ilang pasahero ng barko, kung saan 3 individual ang napaulat na nasawi at ilang iba pa ang nagpositibo sa virus. 21 sa mga Pilipinong tripulante, karamihan ay hotel workers o stewards na dumating sa Amsterdam noong May 6 para sa quarantine at mahigpit na monitoring. Samantala, 17 naman na iba pa, kabilang ang mga engine at deck crew, ang dumating sa Rotterdam noong May 18 kung saan sila rin ay isinailalim sa testing at quarantine. Dahil dito, ipinatupad ang mahigpit na health protocols at quarantine measures sa mga pasahero at tripulante ng barko, kasama ang mga Pilipinong lula nito sa pangunguna ng Dutch authorities, World Health Organization at iba pang ahensyang pangkalusugan.
10: Biro yung 42 days quarantine, more than 1 month. Kaya as much as possible, we cheer them up, we make them feel like they are home, and we make them feel most of all itong kagabili ng Pangulo. Make them feel that they are supported by the government.
9: Patuloy naman ang koordinasyon ng DMW, Department of Health at Department of Foreign Affairs sa ilalim ng whole of government approach para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng Pilipinong seafarers.
10: Tungkol naman sa koordinasyon in terms of yung well-being and of course yung release, yung turnover, pag-uwi ng mga tripulante natin, yung mga sarili naman nating protocols dito sa ayon sa mga proseso, regulation in a segregated box at
9: nakikipag-ugnayan din ang pamahalaan ng Pilipinas sa Dutch government, kabilang ang foreign ministry at mga miyembro ng crisis committee nito na nangangasiwa sa sitwasyon ng MV Hondius.
10: Matingkat ugnayan natin with the Dutch government. Papasalamat tayo na very seamless, very strong ang coordination natin with the Dutch side.
9: Pinasalamatan din ni Kakdak si Philippine Ambassador to the Netherlands J. Eduardo Malaya dahil sa tulong sa pag-aasikaso sa mga Pilipinong tripulante. Ayon pa sa DMW, nakausap na rin nila ang may-ari ng barko upang matiyak na maayos na nabibigyan ng suporta at pangangalaga ang mga Pilipinong tripulante habang nasa quarantine. Bagamat negatibo ang mga Pilipinong tripulante sa hantavirus, nananatiling mahigpit ang ipinatutupad na health protocols habang iniintay ang pagtatapos ng 42-day quarantine period sa Hunyo. Mahalaga ang patuloy na monitoring dahil sa posibleng matagal na incubation period ng virus. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
6: Nakatanggap ng fuel subsidy mula sa pamahalaan ang nasa 1,000 tsuper sa Cebu, habang target ding magsagawa ng payout para sa POJ drivers sa Bohol. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
11: Dala ang kanilang mga driver's license, matyagang pumila ang mga jeepney drivers na ito sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7. Bawat isa ay nakatanggap ng tig 1,500 pesos na fuel subsidy. Kabilang sa mga inagahan ng pagkuha sa tulong pinansyal ay si Tatay Pedro. Anya, ito na ang pangalawang tulong pinansyal na natanggap niya mula sa pamahalaan matapos makatanggap din mula sa DSWD. Pangdagdag na rin niya ito sa pambili ng kanyang gamot pang maintenance.
12: Salamat din ko nga na sila ay plano kabahin na ana nga katabang sa mga driver. Pero nga kung nga mas mayon tao maus-us ang eksyo sa krudo. Dumito ini sa pamintinan sa itong pan-drive kaning armirono, kaning mintinan high blood, ana, vitamins, kaon. Kay ang drive POG ko kapoy kayo.
11: Ayon sa LTFRB Region 7, nasa 1,000 modern at traditional POJ drivers ang target nilang mabigyan ng fuel subsidy. Nauna na rin silang magbigay ng tig 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga taxi at iba pang POV drivers.
13: Sa ngayon, yung sa ating mga POJ drivers, mayroon silang 1,500 each. That is in addition doon sa 5,000 na una nilang tinanggap during the distribution sa AX and SWD na 5,000. Bali kung titingnan natin, medyo lamang po sila ng 1,500 compared sa taxi drivers at saka sa UV drivers. Last week, last Friday, inuna natin yung ating mga taxi drivers, UV drivers, school transport drivers. So bali po, hiniwalay natin sila to avoid possible overcrowding sa ating opisina.
11: May mga LTFRB personnel rin na naka-standby para sa mga benepisyaryong tsuper na hindi pa nakakapag-claim ng kanilang fuel subsidy. Samantala, pinaplansya na rin ng LTFRB 7 ang schedule ng pamamahagin ng fuel subsidy para naman sa mga POV drivers sa lalawigan ng Bohol.
13: Hindi pa nag-payout at wala pang schedule, siguro right after the distribution of our subsidy para sa ating mga POG drivers. Mamaya siguro hapon, magtitingnan namin and then we will fix the schedule kung kailan kami pupunta doon. But then, one thing is for sure, darating at darating kami doon.
11: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nominado ang ilang mga ahensya sa bansa sa pagpatupad ng mas maayos at mas mabilis na mga serbisyo para sa publiko sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng good regulatory practices sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program o PGRP-RAB Phase 2 Implementation. Layunin ng programa na palakasin pa ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng mas epektibo, mas simple at mas mabilis na mga regulasyon at proseso para sa mamamayan at negosyo sa bansa.
14: With these initiatives, the challenge for us in government is to work within the shortest period of time to make significant changes in the way we deliver services to our stakeholders. At this point in time, we need to have a YOLO instead of a FOMO mindset.
9: Binigyang diin ni Ronquillo na sa ilalim ng Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, mahalaga ang patuloy na digitalization, streamlining at pagiging accessible ng mga proseso upang mas mapadali ang mga transaksyon ng publiko sa pamahalaan. Giit pa niya, isa ito sa mga palatandaan ng maayos na regulasyon at mabuting pamamahala na patuloy na isinusulong ng gobyerno. Noong 2024, naglabas ang ARTA ng Memorandum Circular 2024-03 bilang gabay sa pagpapatupad ng PGRP RAP. Kabilang sa mga layunin nito ang pagpapalakas ng National Policy and Regulatory Management System o NPRMS. Gayun din ang mas maayos na pagbuo at pagpapatupad ng mga regulasyon ng pamahalaan. Isa sa mga naparangalang ahensya ang Power Sector Assets and Liabilities Management o PSAM Corporation.
15: We are deeply honored to receive this award, not only as a recognition of institutional accomplishment, but as an affirmation of our commitment to public service that is responsive, transparent, and accountable.
9: Sa PGRP RAP ngayong taon, kabilang sa mga nominado ang ilang ahensya na nangunguna sa pagpapatupad ng mas maayos at mas mabilis na mga serbisyo para sa publiko. Ang pagkilala sa mga ahensya ay hindi lamang nagtatapos sa pagtanggap ng sertipiko o parangal, kundi sa patuloy na pagpapatatag ng accountability at transparency sa pamahalaan. Layunin din ito na mapaghusay pa ang mga serbisyong inihahatid sa publiko at mapataas ang tiwala ng mamamayan sa mga ahensya ng gobyerno, isang mahalagang hakbang para suportahan ang pag-unlad ng ekonomiya. Samantala, ipinunto ni ARTA Director General Ernesto Perez na ang PGRP RAP ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng pamahalaang marunong makinig at may malasakit sa mamamayan.
15: It's not only about systems and processes. It's all about building a government that listens, responds, and serves with sincerity and heart. And more importantly, these reforms have produced outcomes felt by citizens across the country.
9: Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Formal nang binuksan sa San Fernando City, La Union ang pang-20 justice zone sa bansa sa pamamagitan ng Justice Sector Coordination Council o JSCC. Binubuo ang JSCC ng Supreme Court, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government. Sa pamamagitan nito, mapapabilis ang koordinasyon, komunikasyon at kooperasyon ng limang haligi ng justisya na kinabibilangan ng law enforcement, prosecution, courts, corrections at ng komunidad. Ayon naman sa San Fernando City LGU, malaking bagay ito para mabigyan ng mabilis at patas na justisya ang bawat residente.
16: Naging nagarap na tayong justice zone. And of course, gusto natin na dito may justisya talaga. Justice is accessible to everyone at mabilis ang pag-dispense natin ng justice dito by means of the collaboration at cooperation of all the actors of the justice delivery dito sa San Fernando.
17: Nagpaabot ng buong suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga batang atleta at ilang pang mga delegado na kalahok sa palarong pambansa na idinaraos ngayon sa Agusan del Sur. Sa katunayan, inanunsyo ng Pangulo na sa kauna-unahang pagkakataon ay maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga magkakamit ng medalya, hindi lang sa regular na sports kundi maging sa para games. Giit ng Pangulo, ito ay bilang pagkilala sa husay ng mga kabataang Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, tiwala siya sa anumang matutuhunan ng mga batang atleta sa palarong pambansa ay kanila itong madadala kahit saan sila magpunta.
18: Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bit-bit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive
19: para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta.
2: Sa Mindanao naman, itinampok sa isang art gallery sa General Santos City ang mga pamanang kultura at kasaysayan sa mga Pilipino. Silipin niyan sa ulat ni Harlem Perolino ng Philippine Information Agency, SOCSARGEN.
20: Hindi lamang sa mga museo at lumang gusali makikita ang kultura at pamana ng mga Pilipino, kundi maging sa sining at malikhaing espasyong nag-uugnay sa komunidad. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month, binuksan sa isang farm cafe sa General Santos City ang isang art gallery na layong palalimin ang pagpapahalaga ng publiko sa Filipino culture and arts. Suportado naman ito ng lokal na pamahalaan ng General Santos City, lalo't inisyatiba ito na nagsusulong ng local creative industry at turismo ng lungsod. Pinangunahan ang grand opening nito ni Miss Universe 2011 third runner-up at tubong Jensa na si Shamsi Supsup, kasama ang kanyang pamilya at iba pang art advocates.
21: Alam ko mahirap pakahanap ng venue where you can, you know, just put up your works. So dito, you're very, very welcome. I hope that if you have that talent, I hope that you don't get discouraged. And I pray that many more people will really see and appreciate art and support art as it should be supported.
22: It's very important to appreciate the artists, all kinds of artists, because you know, walang kakulay-kulay at walang kabuhay-buhay ang Heritage Month pag walang sining.
20: Tampok sa exhibit ang iba't ibang artworks mula sa local visual artists at mga kalahok ng art workshops na nagpapakita ng mga obrang hango sa estilo ng kauna-unahang national artist ng Pilipinas na si Fernando Amorsolo, na kilala sa kanyang paintings ng rural landscapes at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino.
23: Ngayon gusto ko ipagpatuloy to inspire the youth around and to use the farm as an inspiration sa art.
20: Sa pamamagitan ng mga sining na ito at sama-samang pakikilahok ng komunidad, isinusulong ng pamahalaan at local advocates na patuloy na mabigyang buhay at maipasa ang ating mga pamanang sining bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Mula rito sa General Santos City para sa Integrated State Media, Harlem Perolino ng Philippine Information Agency, SOCSARGEN.
24: Nagkainitan sa Senado matapos magpresenta ng isang video ni Senator Amy Marcos na nagbibintang sa minorya sa planong extend ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Senator Mig Zubiri, isa itong propaganda at hiniling natanggalin sa record ng presentasyon. Yan ang ulat ni RR Tubise Live. RR.
25: Dayan, hindi manauga ang liderato ng Senado ngayong araw sa kabila ng mga ugong-ugong. Nagalit naman ang maraming senador dahil sa isang video na ipinalabas ni Senator Amy Marcos sa gitna ng sesyon. Sa video kasi, inakasuhan ni Marcos ang ilang mambabatas na umano'y may kinalaman sa charter change, no election scenario at term extension hanggang 2031. Pero agad itong tinutulan ni Senator Mig Zubiri na tinawag ang video na propaganda at hiniling na burahin sa records ng Senado.
26: Wala kaming kinalaman dyan, bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, ano yan, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila.
25: Git ni Zubiri, hindi dapat madamay ang mga senador sa mga akusasyon sa video. Sumuporta din sa motion si Senador Tito Soto na itinangging pumayag siya o nakiisa sa anumang hakbang para amyendahan ang konstitusyon.
27: I have never been in favor of cha-cha charter change. Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, cha-cha. CHA, not charter change. Ang kailangan natin, katsa, character change.
25: Mariin ding tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang video na tinawag niyang haka-haka at fake news. Sa panig naman ni Senator Kiko Pangilinan, walang lugar sa Senado ang paghahasit ng intriga at disinformation.
0: These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments.
25: Tumindig din si Senator Sherwin Gatchalian at nilinaw na hindi na pag-usapan sa kanilang hanay ang CONAS, CONCON o People's Initiative. Mas nakatoon umano ang mga senador sa pagbabalik ng tiwala ng publiko sa institusyon. Sumang-ayon din si Senator Bam Aquino na tinawag ang video na pawang kasinungalingan, fake news at misinformation lamang.
1: So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ng isang CONAS o CONCON, ibig po sabihin yan maraming naniwala sa fake news.
25: Sinabi ni Aquino kung tinanong lang ang mga senador, malalaman umanong marami sa kanila ang hindi papayag sa charter change at no election scenario. Dayan, sa huli tuluyan ngang binura na sa records ang video ni Senator Aimee Marcos sa kabilayan ng pagtatanggol sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta at Robin Padilla. Sa ngayon, nananatiling hawak ni Alan Peter Cayetano ang liderato ng Senado. Dayan?
24: Maraming salamat, RR Tubise.
3: Hollywood actress na si Anne Hathaway ibinahagi ang sanhi ng pagkakaroon ng katarata sa isang mata sa loob ng halos 10 taon. Samantalang may bago na bang nagpapatibok sa puso ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Narito ang ulat.
4: Matapos ang ilang buwan ng pag-ikot ng mga spekulasyon sa social media, muling napag-usapan ang umanay bagong karelasyon ni Catriona Gray. Napansin ng mga netizen na sa ilang paglabas ng Miss Universe 2018, bagamat kasama ang kanyang mga kaibigan, may isang gwapong foreigner na madalas niyang katabi. Huling naispatan si Catriona kasama ang nasabing lalaki noong Marso, kaya muling umigning ang mga haka-haka online. Pinangalanan ng ilang netizen ang lalaki bilang Douglas Charles o Douglas Nichols sa kanyang social media account. Ibinahagi kamakailan ng Hollywood actress si Anne Hathaway na nakaranas siya ng pagkabulag sa isang mata sa loob ng halos 10 taon. Sa isang interview sa The New York Times, inihayag niya ito na dulot ito ng maagang pagkakaroon ng cataract sa kanyang kaliwang mata. Naapektuhan ang kanyang paningin pero hindi na ito agad nabigyang pansin kaya humantong sa pagkailangan ng eye surgery. Anya, hindi niya namalayang ganun nakalala ang kanyang kalagayan at nakaapekto na rin ito sa kanyang pangkalahatang well-being hanggang sa matapos ang operasyon at muli siyang makakita ng mas maayos. Kamakailan din ay bumida si Anne sa The Devil Wears Prada 2. Abangan muli bukas ang aming mga entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
3: At yun pong may init na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
7: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren ng inyong Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
8: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
28: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
28: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
28: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
28: Radyo Magazine 1278,
8: Sports Radio 918,
28: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publico
28: 738,
8: at Radyo Pilipinas World Service.
28: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3,
8: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
10: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
29: Tapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
11: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo! Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
16: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
17: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
16: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
18: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
16: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. It's a Monday, May 25, 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, sa inyong mga talapihitan dito sa Metro and Mega Manila. Marami tayong pag-uusapan, balita na iahatid sa inyo. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-cover sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Election. Kahit nandito tayo sa Metro Manila, ay tinututukan pa rin natin yan para at least alam natin kung ano yung mga galawan. Galawan. Kung ano yung mga dapat ninyong malaman patungkol sa Bangsamoro Parliamentary Election. At syempre pa, di ba, napaka-importante na syempre informed din kayo, no? And lalo na, alam nyo ba, na holiday Oo, may holiday na already declared by Malacañang this week. Mamaya ipa-flash natin yung galing sa Malacañang na order patungkol sa holiday. Hindi ko na maalala if it is 27 or 28. Pero the holiday would be about the Eid al-Adha. Mabruk sa ating mga hujaj that are already in Arafah. No, and rather in Mina. Mina, ito yung tent city na tinatawag na kung saan after that ay tutuloy naman sila sa Arafah. No, in the culmination of the Hajj season. After kasi ng Arafah ay Hajj na. Oo, no. Kumbaga, declared na sila as the process of Hajj nila is tapos na. Pero yun yung nasusunod talaga. Pero after that, meron pa mga proseso na iba pa, no? Mamaya titingnan natin kung ano yung mga sunod-sunod na processes that our hujaj are going through on the process of Hajj. Pero alam nyo ba, no? Ang init pati dun sa Saudi Arabia, no? I mean, hindi lang, syempre, Saudi Arabia na yun eh. Hindi lang talaga dito, kumbaga, sa Pilipinas yung init na nararamdaman natin kahit saan man, lalo pa sa Saudi Arabia. At yun yung pinagdadaanan nila na init, no? Kasi walang lilim eh, dun sa Mina and Arafah, wala. Wala talaga. At talagang they have to go through that process kasi yun ang pinagdaanan ng every Hajj na kung saan ay yung mga hujaj would undergo the process ng Hajj. Ito. Okay. Ito na po para doon sa ating mga kababayan na nanonood dito sa ating programa via Facebook o kaya sa kanilang mga TV at doon naman sa mga nakikinig, no? Papakita po natin yung proclamation number 1264. Ito po yung declaration ng Malacañang, which is May 27, 2026 as a regular holiday throughout the country in the observance of the Eid al-Adha festivity. And the Feast of Sacrifice. Yan po yung napaka-importante na nire-recognize ng Muslim religion or the Islamic religion, yung Eid al-Fitr and then the Eid al-Adha. So ito po yung pangalawa niya. Ito papakita natin galing sa Official Gazette ng Republic of the Philippines ng Malacañang. Ayan. So again po, proclamation number 1264 declaring Wednesday. Oh, ito, so walang pasok sa Wednesday. May 27, 2026, a regular holiday throughout the country. Ito po, pinapakita na natin ang proclamation number 1264 declaring Wednesday, May 27, 2026, regular holiday throughout the country in observance of Eid al-Adha or the Feast of Sacrifice. Courtesy of Official Gazette of the Republic of the Philippines. You can check it sa PCO, you can check it sa Official Gazette at sa website, no? At sa iba't iba pang mga ahensya na ika nga para makuha nyo, no, yung proclamation number 1264. So anyways, sayang, no, kasi hindi na padpad sa Thursday or Friday kasi kung sana, pero that's the official, no, May 27. Bale, ang nangyari, inuna na ng Malacañang yung official date, no, yung official date para hindi na uh, or syempre nasa kapangyarihan naman yung Malacañang eh, kung saan nila yung gustong sundan. Pero technically ay ang Darong Ifta, the Bangsamoro, and then the National Commission of Muslim Filipino would recommend the dates on when would be, no, when would be the proclamation, at ito ang sinunod ng Malacañang, which is on the 27th. So, sige, at least malinaw yan ha. Ma-holiday po this May 27, ito be on Wednesday, ngayong darating na week. Samantala, ito po ang mga headlines. Ito, headlines ng ating mga balita.
0: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: 24-hour first aid station at welfare desk inilunsad ng Philippine Red Cross sa Gumuhong Gusali sa Angeles, Pampanga. Oh, nakita niyo ba yun? 1 bilyong pisong umanong aregluhan sa isang sa missing sabungeros inibulgar ng bagong grupo ng mga kamag-anak. Appointment ni dating Senator Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng DOLE. Welcome sa Trade Union Congress of the Philippines. All-time high heat index na itala ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Kaya pala ang init. Information, education, communication campaigns sa mga LGU na Northern Mindanao kaugnay sa disaster response and management ng DSWD. 10, paiigtingin. Ilang local courts na nagsuspindi ng pasok bukas dahil sa inaasahang power interruptions. DA, ATI, RTC 1, itunulak ang makabagong online marketing para sa produktong agrikultural. Interagency coordination, paigtingin ng OPAPRU para tugunan ang epekto ng El Nino at o tagtuyot at climate response mechanism para sa mga apektadong vulnerable sector sa regional at provincial level. Western Mindanao Command nakatanggap ng pagkilala dahil sa kanilang masinsinang operasyon kontra smuggling sa kanlurang Mindanao. Pagpapahalaga sa Yakan culture, ekspresyon ng pamansak, pinagtibay ng National Museum of the Philippines, Zamboanga. Dole Region 1, matagumpay na nagsagawa ng kasambahay advocacy program. Sibugay Governor Hoofer dumalo sa 90th founding anniversary celebrating the 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: At yan po ang kabuuan ng mga headlines mamaya po para sa ating mga detalye. Ihahatid namin po sa inyo mamaya sa aming pagbabalik 7:14 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan. Oy, may ipapasok muna tayo. May ipapasok muna tayong balita bago tayo mag-break. May ipapasok tayong balita, nagmamadaling balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters, saan man saan kaya yan. Alamin natin maya-maya lamang habang iniaayos natin. Again po, May 27, 2026, Wednesday ay regular holiday sa buong bansa in celebration or in observance of the Eid al-Fitr or Eid al-Adha rather, or Eid al-Adha, the feast of sacrifice na ating mga kababayang Muslim na kung saan ay binibigyan nito ng pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas under PD 1083. Yan, under PD 1083 yan sa pakikiisa sa ating mga kababayang Muslim na kung saan ay importante ito na ginaganap isang beses sa isang taon para sa mga nag-Hajj, no? Eh kaya naman po ito related sa Hajj because this was the time na kung saan ay this is lagi natin na nababanggit dito sa ating programa. This is the same in which the Bible was mentioned also the sacrifice of the Ismail, yung anak, no? Na kumbaga eh, sa isang story naman is yung anak na isa, no, ni Joseph, yan, di ba? So anyway, yan po yung relevance, no, kung titingnan yung relevance with regards to the Islamic teaching and so as the Bible, no. Meron lang pagkakaiba ng konti, pero it's the same, no, the sacrifice. Kaya po tinawag na the Feast of Sacrifice. Kaya din sa panahong ito, yung ating mga kababayang Muslims and those who are able, no, to sacrifice yung lamb o kaya goat o kaya baka na yan yung in observance of that day kahit sa Saudi Arabia, if you are a hajj or hujaj, no, ito yung ginagawa ng mga hujaj na kung saan ay nagsasacrifice sila. Mamaya na ba to? Papasok na natin. Okay, break muna? Okay, sige, break muna tayo. 7:17 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaroon nila paalala.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publiko. Radyo Pilipinas and Capital. 104.3 Colab.
19: Colab. World Service Sports Radio.
20: Ang taginting ng FM.
21: At lakas ng AM.
22: Sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa.
25: Para sa mas malawak na
26: serbisyo publiko.
27: Radyo Magic 1278.
30: Sports Radio 918.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
33: 738.
34: At Radyo Pilipinas World Service.
35: Mapapakinggan na.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Capital 104.3
38: the AM and FM collab.
39: Sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
42: Radyo Pilipinas is on Viber.
43: Viber.
42: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
43: Receive credible news and information.
42: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
43: Stay on track
42: with Radyo Pilipinas on Viber.
43: Viber.
42: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
44: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
45: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: 7:19 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa ating programang Salam Radio. At gaya nga po ng announcement natin kanina, para doon sa ngayon lang naka-tune in dito sa ating programa, May 27 as per proclamation number 1264 if I'm not mistaken, holiday po this coming May 27. That will be on Wednesday at ito'y ipapatupad sa buong bansa, no. This is in observance of the Eid al-Adha, na kung saan ay recognized ito by the Philippine government. Ito yung dalawang Muslim festivity, no. But technically it's not a festival. It's a festivity na kung saan ay this is only the one recognized in observance under Islamic teachings na important dates. Ito yung Eid al-Fitr, ito yung matapos yung Ramadan, no? At ito naman yung Eid al-Adha na sa pagtatapos naman ng Hajj. Oo, kasi kumbaga sabi nga ng always na nababanggit natin dito sa ating programa, tuloy-tuloy yan, no? Tuloy-tuloy yan as the process of parang alam mo yun, yung parang ang ganda ng pagkakasunod-sunod lang niya, no? Kasi after ng Hajj, ay New Year, no? Kumbaga Islamic New Year naman, no? Kumbaga after having the parang if I'm not mistaken, if you would kasi iba kasi yung calendar, eh, iba kasi yung calendar ng iba kasi yung calendar ng sa ano sa Islamic calendar and sa Gregorian calendar. But if you would put it on the basis or compare it into a Gregorian calendar, no, yung Gregorian calendar, parang ito yung September, October, November, December, no? Ay, hindi. Oh, tama. No, parang and starting from the month of Ramadan din. Ramadan, tapos siya, nakalimutan ko yung pagkakasunod-sunod ng Arabic eh, no? Yung Arabic ano, pero ika nga parang ano, at the end of it, parang December etong Dhulhijjah na kung saan ay malapit na yung New Year, no? And then after New Year, no, 'di ba parang alam mo yon, if you repent by the month of if you repent by the month of Ramadan, no? Kasi doon yung total fasting eh, 'di ba? Doon yung total fasting, tapos doon yung you repent to God, no, of all the bad things or deeds that you do, and then you ask Him for forgiveness, di ba? Ito yung month of where it is matched with yung fasting, di ba? And then, after which, one month after, you do naman papasok yung Hajj. So, if you are able to go to Hajj, kumbaga, parang pinagtuloy-tuloy mo na. And then, after the Hajj, parang after 2 months, no, after yung or after the Ramadan 2 months and then the Hajj, doon naman tutuloy-tuloy sa New Year. So parang alam mo yun, yung parang pagkatapos ng Hajj you will be if kumbaga New Year's resolution lang ang pag-uusapan, di ba? That's which is the usual, di ba? Pag alam mo yun, pag New Year ay yun yung yun yung pagbabago na gusto mong gawin para sa sarili mo, eto na, kumbaga. So, yun yung magandang pagkakasunod-sunod lang niya, no? I don't know kung ito'y sinadya, o di ba, or this is a coincidence, pero ang ganda talaga ng pagkakasunod-sunod niya. If you would look into the chronology of this month, no? Kasi after the Hajj, I think if I'm not mistaken, after a week or two, in the calendar ay New Year na. So New Year is also recognized, no, sa batas ng Pilipinas, but it's not a holiday. Ang holiday lang that is recognized, or rather it is not recognized all throughout the country. Dalawa lang yung recognized na Islamic holiday, no? Yung Eid al-Fitr at saka yung Eid al-Adha. But the rest is only recognized or observed in BARMM or in BARM lang. So doon lang siya recognized. So with that, wala na ibang in recognition of this. Anyways, ito, pasok natin ito, nagmamadaling balita mula naman sa Korte Suprema. Korte Suprema ay nilabas na ang kopya ng buong desisyon sa pagbabasura ng TRO ni Senador Roland Bato de la Rosa na sinabing lack of merit. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas Flash Report.
15: Luisa.
3: Nords, isinapubliko na nga ng Korte Suprema ang desisyon noong May 20, 2020 sa binasura ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa temporary restraining status quo anti-order sa pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Batay sa buong desisyon, lack of merit ang dahilan bakit hindi pinagbigyan si de la Rosa, at may apat na basehan ito. Una, hindi nakita ng Korte na may sapat na dahilan para protektahan ng senador. Pangalawa, wala rin umanong nalabag at kailangang protektahang karapatan ni De La Rosa. Katunayan, isinailalim pa nga siya sa protective custody ng Senado. Pangatlo naman, hindi nakapagbigay ng dahilan si De La Rosa para maglabas ng CRO dahil wala namang irreparable injury o hindi matutumbas ang pinsala sa kanyang sitwasyon. At pang-apat, kung technical na usapin sa korte ang pagbabasihan, kung walang malubhang pinsala, wala rin dahilan para sa TRO kahit sa status quo ante order. Batay naman sa desisyon, ang siyam na justices na bumotong pabor sa pagbasura ng TRO ay sina Chief Justice Alexander Desmundo, Associate

0: Maraming salamat mula Korte Suprema Luisa Erispe.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan regarding nga sa this coming Wednesday. So again po, dun sa mga langayon lang nakatutok, it's a holiday on Wednesday in observance of the Eid al-Adha. Sa buong bansa po yan, both public and private at pati sa school. Anyways, ito, sa ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 24-hour first aid station at welfare desk inilunsad ng Philippine Red Cross sa Gumuhong Gusali sa Angeles, Pampanga. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report. Dayan.
3: Naglunsad ang Philippine Red Cross o PRC ng 24-hour first aid station at welfare desk matapos na gumuho ang ipinapatayong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga kahapon. Nagpakilos ang PRC ng 38-man response team para sa tuloy-tuloy na search and rescue operation sa lugar. Ayon sa PRC, naka-standby duty na rin ang safety and emergency response units ng PRC kasama ang ambulansya mula sa Pampanga at Olongapo chapters. Gayon din ang 7 miyembro ng Collapse Structure Search and Rescue Team ng Olongapo. Samantala, nakaantabay rin ang Disaster Management Services at Blood Services para sa iba pang pangangailangan habang nagpapatuloy ang operasyon. Batay sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense Region 3, kabuang 47 individual ang apektado ng insidente kung saan 26 ang na-rescue, 18 ang nawawala at 4 ang napaulat na nasawi matapos ang nangyaring pagguho ng nasabing gusali. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, 1 bilyong pisong umano'y aregluhan sa missing sabungeros. Okay, babalikan po natin ito mamaya-maya lang. For the meantime, magbigay daan muna tayo sa azan para sa Aisha Prayer at ilang paalala mula sa ating himpilan.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na! Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na! Hashtag panatag ang may alam.
1: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
2: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
3: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
4: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
3: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
3: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: 38 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po'y napapakinggan sa Metro and Mega Manila 738 AM sa inyong mga talapihitan at syempre sa social media sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. 1.7 million na po tayo in following at syempre pa sa PTV via joint cooperation ng PTV at ng RP1 sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Samantala, para pag-usapan natin itong napaka-init na parang init din ng panahon natin ngayon ng paparating na Bangsamoro Parliamentary Elections, kasama natin ang ating Executive Director ng Lentet. Suki na natin dito sa ating programa si Attorney Ona Caritos. Attorney, magandang gabi.
8: Sir Noyce, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
7: Ayan, maraming salamat. Even on short notice, talagang binigyan niyo po kami ng pagkakataon para mapag-usapan natin. Kasi dumami yung issue. By the past week, una, yung ilang mga miyembro na supposedly na dati nang nakarehistro, na-question pa, dumaan pa sa ilang mga proseso. Let's say the UBJP na-delay pa, muntik pang hindi na ma-accredit, no? Tapos yung mga issues naman na nagsilabasan patungkol sa iba't ibang parties, no? Alam niyo po sa tagal niyo na nag-o-observe patungkol sa iba't ibang elections and so far dito sa Bangsamoro Parliamentary Elections, is this a normal thing na dapat talagang pagdaanan sa BARMM when it comes to the politicking, when it comes to the processes, mga ganyan?
8: Well, ang konteksto po niyan, Sir Norris, kasi dahil may pagbabago po sa Bangsamoro Electoral Code, binabaan po nila yung number of members. Kung dati po 10,000, ngayon 5,000 na lang. Yung threshold po, binago rin nila from 4% naging 2.5%.
7: Mm-hmm.
8: At kasama po dun sa pagbabago dun sa Bangsamoro Electoral Code, ay yung provision na lahat ng nagpa-accredit last year, ito naman po ay doon sa postponement, yung rescheduling na nakalagay po sa napinasa ng Kongreso natin, na lahat po ng accreditation at na lahat ng approved registration from last year, yan po ay naging null at lahat po ay kailangan dumaan ulit sa proseso ng registration and accreditation with the Commission on Election. So, isang round po ulit. So, yan po ay bunga lahat ng pagbabago sa Bangsamoro Electoral Code. Nito pong bagong composition nitong Bangsamoro Parliament.
7: Oo. Pero itong iba't yung sagupaan ng iba't ibang party, sa tingin nyo po, ano po ang, as an observer, ano po ang masasabi nyo dito?
8: Normal naman po yan, pero sana ang pakiusap po natin sa ating mga political party ay mas palutangin yung kanilang programa, plataforma, kaysa po yung war of personalities. Kasi ang gusto po natin makita sa Bangsamoro, kaya nga tayo may parliamentary system of government, kaya tayo may premium ng political parties, strengthening of political parties. Gusto natin hindi makita sa Bangsamoro yung nakikita natin at the national level, Sir Nords, diba? Na wala namang totoong political party. It's dominated by who's famous or sino yung pinakamayaman. So sana po sa Bangsamoro, naintindihan natin dahil simula pa lang, or ito yung unang barn parliamentary elections, lumalabas yung usual na nakikita natin pag-aaway. Pero sana, simulan na or pangunahan ng mga leaders ng iba't ibang political party dito sa Bangsamoro region na ang palatangin ay platform at programa.
7: Ayan.
8: Mangyayari at mangyayari naman yung away in between personalities eh. Pero sana pangunahan na po ng ating mga leaders coming from the different political parties na programa, platforma ang pag-usapan.
7: Okay, sige. Tama yun, no? Sana yun talaga yung masundan ng ating mga lahat ng tatakbo sa kami parliamentary elections. Okay, doon muna lang tayo sa ano sa technicalities na kumbaga, eh, alam natin na mas tinututukan ng yung organization, which is yung Lente. Doon tayo sa balota. Eh, yung balota, ang sabi, magiging colorful. Yung mga logos ng mga parties ay andoon at it will be colorful. At andoon din, pati yung mga representatives, I don't know with the sectoral, kasi parang, I think, pero parang kasali yung sectoral eh. Doon sa mga district representatives, ay magiging profile picture pa. May profile picture pa, kung ika nga. Ano po ang masasabi nyo? Tama po ba? Oh, hindi naman sa tama, rather. Maganda po ba itong solusyon para ang ating mga kabangsamoro eh, makaboto ng mas maayos?
8: Ano po yan? Sir Nords, ang pagtingin po natin dyan, at yan po ay nakalagay sa Bangsamoro Electoral Code. Yan po ay isang paraan na accessibility. Kasi ang illiteracy po ay hindi lang problema sa Bangsamoro region. Yan po ang pagkakaroon ng logo, ng picture ng mga district representatives at ng mga sectoral candidates. Yan po ay malaking tulong sa mga hindi po marunong magbasa at magsulat o yung po medyo malabo na ang mata para matulungan po silang kahit hindi marunong magbasa at magsulat, alam nila kung ano yung isi-shape, basta alam nila kung ano yung itsura ng logo, ano yung itsura ng kandidato, at ano yung itsura po ng mga kandidato. At yan Ayan. Po ay ano naman, baka meron po kasing problema, Sir Nords. Ako, paano yun, Sir Nords, kung luma na yung sinendilang picture?
7: Oh, ay,
8: nakalagay naman po sa requirement ni COMELEC dun sa kanila pong resolution. Ano yung mga requirements for the submission of the picture? Dapat not more than 6 months old
7: Ayun.
8: Yung picture na isasubmit nila. Kasi yun po yung nagiging meron problema pala. Or concern minsan.
7: Okay. Okay. I think let's have this opportunity also para palalahanan yung ating mga kababayan na buboto na wala po tayong hahanapin na chief minister sa balota.
8: Ay, opo, Sir Norris. Alam po, nasa ipang ilang round na po kami na voters education since 2022. Mga siguro voters education number, hindi na po namin alam yung round.
7: Wow.
8: Yan pa rin po yung ano, laging nagkakamali ang ating mga kapabotante sa region. Lalo na po sa mga communities. Sa mga estudyante po natin o sa mga nag-aaral, yung information po na yan, wala na po kami nakikita masyado nagkakamali eh. Pero Ayan. Pagdating po sa mga communities, sa mga barabarangay,
7: mm-hmm.
8: yung mga nanay-nanay, yung po mga lolo-lola, yung po nasa mga barangay talaga, hindi na masyado nakakalabas, yun pa rin po yung laging nagkakamali sila. Na alam pa rin po nila na iboboto ang governor. So, Sir Norris, paalala po ulit sa ating mga kapwa-botante sa Bangsamoro, hindi po tayo directly boboto para sa chief minister. Ay boboto po natin ay mga members ng parliament o yung mga MP. At yung mga MP po na yan, yung 80, ay ang boboto para sa ating chief minister pagkatapos na election.
7: Okay. Nabanggit mo kanina, Attorney Caritos, regarding doon sa, ano, Attorney Ona, doon sa voter education, gaano ito ka-importante? At can you share us kung ano yung ginagawa ng Lente when it comes to voter registration sa area ng Bangsamoro?
8: Ay, napakahalaga po ng voter education. Lagi po namin sinasabi na, lalo na sa mga panahong ito na talagang mataas ang emosyon ng lahat. Kapag mali po yung information na alam, dyan po nagsisimula yung ines, yung galit, yung frustration. Kaya napakahalaga po ng voters education para yung pagtaas ng emosyon, kahit papaano po, hindi may iwasan pero pwede nating pwedeng bagalan or pwedeng pigilan. Yan po ang isa sa mga purpose sa voters education. At yan nga po ang ginagawa ng Lente. Kasama po ng mga ministries for the reserve sectors. Kasama po namin ang Bangsamoro Women Commission, Bangsamoro Youth Commission, Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Andyan din po yung mga ministries po kasama natin sa paggawa ng voters education. Kasama po ng mga partner organizations natin from the non-government component. Kaya po, yan po yung ginagawa natin sa huling 2 buwan. Umikot po tayo sa lahat ng provincia kasama ng SGA sa mga barabarangay, sa mga eskwelahan po para mag-conduct na voter schedule.
7: Okay, so far po sa pag-ikot nyo, gaya nga po na nabanggit nyo, for 2 months now, kumusta po? Ano po yung naging response ng mga tao? Ano nyo po, ano po ang tingin ninyo? Ready na ba yung mga kababayan natin sa Bangsamoro na bumoto?
8: Ako parang since 2022, Sir Dorks,
7: ready na
8: bumoto.
7: Oo nga eh, no?
8: Pero ang mas problema nga at ang mas challenge, at ito yung kasi kanina parte ang lente sa Bangsamoro Peace Forum ng MPOS. Tinanong din kami niyan eh, ano ba yung challenge pagdating sa pag-conduct ng Buddhist education ngayon? Ang pinaka-challenge po ay ang pagtatanong ng tao na matutuloy na ba talaga yung election?
7: Yes. Oo.
8: Kasi yun na ba po talaga eh. At the end of the day, yung voters education po na ginagawa natin, hanggat merong pag-aalinlangan ng mga tao kung matutuloy o hindi yung election, ay mahirap rin pong gawin kasi syempre kapag hindi po masyado confident ang mga tao going into the conduct of the September elections, yung po pakikinig nila o yung attention or yung focus ay hindi po 100% sa ginagawa nating voters education.
7: Well, hindi na din natin sila masisisi because after almost 5 or 4 times na postpone yung election, eh talagang magtatanong sila kung tuloy na ba itong panglima na schedule for the voters or rather for the Bangsamoro parliamentary election. With that, Attorney Ona, ano po ang mensahe ninyo para sa ating mga kababayan na kikinig, lalo pat yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila na talagang special pa na uuwi ng Marawi, ng Lanao del Sur o kaya sa kanilang probinsya para lang bumoto?
8: Ang mensahe po natin sa ating mga kababayan, lalo na yung uuwi, mahalang pamasahe ngayon para sa
7: Sulitin na.
8: Opo, barb election. Siguro magbakasyon na rin po kayo para mas sumigla ekonomiya ng mga uuwian nating mga barabarangay at mga probinsya. Maganda po na mag-aral ngayon kasi ito po yung panahon na ang dami nating nababasa, naririnig, lalo na po sa iba't ibang social media platforms. Huwag po tayo basta agad maniniwala. Lalo na po kapag yung napanood natin ay masyadong pinapataas ang emosyon natin. Masyado tayong iniinis, masyado tayong ginagalak. Ang tendency po kasi niyan ay i-share natin agad. Madalas po kapag ganyan yung emosyon na nararamdaman natin, madalas disinformation yan eh. Or yung fake news na tinatawag natin. So, pag ganun po ang payo po natin sa ating mga kababayan, huwag i-share agad, mag-aral para alamin ano ba yung tama. At kung hindi po maaaral o talagang walang panahon, ano po tayo bakinig sa mga ganitong programa? At kung ano man po yung matututunan natin sa mga ganitong programa, i-share po natin sa ating mga kabarangay, sa ating kapamilya, sa ating mga kamag-anak. Kasi napakahalaga po na information. Kasi isa po yung panlaban sa frustration na nararamdaman po nating lahat. Lalo na po kapag lagi po tayo nakakabasa ng bad news or hindi po magandang balita sa iba't ibang online platform.
7: Ayan. Attorney Ona, before tayo magtapos, saan po pwede makita yung mga programa ng Lente na kung saan, regarding sa Bangsamoro parliamentary election at saka doon pa sa mga ibang ginagawa ng Lente?
8: Ano lang po, i-check out po lahat ng iba't ibang online platforms present po ang Lente. Pero kung gusto niyo pong makita yung mga video, yung mga flyers, comics, lalo na po may kinalaman sa Bangsamoro parliamentary elections, i-check out niyo lang po yung Lente Facebook page at yung Lente website. I-search niyo lang po Lente Philippines, lalabas naman po lahat yan para po mas ano tayo, mas maalam at mas matuto para po sa darating na election.
7: Saan pa yung ibang mga voter education natin? Na darating, meron pa bang iba?
8: Bukas po, meron sa Marawi.
7: Ayun.
8: Bukas meron po sa Marawi, pero yan po ay mga barabarangay na po sa Marawi. Meron po ulit tayong round, kasi patapos na po itong round na to. Meron po ulit tayo isang series by July. Papahingin lang po natin ng June, kasi baka may mga updates na naman, Sir North.
7: Oo nga. Aabangan natin yan.
8: Opo, ito nga po ginagawa namin voters education itong summer. Ilang beses kami nagpalit dahil sa updates. So,
7: alam nyo,
8: by July.
7: Tama po yung sinasabi niyo, Attorney Ona, no? Kasi nung una, fixed, meron pa nga mga na-translate na sa iba't ibang dialect, eh. Ang problema, ayun, nawala dahil na-revise or magkaroon ng konting revision, ay nako, you have to start from scratch again. Yun po ang pinagdadaanan ng ating mga NGOs, lalo na ang Lente, sa pagbibigay sa inyo ng impormasyon. Maraming maraming salamat, our Executive salamat Director po, ng Lente, Attorney Ona Caritos. Maraming salamat, maganda gabi. Ingat po kayo.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Yeah, may live comment tayo mula sa ating mga followers at nakikinig, si Inday Tabaya. Salam Pilipinas, Radyo Pilipinas is live. Hello po sir and ma'am, tamang balita po. Maraming salamat, God bless all. 7:52 in the evening, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating program Salam Radio.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ayan si Attorney Ona Caritos mula sa Lente. Samantala sa ating mga balita, 1 bilyong umano'y areg luhan ng missing sa Bungero, si binulgar ng bagong grupo ng mga kamag-anak. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
9: Radyo Pilipinas. Report.
7: Ray!
10: Ibinunyag na isang bagong grupo ng mga kamag-anak ng missing sa Bungero na may ilang pamilya umano na nakikipag-areglo kay businessman Charlie Atong ang kapalit ng halagang umabot sa 1 bilyong piso para maibasura ang kaso. Iginit ng grupo na wala silang kinalaman sa sinasabing negosasyon at itinuro sina Dayan Loyola Chalasco at Jaja Peralta bilang nasa likod ng umano'y pakipag-transaksyon ng sinasabing malapit sa grupo ni Julie Dondon Patidungan. Ayon kay Ryan Bautista, hindi na rin daw sila isinasama sa mga pag-uusap pero sila pa ang pinagbibintangang tumanggap ng pera mula sa company ang naunang lumutang sa Napolcom ang grupo ni Loyola kaugnay ng umano'y isuhol mula kay Attorney Caroline Cruz, isa sa mga abogado ni Ang. Inamin ni Cruz na nabigay siya ng tig 20,000 piso bilang tulong pero itinanggi ang paratang na 40,000 ang ipinamigay. Mariing namang itinanggi ni Eloy sa Bohol na tumanggap sila ng buwan ng ayuda mula kay Ang kapalit ng pag-urong sa kaso. Nanawagan ng grupo sa Department of Justice ng panibagong investigasyon at isama sa kaso si Julie Dondon Patidungan at mga kapatid na sina Ilakim at Jose na umano'y may kinalaman sa isyu. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, dito naman sa Metro Manila, DOE, QCLGU at Robinson's Mall inilunsad ang weekly energy saving campaign na oras natin sa efficiency o ONE. Para sa detalye, alamin natin kay Orwan. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
9: Radyo Pilipinas. Report.
7: Diane.
11: Yes, sa North, formal na inilunsad ng Department of Energy o DOE, pamalang lungsod ng Quezon City at mga official ang oras natin sa efficiency o ONE na nationwide movement dito nga sa Robinson's Galleria ngayong gabi. Ang ONE ay isang weekly energy saving kaya sa mga komunidad at mga negosyo na magtipid sa paggamit ng energiya sa pamamagitan ng pag-switch off ng mga non-essential appliances at devices tuwing Sabado ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Inangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin, Quezon City Mayor Joy Belmonte at mga opisyal ng nasabing mall itong pagpatay ng mga non-essential lights sa isinagawang ceremonial activation. Sa kanyang mensahe, nikayat ni Secretary Garin ang publiko na makiisa sa kampanya at gawing lifestyle ang pagdedikasyon. Matatanda ang naglabas ng abiso ang DOE noong March 19 na nanawagan sa mga pribadong establishmento na makiisa sa pagtitipid ng paggamit ng enerhiya. Dahil dito, mahigit 200 na malls nationwide ang tumugon sa panawagan ng ahensya kung saan umabot na sa mahigit 65,000 na megawatt hours ng kuryente ang natitid. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, Senate Minority Bloc inalmahan ang paratang ni Senator Aimee Marcos na plano nilang isulong ang CONAS o Constitutional Assembly. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Nifa Asuncion.
9: Radyo Pilipinas.
7: Nifa.
12: umalma mga senador na miyembro ng minorya sa video presentation na inilama si Senador Amy Marcos sa plenaryo ngayong hapon, kalakip ng kanyang privilege speech. Sa privilege speech kasi ni Senadora Amy, tinukoy nito ang pagkakaroon umano ng meeting na dating Senate President Vicente Soto III, House Speaker Bongi D at iba pang mga mambabatas na sa isang hotel noong April 22 para pag-usapan umano ang tungkol sa Constitutional Assembly o CONAS. Sinabi rin ni Marcos na plano umanong isulong nila ang CONAS para sa term extension at no election scenario sa 2028. Unang pumalag si Senador Juan Nielsbiri at iginiit na wala silang kinalaman sa Chacha at sa katunayan. Noong siya pa ang Senate President ay tinutulan na rin niya ang Chacha. Ayon kay Zubiri, unparliamentary ang mga naging pahayag sa video presentation lalo't may mga nilalaman itong paratang kontra sa mga kapwa senador. Tinawag pa ni Senator Miggs na propaganda tool ang naturang video. Tumayo rin si Soto at iginiit na hindi charter change ang gusto niya kundi character change. Bagamat inamin na totoong nagkaroon sila ng dinner ni na Speaker D, pero hindi naman na anya siya sumang-ayon nang ipresenta nito ang ideya ng Chacha. Isa-isa rin tumayo ang mga miyembro ng minority senators para igiit na wala silang kinalaman sa usapin ng Chacha. Sa huli, binawi rin ni Senadora Amy ang kinekwestiyong video presentation. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Nympha. Samantala, appointment ni dating Senador Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng DOLE, welcome sa Trade Union Congress of the Philippines. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nani?
13: Welcome sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang appointment ni dating Senador Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Pinalitan ni Tolentino si dating Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nagbitiw sa pwesto. Umaasa ang TUCP na sa ilalim ng bagong liderato ng DOLE ay magiging mas aktibo ang dialogo ng gobyerno at labor sector para matugunan ang matagal ng panawagan ng mga manggagawa para sa mas mataas na sahod, security of tenure at di pagrespeto sa labor rights. Inalala rin ng TUCP ang naging pahayag noon ni Tolentino sa Senado noong 19th Congress na konektado ang usapin ng wage increase sa food security, malnutrition at kinabukasan ng labor force sa bansa. Samantala, hinamon naman ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang bagong kalihim na agad ilatag ang plano nito para sa wage increase, problema sa contractualization at tinawag nitong oppressive provincial rate system. Hinimok din ni San Fernando si Tolentino na suportahan ang House Bill No. 8081 o ang National Minimum Wage Bill. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Melanie. Samantala, all-time high index na itala, all-time high heat index na itala ngayong araw sa Lungsod ng Maynila. Para sa detalye, nagbabalik Luisa Erispe.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Luisa.
14: Umabot sa 46 degrees Celsius ang init na naranasan sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Ito na ang all-time high o pinakamainit na temperaturang naitala sa lungsod ngayong taon. Batay sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Department, pumatak ang 46 degrees kanina bandang 4:13 ng hapon. Nagpaalala naman ang MDRRM sa mga Manileño na mataas ang posibilidad ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke sa ganitong init, kaya laging uminom ng tubig, iwasan ang pagbibilad sa araw at kung maaari magsuot ng light colored na damit para hindi makadagdag sa init. Bukas inaasahan din na papatak sa 45 to 46 degrees Celsius ang temperatura sa Maynila at ang pinakamainit na panahon ay posibleng maranasan bandang alauna ng hapon. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Luisa. Samantala, Western Mindanao Kuman nakatanggap ng pagkilala dahil sa kanilang masinsinang operasyon kontra smuggling sa kanlurang Mindanao. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Lesti.
15: Listeners, nakatanggap ng pagkilala ang Western Mindanao Naval Command kung ang kanilang masinsinang operasyon na kontra smuggling sa kanlurang Mindanao. Ang presyosong parangal na General Vicente S. Alvarez Heroism Award ay ginawad ng pamalaang ng panunsod ng Zamboanga sa PRP Hermenegildo Yurong, isa sa mga operational control unit ng command sa pagdiriwang ng Dia de General Vicente Alvarez. Ito ay bilang pagkilala sa kontribusyon ng PRP Hermenegildo Yurong sa pagsasagawa ng pinaigding na maritime security at anti-smuggling operations na nakapatig o nakapagdigil sa mga illegal na aktibidad sa Karakalan sa Rion. Ang parangal ay sinalalim o sumasalamin sa sama-samang tagumpay sa operasyon ng Kuman at ng mga operating unit nito sa patuloy na pagpatrolya sa karagatan, intelligence monitoring, mga koordinadong operasyon na nagresulta sa 45 pag-aresto at turnover operations mula noong buwan ng Agosto hanggang sa buwan ng Mayo nitong taon. Ang operasyon ay humantong sa pagkasamsam ng mga pusit na galakal na nagkakahalaga ng higit sa 2.2 billion pesos at nagmarka ng malaking epekto sa pag-iba sa illegal maritime o illegal maritime trade networks sa rehiyon. Ang Western Mindanao Guman ay nananatiling matatag sa pagpumanatili sa aggresibong mga operasyon para sa seguridad sa karagatan, mga pagsisikap na labanan at subuin ang smuggling at iba pang traditional crime bilang suporta sa pamamagitan seguridad at ng katatagan ng rehiyon. Para sa Lagong Pilipinas, Leslie Cobol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambuanga, Sibugay.
7: Maraming salamat, Leslie. Samantala, sa Mindanao pa rin sa Iligan naman, Information Education Communication Campaign sa mga LGU ng Northern Mindanao kaugnay sa disaster response and management ng DSWD-10, paigtingin. Para sa detalye, alam natin kita at kay Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Dandy.
16: Patuloy at pinaiigting ang pagsasagawa ng DSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao ng Information, Education and Communication o IEC campaign ng ahensya sa mga local government unit patungkol sa disaster response management sa pamamagitan ng kanilang DRRM division, naglalayong pag-ibayuhin ang kapasidad ng mga LGU ng rehiyon para mabigyan sila ng mga patnubay o gabay teknikal kaugnay sa mga programa at serbisyo ng ahensya sa pagresponde sa panahon ng emerensiya o kalamidad para matiyak ang napapanahon, organisado at makataon ng mga intervensyon. Kabilang sa mga tinalakay o tinatalakay ay patungkol sa mga panuntunan sa pagpapatupad ng pamamahagi ng food at non-food items, cash at food for work trainings, camp coordination at camp management, at pangangalaga o kalinga sa mga internally displaced persons o IDPs. Binibigyan din ang kahalagahan ng kahandaan, koordinasyon at ugnayan para paigtingin ang katatagan ng komunidad sa panahon ng kalamidad. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Ms. Dandy. Pagpapahalaga naman sa Yakan Cultural Expression na pamansak, pinagtibay ng National Museum of the Philippines, Zamboanga. Sa Zamboanga uli, alamin natin kay Justin Bolanang.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Justin.
17: Isinagawa ng National Museum of the Philippines o NMP Zamboanga ang Alab ng Bayan Basic Pamansak Lecture Demonstration Workshop bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Heritage Month ng buwan ng Mayo. Kabilang sa mga nakilohok ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Zamboanga kung saan itinuro sa mga partisipante ang mga pangunahing hakbang sa pagsasayo ng pamansak. Ayon kay Earl Francis Pasilan, Gamaba Researcher ng National Commission for Culture and the Arts, ang pamansak ay isang tradisyonal na sayo ng mga Yakan mula sa Basilan. Ang naturang sayaw ay hango sa mga galaw sa kalikasan, nakakikitaan ng liksi at kalambutan sa paggalaw ng mga kamay at braso na siya nagpapakita ng identidad at sinin ng seremonya na itinatanghal sa kapuluan ng Sulu. Itinampok ang pamansak sa taunang workshop series ng museo na tinaguri ang Alab ng Bayan na naglalayong itaguyod, pahalagahan at pangalagaan ng mayamang intangible cultural heritage ng bansa. Hinikayat ni NMP Zamboanga Supervising Admin Officer Maria Rosalinda Fernando ang mga partisipante na ibahagi ang kanilang mga natutunan sa aktibidad at mas pahalagahan ang ating mayamang pamanang kultura. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
7: Maraming salamat, Justin Bulanon. Samantala, Dole Region 1, matagumpay na nagsagawa ng kasambahay at advocacy program. Mula naman sa Tayug, alamin natin kay Grace Acquar.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
7: Grace.
18: Matagumpay na nagsagawa ang Dole Regional Office 1 sa pamagitan ng Dole Eastern Pangasinan Field Office 1 ng learning session at kasambahay advocacy activities para sa mga manggagawa sa informal sector sa isang mall sa Urdaneta City, layo na aktibidad na palawakin ang kalaman ng mga manggagawa tungkol sa social protection programs, kabuhayan at iba't ibang serbisyong handog ng pamahalaan. Nagbahagi rin ng impormasyon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya tulad ng DTI, DA, TESDA, SSS, Pag-ibig Fund, PhilHealth, Philippine Red Cross o PRC at Employees Compensation Commission. Tampok din sa programang pagbabahagi ng tagumpay ng mga benepisaryo ng Dole Integrated Livelihood Program, Kadiway Stalls at libreng grooming services para sa mga dumalo. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
7: Maraming salamat, Grace. Sa Mandala, Department of Agriculture, ATI-RTC 1, itinulak ang makabagong online marketing para sa produktong agricultural. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Mildred.
19: Kinaiigting ng DAATI-RTC 1 ang kakayahan ng mga magsasaka at kabataang agrikultural sa makabagong paraan ng pagninegosyo sa pamamagitan ng digital marketing training. Isinagawa ang tatlong araw na pagsasanay katuwang ang Ilocos Agriculture Aquatic Resources Research and Development Consortium bilang bahagi ng selebrasyon ng Farmers and Fisherfolks Month. Dumalo sa aktibidad ang mga magsasaka siyentista mula Region 1 at mga estudyante ng Bachelor of Science in Agriculture mula Don Mariano Marcos Memorial State University. Layunin nitong maturuan ng mga kalahok kung paano gamitin ang digital platforms upang mas mapalawak ang merkado ng kanilang produktong agrikultural at mapataas ang kita sa pamamagitan ng online selling at digital platforms. Tinalakay ang kahalagahan ng digital marketing, wastong paggamit ng online platforms at epektibong estratehiya sa pagbebenta ng produktong bukid gamit lamang ang cellphone at iba pang madaling ma-access na kagamitan. Sa pagdatapos ng aktibidad, nakabuo ang mga kalahok ng kanikanilang digital marketing at re-entry plans na kanilang gagamitin sa pagpapalago ng sariling agricultural enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, balakan natin na Zamboanga, Sibugay, kung saan si Bugay Governor Hoofer dumalo sa 90th founding anniversary celebration ng 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army. Para sa detalye, nagbabalik Lesti Cubol.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Lesti.
15: Yes, sir, dumalo si Sibugay Governor Lucian G. Hoofer sa celebration ng 90th founding anniversary ng 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army na nakabase sa Camp Cesar Sangan, Upper Pulacan, sa Bayan ng Labangan, Zamboanga del Sur. Taos pusong pinasalamatan ni Governor Hoofer si Major General Diego Ray Barquillo Jr., Commanding General ng Tabak Division, kasama si Brigadier General Samuel Yungke, Komandante ng 102nd Infantry Action Brigade of Philippine Army, dahil sa mainit na pagsalubong at pag-iistima sa kanya at sa iba pang mga bisita. Si Lieutenant General Antonio Navarrete, Commanding General ng Philippine Army, ang panauhing pandangal at tagapagsalita ng pagdiriwang na anibersaryo ng pagkatatag ng pangunahing division ng Philippine Army. Matapos ang okasyon, bumisita rin si Governor Hoofer sa Tactical Operations Group 9 kung saan binigyan siya ni Colonel Sharon Louis Montaliana ng isang personalized flight jacket bilang isang Lieutenant Colonel ng Reserve Command ng Philippine Air Force. Ang regalo ay sagisag ng matibay na kooperasyon at pagkakaisa para sa seguridad at kapayapaan ng rehiyon. Ito ay sumasalamin sa tunay na pagkakaisa sa pagitan ng pamalang panalawigan at sa mga kasundaluhan para sa kapayapaan at katiwasayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
7: Maraming salamat, Lesti. Samantala, sa Iligan naman, Interagency Coordination, paigtingin ng OPAPRU para tugunan ang epekto ng El Nino at Climate Response Mechanism para sa mga apektadong sektor ng regional at provincial level. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Dandy.
16: paigtingin ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, pinamumunuan ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Sinen Sarmiento ang interagency coordination o koordinasyon sa mga ahensya at local government units o LGUs kaugnay sa epekto ng El Niño o Tagtuyot, lalo na sa kahandaan sa mga aksyon o hakbang na dapat gawin o ipatupad sa regional at provincial level para tugunan ang epekto ng tagtuyot sa mga komunidad, bawat pamilya, mga people's organization at komunidad ng former rebels, FR, o mga dating rebelde na ayon sa kalihim, dapat na sila ay i-integrate o isama sa climate response framework ng Mindanao dahil maituturing na sila ay napabilang sa vulnerable sector. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Dandy. Samantala, dito naman sa Metro Manila, ilang local courts nagsuspindi ng pasok bukas dahil sa inaasahang power interruption. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
7: Luisa!
14: Sinuspindi nga muna ang pasok sa ilang local courts sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa inaasahang power interruption sa mga probinsya. Base sa abiso ng Korte Suprema, bukas May 26, suspendido ang pasok mula alas 11 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon sa Municipal Court sa Bato, San Miguel at Baras, Gigmoto. Sa Regional Trial Court naman ang Vira Catanduares, sa Branch 42, Branch 9 Family Court, pati na rin sa MTC ng Virac, walang pasok mula alas 8 ng umaga hanggang 11:30 ng tanghali. At sa MTC ng Luna, La Union, walang pasok bukas buong araw o mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tiniyak naman ng Korte Suprema na kahit suspendido ang pasok, may mga empleyado pa rin natatanggap ng mga petisyon o dokumento at para rin tumugon sa mga urgent motions. Ngayong araw, May 25, sinuspindin na rin ang pasok sa lahat ng regional trial courts ng Las Piñas City mula alauna ng hapon dahil naman sa water interruption. Mula sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Luisa. Samantala, 8:13 in the evening.
9: Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: At yan na po ang kabuuan ng ating mga balita ng ating programa dito lamang sa inyong programa Salam Radio. Maraming maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio. Nakasama natin Engineer Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez at kasama natin sa production side, our executive producer si Ms. Jamie Quinto at syempre si Isabel Silang. Ayan, maraming salamat din sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripauda, kakumpulong yung lingkod Nords, maganda na ang nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ni makakamtan. See you tomorrow sa bagong week dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong Hipina Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, oras 8:14. Magandang gabi.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
0: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
21: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
0: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo!
22: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Music and memories. Music and memories.
26: Light the corners of my...
25: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
27: Oras para sa musika.
25: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Music and memories. Music and

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa Balikan. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
2: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: hihimayin ang mga plano ng gobyerno. Mga usaping dapat alam ng bawat Pilipino.
1: Yung mga sinasabi ho ninyo, do you have such kind of training for these communicators in areas?
0: Papasukin natin ang impormasyong dapat bukas para sa lahat.
2: Meron ho ba tayo mga early warning systems in place para sa gayon ay mas maging aware ho yung ating mga kababayan na at risk po sa mga natural hazards?
1: Ano ang pinakamaganda, pinakamalakas na depensa natin dito sa aggression ng China against us? Ano ang programa ng DOTR for the comfort and safety of the passengers?
3: Di ba dapat siguro magkakaroon na rin tayo ng housing program for farmers o mayroon na tayo?
0: Mga issue may kabuluhan. Pag-usapan natin!
4: Surnop, Palawan, yes, and always will be Philippine territory. So no amount of historical distortion or wishful thinking can make that change otherwise.
5: Universal healthcare law, pinasayan in 2019, February. Walang nagawa for 3 years. Pasado yung batas. Hallelujah tayo lahat. Uy, member na lahat ng Pilipino sa PILA. Gaganda na ang kanunod.
0: Dito lang sa Pag-usapan Natin with Oscar Orbos. Tuwing Lunes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. PTV4 at Radyo Pilipinas at ang ating mga social media channels.

0: programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung ano man po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito.
1: Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ngayon ay muli ho nating makakasama at makakausap si Mr. Tony Dizon, ang kasalukuyang advocacy and campaign officer ng Ban Toxic Organization. Noong nakaraan, Sir Tony, kasama na ho ninyo si Manong at ang dami na po ninyo na humay na usapin. Ngayon po, magandang gabi po ulit sa inyo.
2: Magandang gabi, Sharit. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay sa inyong programa.
1: Actually, napakahalaga po nung ating pinag-uusapan at natatoon po ito sapagkat nitong nakaraan ay ating nakapanayam din ang Center for the Welfare of Children, ang Undersecretary ngayon na si Yusek Angelo Tapales. Sa dami-dami ng issue ngayon hinggil sa kapaligiran, harmful chemicals at yung toxic na apparently present din pati sa gamit ng mga estudyante.
2: Tama yan.
1: Palagay ko dapat ho natin itong palalimin, Sir Tony, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ng ating mga magulang at syempre ng ating mga estudyante, lalo na ho ngayon na balik eskwela na or malapit na bumalik sa eskwelahan yung ating mga kabataan.
2: Napakahalaga talaga na mabantayan itong mga produkto na to, lalong-lalo isa sa aming mandate na yung kapakanan ng mga kababaihan, lalong-lalo na ng mga kabataan, ay kabilang siya. Isa sa aming tinutugunan talaga rito ay kung paano mas mababawasan yung exposure, yung pagkalantad, lalong-lalo na ng mga bata sa ganitong klaseng mga iba't ibang mga chemical. Chemical na delikado, lalong-lalo na kalusugan yung pinag-uusapan natin. Sa iba't ibang mga sektor, tingin natin yung mga kabataan ang pinaka-vulnerable dahil hindi pa gaanong develop yung kanilang immune system, mas mataas yung kanilang absorption ng exposure ng mga ganitong chemical. Kaya talagang binabantayan natin siya.
1: At, saang mga material po ito makikita?
2: Napakarami, Shari, pero ang isa sa madalas natin ngayon, lalong-lalo at minsan napapanahon yan, papalapit na yung pagbubukasan naman ng eskwela dito sa atin. Ang isa sa mga produkto na binabantayan natin dyan ay itong mga school supplies. Kabilang na dyan yung mga bag, water container. Dahil nga for many years na binabantayan natin ito, nakakakita pa rin talaga tayo ng presence na ginagumagamit ng ganitong chemical sa ganitong klaseng mga produkto. Kadalasan kasi pag pinag-uusapan natin ang chemical ay lead.
1: Yes.
2: Yung lead kasi ay nagsisimula ito doon sa pintura. Pag sinamahan niya ng lead, ang nangyayari doon sa produkto ay nagiging glossy, gumaganda yung kanyang kulay, brightness nga, tumatagal, hindi siya kagad nag-fade. Yun yung purpose ng paggamit ng ganitong klaseng chemical. Kaya patuloy natin itong binabantayan dahil nga mismo tayo dito sa ating bansa ay regulated na yan. Meron tayong tinatawag na Chemical Control Order for lead and lead compounds at prohibited, nakalagay doon ang paggamit nito sa mga children's products kabilang na ang school supplies.
1: Ngayon, I think, Sir Tony, no, while ngayon naibahagi ninyo, nabigyan nyo kami ng bagong impormasyon tungkol ho rito sa possible toxic chemicals or toxic components ng mga gamit ng mga estudyante. Meron ba tayong alternatives? Kasi ang dami rito, ginagamit talaga natin eh. Mga plastic envelope, halimbawa, mga nursery at kindergarten students ang gumagamit niyan. Doon nila nilalagay yung kanilang mga notebook, yung mga lapis, mga ballpen, at kung ano-ano pa. So what are the alternatives?
2: Sa totoo lang, kung babalikan natin yung mga panahon natin dito, sabi nga nung mga lolo't lola natin, nung panahon na yun, wala naman talagang ganyang klaseng mga gamit. Pang eskwela, in fact, mas ang ginagamit pa ata ay mula yung native na mga produkto, no? Katulad ng bayong. Pero dahil nga sa trend ng panahon ngayon, mas naglalabasan na yung ganito. Ang isa kasi sa pinupursigin natin, sa totoo lang hindi naman natin talaga totally pinagbabawal, ang pinagbabawal natin ay yung paggamit mismo ng chemical sa mga produkto produkto na ito. Gagamit pa rin naman din talaga tayo ng bag. Meron ng mga ilang mga klase ng mga bag. Bagamat sabihin natin, hindi ito talaga yung matitipuhan kagad ng ating mga anak. Mm. No? Mga chikiting na, ay, ano ba yan? Hindi masyadong makulay. Mm. Walang masyadong disenyo. No? Kasi dahil nga nakikita yung presence ng chemical, talagang hinihikayat natin mismo yung mga manufacturers. Lalong-lalo na yung mga legitimate manufacturers na talagang mag-develop sila ng klase ng mga produkto na pwede nating ma-promote as safe.
1: Mm-hmm.
2: At isa rin yan doon sa ating pinupursige mismo, lalong-lalo na sa ating Department of Trade and Industry. Sila kasi yung nangangasiwa ng mga produkto na to, na kung maaari sana, halimbawa kung papalapit na yung eskwelahan, hindi lang po sana yung presyo yung inilalabas natin na abiso sa publiko, but rather ilabas din nila sino ba dyan yung mga legitimate manufacturers, importer halimbawa, o kaya mga tindahan na rin ng mga produkto na pumasa doon sa standards na meron dito sa ating bansa.
1: Actually, I think, Sir Tony, it is a very long and perhaps tiring crusade also for your team, no? If I may, para again, sa kalaman ng ating mga televiewers, gano'n ako katagal yung inyong organization?
2: Nagsimula kami noong 2006. Yung mga specific campaigns natin along the way na lang yun. No? Pero yung campaign natin on children's health, nagsimula siya, I think, mga 2010.
1: Okay.
2: Na kung saan ay, ano to eh, before 2010, dahil nagsimula ito noong nagkaroon ng, kung matatandaan mo, Shari, nagkaroon ng mercury spill.
1: Mm.
2: At that time kasi, yung regulations natin on the use of mercury, especially in medical devices, thermometers,
1: yes,
2: hindi pa masyadong
1: regulated.
2: Mm-hmm. At nagkaroon ng mercury spill, naapektuhan yung mga bata, yung eskwelahan, sinara, etc. Yun yung naging driving force natin para ipursige yung ating national government to come up with the regulation dito sa ating bansa.
1: Really?
2: At sinama na rin dyan pati yung pagre-regulate ng mga medical devices.
1: Aha.
2: Kasi nga ginagamit sa laboratory, sa eskwelahan. Natuwa naman tayo dahil na nangyari yung mga polisiyan na yun, at sana man lang, at sana rin na yung mga eskwelahan ay nagko-comply.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang nangyari, pinagbawal yung paggamit, pero ang nangyari, nandiyan pa yung stock.
1: Mm-hmm.
2: Andiyan pa rin, nakatabi pa rin. Mm-hmm. At yun nga, siguro may mga ilang sumunod pa na instances na nangyari na nagkaroon na naman uli ng spill. So, kailangan talaga ng kumbaga, continuous na pagbabantay. Mm-hmm. Walang sawa na pagbabantay dito para lang masiguro natin na may patutupad dito mga batas na.
1: That's why you're there, sir, because you are heading the advocacy and campaign arm of your organization. Ito napakahalaga, no? Paano ninyo yung ating mga duo, barangay to barangay, education, campaign sa kanila? Do you do school to school? Aside po sa national government, you've mentioned DTI a while ago, kayo rin po ba ay nakikipag-partner sa iba pang mga kagaya ninyo, mga civil society organizations?
2: Tama yun, Shari. Meron din tayong school to school na campaign. Bagamat hindi lahat, no? Sobrang dami ng mga eskwelahan, nag-school hopping tayo, lalong-lalo na ito. Papalapit na kasi yung eskwela, opening ng school ay nagsasagawa ng tinatawag na brigada eskwela.
1: Tama ho.
2: Paglilinis, etc. So yan, nagpa-participate tayo dyan at inihikayat natin mismo yung mga iba pang schools na sabi nga, gawing toxic-free and waste-free yung brigada eskwela na mga gagawin nila. Ibig sabihin, mapangasiwaan talaga yung waste management sa loob ng paaralan, and at the same time, may siguro na mga non-toxic yung gamitin na mga sa kanila paglilinis, dahil marami yan, mga detergents at iba pa, no? At syempre, may siguro din, may safe keep. Lalong-lalo na kung meron pang mga natitira pa silang mga mercury-containing equipment, may safe keep talaga yan para hindi na mapaglaruan ng mga bata. Pero yun ay sa aming effort. Ang isang parang kumbaga tinitingnan natin na long term ay talagang mapursige natin ang Department of Education na talagang maging maging bahagi siya talaga ng sistema ng educational system natin. Sa papanong paraan, unang-una, sa totoo lang, sa discussion, kahit sa elementary or sa high school, very minimal na pinag-uusapan or nagiging lesson ang tungkol sa kalikasan. Mm-hmm. Baka it's about time na talagang bigyan ito talaga ng pansin sa mga modules, sa mga lessons ng ating mga guro, bigyan talaga ito ng pansin. Ang daming nangyayaring events dito sa atin na may kaugnayan sa kalikasan, mm-hmm, at baka dapat talaga ito ay kumbaga i-infuse talaga na maging part ng curriculum system ng ating bansa. Ikalawa ay pinupursigin natin yung tinatawag nga na toxic spray and waste free school sa pamamagitan ng una, lalong-lalo na doon sa mga government schools. Sa private, pwede. Kaya nilang gawin. Meron kasi tayong tinatawag na parang green procurement policy. Ang green procurement, ibig sabihin, kung alam natin na itong mga pintura na gagamitin ay leaded o ginamitan ng lead, baka mag-procure na lang tayo ng mga lead safe kasi meron na
1: Okay.
2: May mga alternative na. So yun sana yung gusto nating ma-develop sa mga schools, especially sa government, na kung saan ang nangyayari kasi ay subsidized sila Ibig sabihin dinadala na lang yung mga supplies na kailangan. Kung magiging maayos yung polisiya ng ating Department of Education, masisiguro natin na magiging safe yung mga schools natin, whether private or public dito sa ating bansa.
1: So, sir, you are currently coordinating also with DepEd?
2: Tama yun.
1: Okay.
2: Tama
1: yun. On a regular basis naman, I hope.
2: Hindi pa ganun ka-regular. Mm-hmm. Meron pa kasi kumbaga niluluto na module development.
1: Okay.
2: Ayun, nabanggit ko na dito sa inyong programa. Yung module kasi na yun, ito na yung magiging guide ng mga teachers.
1: Okay.
2: Para maging lesson nila at talagang continuous yan. The whole year, i-discuss yung related sa plastic issue, related sa mga chemicals, at related sa ating kalikasan. Pag natapos namin ito, ito yung isusuminti natin sa Department of Education.
1: Ang galing. So we are going to look forward to that happening, Sir Tony. No? Ngayon naman, you are not just going against small businesses. When you talk about hazardous waste or toxic waste,
2: tama yan.
1: Big businesses din po, no? Yung inyong kinakailangang hikayatin na sumama dito sa advocacy na ninyo na huwag gumamit ng lead, ng mercury,
2: tama,
1: ng mga chemical na ikapapahabak hindi lang ng mga kabataan pero ng mga tao, no, ng taong bayan. So how do you deal with them more effectively, no? Kaya ko ho ito yung naitanong kasi we are advocates and you've been there for quite some time now, no, para lang din alam ng ating mga kababayan na hindi po ito overnight work para po sa mga kagaya ninyo at kaya kayo nandito pa rin dahil tuloy-tuloy din yung paggamit . So kinakailangan tuloy-tuloy na may nag-a-advocate para sa pagtigil ng paggamit nito, no. So how do you deal with them more effectively po kaya?
2: Maganda na nabanggit mo yan, Shari, dahil ito yung medyo parang kulang talaga in terms of awareness ng ating mga kababayan. Available na halimbawa na dalawang pamamaraan. Una, available na talaga, meron na tayong alternative.
1: Okay.
2: Pero hindi pa rin talaga siya napopromote, no? Kumbaga, yung mga pintor natin o yung mga tagapaglinis ng ating mga pamayanan ay mas ginagamit pa rin yung mga dati. Ito yung kailangan talaga mas pataasin pa talaga yung kamulatan para mas maiwas natin sila doon sa pagkalantad, lalong-lalo na kung ito ay gagamitin sa sinasabag na pangalawang tahanan ng ating mga anak, no, sa mga school facilities. Ikalawa ay meron kasi mga regulasyon na sabihin na lang natin may kakulangan pa rin talaga doon sa pagpapatupad. Halimbawa na lamang, may mga ilang mga syudad dito sa ating bansa na kung saan meron ng ordinansa sila na lahat ng pasilidad, whether schools or government offices, ay dapat ay tinatawag na lead safe paint ang dapat gamitin.
1: Mm-hmm.
2: Yan yung napakahirap bantayan yan. Pero inaasahan sana natin na talagang binabantayan yan ng ating mga local government, lalong-lalo na ordinansa yan sa kanila. Dito sa Quezon City, meron tayo dito. Dapat lead safe paint sa lahat ng mga government facilities.
1: Yeah.
2: Maisiguro natin na lead safe ito. Yun na lang, ang kulang na lang natin ay yun doon pa sa iba pang mga establishments. Sana man lang yung ating mga mga malalaking mga malls dito ay may ganun na rin sanang direction na masiguro or ma-inform nila yung publiko na lead safe paint yung gagamitin. Pero yan ay isa aspeto lamang ng lead, napakarami pang iba pang mga chemicals na kailangan bantayan.
1: And I'm going to discuss that with you also, no, Sir Tony, kasi yung electronic devices, madalas ngayong ginagamit ng ating mga kabataan. Paparte ito ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Even toddlers use it. Preschool children use it. Itong mga electronic gadgets na nagpo-produce ng e-wastes, hazardous wastes din, no? So ano kaya yung mga measures na ginagawa ng inyong organisasyon para maibsan naman yung pangit na epekto nito sa ating mga kabataan?
2: Napakaganda ng binanggit mo, Shari, dahil isa yan sa binabantayan talaga natin. Kumbaga, nasa core campaign namin talaga ang e-waste. Bakit? 2024, nag-top 3 tayo.
1: Grabe.
2: Sa e-waste producer. 537 million tons ang na-generate natin. At dadami pa yan, at patuloy na dumadami. Ang bawat sa mga seminars nga na ginagawa natin, lumalabas ang bawat isang household ay napakaraming appliances na. No? Kahit pa maliit lang yung kanilang land area, ang dami ng appliances, ang daming nasisira. Ang mga bata ngayon halos talagang puro mga devices na yung ginagamit.
1: Totoo.
2: So the more na mas marami ang nagbebenta or maraming ganitong klaseng presence ng mga equipment, ay the more din na mas may kukonek agad natin dun sa volume ng e-waste dito sa atin. Meron tayong mga ilang regulations dito related sa pag-monitor. At alam ko, even yung mga private sectors ay nagda-drive na rin towards ma-minimize yung e-waste. Sa ilang mga establishments, makakakita tayo ng drop-off point.
1: Oo nga.
2: So, saan pwede mo na lang dun ilaglag. But still, the more, sabi nga, the more na nagpo-produce, the more din na may co-connect natin siya doon sa e-waste. So, ang kailangan na lang natin talaga ma-insure, one, of course, syempre, yung proper disposal nito para hindi talaga ito umabot sa ating mga kalupaan, katubigan, at lalong-lalo na doon sa ating mga sanitary landfill kasi pinagbabawal yan ng batas.
1: Yes.
2: Ikalawa ay masiguro natin ang isang electronic device ay nagtataglayan ng halos more than 6,000 chemicals. At iba dyan ay talagang mga deadly o hazardous. May siguro natin na yung mga company nagko-comply doon sa tinatawag na ROSH compliant o yung restriction on hazardous substances. Ito ay international standard. Kumbaga, hindi ang isang manufacturer, hindi siya pwedeng magbenta sa ibang bansa kung hindi siya magko-comply dito. So, ibig sabihin, pag yan ay dito binenta sa atin, dapat nagko-comply din siya. Dapat wala ng presence ng ganitong klase mga chemicals.
1: Nako, sa totoo lang, bilib na bilib po kami, Sir Tony, no, sa inyong advokasya. Again, I've mentioned, it is long and it can be tiring, no? Pero masaya po kami at naniniwala po kami, no, sa inyong mga naumpisahan na advocacy. At marami po tayong pag-uusapan. Ngayon naman siguro, bago tayo mag-break, para lang meron patikim sa ating mga kababayan, no, sa makeup products naman. Anong mga klaseng toxic chemicals ang present doon? At anong ginagawa ngayon ng Ban Toxic Philippines para mapigilan, no, yung paggamit ng toxic makeup products? Ako pa naman ay mahilig mag-makeup talaga, Sir Tony. Magbabalik po tayo.

talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV.

0: nagbabalik po tayo rito sa pag-usapan natin. Kasama pa rin natin si Sir Tony Bizon ng Ban Toxic Organization. Naisip ko Ban Toxic Philippines, no? Pero organization na lang yung ating gamitin. Ang iniwang kong tanong sa'yo kanina, sir, ay gano'n ba karami yung toxic chemicals na nakikita sa iba't ibang skincare products? Hanggang ngayon, I'm sure merong mga nagmamanufacture na hindi natin namamalayan, ginagamit na pala natin, pero may harmful chemicals included, no? And what is your organization doing about it right now?
1: Unang-una, napakarami talagang chemicals ang ginagamit dito sa mga skincare products. Mm-hmm. Latin na natin, no? Kasi marami naman talaga yan. Cosmetics, iba pang mga accessories na ginagamit. Pero dito sa mga type of chemicals na ito, meron lang talaga tayong mas binabantayan. Sabi nga, ito yung mga deadly, ito yung talagang delikado, mm-hmm. at ito rin yung pinagbabawal na dapat nandito sa mga produktong ito. Mm-hmm. Tandaan po natin, no, mga kababaihan yung gagamit, karamihan, no? Karamihan mga kababaihan talaga yung gumagamit nito at

0: mercury, nakita din natin ito. Meron ding iba pa, katulad ng cadmium, meron din tinatawag na mga phthalates. Yung phthalates ay kasama ito doon sa mga delikadong klase ng plastic. Na kung saan ay ano yan eh, kumbaga endocrine disrupting chemicals kung ang tawag nito, no? Ibig sabihin yung hormonal balance natin ng nanay o tayo ay maapektuhan, lalong-lalo na pa yung nung ating mga anak. Kaya binabantayan natin talaga itong mga skincares, at meron tayong mga ilang mga partners na kung saan mayroong mga tinatawag na database. Pwede natin yan ibahagi sa ating mga kababayan kung interesado sila.
1: Sa paano po namin yan na ma-access, Sir Tony?
0: Meron tinatawag na isang US based na NGO din, gumawa sila ng database ng halos malaki yung database nila, Skin Deep ang pangalan, na kung saan pwede mong i-search mismo, halimbawa
1: yung brand ba ng aking makeup.
0: Maging yung mga branded sinasama nila sa pagte-test nila, dahil nga kasi medyo may kamahalan kasi yung pagpapatest nito, pero sana masinihikayat sana natin yung mga manufacturers natin. Alam ko ang ating kumbaga meron tayong tinatawag dito na cosmetic industry, alam ko ay align sila sa atin, ibig sabihin pinupursige rin nila na maging toxic free yung kanilang mga produkto. Subalit marami pa rin talagang pumapasok na iba pang mga produkto dito sa atin na kailangan talaga natin bantayan.
1: Ito sir, para lang mas maintindihan nung ordinaryong Mangwan and Alinghuana, bakit talamak yung paggamit ng lead, even ng mercury and other harmful chemicals dito sa mga skincare products and even doon sa mga nauna nating napag-usapan sa gamit ng mga kabataan? Kaya siya yung nagiging go-to ng ilang mga manufacturer.
0: Tama yan, Shari. Cheaper option in terms of ingredients. Ikalawa, ang silbi kasi ng ilang mga chemicals na to, bukod sa preservatives para ma-preserve yung life lifespan ng produkto, ay nagdudulot siya ng glossiness. Halimbawa, sa lipstick, kung nilalagyan nito, nagiging parang mas glossy. Gumaganda yung kulay, na-maintain yung kulay. Basically, halos yun talaga yung pinaka-purpose niya eh. Bukod doon sa pagpe-preserve nung para hindi magkaroon ng microorganism, no? O yung biological organism yung mga produkto, ay mas mapatingkad pa niya yung kulay. Whether sa makeup man yan at iba pa. Natutuwa tayo kasi very active ang Food and Drug Administration dito sa atin. Ang kulang na lang ay talagang paano mas maipapaabot ito sa ating mga kababayan na from time to time nakakabasa sila ng advisory, ng abiso sa ating FDA na may produkto pala na pinagbabawal, may produkto na kailangan bantayan tayo. Yun yung medyo parang may kakulangan pa tayo ngayon. Kaya tumutulong yung aming grupo na mapaabutan natin ng impormasyon yung ating mga kababayan. Lalong-lalo na patuloy din yung ating pagsusuri pa sa mga iba pang mga produkto.
1: Ayan, ang ganda pakinggan, no, na meron kaming mga kakampi. Ako bilang isang bahagi ng mga kababaihan na mahilig mag-makeup, no, on and off cam, palagay ko, it is something that we should be worried about, no, na kung may mga toxic chemicals or harmful chemicals pala yung ating mga ginagamit. So again, ano ulit yung database na binabanggit mo kanina, sir?
0: Yes, ito ay yung Skin Deep. I-search nyo lang po yan. Meron silang parang database portal doon.
1: Okay.
0: I-search nyo lang yung pangalan ng produkto at makikita nyo kung ano yung na-test nila doon, kung anong mga chemicals na present. Maaari ding bisitahin ng ating mga kababayan yung FDA website. Pwede rin nila i-verify kung yung produktong gusto nating bilhin, kung ito ay meron ng kaukulang abiso. Pero ang pinakamahalaga siguro na pwede kong maiiwan sa ating mga kababayan, maging mapanuri tayo. Hindi porke nakita sa pag-a-apply natin ay okay na, tapos bibili na. Importante mabasa natin yung mga nasa
1: label.
0: Kahit pa sabihin natin masyadong maliliit, mismo kami nahihirapan ding tuklasin.
1: Tsagain, no? Tsagain ho talaga.
0: Tsagain ito.
1: Kaya I'm happy also to see that there are more alternatives popping up eh. Meron tayong mga plant-based. Nakikita ko yun
0: Tama,
1: na
0: mga options.

0: dito.
1: Yeah, so kudos no sa mga manufacturers natin.
0: Oh. Ayaw naman nating mag-promote, pero syempre of course mas gusto nating tangkilikin natin yung ganitong klaseng mga klase ng mga produkto na at least safe na.
1: Yeah, healthy talaga no para sa ating mga kabataan, ating mga kababaihan. Ngayon, balik ulit ako sa ating kids, no, sa ating mga chikiting. Kanina na pag-usapan natin yung e-waste, na pag-usapan natin yung toxics na nakikita sa mga kagamitan sa eskwelahan, pero pati sa mga laruan ay meron ding present na mga toxic chemicals or harmful chemicals, no? So, can you give us more context about this, sir? And what is your organization's response?
0: Unang-una, patuloy yung monitoring natin dito. Siguro mga ilang taon na rin. Mm-hmm. Binabantayan talaga natin itong mga produkto na to, lalong-lalo na produktong pambata. Taon-taon kasi din, halos nagiging parang top of the line na binibili, lalong-lalo na pagpapalapit yung season dito sa atin, no? Lagi siyang nasa list eh. Dahil sa, syempre, yun din yung abot kaya ng ating mga kababayan. Kung hindi kayang bumili ng mga gadget, ito na lang ibibigay kadalasan na panregalo. Ang isa rin sa medyo nababahala kasi tayo, dahil karamihan doon sa mga nakikita natin ng mga produkto ay hindi talaga sapat yung mga etiketa. Napakahalaga po talaga na binabasa natin yung etiketa kasi yun lang talaga yung parang way natin para malaman kung pasado ba o hindi itong produkto na ito. Pag wala, meron tayong batas dito, yung tinatawag na Republic Act 10620 o yung tinatawag na Toy and Game Safety Labeling Law. Merong lima na lang talaga na pamantayan na lang natin kung pasado ba itong laruan na to. Una, dapat nandyan yung pangalan ng manufacturer. Pag wala nito, naku po, maghanap na lang kahit tayo.
1: Kung bibili natin yan.
0: Hindi lang yung pangalan lang ng brand, ng laruan. Ikalawa, kailangan daw meron itong mga instructional information. Mahalaga yun eh. Dinisenyo yan ng mga manufacturer. For purpose ng hindi lang dahil para laruin, kundi dapat pinapakita niya doon paano ba ito dapat laruin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang basta laruin lang siya, no?
1: Mm-hmm.
0: So dapat nandoon for safety.
1: Yes.
0: Actually ang purpose noon. Ikatlo ay dapat nandoon din yung iba pang mga ingredients. Ano ba yung mga ginamit nila dito? Gumamit ba sila ng pintura? Anong ginamit nila dito? Dapat naka-identify yun eh. Dapat para tayong tumingin doon sa ilang mga produkto natin ng pagkain na meron pag parang Nutri-Facts, parang
1: yes.
0: Ganun. Dapat ganun din sa
1: mga
0: produkto na to. Tapos mga iba pang mga cautionary, information dapat nandun, hindi lang choking hazard, age grading dapat meron din.
1: Mm-hmm.
0: Unfortunately, yung nakikita natin kasi minsan mga laruan, may small parts pero nakalagay dun sa edad for 3 and below.
1: Oh,
0: eh bawal 'yun. Eh may small parts na nga eh, 'di ba?
1: Yeah.
0: So dapat
1: kumbaga
0: hindi accurate yung edad doon sa laruan. At pinakalas at ito yung tingin ko pinakaimportante. Hanapin natin yung tinatawag na license to operate number.
1: Mm-hmm.
0: Yung license to operate number ay ibinibigay ito ng FDA doon sa mga legitimate na mga manufacturers at saka importers ng mga laruan. Kasi kadalasan talaga galing sa ibang bansa eh. Pag pumasok yan dito sa atin, susuriin nila yan, mag-i-issue sila ng license to operate number para pahintulot yun na ibenta yan dito sa atin. So yan po yung mga ilang mga requirements na kailangan nating hanapin.
1: Ayan, sana na-note po no, ng ating mga kababayan sapagkat madalas kasi pag nakita natin, oh ang ganda nito, o tinuro ng anak natin, ay gusto ko to mami, gusto ko to daddy, bibilhin natin agad. So we really have to be more wary no, about the toys that we also purchase for our kids. And Sir Tony, meron tayong napag-usapan kanina off-cam and I think this is a note no, para sa ating mga televiewers. You also helped a coalition or several small-scale miners build a coalition with the same advocacy. Can you tell us more about it?
0: Unang-una, alam naman natin, merong mga small-scale gold mining activities dito sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan natin din talaga itong tulungan, especially doon sa campaign na kung saan dapat mercury-free. Kumbaga, hindi na sila gumagamit ng ganitong klaseng chemical.
1: Kasi hindi ba na-expose din sila dito?
0: Tama yun. Na-expose sila, hindi lang sila. Kasi maging miyembro ng pamilya nila ay ma-expose din at bukod-bundo sa kanilang kalusugan, pati yung ating environment ay maapektuhan din. So, tinutulungan natin sila at sa pag along the course nitong ating campaign on ASGM ay nakapag tumulong tayo sa pagbuo ng tinatawag na National Coalition Small Scale Gold Mining dito sa Pilipinas.
1: Ilan na silang mga miyembro, lahat mga lahat ng probinsya ba? Ilang probinsya po ba ang inyong nakasama na po sa advocacy ng ito?
0: Kung hindi ako nagkakamali, itong huling event lang na ginawa natin ay umabot tayo ng mga 200.
1: Wow.
0: So marami-rami na rin. Ibig sabihin, hindi kasi talaga nating kagyat na maialis sila sa ganung klaseng activities, no? Kailangan talaga ng kumbaga aayudahan mo ito. At kung hindi man sila ang gagawa nito, may ibang tao ang gagawa ng ganito. Ibig sabihin, talagang magiging kumbaga sektor na kasi ito na kailangan na lang maisiguro natin yung kanilang kalusugan, maprotektahan, at syempre at the same time yung advocacy natin ng pagprotekta sa ating kalikasan, kasi hindi naman to mga malalaki kundi mga maliliitan lamang ito. Ang isa sa pinakamaganda pang naging efforts nito natin itong nakaraan lang ay yung nilunsad nga natin na compassionate gold na tinatawag. Ibig sabihin, itong ginto halimbawa na na-produce ng mga small scale ay isiniguro natin na walang child labor. Naisiguro natin yan. At pangalawa, mercury free siya. So yan yung isa sa pinopromote at hopefully sa takbo ng panahon ay lumago itong ating coalition at syempre mahikayat pa yung iba pang mga, kasi hindi pa naman talaga natin kayang sakupin lahat pa ng iba pang mga small scale miners or activities, lalong-lalo kung wala pa silang mga formal organization.
1: Actually, kaya ko ito ay naitanong and madalas ko itong banggitin po sa ating mga guests, Sir Tony, no? You have such a big advocacy. Hindi lang pansarili ito, no? At hindi nga lang para sa isang community, pero ito ay sa pangkalahatan. It's a global issue even. Global, no? Particular issue po itong sa ban toxics, no? And it's very, very good to know na meron tayong mga kasama, na kayo ay nag-organize din, kayo ay nag-mobilize, because you cannot, and I do think you also believe this, no, sir, you cannot do it alone.
0: Hindi talaga.
1: Kailangan natin ng maraming kakampi, maraming kaalyado, no, in order for us to be successful dito sa ating endeavor. Marami pa po tayong pag-uusapan. Tayo po ay magbabalik dito lamang sa Pag-usapan Natin.

0: ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
1: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik po tayo rito sa pag-usapan natin at very much thankful po tayo kay Sir Tony, no, sa kanyang pagpapa-unlock. You had a two-part episode. We've seen kung ano-ano yung ginagawa, ano-ano yung advocacies po ng Ban Toxic Organization. How do you intervene dito sa mga current issues regarding toxic and harmful chemicals, and of course, itong ating mga concerns tungkol sa environment. At bago tayo maghiwa-hiwalay ngayon, Sir Tony, baka meron po kayong mga gustong idagdag pa na sasabihin at paalala po para sa ating mga kababayan.
1: Napakahalaga talaga na protektahan natin yung ating kalusugan, lalong-lalo na dito sa mga iba't ibang klase ng mga chemical na makikita natin mismo sa ating sa mga produkto, pang-araw-araw na produkto na ating ginagamit. Mainam talaga na mas maging mapanuri tayo sa mga produkto na ito na ating binibili. Masiguro natin na ito ay magiging ligtas, lalong-lalo na kung ito ay gagamitin ng ating mga anak. Tandaan po natin, napakataas po ng posibleng exposure ng mga ganitong chemical, lalong-lalo na sa kalusugan ng ating mga anak. Mahalaga po na maprotektahan natin ito at maisiguro natin na magiging ligtas ito para sa kanila.
0: Maraming salamat po muli sa inyong panahon. Mga kababayan, muli po nating nakasama si Mr. Tony Dizon, ang kasalukuyang Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxics Philippines. Maraming salamat po.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
2: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
3: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
4: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
3: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
3: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: May kapalit ang lahat. Mapagpalang araw ng Martes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Felipe Neri. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 10, Talata 28 hanggang 31.
2: Nagsalita si Pedro at sinabi,
3: "Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa iyo."
2: Sinabi ni Jesus,
4: "Talagang sinasabi ko sa inyo, walang nag-iwan ng tahanan, mga kapatid, ina at ama, at mga anak, at mga bukid, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo na walang gantimpala. Tatanggap nga siya ngayon ng makasandaang beses ng mga tahanan, mga kapatid, mga ina at mga anak at mga bukid sa gitna ng mga pag-uusig at sa panahong darating na may makakamit niya ang buhay na walang hanggan. May mga una ngayon na mahuhuli at may mga huli naman na mauuna."
1: Isinulat po ni Sister Yolanda Junicio ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Sa sinabi ng Panginoong Jesus, tinitiyak niya sa atin na ang mga sakripisyo na ating ginagawa, ang ating pagiging bukas loob, ang ating buhay paglilingkod, ang paghahandog ng ating sarili para sa paghahari ng Diyos, ay nakikita niyang lahat. Kung minsan kapag may taong nangangailangan ng tulong, may mga kapatid tayo na kahit sapat lang sa kanilang pamilya kung ano ang meron siya, magbabahagi pa rin siya sa taong nangangailangan. Kung mayroon namang gawain sa parokya o sa ating lugar, kahit marami siyang tatapusin sa bahay, ay iiwanan niya upang makatulong sa pamayan ng gawain. O kahit na maglingkod sa may sakit nating magulang o kapitbahay, iniiwan ng iba ang kanilang pamilya upang tulungan ang nangangailangan. Walang gawain o saloobin natin na di alam ng Diyos. Kung di man mapansin ng iba ang ating mabuting ginagawa, kung walang pumupuri o nagpapasalamat sa atin, huwag pong sasama ang loob natin dahil ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat. Sa totoo lang, hindi natin kailangan ng papuri ng ating kapwa. Sa iba't ibang paraan, tayo ay magkakaroon ng gantimpala. Maaring hindi material na bagay, kundi kapayapaan at galak ng puso, magandang relasyon sa kapwa at pamilya, at siyempre pa, buhay na walang hanggan. Si San Felipe Neri po ay naglingkod ng may galak sa puso at siya'y laging nagbibigay galak sa mga taong nakakaharap niya. Ang mga pari, brothers at madre, na iniwan ang pamilya para maglingkod ng lubos sa Diyos, dumarami ang aming ina, ama, mga kapatid na sumusuporta sa misyon ng Panginoon. Gayon din po kayong lahat na naglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Lahat po ng inyong gawain ay nakikita ng Panginoon at kayo ay gagantimpalaan niya.
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong ng tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Martes, Tuesday today, May 26, 2026 mga brada. 2626 ha! Ayan, para po sa ating mga kabayan, morning good po. Saan man sulok kayo ng Pilipinas naroon, saan man panik kayo ng mundo narariyan mga brada. Magandang magandang morning. Yung mga pupungas-pungas pa mga brad, kilos na, bango na. Yung mga nanggigitata sa pawis dahil po sa init kahit gabi. Magandang magandang morning. Oo. Samahan niyo po kaming alamin ang mga nangyari sa ating bayan ngayon ha. Especially mga brad. Aba, meron pong mga ano. Meron pong mga siyempre mga updates sa mga nangyari po sa ating bayan. At ang alam ko yung hindi magandang balita una diyan. Bungarang ko na kayo ano ho para medyo mahimas-himasan kayo ng kaunti ano. Yung inaasahan pong oil price update ngayon pong araw effective po 'yan alas 6 ng umaga ha. Pero sa ngayon, siyempre alamin muna natin yung mga nangyari nga sa ating bayan ngayon. Ronda 4:14 in the morning mga brada. Una sa mga nangyari sa ating bayan ngayon. Irrigation po sa Ilocos Region. Palalawakin po bago ang 2028 dam project sa Mabini, target ang 5,000 hectares na sakahan. Hanggang 46 degrees mga brad na heat index posibleng maramdaman po sa anong lugar ngayong araw. Ayon po yan sa pag-asa. Yan nga yung sinasabi natin, Diyos mio, ha. Ito naman yung inaasahan pong oil price increase ngayon pong araw na ito. Ito po medyo hindi magandang pangitain para po dito sa ating mga kababayang motorista mga brad ha. Ronda Pilipinas. At syempre meron din po tayong update dyan po sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. At higit sa lahat mga brad, yung nangyari po dyan sa Senado na naman kahapon. Iba talaga ang Senate in this last few couple of weeks. Dahil talaga namang dikdikan mga brad ang kanila ang mga pangyari po dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas.
0: Ronda 4:16 in the morning mga brada. Unahin natin itong posibleng pong hindi posible to eh. Oo. Ito yung mangyayari talaga. Mamaya po alas 6 po ng umaga. Base po ito sa kinumpirma ng Department of Energy mga brada. Ang 1 peso and 60 cents oil price increase, o gasoline price increase per liter. 1.96 naman sa kada litro ng diesel at 1 peso and 45 cents naman sa kada litro ng kerosene mga brada. Ang nasabi mga adjustment ay bunsod ng patuloy na paghigpit ng global supplies at fluctuating crude oil sa merkado. Ayan po yung patuloy pong pagiging independent ng Pilipinas dito po sa oil. Kaya naman na kung ano po yung lumabas po dyan sa oil market, talaga namang susundin lang po natin dito. Ano ho? Again, ulitin ko mga brad, ha? Piso at 60 centimos ang inaasahang taas presyo sa gasolina po. Mamaya po yan, kada litro. Piso at 96 centimos naman sa kada litro ng diesel. At piso at 45 centimos sa kada litro ng kerosene mga brad. Ayan, masakit pa rin yan, ha? Piso po yan. Sabi ko nga dati, di ba, kapag ang presyuhan lang dati, mga oil price increase lang dati, mga centi-centimos lang, eh. Nagrarally na po ang mga kababayan nating chopper. Eh ngayon, dahil po sa mga recent events, aba, itong 1.60 na to, eh, kung tutusin, eh, ano to, kahit increase pa ito, oo, ikukumpara mo dun sa 20 pesos increase, doon sa 10 pesos, eh, welcome development ng dumara ang sistema nitong ganito, ano ho. Pero again, hopefully, nakailang taas na po, siguro kung di ko nagkakamali, last 3 weeks, including today, ay, last 2 weeks, include plus ngayon, so 3 weeks na po, yung oil price increase again, ano ho. Ay sana, eh, medyo malakihan naman, ano ho, yung pagbaba nitong presyuhan, or baka mamaya naman maawa po yung mga oil companies dito po sa atin sa taong bayan. Baka sakaling may awang natitira, ano ho, baka subukan yung kumuha doon sa mas madali-daling kuhaan po ng ano, ng gasolina, ano ho. Yung hindi ho tayo nababalam nang sa gayon, eh, hindi naman po na ipapasa sa taong bayan yung presyuhan, or baka mamaya naman eh meron na hong nakuhanan to na mas magaan-gaan, pero kailangan lang dahil wala naman tayong kapangyarihan o kakayanan na ma-monitor personally kung ano man yung kanilang presyuhan na nakukuha, eh ipinapasa sa atin ng mahal kahit nakuha na nila ng mura. Ano? Imagine niyo mga brad, yung 100 pesos po, yung 170 o 160 pa kada litro. Ano ho? Imagine niyo ho yung ganong kalaking ipinasa po sa atin. Sabihin mo nang isang linggo lang nangyari o dalawang linggo lang nangyari. Ilang sasakyan po yung kanilang na full tank using those amounts, mga brad. Ano ho? Sabihin nila, ganyan ho namin nabili kasi yan. Eh yung grabe po nung yung dami ng stocks nila na din dito po sa kanilang tangke dito po sa Pilipinas. Eh hindi naman po naubos, eh bumaba na po yung presyuhan. Oh, 'di ba isang buwan nang meron yung mga yan, eh. Oh well. Alas 4:20 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Isa pang malapit sa usaping sikmura ng ating kababayan. Hindi naman yung hindi naman pagkain nito, ano ho. Better yet, ang better term is mas malapit po sa ating balak. Ayan. Ito po yung lagay ng ating panahon. May report si Madam Mary Bossing, yung patungkol sa heat index. Sabi niya hanggang 46 degrees daw itong posibleng na maramdaman po sa anim na lugar ngayong araw po na yan, ayon sa PAGASA. Oh well, alamin natin yung anim na lugar na yan. Pag yung kasama ba itong Maynila dyan? Pero malamang kutob ko talaga, kasama yung Tugigaraw dyan. Hindi naman nawawala ang Tugigaraw. Sabi nga nila, heat capital of the Philippines, eh. Laging pinakamainit po dyan sa Tugigaraw, eh. Sige, ha? Alamin natin ang mula sa report ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Patuloy na mararamdaman ang danger level na heat index o init sa katawan sa higit 40 lugar sa bansa ngayong araw. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index, at ito'y may tatala sa bahagian Tugigaraw sa Cagayan, San Ildefonso sa Bulacan, Camiling Tarlac, Cavite City, San Jose Occidental Mindoro at sa Puerto Princesa, Palawan. Sa ilalim ng naturang kategorya, maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot din sa 41 to 44 degrees Celsius ang mag-heat heat index, lalo na sa Pasay City. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda. 22 minutes after 4 in the morning, mga brad. Isunod na agad natin dyan yung irrigation po dyan sa Ilocos Region. Palawakin daw bago ang 22, o palalawakin bago ang 2028. Yung dam project naman sa Mabini, target na ng 5,000 hektaryang sakahan. Yung report dyan ni Mildred Kokya. Sige, alamin natin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinusulong ngayon ng MIA Region 1 ang isang panukalang dam project sa Mabini, Pangasinan na inaasahang magbibigay ng patubig sa hanggang 5,000 ektaryang sakahan. Bahagi ito ng mas pinaigting na programa ng ahensya upang mapalawak ang irrigation development sa rehiyon bago sumapit ang 2028 at mapatatag ang produksyon ng palay at high-value crops. Ayon kay MIA Region 1 na Acting Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin, nananatiling hamon ang kakulangan ng irrigation service sa 5,000 ektaryang lupang sakahan, lalo na sa Pangasinan, kung saan halos 99,000 hectares pa ang umaasa lamang sa ulan. Sa datos ng MIA as of December 31, 2025, nasa 195,125 hectares pa lamang sa kabuuang 340,137 hectares ng potentially irrigable land sa rehiyon ang may irrigation system, o katumbas ng 57.37%. Sinabi rin ng ahensya na nakakaapekto sa pagpapalawak ng irrigasyon ang limitadong water source, land conversion at mahirap na topografiya sa ilang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: 4:24 in the morning, mga brad. Hinihikahin naman ng Maynila Water Services ang publiko na maging responsable at masinop sa paggamit po ng tubig, lalo na ngayong panahon ng tag-init. Ito ay upang makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply para po sa lahat. Hanggang kahapon po ng umaga, bumaba na po sa critical level ang tubig sa Angat Dam, na itala ito sa 175.22. Diyan po sa ano, ha? Diyan po sa 175.22 meters, na mas mababa po sa minimum sa operating level na 180 meters. Mababa na po ng 5 metro pala. Ano? Samantala, natili naman sa 100.83 meters ang Ipo Dam, bagyang higit sa maintaining level nito na 100 meters. Ayon sa PAGASA, patuloy na limitado ang mga tag-ulan sa mga watershed ng Angat at Ipo Dam na mahalaga sa muling pagkataas po ng water levels nito. Nagbabala naman ang ahensya sa posibilidad na pag-develop ng El Nino sa kalagitnaan po ng taon na maaaring magdulot ng mas mababang ulan. Ito nga po yung binabanggit natin kanina dun sa irigasyon, kaya mahalaga yung irigasyon kanina. Kaya lang nga ho, talagang kakailanganin ng maraming pondo. Kaya lang, alam nyo naman yung pondo, marami pong nag-i-interest. Ayan, yung irigasyon na mapupunta dapat sa sakahan, napunta sa kanilang bakuran. 4:25 in the morning, mga brada. Bumuo naman ang Unified Command System, ang pamahalaan para po sa patuloy na pagresponde at rescue operation sa isinagawa po na isinasagawa dyan sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa panayam po ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Office of the Civil Defense o OCD spokesperson Junie Castillo na mayroon ditong iisang incident management team o yung IMT na binubuo ng iba't ibang response agencies ng pamahalaan. Anya, may kanya-kanya silang iniiatang na tungkulin na gagampanan sa rescue and retrieval operations. Dagdag ng tagapagsalita, may koordinasyon na rin silang ginagawa sa pamilya ng mga nasawi at nakaligtas sa ospital o kanilang kinaroroonan. Samantala, ibinahagi naman ni spokesperson Castillo, mga brad, na maingat at mano-mano ang ginagawang paghuhukay sa siyam na palapag na gumuhong gusali. Git nito, ito'y dahil sa pwedeng gumuho muli ang gusali kapag ginamitan ng mga heavy equipment. Ayon kay Castillo, pinag-iingat nila hindi lang ang mga natitira pang buhay, kundi nanatabunan sa paghuho, kundi tinitiyak rin nila ng kaligtasan ng mga responder. Patuloy aniya nilang tinitiyak ang kaligtasan ng lahat sa ginagawang operasyon, mula po sa mga responder, mga media na nagka-cover sa insidente, hanggang sa mga residente, mga brad. Para po doon kasi may mga kahapon, may mga pamilya na para bagang nababagalan dyan sa ginagawang responde. Hindi mo rin sila masisi kasi syempre, ikaw ba naman 24 oras ka nang malagay po doon sa alangan ng pwesto, at ikaw ay walang makain, walang mainom. Talaga namang mahihirapan ka doon sa area na yun. Ikaw nga mapaupuin lang kita dito sa isang lugar kung saan maayos ang iyong posisyon. Ikaw ay hindi ko bigyan ng pagkain at tubig. Mahihirapan ka. What more, yung mga nadaganan po na yan at nanatiling buhay. What if may sugat po yung mga yon, duguan sila or what not? Yun po yung pinapangamba nitong kanilang mga kaanak po na nandyan po sa area. Kaya lang, hindi mo rin naman masisi yung mga rescuer Dahil even them, syempre, nag-iingat. Eh, pag gumuho po yan, at bigla naman sila naman ang madaganan o matabunan, aba, eh, hindi rin ho maganda yan. Yung mismong rescuer na ho yung ano, yung mismong rescuer na ho yung napunta sa balag ng alangan. So, end of the day, sabi nga po nila, kailangan na tong ano, kailangan na tong bigyan ng mas masusing investigasyon. Dahil po doon sa nakita po as of now, ay sobrang nipis daw po ng mga gamit na bakal at saka yung poste, ano ho, na ginamit para siyam na palapag na gusali. O sige, alamin natin yan sa mga susunod na panahon, mga Brad, kung anong lalabas na resulta po dito sa investigasyon. Ano ho? Pero sa ngayon, patuloy po ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga individual na nakaligtas sa pagguho po ng isang gusali o ng nasabing gusali dyan po sa Angeles sa Pampanga. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, agad silang nagsagawa ng psychosocial first aid sa mga nakaligtas matapos ang insidente ng profiling na basihan ng karagdagang tulong na ibinibigay ng ahensya sa mga survivors. Nakapagbigay na rin aniya ang DSWD ng mga family food packs, hygiene kits, ready-to-eat food boxes at sa 10,000 piso na financial assistance. Bukod po sa mga ito, bibigyan din sila ng livelihood assistance lalo pa at nawalan sila ng hanap buhay. Yun yung medyo mabigat po doon. Kasabay niyan, mga Brad, naglunsad naman ang Philippine Red Cross ng 24-hour first aid station at welfare desk matapos nga yung nasabing pagguho. Nagpakilos na rin ang PRC ng 38-man response team para po sa tuloy-tuloy na search and rescue operation sa lugar. Ayon sa PRC, naka-standby duty na rin ang safety and emergency response units ng PRC kasama ang ambulansya mula po dyan sa Pampanga at Olongapo chapters. Gayun din ang 7 miyembro ng Collapse Structure Search and Rescue Team ng Olongapo. Samantala, nakantabi rin ang Disaster Management Services at Blood Services para po sa iba pang pangangailangan habang nagpapatuloy ang operasyon. Batay sa pinakahuling ulat ng OCD Region 3, kabuang 47 individuals na ang apektado at inang insidente kung saan 26 ang na-rescue. 18 o actually ngayon pinakahuli, 17 na po yung nawawala at 4 naman ang napaulat na nasawi. Matapos nga po ang nangyaring pagbagsak po ng nasabing gusali. Ano? Nagpadala naman, mga Brad, ng 6 na K-9 units ang Philippine Coast Guard para tumulong sa search and retrieval operations sa bumagsak na gusali dyan po sa Pampanga. Base po sa report ng PCG, sa tulong ng K-9 units, may isang labi ang nakuha kaninang kahapon po yan. Pasado po alas 3 ng madaling araw at patuloy pang silang tumutulong sa operasyon habang may ilan pa rin ang napaulat na nawawala. Ayon naman kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, dati nang tumutulong ang K-9 units ng Coast Guard sa naging Iruhin West landslide sa Tagaytay noong 2025. At handa silang tumulong pa sa iba pang humanitarian assistance at disaster response alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtulungan ang ahensya ng pamahalaan para sa pagsiservisyo sa taong bayan. Speaking of tulong pa rin, mga Brad, ano ho? Hindi pa nangangailangan ng tulong mula sa dayuhan sa ngayon ang isinasagawang search and rescue operations dyan po sa nasabing gusali sa Pampanga. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano, na natiling manageable ang insidente sa ilalim po ng operasyon ng lokal na pamahalaat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o ng RDRRMC. Sinabi ni Mariano na kung may foreign team na magpapahayag ng intensyong tumulong sa search and rescue operations, kailangan mo nila makipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs o DFA bago sa akin nakuukulang ahensya po ng pamahalaan. Dagdag pa nito, mahalaga rin ang koordinasyon sa incident commander upang maayos na maitalaga at magamit ang mga resources para sa nagpapatuloy na operasyon. Batay sa pinakahuling

0: nagtapos sa pagguho ng 9-story building na ginagawa pa lamang sa Pampanga. Ayon kay Villanueva, napag-alaman niyang nagkaroon na ng inspeksyon sa naturang construction site nitong September 2025 at pinatigil na po ng DOLE ang paggawa doon matapos matuklasan ang mga paglabag sa OSHS. Pinanawagan ng mambabatas na tukuyin ng DOLE kung naging maayos at sapat ba ang ginawang tugon ng kontratista at may-ari ng gusali sa mga naging paglabag kahit na nagkaroon pa ng dagdag na pagsuri sa kanilang construction site ngayong taon. Inirekomenda rin ni Villanueva sa DOLE na bumuo ng isang task force na tututok naman sa mga pangangailangan ng mga mambabatas o pangangailangan ng mga nakaligtas na manggagawa sa kanilang pamilya. Ipinahayag rin ng senador ang pagkasalamat sa lahat ng kawaninang at ahensya ng gobyerno na patuloy nagsusumikap na hanapin ang mga natitirang manggagawa na naipit naman sa nasabing pagguho. Tiwalaan niya siya. Hindi titigil ang otoridad sa pagkasagip sa mga biktima, mga brad. 4:33 in the morning. Ito yung binabanggit natin na OSHS, mga brad. Ito nga po yung Occupational Safety and Health Standards. Ito po yung kinakailangan mga pananamit, kinakailangan suporta mula po dun sa may-ari at even sa contractor itself. Meron po silang mga, ito po yung mga nakalagay ba na, no, mga safety standards dyan po sa construction sites. Paano mo magiging ligtas, mapapanatiling ligtas yung kinakaharap po nitong mga construction o mga tauhan mo dyan sa lugar kung saan. Delikado nga kung tutusin. Unang-una, brad, hindi pa tapos yung building. Ano ho? Hindi pa ho tapos yan. So, ibig sabihin, talaga namang malaki ang chance na either masira or magka-problema. Oh, unfortunately for this, the entirety of the building collapses. And marami po doon sa ating mga kababayan ang kumbaga natabunan, ang masakit dyan. Hindi lang po yung mismong mga nandun sa building ang pinaghahanap ngayon. Dahil wala pong official data kung sino at sino ang nasa paligid po niyan. Sabi po nila, marami rin po nagtitinda po dyan sa paligid. Medyo mabigat po kapag ganun ang sitwasyon. Ano? So yung mga kababayan natin na kumbaga nawawala yung kanilang pamilya. Nag-aantay ka sa wala. Ano? Yun yung masakit. 4:35 in the morning. Oy, commercial muna tayo mga brad ha. Wala munang bibitiw. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Magandang araw, si Dingo po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas

0: Nalindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Ronda.
5: Bawal ang sabaw. Walang usapang malabnaw.
6: Mga trending topics na in and out of the country.
7: Usisay.
6: Mga pangalan sa likod ng issue.
7: May interview on the spot.
6: Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ronda.

0: 4:39 in the morning mga brada. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Dako naman tayo dito sa usapin po ng impeachment. Eh, hindi magbibigay ng anumang prejudgment ang Malacañang kaugnay po sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung naniniwala ba ang palasyo na sapat ang mga ebidensyang inihaharap laban kay Vice President Sara upang ma-justify ang impeachment case nito. Ayon kay Castro, dapat munang mailahad ng buo ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magkaroon ng pag-uusap sa kaso. Ang mga senator judges rin, anya, ang magpapasya kung dapat managot si Vice President Sara Duterte sa mga akusasyong inihain laban sa kanya. Samantala, sinabi rin ng Malacañang na suportado nito ang pagpapanagot sa sino mang mapapatunayang sangkot sa katiwalian, anuman ang partidong kinabibilangan o political affiliation nito. Ayon kay Castro, isa sa mga isisulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng mga investigasyon laban sa korupsyon at pagpapanagot sa mga dapat managot. Anya, tao na ang manghuhusga maliban pa sa mga senador o sa mga senator judges kung ano ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat nga bang managot ang isang vice-presidente sa mga akusasyong ibinabato laban dito. Kayo ba mga brad, ha? Ano sa tingin nyo yung dapat nating o dapat mangyari dito kay Vice President Sara Duterte? As of now, ha? Of course, gaya nga ng binanggit ni Yusek Claire, dapat antayin natin yung magiging decision ng korte, which is the Senate. Mga brad, ha? Na mga hukom, which are the senators. Ang tanong, as of now, alam naman Pilipino, mahilig po yung ano, mahilig po yung magsipusta ano ho? Sa pula ba o sa puti? Acquit ba o convicted? As early as now, marami na po ang tumataya eh. Alam naman ng Pinoy, lahat pinagpupustahan. Kayo ba eh, pabor? I mean, ang hindi dapat pala ang question is pabor ka ba o hindi. Kasi it doesn't matter kung pabor ka o hindi eh. Diba? Ano sa tingin mo yung magiging hatol? Given the evidences, kasi ang lumalabas po sa ngayon wala pong walang depensa ang Vice President. Oo, wala silang konkretong ebidensya simply because they did not present anything, 'di ba? They are just denying yung mga ipinresenta po during the House panel diyan po sa pre-trial ba kung tawagin 'yan. Diyan po sa determination kung merong probable cause. Hindi naman po kumbaga basically challenge ng kampo ng Vice President yung mga ebidensyang inilahad po ng mga mambabatas. Ano ha? So with that, tingin nyo ba sapat na yung kumbaga matibay ba yung ebidensya? Kasi minsan hindi mo kailangan talagang depensahan kung talagang mahina po yung akusasyon. Diba? Kung kumbaga very unlikely yung akusasyon dito. Ang tanong, ganun nga ba talaga kahina yung ebidensya? Tanggalin muna yung political color. Tanggalin muna yung mga bias. Alamin mo muna sa sarili mo, ito nga ba sapat na para makapag-convict ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan with mga brada, 32 million votes during the last election. O maglalabas ito ng mga pasabog na evidence, counter evidences. Kasi hindi natin nakita, 'di ba? Kung ano yung mga counter evidences ng ikalawang pangulo. So kung ito ay makakapaglabas ng enough para po ma-dismantle o diga masira po yung ano yung mga ebidensyang ipinakita sa laban sa kanya. Mukhang mananalo ang puti. So ang tanong, sa pula, sa puti? Sige ha, i-comment nyo lang yan. Pwede nyo rin ako i-PM kung ayaw nyo nakikita ang inyong pangalan. Gaya po ng mga madalas ginagawa ng iba nating listeners, mga friends. Ayan ha, 4:44 in the morning. Oy, teka, report muna tayo pala. Meron pa tayong dalawang report dito bago tayo dumako sa ibang mga usapin mga brad ha. Dako tayo dito sa Iligan City, mga brad. Dalawang lungsod ng Northern Mindanao nagpabilang o napabilang sa top 10 emerging startup ecosystem ng Pilipinas at 1000 global startup ecosystem naman o ecosystem index 2026 ng Startup Blink. Ramon de Sabaltang yan, Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Report. Ang Region 10 Northern Mindanao ang tanging rehiyon ng bansa na may dalawang lungsod na pabilang sa top cities ng Pilipinas bilang emerging startup ecosystems. Ito ang lungsod ng Cagayan de Oro na sa top 4 at Iligan City top 7 at napabilang sila sa top 1,000 global startup ecosystems na sa ika-711th ang lungsod ng Cagayan de Oro at ika-927th ang Iligan bilang new entry. Base ito sa Global Startup Ecosystem Index 2026 ng Startup Blink. Ikinararanggal ang tagumpay na ito ng Department of Information and Communications Technology o DICT Region 10. Testamento ito na lumalago ang culture of innovation, entrepreneurship at digital information ng rehiyon. Binigyang pagpapahalaga at pagkilala ang dedikasyon at innovation effort ng CDO Bytes at IDEA, Center for Innovation and Technopreneurship ng MSU Iligan Institute of Technology o MSUIIT bilang notable startup ecosystem builders, bunga ng kanilang patuloy na pagpapalakas ng digital at startup landscape ng kanikanilang lokalidad. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ronda Pilipinas.
0: Pwede. 4:46 in the morning, mga brad. Palengke naman o palengke caravan ng SSS ilulunsad naman sa Manito, Albay ngayong May 27. May report si Diana Mendez.
3: Radyo Pilipinas. Report. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit at ihatid ang serbisyong pampubliko sa malalayong komunidad na katakdang dalhin ng Social Security System o SSS ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng e-wills sa Manito, Albay sa May 27, 2026 bilang bahagi ng week-long nationwide palengke caravan. Pangungunahan ito ng SSS Legazpi upang gawing mas accessible, responsive at convenient ang mga serbisyo ng SSS para sa mga manggagawa, pensioners at kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga serbisyong ihahandog ay ang annual confirmation of pensioners, member data change request, issuance of SSS number, employee registration, inquiries and verification, issuance of forms, online my SSS registration, password resetting, PRN generation, pension, loan application, at benefit claim application. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.

0: 4:47 in the morning, mga Ronda. Ronda Pilipinas. Isinapubliko na publiko naman ng Korte Suprema ang desisyon nito nitong May 20, 2026 na ibinasura o yung binasura po ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa temporary restraining order at sa status quo ante order sa pagpatupad ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Batay naman sa buong desisyon, lack of merit ang dahilan bakit hindi ito pinagbigyan si de la Rosa at may apat na basihan dito. Una, hindi po nakita ng Korte na may sapat na dahilan para protektahan ang senador. Pangalawa, wala rin umanong nalabag at kailangan protektahan karapatan ni De La Rosa at katunayan isinilin pa nga siya sa protective custody ng Senado. Kaya kung titignan ng Korte, imagined umano ang sinasabing karapatan ng senador na ibigay sa kanya ang kaysa sa realidad. Pangatlo naman, hindi nakapagbigay ng dahilan si De La Rosa para maglabas ng TRO ang Supreme Court dahil wala namang irreparable injury o hindi matutumbas ang pinsala sa kanyang sitwasyon. At pang-apal, kung technical na usapin naman sa Korte ang pagbabasihan, kung walang malubhang pinsala, wala rin dahilan para sa TRO kahit status quo anti-order, mga brother. Batay naman sa desisyon ng Siyam na Justice na bumotong pabor sa pagbasura ng TRO, ay sina Chief Justice Alexander Gismundo, Associate Justice Marvic Leonin, Associate Justice Benjamin Kagiwa, Justice Rodel Zalameda, Justice Samuel Martires, o Samuel Garland, sorry, Justice Joseph Lopez, Justice Maydas Marquez, Justice Maria Filomena Singh, at Justice Raul Villanueva. On leave naman si Justice Jafar Dimaampaw. At ang mga nag-dissent naman, sina Justice Ramon Hernando, Justice Amy Lazaro Javier, Justice Henry Inting, Justice Ricardo Rosario, at Justice Antonio Co. Jr., mga brother, ha? So, apat na dahilan po yan. Pero yung para lang pumalino, kasi kahapon, nag-aabang yung taong bayan, hinggil nga po dyan sa desisyon na yan. Akala nila bagong desisyon. Hindi ho bagong desisyon ho yan, ha? Ayan po yung desisyon noong nakaraang linggo, at ito po yung paliwanag. Aha, kumbaga inilabas lang nila yung paliwanag at saka kung sino-sino yung mga nag-dissent at nag-concur o yung mga pumabor. Kung sino-sino ba yung 951 na yan. Ano ho, kasi di ba naglabas po ng decline yung TRO with a score or with a vote of 951. 9 being yung mga pumabor. 5 yung nag-dissent at isa po yung abstain dahil wala o on official leave. Eh, pinangalanan na po yan at syempre ibinigay yung reason behind those voting. Ano ho? So yaan ho yun. Wala hong banibagong desisyon at nililaw nga nila na walang desisyon po patungkol sa mismong merit ng kaso. Ang desisyonan lang po dito ay yung mismong TRO, mga brad. Ha? Dapat bang mag-issue ng TRO o hindi? Yun lang naman. Inihag naman ng Philippine National Police na wala pa silang natatanggap na formal na kahilingan mula po sa NBI o National Bureau of Investigation kaugnay na posibleng pagbawi sa firearm licenses ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang JPNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Coo agad na mababawi ang firearms license kapag nagkaroon ng alinmang paglabag sa mga kondisyong nakasaad sa Revised Penal Code, mga brad, o Revised Implementing Rules and Regulations o yung IRR ng 2018. Ito po yung Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Aniya, sapat na ang pagkaroon ng kahit isang paglabag upang maging batayan ng kanselasyon. Ipinaliwanag din ni Ko na ang Firearms License Revocation and Restoration Board o FLRRB sa ilalim ng Civil Security Group ang magpupulong upang tukuyin kung may basihan para sa pagbawi ng lisensya. Nauna nang sinabi ng NBI na plano itong hilingin sa PNP ang pagkansela ng mga lisensya ng baril ng senador na umano'y may mahigit 100 baril na nakarehistro sa kanya. Gayon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, pribilehiyo lamang ang pagmamay-ari ng baril at maaaring bawiin ito ng gobyerno anumang oras. Ituturing din ng NBI na armed and dangerous si De La Rosa habang nagpapatuloy ang paghahanap dito kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Alas 4:52 pa lang. Wala pang alas 5, mga brad, ha? Dako naman tayo sa usapin ng enerhiya. Formal nang inilunsad ng Department of Energy o DOE ang pamahalaang lungsod ng Quezon City o pamahalaang lungsod ng Quezon at mga opisyal ng Robinson's Mall ang oras natin efficiency o yung One Nationwide Movement sa Robinson's Galleria. Ang One ay isang weekly energy saving campaign na humihikayat sa mga komunidad at mga negosyo na magtipid ng paggamit ng enerhiya sa pamamagitan ng pag-switch off o pagpatay ng mga non-essential appliances at devices tuwing Sabado ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Pinangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin, Quezon City Mayor Joy Belmonte at mga opisyal ng nasabing mall ang pagpatay ng mga non-essential lights sa isinagawang ceremonial activation. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Garin ang publiko na makiisa sa kampanya at gawing lifestyle ang pagtipid ng enerhiya. Matatanda ang naglabas ng abiso ang DOE noong March 19 na nanawagan sa mga pribadong establishmento na makiisa sa pagtipid ng paggamit ng kuryente. Dahil dito, mahigit 200 malls nationwide ang tumugon sa panawagan ng ehensya kung saan umabot na sa mahigit 65,000 megawatts o megawatt hour na kuryente, mga brad, ang natipid. Ronda, Ronda, Pilipinas. Alas 4:53 na po ng nagmamadaling umaga.
1: Papa Lorenz, ingat ka ha.
2: Wala na, inis na.

0: Oye, alas 4:53 mga brad, time to say goodbye for us. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa iba ba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brad, magkanigan tayo bukas. Adios!
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa gitna ng patuloy na pagbabago ng klima at pagtaas ng gastusin sa produksyon, mas lalong kinakailangan ang mga makabagong solusyon sa sektor ng agrikultura. Kaya sa MIMAROPA, isinusulong ang regenerative farming system gamit ang makabagong agriculture drone technology. Layunin itong palakasin ang ani, pagandahin ang kalusugan ng lupa, at tiyakin ang mas sustainable na produksyon ng palay. Ngayon, pinalalawak ang programang ito sa Oriental at Occidental Mindoro at Palawan. Tutulong ng drone technology, mas epesyente ang pagtatanim, pag-aabono, at pag-spray ng pananim. Hindi lamang nito pinapadali ang trabaho, pinapabuti rin ito ang kita at kabuhayan ng mga magsasaka. Ang regenerative farming system, nagbibigay buhay sa lupa, nagpapasagana ng ani, at nagtataguyod ng matatag na kinabukasan sa agrikultura.

0: Ako po si Roxanne Yadao ng Livestock Program at narito po tayo ngayon sa Barangay San Vicente para po ipamahagi ang proyektong sa ilalim ng Livestock Economic Enterprise Development Program. May component na 21 heads cattle, agricultural supplies, feeds, biologics, and forage chopper. At ito po ay nagkakahalaga ng 2.7 million pesos.
1: Sa ngayon po ay masayang-masaya kami, nagagalak kami, katuwang ang aming kooperatiba sapagkat matatanggap na namin ang 21 heads na mga baka na malulusog bilang ganti po ng aming kooperatiba. Gumawa po kami nito bilang counterpart. Ang aming isinagawa po itong bahay ng aming baka para po mas mapaigi at mas mapaganda, mapalusog. Nagtanim na rin po kami ng napier, meron pong mais. At nang sa ganoon ay maihanda po namin ito na tuloy-tuloy po yung pagpapakain ito. So maraming salamat po. Nangangako po kami na ito ay aming pagyayamanin, pararamihin. Ito po ay malaking tulong sa aming kooperatiba at sa bawat miyembro nito.
2: Nandito na ang Mobile Source Laboratory sa Aburlan, Palawan at handa nang magbigay ng libreng serbisyo para sa ating mga magsasaka. Para siguraduhin na mabilis tayong makakapagsumite ng ating mga soil sample, narito si Ma'am Vivian mula BSWM para magbigay ng ilang paalala.
3: Mahalagang paalala po sa pagkolekta ng soil sample ay iwasan natin kumuha doon sa parte na bago palang inabunuhan o doon sa parte na hindi naman natin tataniman. Bawal din po tayong kumuha doon malapit sa daluyan ng tubig at sa mga may dumi ng hayop. Mainam po ng ating soil sample na ipapasa ay air-dried na sana or tuyo na. At siguraduhin po natin na ito ay may label tulad ng lokasyon ng pinagkunan ng soil sample, petsa kung kailan kinuha, name ng farmer, crops na nakatanim, and yung lawak po ng bukirin. I-analyze po namin ang mga samples galing sa mga farmers gamit ang rapid soil test. So, maaari po kayong maghintay lamang ng 2 weeks bago ma-receive ang mga results. At ang pinakamaganda, libre po ito, walang bayad.
2: Sa tulong ng ating mga eksperto at makabago at dekalidad na kagamitan, mas madali nating malalaman ang kondisyon ng ating lupa. Patuloy na maglilibot ang Mobile Soils Laboratory dito sa Palawan para ihatid ang serbisyo sa inyo. Kaya naman huwag nang mag-atubili at sama-sama nating alagaan ang ating mga lupa para sa mas maunlad na ani.
4: Tara na!
5: Sa Pilipinas, may dalawang pangunahing uri ng irrigation system. Ang National Irrigation System at Communal Irrigation System. Ang National Irrigation System o NIS ay malalaking sistema ng patubig na pinapatakbo ng National Irrigation Administration upang mag-supply ng tubig sa malalawak na sakahan na may kabuuang service area na 1,000 ektarya pataas. May mga irrigators associations din na katuwang ng NIA sa pamamahala, operasyon at maintenance ng mga sistemang ito. Samantala, ang Communal Irrigation System o CIS ay mas maliit na sistema ng patubig na karaniwang may service area na mas mababa sa 1,000 ektarya. Matapos maipatayo ang proyekto, ito ay ipinagkakatiwala sa Irrigators Association na siyang nangunguna sa operasyon at maintenance ng sistema. Parehong mahalaga ang NIS at CIS sa pagtitiyak ng sapat na supply ng tubig para sa produksyon ng pagkain, pagpapataas ng ani, at pagpapatatag ng kabuhayan ng ating mga magsasaka.
6: Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: 5 minuto na kapit mahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ipoy Mayo 26 na ho ngayon, araw ho ng Martes. Ano ho? Guno sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan, galaw-galaw para hindi pumanaw. At syempre sa mga nasa biyahe po naman, makiusap rin, bawal ho ang ano ha, tulog-tulog sa manibela, bawal ang tikon sa kalsada. Makiusap lang si Mamang Chuper, pakigising lang ho. Pupungas-pungas pa sa manibela ho yan, delikado ho yan. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Ito nga po ng Martes at welcome sa ating palatuntunan, Usama Agrikultura. Magandang umaga sa ating mga bayaning magsasakal sa matatapang ho nating mangingisda. Nataguso yan sa kanilang mga mahal sa buhay, sa akin na nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ayun, pakiusap pa rin sa mga nasa mga biyahero-biyahera natin ho. Kaya yung long drive na dire-diretso yung walang tulugan. Eh di naman ho tayong gumilid-gilid na ho. Hour nap, itlip muna ho tayo na 15-30 minutes. Okay na ho yun. Balikan nyo manibela.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ano ta, alamin muna natin ang maging lagay natin panahon. Nasaan po matinding init na may kasama ang localized thunderstorm sa malaking bahagi po ng bansa ngayong araw. Ano ho? Sa may huyan na binabantayan po naman na isang low pressure area, labaso ng ating par. Matasong chance ang maging bagyo ngayong araw daw ho yan. Sa 25 hanggang halos 50 lugar po naman sa Pinas, sinasabing posible hong makaranas pa rin ng danger level na heat index na maglalaro sa 42 degrees Celsius hanggang 46. Po sa pantihon ng Dagupan, Pangasinan, asang abot po sa pinakamataas na 46 ho yan. At sa Manila, maglalaro sa 42 degrees Celsius. Maranasang init, particular po naman sa Mesayans Garden, sa Quezon City at sa Nea, Pasay City. Kaya limitahan pa ng tili sa labas, inom ng maraming tubig, isa nang iwasan daw ang jamu at saka kape para hindi ma-dehydrate. Sige po, diyan alamin natin directamente sa Pag-asa, nasa linya na natin si Anzar Aurelio. Anzar, magandang maga.
6: Rancho Pilipinas Weather.
4: Morning, Anzar.
7: Magandang umaga sa ating lahat. Inaasahan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Mindanao. Sa lusan ng Visayas naman, maganda at maliwas ang panahon maliban sa isolated na mga pag-ulan. Sa panahon ng tag-init, mataas pa rin ang ating heat index na abot ng 46 degrees Celsius ngayong araw sa Tagagaraw City, Cagayan, ganyan din sa San Ildefonso, Bulacan, at sa Kabiling Tarlac. Sa Metro Manila, 41 hanggang 44 degrees Celsius. Yung low pressure area ay nanatiling sa far, sa loob ng far, sa layong more than 1,500 kilometers east of Mindanao. Itong low pressure area ay may posibilidad na maging bagyo. Ang susunod na pangalan ng bagyo ay Esther. Yan pang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Alzar Aurelio, mula sa tanggapan ng Pag-asa. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Sa gandang maga sa mga lahat ng ating magsasaka sa iba't-ibang grupo, sa mga asosasyon, sa mga irrigators natin. Diyan o sa iba't-ibang panigo naman ang ating kapuluan. Ano sa mga nasa biyas, sa mga motorista natin, pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Awal pa rin po ang pikon sa kalsada.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Yeah, yung retrieval operation nga pala sa Gubong Gusali sa Angel City, sa mga update lamang. Opisyal na pong tinapos ng Bureau of Fire Protection ang search and rescue operations kagabi. Ano ho? At lumipat na sila sa retrieval operations sa mga otoridad inang alas 7 kahapon, alas 7 na umaga. Matapos na wala silang direktang nakitang signs of life. Lalim po ng gubong 9-story building dyan po sa may barangay Balibago. Nanatili po naman sa apat ang kumpirmadong patay ng isang Malaysian national habang 17 po naman individual pa ang nawawala at patuloy po namang hinahanap. Matapos itaas sa FIP alarm kagabi na diniklarang fire out ang malaking sunog sa residential area po naman ng barangay Santa Ana at sa may party po naman ng Taguig. Okay, mula kaninang madaling araw, pinutupad na po ng mga kumpanya ng langis ang dagdag presyo sa petrolyo. Halaga, tumaas po ng hanggang 1.96 kada litro sa diesel, 1.60 naman sa gasolina, 1.45 po naman sa kerosene.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: At pa rin sa mga aksidente, ho, merong karambolan na tutok sa sakay sa GMA. Okay, tatlong karambola ng kotse. Ing araw, online ng EDSA malapit sa GMA. Inaalampan ng UCBD Traffic ang Sector 4 at ang MMDA ang sinasabing sanhipo ng mga banggaan. Sugod naman sa ospital, sinasugod ang driver ng multi-purpose vehicle. Dulot dito, yan nagka-traffic po naman sa lugar pamayali sa mga nayuping sasakyan.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
4: Tutok lamang siya pa pang maagana pa, siya pa pang kwento ng balita sa maghapon. Tayong bagong ano ngayon, Dole Secretary, ha? Tutok tayo sa ating mga headliners sa Usapang Agrikultura. Pero plant industry, gagamit po ng high-tech rice quality analyzer sa pagsusuri po naman sa bigas.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
4: National Irrigation Administration, handa na sa posibleng epekto naman ng Super El Nino.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
4: Kaya panukalang batas para dagdagan ng suporta naman sa mga magsasakatmang isda e sinusulong dyan po naman sa kamara.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
4: 10 minuto na makalipas, ang 5 na madaling araw, sabay-sabay na nagpapahingal sila ito ng impina ng Radyo Pilipinas. Zone Visayas at Mindanao sa Radyo Television sa 104.3, The Capital. Yan po ang DWCI sa may Pidig, Ilocos Norte. Good morning, Mayor Gina. The WCJ po naman sa may party ho ng Cagayan. Ano ho? Alat po ng social media platforms. Magkakarigan, magkakabalitan tayo ng mga tamang impormasyon. Tuk lamang, basta kayo hanggang 6 po naman ng umaga pa rin. Mga detalye ng ating balita, tabay po lamang sa mga bumper-to-bumper report. Nilay ang DA Bureau of Planning the Swing ng Rice Quality Analyzer para po sa mas mabilis at mas eksaktong pagsusuri sa kalidad po ng bigas sa bansa. Nangunahan ni na BPI Director Glenn Panganiban. Oy, baka naman pwede natin makausap man natin ayaman. Kay Asik Willie Ann Angsley, DNFA Administrator Larry Lacson. Paglunsad ng nasabing teknolohiya na sumusukat po naman sa 14 parameters, kabilang po naman ang grain quality, broken rice weight, meso kaputan ng butil, milling degree po naman ang bigas. Ayon kay BPI Director Glenn Panganiban, bahagi ito ng modernization efforts ng ahensya. Ako naman matiyak na pasado na food safety standards at nasa tamang kalidad ang mga lokal at imported po namang bigas. Inundahan ang mahigit sa 4-5 milyong pisong rice quality analyzer na gagamitin sa Plant Product Safety Services Division ng BPI. Por yan, trending rice moisture analyzer ng DA para po naman sa karagdagang pagsusuri sa kalidad pa rin po naman ng bigas. Ayon pa rin sa DA, makakatulong ang rice quality analyzer para matiyag. Ayon po naman ang presyo ng bigas sa kalidad nito at maiwasan po naman ang misdeclarations, imported rice at maling pagpresyo sa mga pamilihan. Target naman ng BPI na bumili pa ang karagdagang rice quality analyzer para magkaroon nito sa bawat reyon dito sa bansa.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ang patupad naman ng iba't ibang hakbang ang National Irrigation Administration, katuwang po naman ang Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga sakahan sa bansa. Bilang sa sinagawang preparasyon ng inspeksyon at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis po naman ng mga kanal at maintenance activities. Ayon po nitong mapaputihan dali ng tubig at matiyak na sapat ang supply ng irrigasyon para sa mga magsasaka ngayon po namang taginid. Nalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa Irrigators Associations, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para mas maayos naman ang water management at pagkapatawad po ng water conservation measures. Kahit din po naman ng NIA ang paggamit po ng climate resilient technologies gaya po ng solar-powered irrigation systems, pagmakatulong sa pag-angkop ng mga komunidad sa posibleng matinding tagtuyot na dulot pa rin po naman ng Super El Nino.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
4: 13 minuto na makalipas, ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Agayin po naman si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Laya, Representative Laila De Lima, ng 2 panukalang batas na layo pong dagdagan ang suporta ng pamahalaan para sa mga mangisda at magsasaka, mga sektor na nanatiling kabilang sa pinakamahirap sa bansa. Ang House Bill No. 9272 na naglalayong likhain ang Department of Fisheries and Aquatic Resources bilang pangunahing policy at regulatory body para po sa sektor ng pangisda at yabang tubig po naman sa bansa. Ngayon kay De Lima, bagamat kinikilala na ang mga hakbang ng BFAR sa ilalim po ng DA, as mabibigyan ng sapat na atensyon ng mga pangailangan ng sektor kung magkakaroon ng hiwalay na kagawaran. Ang panukalang Department of Fisheries and Aquatic Resources ang batay po naman sa Senate Bill No. 221 ni Kiko Pangilinan. Senator Kiko yan, ho. Ayon pa rin kay Dilima, apatyakin ang pamahalaan ng mga programang para sa mga magsasakit mga isda ay tunay po namang tumutugon sa kanilipong mga pangangailangan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Magkapuno tayo ng report, benteng bigas na katulong sa pagkabaluwag ng mga bodega po naman ng National Food Authority or NFA. Ang detalye, tutok tayo kay Mary Ann Bastasa.
6: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ng programang benteng bigas meron na sa pagpapaluwag ng mga bodega ng National Food Authority o NFA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, tuloy-tuloy ang paglalabas ng aging rice stocks dahil sa mataas na demand ngayon ng benteng bigas, lalo na kasunod ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag nito, maraming mamimili ang nais makatipid sa gastusin, kaya bumabawi sa murang presyo ng bigas. Sinabi rin ng opisyal na posibleng mapabilis pa ang paglalabas nila ng aging rice stock sa pamagitan ng emergency milling operations sa ilalim ng energy emergency. Batay sa datos ng NFA, umaabot na sa 54,000 na metric tonelada ng aging rice stocks ang nailabas ng Food Terminal Incorporated o FTI para sa benteng bigas hanggang nitong Abril. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: 16 na minuto na makalipas. Ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Pakiusap lang, bawal at tutulutun sa Maribela, bawal ang pikon sa kalsada, ho. 16 na milyong pisong halaga naman ang tulong pinansyal mula po naman sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinamagi po naman sa apat na bayan, dyan po naman sa Camarines Sur. Mga detalye, tutok tayo kay Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Umabot na sa 16,988,775 pesos na tulong pinansyal ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk para sa mga magsasaka sa apat na bayan sa Camarines Sur. Kabuwang 7,307 na mga magsasaka ang nakinabang, kabilang ang 598 mula sa Pasakaw, 1,333 sa San Fernando, 1,818 sa Pamplona at 3,558 sa Minalabak. Sa ilalim ng nasabing ayuda, nakatanggap ng tig 2,325 pesos ang bawat benepisyaryo upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis bunsod ng umiiral na tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, benteng bigas meron na program sa Bontoc, Mountain Province. Arangkada na. Italia, dakutan naman kay Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Bontoc.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nailunsad ang benteng bigas meron na program sa Provincial Plaza, Bontoc, Mountain Province bilang bahagi ng paggunita ng Farmers and Fisherfolk Month celebration kahapon. Ito ay magkatuwang na aktibidad ng Provincial Government, National Food Authority at Department of Agriculture, kabilang sa mga benepisyaryo ang vulnerable sectors gaya ng mga senior citizen, persons with disability, low-income families at mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sa panayam kay Provincial Agriculturist Pedro Pinosan, sinabi niyang 400 bags na bigas ang naibenta sa halagang 20 pesos kada kilo sa kadiwa ng Pangulo. Maliban dito, nakapagbenta rin ng kanilang mga produkto ang mga lokal na magsasaka. Kabilang din sa mga aktibidad sa Farmers and Fisherfolk Month Celebration sa Lalawigan, ang Farmers Congress, pagkilala sa mga outstanding farmers and fisherfolk, distribusyon ng mga makinarya at orientasyon tungkol sa mga programa ng Department of Agriculture at Pamahalaang Panlalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bon.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Donna Balyo, Radyo Pilipinas, Bon Talk. Samantala, dako naman tayo ng tabuk. Benteng bigas ba? Meron na program at kumpay ni Luzon po naman sa Kalinga. Kasama po naman ang pamahagi pa rin. 4.6 na milyong pisong halaga ng mga makinaryang pansakang mula naman sa DA. Italia, nandiyan naman si Amelio Domingo Buhatnong, Radyo Pilipinas, Tabung.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Matagumpay na nilunsad sa lalawigan ng Kalinga ang Benteng Bigas Meron na Program kasabay ng pamamahagi ng Agricultural Interventions mula sa Department of Agriculture o DA nitong May 22, 2026 sa Kalinga Sports Center. Ito ay pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. bilang bahagi ng Agri-Servisyo Caravan sa Kalinga. Sa unang rollout ng programa, 50 sako na naglalaman ng tig 50 kilong bigas ang naibenta para sa mga target beneficiaries. Naisa kutuparan ito sa pagtutulungan ng pamahalaang panalawigan ng Kalinga, NFA at Food Terminal Incorporated, katuwang ang DA na naglalayong magbigay ng mas abot kayang bigas at magdagdag ng bagong outlet bukod sa NFA Tabuk Warehouse upang mas madali ang pagbili at maiwasan ang mahabang pila ng mga benepisyaryo. Kasabay nito na mahagi rin ang DA ng farm equipment na nagkakahalaga ng kabuuang 4.6 million pesos para sa 21 of Farmers Association ng lalawigan sa ilalim ng iba't ibang programa ng ahensya. Tumanggap din ang 13 corn farmers na mahigit 161,000 pesos na crop insurance indemnity mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Samantala na mahagi naman ang BFAR na 5,000 fingerlings para sa mga mangingista. Kaugnay nito, nangako si Secretary Laurel Jr. sa patuloy na suporta at pagpapatupad ng kagawaran ng iba't ibang inisyatiba upang mas mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa Kalinga at sa Cordillera. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Samantala, humingi naman ng 1.5 bilyong pisong pondo naman ng Bureau of Planning Industry ang Department of Agriculture. Info niya na magtayo ng 10 makabagong food safety laboratories sa ibang bako po naman ng bansa. Nalayon din po nito ang magkaroon ang integrated nitrate nitrate detecting units. Masiguro naman ang kalidad at kaligtasan ng mga inaaning mga produkto.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Mandala, DA Ilocos Region. Nakatid po naman ang libreng binhi, benting, bigas at kaliwa center sa 2026 People's Caravan sa Ordena City, Pangasinan. Detalye, nandiyan po naman si Elas de Jimeno, Radyo Pilipinas sa Yuga.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagatid ng iba't ibang servisyong pag-agrikultura, Department of Agriculture, Regional Field Office 1 sa mga mine ng Ordaneta City, Pangasinan sa ginanap na 2026 People's Caravan. Bitbit ang temang servisyong dalay pag-asa. Naging tampok ang pamimigay ng libreng binhi ng gulay, mga IAC materials at ang paglalapit ng kadiwa ng Pangulo kung saan itinampok ang programang Benteng Bigas Meron na para sa mas murang bilihin. Bukod sa mga ayuda at murang produkto, nagsilbi ring pagkakataon ng caravan upang direktang masagot ng DA at ang iba pang kalok na ahensya ang mga katanungan ng publiko hinggil sa mga program at servisyong maaari nilang mapakinabangan. Layunin ng malawakang aktibidad na direktang ilapit sa pintuan ng mga mamayan ang mga pangunahing servisyo ng pamahalaan at ng pribadong sektor na mabilis at efisyente. Ang matagumpay na caravan ay pinangunahan ng National Housing Authority sa pamuno ni Regional 1 at Car Regional Manager Charita Rasay Katuwang ang pamalang lungsod ng Ordaneta sa pamuno ni Mayor Julio Paraino III na kiisa rin sa naturang programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang masigurong malawak na saklaw ng serbisyo para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Samantala, higit sa 100, ano naman ni 6 milyong pisong ayuda naman mula sa DA? Pinamahagi po naman sa halos 46,000 mga magsasakadyan po naman sa La Union. Mga detalye, dako tayo kay Albert Cavili, Radyo Pilipinas, Agoo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Halos 46,000 magsasaka sa La Union ang nakinabang na sa cash assistance ng Department of Agriculture Ilocos Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks o PAF program bilang suporta sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Batay sa pinakahuling tala ng DA Ilocos, umabot na sa 45,802 na benepisyaryong magsasaka ang nabigyan ng tig 2,325 pesos na ayuda na may kabuang halagang 106.4 milyong piso. Kabilang sa mga pinakahuling pinagkalooban ng tulong pinansyal ang mga magsasaka mula sa bayan ng Luna, Bangar at Sudipan sa isinagawang payout noong nakaraang linggo. Pinangunahan ni DA Ilocos Field Operations Chief Analisa Ramos ang distribusyon ng ayuda kasama si La Union Agricultural Program Coordinating Officer Juanito Malaso Jr. at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na pamamahagi ng tulong sa mga benepisyaryo. Ayon sa sa DA, nagpapatuloy pa rin ang payout sa iba't ibang bayan sa lalawigan, kabilang ang Santol at Balawan, habang nakatakda namang makatanggap ng cash assistance ngayong linggo ang mga magsasaka sa Aringay, Burgos at Santo Tomas. Inaasahan ng ahensya na makukumpleto na sa mga susunod na mga araw ang pamamahagi ng ayuda sa buong probinsya bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng iba't ibang hamon sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Ago.
4: Samantala, plan naman ng National Food Authority naman na i-auction ay sumasa po naman 1 milyong sako ng tumatandang stock ng bigas. Ibang mapalitan po naman ang mga bagong ani ang inventaryo at maiwasan po naman ang tuloy ang pagkasira ng mga nakaimbak na palay. Kaling umapila ang mga lokal na grupo ng agrikultura sa pamahalaan na bawiin ang mas mataas sa access volume yung MAB para po naman sa pork o karning baboy. Pinaglalaban ng mga lokal na hog raisers na labis nang nanaapektuhan ang kanilang kita dahil sa baha ng murang imported na karne dyan po naman sa merkado.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: El Niño Task Force ng DA, pinalakas ang paghahanda at suporta naman sa agrikultura sa Ilocos Region. Italia, dako tayo kay Mildred Coque, Radyo Pilipinas na yung.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinaigting ng DA Ilocos Region ang paghahanda laban sa posibleng masamang epekto ng El Niño sa sektor ng agrikultura. Sa pangunguna ng DA Field Operations Group at El Niño Task Force, tiniyak ang kahandaan ng iba't ibang programa at ayuda para sa mga magsasaka at livestock raisers sa rehiyon. Ayon kina Regional Executive Director Fidel Libao, RTD for Operations Dennis Taktak at Field Operations Division Chief Analisa Rosario, nakalaan na ang 5,000 kilo ng bininang palay, mais at gulay para sa mga apektadong magsasaka. May nakahanda ring suporta para sa mga nag-aalaga ng hayop, kabilang ang mga bitamina at gamot laban sa heat stress at peste na dulot ng matinding init ng panahon. Upang matugunan naman ang kakulangan sa tubig, mamamahagi ang DA na mahigit 250 pump and engine sets at magtatayo ng 19 na bagong solar-powered irrigation systems, habang 5 pa ang isasaayos. Mahigpit na ring nakikipag-ugnayan ng DA sa NIA para sa maayos na schedule ng patubig at wastong planting schedule ng mga magsasaka. Kasabay nito, magsasagawa rin ng ahensya na malawak ang information drive kaugnay ng El Niño at nanawagan sa mga magsasaka na agad iulat sa Agriculture Office ang anuman senyales na matinding tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Samantala, information karaman po naman ng DA Bicol, binuhay ang pag-asa ng mga magsasaka. Amin natin na kumpletong detalye, nandiyan po naman si Erin Orong, Radyo Pilipinas Naga.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsagawa ng information caravan ang Department of Agriculture DA Bicol sa mahigit na 100 magsasaka mula sa 15 kooperatiba at asosasyon. Ginanap ito noong Mayo 14 presenting taon sa Rice Training and Convention Center, DA Bicol Compound, Pirica Marina Sur. Tinalakay sa caravan ang mga programa at serbisyo ng DA Bicol tulad ng Rice Crop Manager, Drone for Rice Project at Loan Programs para sa mga magsasaka. Binigyan din ni Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez, Regional Technical Director for Operations, ang kahalagahan ng tamang impormasyon para sa mga magsasaka. Ayon kay Lobelia P. Guarin, hepe ng RAFIS, layunin ng caravan na ilapit sa mga magsasaka ang mga lehitimong impormasyon sa gitna ng mga lumalaganap na fake news. Dumalo rin sa aktibidad si Earl Vincent Vegas, OIC Chief ng Field Operations Division, na naghikayat sa mga magsasaka na magkaroon pa o kaya magkaisa para sa pag-abot ng masarig na agrikultura asin may uswag na Bicolandia. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
4: Equal pa rin tayo, ho, presidential assistance para po naman sa mayigit sa 3,000 bagsak naman sa Bula, Kamsur, Parangkada na. Dali, nandiyan po naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Salbay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Patuloy ang distribusyon ng Department of Agriculture o DA Bicol ng ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk para sa kabuuang 3,665 na magsasaka sa bayan ng Bulaca, Marina Sur. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 2,325 pesos, kung saan kabilang dito ang mga magsasaka ng palay at mais na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Umabot naman sa kabuwang 8.5 million pesos ang pondong inilaan para sa naturang programa para sa mga magsasaka ng bula. Maaari nila itong gamitin sa pagbili ng farm inputs, krudo at iba pang pangangailangan sa pagsasaka upang makatulong sa kanilang produksyon at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Shoutout lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Catanduanes, partikular dyan si May Pandan Catanduanes, sa Rabago, Alcantara, Renziana, God of Family, gandang morning ho rin, ho. Isamantala, nagbabala naman ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na maaaring magmahal ang produksyon po ng pagkain kapag ipatutupad ng bagong panuntunan ng Department of Health. Ano kaya yun? Iulat po ng mga lokal industry naman ng aquaculture na marami ring fish pond growers ang nahihirapan at nalulugi na rin dahil sa mataas sa presyo ng commercial feeds at kakulangan po naman sa mga makabagong teknolohiya. Mantala, nakikita po ng Department of Agriculture ang mga bagong kagamitan tulad po ng 4 milyong rice quality analyzer mula po naman sa China, 1 milyong moisture analyzer mula naman sa Germany. Ayunin po nito ang gamitin nito ng Bureau of Planning Industry upang magkaroon ang siyentipikong ebidensya po laban sa mga nagtitinda ng hinalong bigas, rice adulteration na tinatawag, aling etiketa, yung mislabeling, di ba pang mapanlokong gawain po naman sa merkado. Shoutout pa rin sa dyan sa mga nakatutok sa atin sa East Avenue Medical Center, Pilar de la Rosa. Okay. And then kay Vice President of PhilHealth, sa Cayon de Oro, happy listening din. Sa Red Ink Family, natutok din po naman sa atin. Marami pong salamat. Good morning kay Ma'am Pia Tulsak sa Concepcion Tarlac. At Rhea, good morning din po sa inyo riyan. Babalik po kami, sandali po lang, ilan muna ang mahalagang paalala.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Geopolitical experts, good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
1: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
0: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
2: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
0: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
1: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
0: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
1: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Shoutout lang kay Direk Romel Benesa ng Kapuso. Kamusta ka na ho? Then kay Doc Manuel Caday, Doc Gian Robrigado, Ate Med ka ba ngayon? Osmag. Ganun din ang pagbati natin sa mga batang Pio 79 Bunch. At sa kila Ate Mel, kila Ate Nina Kagatan. Sa nakihari yan, nagtutok sa atin sa mga patria ng Tarlac. Diyan po naman sa Del Rosario Badua Family. Ate Mini, umaga po sa inyo yan. Ganon din sa yung Red Ink Family na nakatutok sa atin dyan sa may party ho naman ng Africa. Papua New Guinea, kamusta ka na dyan, Sir Mike Cervantes? Good morning din kay Prexy CEO, Red Ira. Ink Family, kamusta na po kayo dyan? Galaw-galaw para hindi pumanaw.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: naglatag po naman ang palasyo ng Malacanang ng mga agarang hakbang upang masugpo. Epekto naman ang agricultural moisture stress o matinding tuyot sa naranasan po naman sa lupa. Artikular po naman dyan sa Davao Region. Naglaan po ang gobyerno ng Pontus, ilalim po ng minamungkahing 2026 national budget para po sa cloud seeding operations, pamamahagin ng drought resistant seeds at rehabilitasyon ng mga irigasyon. Pagdadong kanayunan, dyan pa rin po naman sa Mindanao. Mga magsasakay naman sa Dolores Eastern Samar, po ng ayuda mula po naman sa tanggapan ng Pangulo. Hindi lang detalye, dyan po si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakatanggap ng pinansyal na ayudang mga magsasaka sa bayan ng Dolores Eastern Samar sa isinagawang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program Payout Caravan na ginanap sa Dolores Central Elementary School, Dolores National High School at Dolores Gym. Layunin ng programa na magbigay ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryong magsasaka bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang tulong at serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Dumalo sa aktibidad sina Eastern Samarlon District Representative Congressman Christopher Sheen Gonzalez, Dolores Mayor Zaldi Carpeso, Board Member Irvin Pormida, OPAS Chief Virgilio Capon at mga konsehal ng bayan. Nakiisa rin ang Office of the Municipal Agricultural Services. Ayon sa Municipal Information Office ng Dolores, bahagi ang programa ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno upang mapalakas ang sektor ng agrikultura na itinuturing na mahalagang pundasyon ng ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa mga ahensya, opisyal at volunteers na naging katuwang upang maisakatuparan ang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Tambay lang sa ating mga kaugnayan this morning. Habang tayo pahabol na report of Bending Bigas Berna Program, formalang nilusad po naman si Ginabatan Albay. Detalye, nandiyan po naman si Jem Walarte, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na may sapat, ligtas at abot kayang supply ng bigas ang lalawigan ng Albay, lalong-lalo na sa mga apektadong komunidad dahil sa patuloy ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Formal nang inilunsad sa bayan ng Ginabatan Albay ang Benteng Bigas Meron na Program. Ayon kay Mayor Angema Onhoco, kasabay rin sa naturang aktibidad sa isinasagawang kadiwa ng Pangulo upang makapaghando ng murang gulay at iba pang produkto sa publiko. Samantala, malaki ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan ng Ginabatan sa lahat ng mga kauni at national government agencies na nakisa sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Tulong naman sa conformer na nasiwi po matapos mawalan ho ng malay habang nasa payout site para sa ayuda sa Agayan. Tiniyak po ng DSWD. Alamin natin ang detalye. Si April Jen Salukon, Radyo Pilipinas, Tugigraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagkaloob na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 para sa gastusin sa burol at libing ng senior citizen mula Amulong, Cagayan na nasawi sa payout site bago pa man matanggap ang cash assistance mula sa ahensya. Mayo 22 nang sinimulan ang distribusyon ng tulong pinansyal sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng DSWD sa mga magsasaka ng mais sa probinsya na apektado ng dry spell. Kabilang sa mga benepisyaryo si Wilson Corpus ng Barangay Angkiray, nabigo nang makuha pa ang ayuda makaraang mahimatay na nagdulot ng kanyang pagkasawi. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, ipinagbigay alam ni Regional Director Lucia Alan na naipasa kamay na sa kapatid ni Corpus ang 20,000 pesos na tulong pinansyal ng personal na bumisita rito at ipaabot ang pagkikiramay ng DSWD. Maliban dito, ang ahensya na rin ang aako sa gastusin para sa funeral services ni Corpus. Hindi na rin aniya maibibigay ang 10,125 pesos na ECT cash assistance para rito, lalo pat nag-iisa lamang at walang pamilya ang biktima. Samantala, aasahan naman ang pulong sa pagitan ni R.D. Alan at Governor Edgar Aglipay upang mailatag ang estrategiya para maayos na maisagawa ang distribusyon at maiwasan ang kaparehong pangyayari. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ngayon po may maroon tayong makakaugnayan. Alam mo ninyo, yung pagtaso ng presyo ng krudo ay talaga nagdudulot to ng mataas na gastusin po naman sa transportasyon maging sa operasyon po para sa mga magsaka ng abaka. Ay ayon po naman sa Pilpida, ito ay resulta po sa pagbaba ng supply at nagbabanta sa kompetisyon at ng industriya sa pandigdigang merkado. Ano yung mga pangunang epekto nito? Yan ang ating alamin. Kasama natin si Sir Arnold Dalia Chiensa, Executive Director, Philippine Fiber Industry Development Authority ng Department of Agriculture. Arnold, magandang umaga sa iyo. Welcome muli sa Usap Agrikultura. Si Kahiro po ito. Kamusta ka na, Sir Arnold Dalia?
5: Magandang umaga, Boss Hero, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, magandang umaga po sa inyo.
0: Naman natin talaga may mga domino effect yung pagtaas po ng presyo ng produkto ng krudo, no? Ano na sa dito sa Pilipida, apektado po yung transportasyon, yung operasyon para sa mga magsaka ng ating abaka. Sinasabi nga maraming lugar po talaga na apektuhan po dyan. Unahin muna natin, ano ba yung mga naapektuhan? Yung gastusin, yung pagbaba ng produksyon, yung maapektadong rayon, kamusta na sila?
5: Alam niyo po, totoo lang, napakarami pong nagiging problema ng ating mga farmers dahil po, una, sa gera. Pangalawa po, yung pagtaas ng krudo, masakit po yan para sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa mga farmers ng abaka. Alam naman natin, sila po ang pinakamahirap na farmers sa Pilipinas. Of course, pagdating po sa presyo, hindi naman po nagbago yung binibili sa kanila. Subalit, alam naman natin, dahil nagtataas ang presyo ng krudo, yung mga bilihin natin, ito mataas din. Kaya po, nakikita ko lang po, no, tanging solusyon, bigyan natin sila ng mas magandang kikitain. Kaya po, in fact, I have ordered already all regional offices na lahat po dapat magturo ng value adding sa lalong madaling panahon. At talagang itinutulak po natin, gumawa sila ng mga school bags na lang po muna tayo. Bakit? Dahil alam naman natin, marami po sa ating mga LGU, bumibili naman ng mga school bags, lalo na pag magpapasokan. Of course, kaka-summer pa lang. Pero alam natin, sandali na lang po, magpapasokan na uli. Kaya sana po, marami sa ating mga, ang tinuturuan po natin, hindi po farmer. Yung mga asawa ng farmer po, tinarget natin. Bakit? Para po kaysa naman nagkachichismisan sa kalye, gumawa na lamang sila ng mga school bags na pwede natin ipamigay sa mga estudyante natin.
0: Okay. Yung mga epekto nito at kita sa supply ng bansa, siyempre bagsak yung export revenue natin, bumagsak daw po na higit sa 60% yung kita ng bansa sa export ng abaka fiber dahil po sa mahal po ng freight cost, ano ho, at yung mga bayad sa barko na yan. Nandun din daw po yung kakulangan sa manggagawa, mas binipili daw ng ilang magsasaka na iwanan yung industry at maghanap po ng ibang trabaho dahil sa lead nga ho ng iniuwing kita matapos ay bawas ang gastos po naman sa krudo.
5: Kaya nga po, ginagawa natin para mabigyan ng solusyon yan, turuan sila na hindi po dapat hibla lamang ang ini-export natin. Dapat ang export natin ay finished products. Kaya po, ulitin ko po, no? Talagang massive training po ang ginagawa natin ngayon sa iba't ibang mga locality na gumawa ng mga bag. Alam niyo po, nagturo kami ng paggawa ng bag. Lalo po sa Katanduanes, doon po kami nag-test . In 2 days, you can create a bag, which means you can earn at least sa isang bag, sabihin natin, 1,000, 2,000 pwedeng ibenta. Kaysa po, hibla ang gagawin nila, mas malaki kikitain nila sa paggawa po ng mga bag na kung saan pwede naman hingin ng tulong sa ating mga mayors, mga governors, congressmen, na sila na ang bumili. Dahil alam naman natin, taon-taon bumibili sila para pamigay sa mga estudyante. Alam niyo po yun, di ba? Yung mga school bags yung binibili yan. Sabi ko nga sa marami, huwag na pong bilhin sa China, bilhin na sa mga farmers nila. At alam naman natin, meron pong tinatawag nating programa sa Ipsaka, kung saan pwede mong bilhin sa farmer ang kanilang mga production.
0: Director, paano ho naapektuhan? Ano ho, siguro may tanong ko lang ito, no? Ano ho naapektuhan ng krudo ang presyo ng mga patabat at abono para sa abaka?
5: Medyo choppy po, no? Pero
0: ulitin ko lamang po yung tanong natin, ano ho? Ano po naaapektuhan ng krudo yung presyo sa mga pataba at abono para sa abaka?
5: Medyo choppy po. Hindi ko naintindihan. So, pasensya na po, no?
0: Yung krudo, di ba mataas po yung presyo ng krudo natin?
5: Yes.
0: Paano naapektuhan yung mga pataba at yung mga abono ginagamit natin para sa abaka?
5: Alam niyo po, talagang apektado po lahat. Hindi lang po baka farmer. Lahat po tayo apektado sa pagtaas ng krudo. Of course, pagdating po sa mechanization, hindi naman po ganun kalaki. Pero lahat ng mga may napagbigyan natin ng mga makina Tapol po yan. Tinatamaan po yan talaga. Of course, again, ang kailangan natin gawa ng paraan para matulungan yung mga farmers natin. Of course, ang mechanized po, napakaliit na porsyento lamang. Kaya lang, ulitin ko, kailangan pa rin natin mag-mechanize because mas maganda ang hibla pag mechanized. And at the same time, of course, ito, dumaan tayo sa hirap dahil nga may gera. Yung mga mechanized po, talagang hirap din po, no? Kaya we are forcing them, we are pushing for all these farmers na value added ang produktong ilalabas nila. Dahil po, kung value added yan, kahit na mechanized, kahit na mahal ang krudo, ang punto naman ay kikitain nila ay mas
0: okay. Director Ali, alam natin meron tayong problema sa presyo ng produktong petrolyo sa pandigdigang merkado. No? Andiyan eh, ramdam nyo na yan. Pero paano pa? Dagdagan pa natin yung medyo sakripisyo ng konti. May magaganap pa, may kalamidad na nangyayari. At pagkatapos yung inaabangan nating El Nino, kaya yung bagyo naman, magsasabay-sabay ho yan.
5: Aba po yun. Maganda lang po sa abaka naman eh, kahit na mag-El Nino, mag-La Nina, eh yan po ay nasa lugar na kung saan na talagang sanay sa bagyo. Nasa gilid po ng mga bundok yan na alam natin, ha? Ang baka po ay tumutubo yan sa mga lugar kung saan hindi po masyadong maaraw. Dahil pag maaraw, lumiliit po yan eh. Kaya nandun po siya sa eastern border ng Pilipinas. Ako po, masasabi lang, mas takot po ako sa bagyo kaysa sa init kung abaka ang pinag-uusapan. Bakit? Dahil po nasa gilid yan ng mga bundok nakatago sa araw kung saan doon po yan talagang masasabi natin no, mas lumalaki siya sa mga lugar na yun. Mas takot po ako sa bagyo dahil pag bumabagyo bumabagsak. Although of course I keep on saying this, we are lucky that we have abaka in the Philippines because it is the most sustainable plant in the planet. Pag bumagyo, ang kailangan lang po, i-harvest natin.
0: Paano yung ganitong sitwasyon, Director? Ano, dahil nga sa mahal po yung krudo para sa mga biyahe, ang ginagawa naman ng mga middleman, yung pambili nila ng abaka mula sa mga magsasaka sa farm gate price, binababaan para bawiin yung kanilang mataas na gasto sa diesel. Ganun, nagkakaroon ng baratan eh.
5: Totoo po yun. Totoo po yun. Nangyayari po yan. Kaya po, alam mo yun, sa akin po, talaga ayoko sana na nag-i-export tayo ng raw material dahil ang dapat ini-export natin finished products. But 2 weeks ago, if I'm not mistaken, ito po ay pinirmahan ko isa sa mga kontrata kasama po ang ating Secretary Kiko D. Laurel na mayroon po tayo agreement with the Indonesian group na kung saan, yes, raw material ang ilalabas natin. Pero we will price it at 200 pesos per kilo. Which means if a farmer can produce 10 kilos a day, he can actually earn 2,000 pesos a day.
0: Okay po, okay po. Siguro huling tanong ko na lamang, kaprasong sagot lang siguro, may epekto ba itong krisis sa krudo natin sa kalidad? Pag-uusapan na yung quality grade, hibla ng abaka po produce natin, naapektuhan ba?
5: Alam niyo po, yun ang swerte natin. Sa hirap po, sa dami ng dumadaan ng problema, yes, we are affected. Buwabagsak po ang production supposedly. However, again, kailangan po dito pagtulungan-tulungan natin eh.
0: Sige po, sige po. Director Ali, sir, maraming po, salamat no? muli again, sa aking abalang ginawa sa iyo. Naabala ko sumba mo, naabala ko breakfast mo. Maraming salamat sa pagkakataon. Hanggang sa muli, mag-augnayan po tayo. Ingat na lamang, Director Ali.
5: Ay, sige po, Boss Hero. At asahan niyo po, kahit kailan, nandito lang tayo. And gusto ko lang po masabi sa ating mga farmers, makipagtulungan po sa PhilFIDA dahil may mga programa tayo na kung saan makakatulong sa kanilang pamilya, at sa kanilang hanap buhay. At asahan po nila lahat po ng mga empleyado ng PhilFIDA willing pong sumuporta sa kanila dahil yun po ang kailangan natin, pagtutulungan at sa biyaya ng Panginoon, magtatagumpay tayo.
0: Okay po, Director Ali, maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you, sir. Mabuhay ka. Thank you.
5: Yes, sir.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Director Ali at Jensa ng PhilFIDA. Dako na po sa ating agritorial editorial.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Lamhunin niyo, yung agrikultura ang sikmura ng bansa. Ngunit sa tuwing nagpakaroon ho ng bagyong politikal diyan sa Maynila, yung mga nasa laylayan, yung mga magsasakit manging isda, ang lagi hong unang nalulunod sa pinsala. Yun ho yung malinaw na mensahe sa likod po ng mga huling balasahan, yung shake-up sa pamunuan po naman ng Senado. Sa pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon, mga upuan ng mga komite, isang malaking dagok ang tumama sa sektor po sa matagal lang humihingi po naman ng saklolo. Isang konkretong epekto nito ay ang biglang pagkansila sa naka-schedule sana pagdinig po ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Ang mga magsasaka mula po sa iba't ibang probinsya tulad po ng Benguet na naglagbay pa na patungo Maynila, umuwing bigo at luhaan. Isinakrapisyo nila ang kanilang oras sa pagtatinim at pag-aani, nag-ayos ng in-schedule ng pamilya at gumastos pa para sa pamasahe sa pag-asang sa wakas, maririnig na po mga mababatas yung kanilang boses o sa sumisilip na presyo ng abono, krudo at talamak ni smuggling. Ngunit sa isang iglap, pinalitan nito na sila ng abiso ng kanselasyon ayon sa iduan po naman sa kapangyarihan. Hindi ho matatawaran ang pagkakadismaya ng mga anintong ng mga magsasaka. Ang inilalarawan nilang bagong mababang antas, kawala na pakialam ay sumasalamin sa malalim na lamad sa isang sistema. Abang-abala po naman yung mga senador sa pagguhit po ng bagong aliyansa at pag-agawan sa mga pakapangyarihang komite. Mga panukalang batas para sa reforma sa agrikultura ay muli hong natambak at naisantabi. Hindi marunong mag-antay ang gutom. Ang krisis sa pagkain, ang pasanin ng mga lokal na producer, hindi pwedeng ipospon gaya ng mga hining sa Senado. Ang panibagong delay na dala po ng balasang ito ay hindi lamang isyong administratibo. Ito po ay pagkakantala sa justisya. Ito ang kailangan po na mga nagpapakain po naman dito sa ating bansa. Tapusin na ang sarsuela ng kapangyarihan at harapin ang tunay na krisis ng bansa. Ang panibagong delay sa agrikultura hindi lamang po kapabayaan kundi tahas ang pagtalikod mga nagpapakain po sa atin. Kailangan ng mga masasakang agarang aksyon, hindi ng mga politikong abala sa pag-aagawa ng upuan. Justisya sa sektor ng agrikultura ang dapat mangyababaw ngayon na walang anumang kondisyon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli po kami ang pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakat, matatapang nating mga isda. Saludo pa rin po kami sa inyo rin. Ano? Tiyaga lang. Ang kapit lang. Na kaming oras, maraming salamat sa mga nakasama natin Luzon, Visayas at Mindanao sa Tangi Pilan ng Radyo Pilipinas Television, 4.3 The Capital, WCICP de Ilocos Norte, sa DWCJSM pati ng Cagayan po ng social media platforms. Thank you. Sa ngalan nila Roger, Jamari Alvin, Roban Jubel, pari po natin sila Nida sa San Jamad, Jamari sila sa Marisol Julius Camille Rona. Kami sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Kisumati Rambulo, Hero Ilustrero Brigado, nagihiwan. Namang bagay na matwid at tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan aban sa'yo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Wag ko tayong magbalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Japan ngayong araw para sa kanyang state visit. Mga usapin sa iba't ibang larangan, matatalakay ng Pangulo at ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi.
4: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy sa pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon kontra baha sa Metro Manila. Pangulong Marcos personal na ininspeksyon ang sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila.
4: Headlines.
3: Panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad ngayong araw. Pamahalaan patuloy ang mga hakbangin upang maibsan ang epekto nito sa mga mamamayan.
4: Headlines.
3: Precautionary hold departure order kay Senator Marcoleta hiniling na rin sa Sandigan Bayan.
4: Headlines.
3: Korte Suprema binasura ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order laban sa posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant na nilabas ng International Criminal Court o ICC.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, May 26, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paalis ng bansa mamayang tanghali para sa 4 na araw na state visit sa Japan. Mangusapin sa iba't ibang larangan, matatalakay ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Narito ang balita ng atin sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Bago mag-alauna ng hapon, ang inaasahang pagtulak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos patungon Japan para sa state visit mula ngayong araw hanggang Mayo 29. Inaasahang puno ang magiging schedule ni na Pangulong Marcos at ng unang ginang, kabilang na dito ang Philcom event, makikipagkita sa Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa welcome ceremony at state call. Kasama din sa magiging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na dito ay nasama pag-uusapan ng tungkol sa Philippines-Japan cooperation. Partikular na dito ang may kinalaman sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Nakaschedule rin ang Pangulo na makapagpulong sa iba't ibang Japanese business groups. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Patuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon kontra baha sa Metro Manila. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-modernize sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Ayon sa Pangulo, ina-upgrade ang floodgates, trash rakes, generator sets, detention ponds at pump chambers upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig baha lalo na tuwing malakas ang pag-ulan. Inaasahang makakatulong ang proyekto upang mabawasan ang pagbaha sa Espanya Boulevard, Rizal Avenue, Maria Clara Street at ilang bahagi ng Quezon City. Layunin din ng proyekto na mabawasan ang abala at panganib na dulot ng pagbaha sa mga residente, motorista, commuter at mga negosyo sa apektadong lugar. Bahagi ito ng offline kontrabahan ng pamahalaan kasama ang rehabilitation ng mga estero at pagpapalakas ng solid waste management sa Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mahigit sa 2,100 families na naapektuhan ng malaking sunog sa Parola, Maynila sa kanyang pagbisita sa Delpan Sports Complex at Delpan Evacuation Center. Kasama ang Department of Social Welfare and Development, iba't ibang ahensya ng gobyerno at pamahalaang lungsod ng Maynila, pinamahagi ang hygiene kits at family cooking kits, mga flood o food packs. Sinabi ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pamamahagi ng pagkain at iba pang mga pangunahing pangangailangan para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Anya, hindi pababayaan ang mga biktima habang unti-unti silang bumabangon at bumabalik sa normal na pamumuhay matapos ang insidente.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, kasunod naman ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nangyaring sunog sa Parola, Maynila. Nagatid ang pamahalaan ng mahigit sa 5.5 million pesos na halaga ng tulong para sa mga residenteng na apekto ng sunog sa Parola, Maynila. Namahagi rin ng tig-10,000 financial assistance para sa bawat pamilya. Ang Department of Social Welfare and Development naglandi ng halagang 30,000 pesos ang National Housing Authority para sa bawat pamilya bilang tulong sa muling pagpapatuyo ng kanilang mga nasirang tahanan. Nagbigay na rin ng tulong pinansyal ang Office of the President ng tig 5,000 piso sa lahat ng pamilyang biktima ng sunog.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, ipatutupad ngayong araw ng Martes, Mayo 26, ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, tumaas ng 1 peso 96 centavos kada litro ng diesel, 1 peso and 50 o 60 centavos naman para sa gasolina at 1 peso 45 centavos kada litro ng kerosene. Dulot ito ng maigpit na supply sa global oil market at posibleng paglipat ng ilang oil supply mula Asia patungo sa ibang rehiyon dahil sa pagbawas ng produksyon sa Europa. Dahil sa sunod-sunod na oil price adjustment, umabot na sa net increase na 48 pesos 12 centavos kada litro ang gasolina mula ng simula ng taon, 44 pesos 84 centavos naman sa diesel at 39 pesos and 5 centavos sa kerosene. Samantala, sinabi rin ng DOE na nasa 44.82 days ang kabuang fuel inventory ng bansa, bahagyang mas mababa kumpara sa 45.33 days na supply noong nakaraang linggo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis upang mapanatili at mapalawak ang fuel discount programs para sa mga motorista sa bansa. Layunin itong makatulong sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo ng programa ang mga driver ng public utility vehicles o PUVs, transport network vehicle system o TNVS drivers, delivery riders at iba pang sektor na umasa sa araw-araw na paggamit ng gasolina at diesel para sa kanilang hanap buhay. Samantala, iniulat din ng DOE, regular silang naglalabas ng updated na listahan ng mga gasolinahan na nagbibigay ng fuel discounts. Kabilang dito mga establishmentong may discount days, loyalty programs at iba't ibang promos para sa mga motorista. Inihikayat din ang ahensyang publiko na samantalahin ang mga diskwentong inialok ng mga participating gas stations upang makatipid sa gastusin sa krudo. Bahagi ito ng patuloy na akbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng oil price hike sa transport sector.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magsasagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang ng special payout ng cash relief assistance mula Mayo 26 hanggang 29 para sa karagdagang beneficiaryo at mga hindi pa nakaka-claim ng tulong pinansyal. Kabilang sa mga makakatanggap ng cash assistance sa mga tricycle at jeepney drivers, gayon din ang mga delivery drivers sa ilalim ng private delivery service o PEMMEDES na hindi pa nakakatanggap ng kanilang 5,000 pesos.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Para naman sa mga delivery drivers sa National Capital Region o NCR at Metro Manila Urban Transportation Integration Study Update. Gaganapin ang payout sa DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagpaalala naman ng DSWD na maghinay-hinay ang mga benepisyaryo kaugnay ng o maghintay-hintay lamang ang mga benepisyaryo ng opisyal na abiso mula sa kanilang kumpanya kung kailan ang eksaktong araw at oras ng kanilang payout schedule. Samantala, para naman sa mga tricycle at jeepney driver ng NCR, nakadepende ang payout venue sa itatalagang payout site ng kanilang mga local government unit o LGU simula alas 7 ng umaga. Inikayat ng mga benepisyaryo na hintayin ang anunsyo ng kanilang LGU para sa kanilang schedule at lugar ng payout. Nagpapaalala rin ang DSWD sa publiko na huwag pumunta sa payout venue kung wala pang natatanggap na opisyal na abiso mula sa kumpanya o sa LGU upang maiwasan ang siksikan, mahabang pila at abala sa biyahe.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pinag-aaralan ngayon ng Department of Energy at ng Department of Agriculture ang posibleng pagtutulungan para magamit ang indigenous coal ng bansa sa lokal na produksyon ng fertilizer at mapalakas ang food security ng Pilipinas. Sa sinagawang coordination meeting ng dalawang ahensya, tinalakay ang mga posibleng hakbang upang masuporta ng pagtatayo ng coal to urea processing facility sa bansa. Kabilang dito, ang pag-aaral sa mga angkop na uri ng coal resources at mga posibleng lugar para sa magiging pasilidad. Ayon pa sa DOE, may potensyal na magamit maging ang lower grade coal upang makatulong sa pagpapatatag ng supply ng fertilizer sa bansa. Layunin din itong mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported fertilizer products. Ayon sa Department of Energy, makakatulong ito sa sinusulong na pangmatagalang energy security at food security ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Binawi ni Senator Ivy Marcos ang pinakita niyang video presentation sa plenary session ng Senado kaugnay ng umano'y charter change o CHACHA na may kaugnayan sa halalan ng taong 2028. Naglalaman ang naturang video ng mga aligasyon laban sa ilang senador na umano'y nagsusulong ng CHACHA upang hindi matuloy ang eleksyon sa taong 2028. Agad namang umani ng pagtutol mula sa minority bloc ang presentation at tinawag itong fake news at malisyoso. Sa kabila nito, muling narawagan si Amy Marcos na tiyaking matutuloy ang halalan sa 2028 at walang magaganap na term extension. Sinangayuna naman ito ni Senator Juan Miguel Zubiri at sinabing nagkakaisang Senado sa pagsasagawa ng eleksyon sa 2028.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Minority senators pinalagaan ang alegasyon na con-ass plot ni Senator Amy Marcos mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asunjon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinawag na fake news at propaganda ng minority senators ang video presentation na pinakita ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo ng Senado kahapon. Ang video presentation ay may kaugnayan sa sinasabi ni Senadora Amy na planong pagsusulong umano ng Constitutional Assembly o CONAS sa layuning magpatupad ng term extension o no election scenario sa 2028. Tinawag ni Senador Juan Miguel Zubiri na unparliamentary at labag sa rules ng Senado ang video presentation ng Senadora dahil gumamit ito ng mga salitang foul laban sa ibang senador. Dahil dito, nagmusyon si Zubiri na istrategi strike out o alisin sa record ng Senado ang video presentation. Inalmahan rin ni Zubiri ang pagbanggit ni Marcos sa 11 na senador na bahagi ng minority bloc at pagbansag sa kanila na Bulaga 11. Mariin rin pinabulaanan ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang akusasyong pinagmitingan nila ni House Speaker Boji D ang tungkol sa Chacha. Nilinaw ni Soto na nabanggit ito sa kanya ni D sa isang pagtitipon kasama ang ilang kaibigan pero hindi naman siya sumang-ayon dito at hindi niya rin ito binanggit sa sino mang kapwa nila senador. Si Senator Raffy Tulfo naman, tinawag na how shaw o peke ang naturang video. Habang pinunto naman ni Senator Erwin Tulfo na sana ay fact o evidence-based ang naturang video. Samantala, binigyang diin naman ni Senator Kiko Pangilinan na dating chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments na hindi nagkaroon ng pagdinig ang kanilang komite tungkol sa Chacha o charter change kaya haka-haka lang anya ang pahayag ni Senadora Amy. Sa huli, minawi rin ni Senadora Amy ang video kaya hindi na ito napasama sa official record sa sesyon ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Grupo ng mga negosyante narawagan na may balik ang kredibilidad at integridad ng Senado. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Nanawagan ang Makati Business Club o MBC sa mga senador na ibalik ang kredibilidad at integridad ng Senado. Ayon sa MBC, nasaksihan ng publiko ang hindi pangkaraniwang drama at kaguluhan na umano'y sumira sa imahe at tiwala ng mamamayan sa Senado bilang institusyon. Kasunod ito ng umano'y kaguluhan at kontrobersyang bumalot sa liderato ng mataas na kabulangan noong May 11 at ang pag-upo ng Senado bilang impeachment court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinaalala rin ng grupo sa mga senador na sila ay inihalal upang maglingkod sa taong bayan at hindi para isulong ang pansarili o pampolitikang interes. Binigyan din ng MBC na malaki ang papel na ginagampanan ng Senate President bilang leader at mukha ng Senado, lalo na sa pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Dahil dito hinimok ng grupo ang mga senador na pairali ng konstitusyon, protektahan ang integridad ng Senado at unahin ang pambansang interes sa gitna ng mga usaping pampolitika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Muling tiniyak ng Malacanang ang paninindigan nito sa pagsunod sa rule of law at due process kaugnay ng mga legal na usapin na kinakarap ng ilang matataas na personalidad sa pamahalaan. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi makikialamang Malacanang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa Hulyo 6. Kaya hindi na mga usapin, kaugnay naman ang international warrants of arrest. Binigyan din ni Undersecretary Castro na walang magagarap na pre-judgment mula sa Pangulo at sa Palasyo at dapat anyang mailakad ng buo ang lahat ng ebidensya sa oras na magsimula ang impeachment trial.
11: Ang Malacañang, ang palasyo at ang pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial. At tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanila.
3: Samantala, kaugnay naman ang ulat mula sa National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa posibilidad ng karagdagang warrants of arrest mula sa International Criminal Court o ICC na may kaugnayan sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaasahan ito dahil may iba pang tinuturing na co-perpetrators sa kaso. Sinabi niya na susundin ng pamahalaan ang anumang direktiba ng Department of Justice at titiyaking hindi malalabag ang umiiral na mga patakaran sa pagpapatupad ng anumang operasyon.
11: Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pong co-perpetrator. At, pero sa ngayon ay wala pong na ibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung anuman ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad.
3: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Precautionary Hold Departure Order kay Senator Marcoleta. Hiniling na rin sa Sandigan Bayan. Narito ang report ni Marian Bastasa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Hiniling na rin ng Office of the Ombudsman ang pag-i-issue ng Precautionary Hold Departure Order laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating QC Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Ito'y kaugnay ng complaint affidavit na inihain ng Luzon Field Investigation Bureau ng Ombudsman na humihiling na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor Espiritu at Viray na nag-ugat sa kabuang 75 milyong cash donations na natanggap umano ng senador mula sa kanyang mga correspondents noong Enero ng 2025. Nairapol na ang aplikasyon sa Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Pahimna. Inaasahan naman magsasagawa ng ex-party hearing ang anti-graft court para iharap ng mga investigador ang mga dokumento at testimonya na sumusuporta sa kanilang aplikasyon. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant na nilabas ng International Criminal Court o ICC. Sa botong 951, sinabi ng Korte Suprema na walang sapat na batayan upang pagbigyan ang kahilingan ng senador. Ayon pa sa Korte, kinakailangang mapatunayan ng aplikante na may malinaw na karapatang dapat protektahan at may agarang panganib na hindi na may babalik na pinsala. Binigyan din ng Korte Suprema na nabigo si De La Rosa na magpakita ng matibay na ebidensya upang suportahan ang kanyang kahilingan para sa TRO. Napansin din ang hukuman ng ilang aligasyon sa kanyang motion ay nakabantay lamang sa hindi beripikadong ulat at pahayag. Samantala, sa hiwalay naman na opinyon ni Associate Justice Benjamin Cagiwa, sinabi nitong hindi dapat gamitin ang hukuman upang protektahan ang sinumang opisyal na naharap sa mabigat na aligasyon at inaasahang managot sa ilalim ng batas.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Kasinungalingan ayon sa Malacañang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kinabulaanan ng Malacañang ang pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na base sa mismong record ng Department of Budget and Management, bilyong pisong pondo ang inilaan ng national government para sa Davao City mula taong 2023 hanggang 2026. Ayon kay Castro, umabot sa hindi bababa sa 7.8 billion pesos ang national government support para sa Davao City, kabilang na ang national tax allotment, special shares, fire code fees at iba't ibang infrastructure at development projects. Ilan lamang sa mga proyektong pinondohan ang farm-to-market roads, health facilities, basic education facilities, DPWH infrastructure projects, at ang Davao Public Transport Modernization Project. Kaugnay naman sa flood control projects sa Davao City, sinabi ni Castro na mismong ang mambabatas na ang umami na mayroong 51 billion pesos na inilaan para dito. Pero ayon sa opisyal na nanatiling tanong kung bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa lungsod sa kabila ng malaking pondong inilabas para sa flood control projects doon.
11: Additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines, OFP, ang resulta ng pinakahuling tugon ng BASA Nationwide Survey ng Octa Research na sinagawa mula Marso 19 hanggang 25, 2026. Batay sa survey, 76% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mga hakbang ng pamahalaan para ipagtanggol ang teritoryo at sovereign rights ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Naitala ang pinakamataas na suporta sa National Capital Region o NCR na may 83%, habang sumunod naman ang Luzon na may 77%. Ayon sa AFP, pinapakita ng resulta ng survey ang matibay na suporta ng publiko sa pagsusulong ng soberanya at pambansang interes ng Pilipinas. Tiniyak naman ng AFP na mananatili itong nakatuon sa pagtupad sa mandato nito sa pamamagitan ng profesionalismo, kahandaan sa operasyon at pagsunod sa international law upang mapangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa at mapanatili naman ang mapayapa at maayos na kaayusan sa rehiyon.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bumuo ng Unified Command System ang pamahalaan para sa patuloy na pag-responde at rescue operation na sinasagawa sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD spokesperson Junie Castillo na mayroon ditong isang Incident Management Team o IMT na binubuo ng iba't ibang response agencies ng pamahalaan. Anya, may kanya-kanya silang inilatag na tungkulin na gagampanan sa rescue and retrieval operations. Dagdag pa ng tagapagsalita, may koordinasyon na rin silang sinasagawa sa pamilya ng mga nasawi at nakaligtas sa ospital o lugar na kanilang kinaroroonan.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, binahagi naman ni spokesperson Castillo na maingat at mano-mano ang ginagawang paghukay sa siyam na palapag na gumuhong gusali. Kahit niya ito'y dahil pwedeng gumuho muli ang gusali kapag ginamitan ng mga heavy equipment. Ayon pa kay spokesperson Castillo, pinag-iingatan nila na hindi lang ang mga natitira pang buhay at natabunan sa pagguho, kundi tinitiyak din ang kaligtasan ng mga responder. Patuloy anya nilang tinitiyak ang kaligtasan ng lahat sa ginagawang operasyon mula sa mga responder, mga media na nagko-cover sa insidente hanggang sa mga residente.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nag-deploy naman ang Philippine Coast Guard o PCG ng 6 na K-9 rescue teams upang tumulong sa search and rescue operations matapos ang pagguho ng isang struktura sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Binubuo na ang grupo ng 6 na Coast Guard working dogs at 12 search and rescue personnel. Matapos naman ang sinagawang briefing, agad nagsimula ang operasyon kung saan nagbigay ng positive indication ang mga K-9 dogs na sina Summit, Theo at Travis. Dahil dito, nagsagawa ng debris extraction operations ang engineering at joint SAR teams na nagresulta sa pagka-recover ng isang bangkay. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi K. Abiab, napatunayan na rin ang kakayahan ng Coast Guard K-9 teams sa mga nakaraang rescue operations, kabilang ang landslide incident sa Tagaytay City noong 2025. Tiniyak din ng opisyal na patuloy ang suporta ng PCG sa humanitarian assistance at disaster response operations para sa kaligtasan ng mga apektadong pamilya.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pagpapabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga individual na nakaligtas sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, agad silang nagsagawa ng psychosocial first aid sa mga nakaligtas matapos ang insidente at ang profiling na basehan ang karagdagang tulong na binibigay ng ahensya sa mga survivor. Nakapagbigay na rin ani ang DSWD

0: out at si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa kaugnay ng hakbang ng Pilipinas para sa pagpaigting ng National Global Health Workforce. Ayon sa DOH, binabalansin ng ahensya ang pagsuporta sa ibang bansang nangangailangan ng nurses habang tinutugunan din ang pangailangan ng bansa sa health workers. Isusulong din ng DOH ang knowledge sharing, trainings at capacity building upang makatulong ang mga Pilipinong healthcare workers sa pagpapalakas ng health workforce ng ibang bansa. Kinilala rin ng WHO ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa international health efforts para mapigilan ang pagkalat ng mga nakamamatay na sakit at virus. Tinalakay ang naturang usapin sa ganap na World Health Assembly o yung WHA 79. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Balita naman sa ibayong dagat, mga otoridad sa Southern California nagtutulungan upang mapigilan ang pagsabog o pagtaas ng o pagtagas ng nakalalasong kemikal mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito po ang report.
2: Radyo Pilipinas. Sinisikap ngayon ng mga otoridad ng Southern California na mapigilan ang pagsabog o pagtagas ng isang tangke na nakakalasang kemikal matapos mailikas ang may 50,000 residente ng naturang lugar. Nagmamadali ang mga bombero sa pagpahinto nito upang maiwasan ang isang catastrophic o worst case scenario sa planta ng GKN Aerospace sa Garden Grove, Southern California. Ayon sa CNN, umaabot sa 9 square miles ang posibleng sakop ng pinsala kung saan maaaring madamay ang mga kabahayan. Natuklasan na bitak sa labas sa bahagi ng tangke ng toxic substances at ilan sa mga residente ay pinangangambahan na na-expose sa kemikal. Agaran namang umaksyon ng mga otoridad at ginawang online muna ang mga klase. Nahaharap na ngayon sa demanda ang pasilidad dahil sa hindi maayos na pamamahala sa kemikal at banta sa kalusugan ng publiko. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
3: Runner mula sa Eastern Visayas, unang sumungkit ng ginto sa 2026 palarong pambansa. Mula sa Sports Radio 918 kHz, narito ang report ni Jess Laid.
4: Pinangkin ni Christian Meitaharo ng Eastern Visayas ang unang gold medal sa 2026 palarong pambansa matapos manguna sa secondary girls 3,000 meter run kahapon sa Dato Lipus Makapandong Golf DO Plaza Sports Complex dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Tinawid ng 14 anyos mula sa pamilya ng manging isda sa Tanawan, Leyte ang finish line sa loob ng 10 minutes at 4.76 seconds para muling makamit ang ginto sa ikalawang sunod na taon matapos itong makamit ang 2025 palaro sa Lawag, Ilocos Norte. Tinalo ni Taharos ang kanyang kakampi sa Eastern Visayas na si Angel Lumacang na naging silver medalist at si Charlene Cos ng Region 11 ay binulsa naman ang bronze medal. May kabuwang 24 na regular sports, 3 demo sports, 4 na para sports at 3 exhibition sports ang gaganapin sa 10 munisipalidad ng Agusan del Sur. Para sa palarong pambansa 2026, Just Laid, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest.

0: and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Business Improvement Plan ng mga Ibatan Entrepreneurs, binahagi sa programa ng DTI. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Mayan Bata.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mayan.
4: Kaugnay sa isinagawang Kapatid Mentor Me o KMME program ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes sa Lalawigan, apat na micro, small and medium enterprises o MSMEs ang matagumpay na nakapagbahagi ng kanilang Business Improvement Plan o BIP na bahagi ng programa. Ang presentasyon ng kanilang BIP ay nagsilbing plataporma para sa mga mentee na isali na ang kanilang mga natutunan sa mga praktikal na estratehiya na naglalayong mapabuti ang kanilang mga operasyon sa negosyo. Inaasahan naman ng DTI Region 2 Batanes ang positibong epekto ng mga planong ito habang ipinapatupad ng mga negosyante sa kanilang negosyo. Nagagalak at lubos ang pagbati ng DTI Region 2 Batanes sa mga kalahok na Ibatanpreneurs na magtatapos sa programa para sa kanilang milestone na ito at muling pinagtitibay ang pangako ng ahensya na suportahan ang paglago ng mga local MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit sa 14,000 na kabahayan, target na mabigyan ng emergency go back sa Batac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jude.
5: Target ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac na mabigyan ang 14,000 na tahanan ng emergency go bags. Yan ay upang matiyak ang kahandaan ng bawat pamilya bago pa ang tag-ulan. Pagtitiyak ni Mayor Mark Ichua na handa na ang LGU kung dumating man ang bagyo at nabahagian na rin ang mga kailanganing gamit sa pagresponde ang mga barangay. Kaugnay niyan, nakapaloob sa waterproof go bags ang mga first aid kits, flashlights, power bank, mga instruction para magamit ang mga gadgets at mga contact information ng LGU. Pagtalimayan sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang lahat anumang oras, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 88 million peso Carabao Dairy Processing Facility, San Nueva Ecija, formal nang sinimulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Leslie.
6: Formal nang sinimulan ang construction ng isang mas malawak na Carabao Dairy Processing Facility na nagkakalaga ng 88 million pesos para sa Eastern Primary Multipurpose Cooperative sa San Jose City, Nueva Ecija. Ang proyektong ito na pupunduhan sa ilalim ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale-Up ay naglalayong iangat at palakasin ng lokal na industriya ng gatas ng kalabaw sa lalawigan. Kasabay ng groundbreaking ceremony, opisyal ding ipinasa kamay sa kooperatiba ang mga bagong sasakyan kabilang isang six-wheeler freezer van, isang wing van at dalawang utility vehicles. Malaki ang may tutulong ng mga logistikong ito upang mas mabilis at ligtas ang pagkolekta ng gatas mula sa mga magsasaka patungo sa mga pamilihan at masisigurong sariwang mga produkto pagdating sa consumer. Mula sa dating maliit na processing center, ang bagong 500 square meter na pasilidad ay magbibigay ng pagkakataon sa kooperatiba na makagawa ng mas maraming uri ng produkto mula sa gatas ng kalabaw. Inaasang magdadala ito ng mas mataas na kita para sa mga kasaping magsasaka at magbubukas ng mas malawak na merkado sa gitnang Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: hydro plants, delayed projects at fuel issues. Mga dahilan ng rotational brownout sa Oriental Mindoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni May Formaran.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May!
7: Lumutang sa isinagawang emergency dialogue na ipinatawag ng provincial government ng Oriental Mindoro ang iba't ibang dahilan kung bakit nakararanas ng rotational brownout ang lalawigan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Governor Vons Dolor sa kanyang FB page, ilan sa mga dahilan ay ang pagbaba ng supply mula sa renewable energy sources, pagkaantala ng operasyon ng ilang bagong power plants, problema sa fuel supply at limitasyon sa transmission system. Batay sa paliwanag ng Ormeco, malaking epekto ang paghina ng generation mula sa renewable energy suppliers gaya ng hydro plants dahil sa matinding init at kakulangan sa tubig ngayong dry season. Pabago-bago ang supply ng kuryente dahil hindi pa operational ang ilang bagong independent power producer o IPP projects sa bayan ng Nawan, Rojas, Pinamalayan at Bansod. Sa kasalukuyan, nasa 56.5 megawatts lamang ang dependable supply ng Oriental Mindoro kaya nagpapatuloy ang rotational load shedding upang maiwasan ang total collapse ng power system sa buong lalawigan. Tiniyak naman ni Governor Dolor sa lahat ng residente na patuloy nitong tututukan ang operasyon ng Ormeco. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
10: Radyo. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7, patuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong driver at operator ng mga pampublikong sasakyan sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang hatid ni Angelita Hapal Valiente.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Angeli.
11: Patuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan dito sa rehiyon. Karagdagang 700 mga driver ng traditional at modern public utility jeepney sa Cebu ang nakatanggap ng 1,500 pesos na fuel subsidy mula sa LTFRB 7. Ayon kay LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, ang distribution ay bahagi pa rin ng kanilang pagbibigay ng tulong sa mga nasa transportation sector alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Aniya na sa 70% na ng kabuuang mahigit 23,000 na mga benepisyaryo sa Central Visayas ang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa kanilang tanggapan. Maliban sa Cebu, may mga benepisyaryo rin sa lalawigan ng Bohol at maging sa Negros Oriental na sa ilalim pa rin ng jurisdiction ng LTFRB 7. Ayon kay Matuan, ang LTFRB na mismo ang pupunta sa mga lugar sa labas ng Cebu upang ihatid ang nasabing tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Napag-alaman na noong Mayo 22 na sa 500 mga driver rin ng taxi, provincial buses, public utility van at school transport service ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos na fuel subsidy sa isinagawang payout ng LTFRB 7 sa kanilang tanggapan dito sa Cebu City. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mayigit 3,000 magsasaka at mangingisda sa Southern Leyte nakatanggap na ng cash aid mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Aljon Malot.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Aljon.
12: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang kabuoang 3,099 na magsasaka at mangingisda sa Southern Leyte sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFPI ng pamahalaan. Pinangunahan ng Department of Agriculture o DA Region 8 at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 8 sa pamamagitan ng Provincial Fishery Office sa Southern Leyte ang pamamahagi ng unconditional cash assistance katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Aabot sa 1,169 na mangingisda ang tumanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda habang 1,930 naman na magsasaka ang nakatanggap ng direktang cash grant mula sa programa. Kabilang sa mga nakinabang sa programa, ang mga residente mula sa mga bayan ng Macrohon, Padre Burgos, Limasawa, Malitbog, Tumas Opos, Buntok at Maasin City. Inaasahan namang madaragdagan pa ang bilang ng mga benepisyaryo pagsapit ng buwan ng Hunyo sa pagpapatuloy ng sunod-sunod na yugto ng implementasyon ng programa sa iba pang bayan ng Southern Leyte. Ayon sa DA at BFAR, layunin ng PAFPI na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang pangunahing gastusin sa agrikultura at pangingisda sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng ayuda sa mga producer. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station Sambin, Danao. Proyektong permanent shelters para sa mga IDPs ng Marawi, opisyal ng delunsad ng Bangsa Moro Government. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Alwidad.
13: Opisyal nang inilunsad ang proyektong permanent shelters para sa mga internally displaced persons ng Marawi City mula sa gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito'y pinangungunahan ng BAR Marawi Rehabilitation Program, kakibat ang tanggapan ng Ministry of Human Settlements and Development. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng permanenteng tahanan ang 151 pamilyang IDPs na nawala ng tahanan ng Marawi Sage sa taong 2017. Ito rin sila ang mga IDPs na walang lupang pwede pang pagtayuan ng kanilang tahanan upang magsimula muli. Dinaluhan ng groundbreaking ceremony ng mga opisyales at representante ng mga tanggapan mula sa Bangsamoro Government. Isa lang ito sa mga programa ng BARM para sa mga displaced families hanggang ngayon ng Marawi City, Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DTI Zamboanga City Office nagsagawa ng serye ng mga pagsasanay upang palakasin ang mga MSME sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Justin.
14: Pinamunuan ng Department of Training and Industry o DTI Zamboanga City Office sa pamamagitan ng negosyo center nito ang serye ng mga pagsasanay upang palakasin ang kakayahan ng mga beneficyaryo at micro, small and medium enterprises o MSMEs sa natural lungsod. Pinangasiwaan ni Negosyo Center Business Counselor Shelly Balambao ang pagsasanay hingga sa entrepreneurial mindsetting, financial literacy at simple bookkeeping para sa mga beneficyaryo ng Department of Labor and Employment o DOLED na mula sa iba't ibang barangay sa Zamboanga. Samantala, sumailalim naman ang mga miyembro ng Arena Blanco Seaweed Farmers Association sa Basic Marketing and Sales Strategy Training kung saan ipinabatid sa mga partisipante ang pagtukoy ng kanilang target markets, pagsulo ng kanilang mga produkto at serbisyo at mga pamamaraan kung paano mapalawak ang kanilang mga oportunidad sa negosyo. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, pinagtitibay ng DTI Zamboanga City Office ang kakayahan ng mga lokal na komunidad upang makatulong sa pag-unlad at pagpapatatag ng mga negosyo sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Learner Rights and Protection Desk tinayo para sa 2026 Palarong Pambansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jocelyn.
15: Inaktibo ng DepEd Caraga ang Learner Rights and Protection Office o LRPO nito para masigurong napangalagaan, naproteksyonan at magkaroon ng learner-friendly 2026 Palarong Pambansa. Sinabi ni DepEd Caraga Regional Director Maria Ines Asuncion, mahalaga ang ganitong hakbang sa kanilang pagsisikap na maprotektahan ang mga learner athletes at mga delegado habang isinasagawa ang 66 na edisyon ng Palaro 2 Agsur sa ilalim ng pangangasiwa ng Education Support Services Division sa pamumuno ni Dr. Edmond Mendoza. Ang LRPO ay pinamunuan naman ni Regional Focal Person Giro Paulo Misael Almendralejo. Anya, mas pinaigti ngayon ang mga palisiya patungkol sa child protection at sisikaping mapabilis ang pagresponde at intervensyon sa lahat ng learner-related concerns. Target ng itinatag na LRPO mapromote ang safe, supportive at learner-friendly environment sa mga billeting quarters, playing venues at official event areas. Lahat ng billeting quarters ay may itinayong learner rights and protection desks at mga wellness hub. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa mga pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 26, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
18: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
19: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
17: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na.
20: Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
18: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo maitulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minutes makalipas ang 7:00 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Martes, May 26, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Update muna mga kaibigan, traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
7: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
8: Good morning din. Sayo ko sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound dito pa lamang po sa may Aurora sa Cubao nagkakaroon ng pagbagal hanggang makarating lang ng Santolan MRT Station. At moderate traffic naman dito sa may Connecticut hanggang makarating naman na yan ng Shaw Boulevard. At bahagyang babagal din ang daloy ng traffic pagdating ng Guadalupe patungo ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating naman dyan sa may tramo sa Pasay, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA, FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate traffic naman dito sa may Magallanes sa flyover. Pero ang apektado dyan, yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway, paakyat ng Magallanes sa flyover hanggang makarating ng EDSA Ayala. At pagsapit naman dito sa may bahagi rin ng Cloverleaf ng Balintawak, nagkakaroon ng konting build-up pababa ng A. Bonifacio. At after ng Balintawak, light traffic na towards sa Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan, magkabilang direksyon itong northbound and southbound, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng TNDC TAS, nagkakaroon ng mabagal na daloy ng mga sasakyan patungo ng Lanusa. Pagsapit naman dyan sa may Canley Road, sa Pasig pa rin po yan, bahagyang babaga lamang po yan hanggang sa may bagong ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound naman ng C5, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan. Diyan naman sa may Blue Vo sa Taguig hanggang sa may McKinley. And after ng McKinley, maluwag na ang daloy ng traffic at pagdating na lamang diyan sa may Libis sa flyover, nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, westbound lane, yung mga nanggagaling ng Fairview, bahagyang bumabagal na rin ang daloy ng traffic mula po dyan sa may Atherton na patungo na dito sa may Doña Carmen. And after ng Doña Carmen, pansamantalang luluwag dahil sa may Don Pavian, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Commonwealth Market. Pero after ng Commonwealth Market, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng elliptical road. At paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4 at nagsimula na po yan ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na kung saan ay bawal kayong bumiyahe at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna kasamang alan ng ating pambungad na traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
7: Thank you. Thank you so much, Charlie Nosaris. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula sa Quezon City. Ito'y particular dyan po sa patuloy na pamamahagi ng cash relief assistance sa mga natitira pang delivery drivers dito sa NCR. Ibig sabihin yung mga hindi pa po nakatanggap earlier, ano? Ngayong araw na ito, lumarga na po yung distribution ng cash relief assistance dito sa Metro Manila. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mary!
9: Alam. Yes, Alam, tuloy-tuloy na ang dating ng mga delivery driver dito nga sa pagsimula ng special payout ng DSWD para yan sa mga unclaimed cash relief assistance sa mga service delivery o itong mga PEMEDES driver. Nagsimula kaninang alas 6 ng umaga itong payout sa DSWD Central Office dito sa Batasan kung saan ang step 1 at 2 ay dito sa covered court malapit lang sa entrance habang yung payout ay sa likuran naman o dito sa bahagi ng Crisis Intervention Program. Ngayong araw nasa higit 34 na kumpanya ng PEMEDES riders ang inaasahang makakatanggap ng tig 5,000 pisong cash aid. Kabilang dyan, alam yung mga maliliit na kumpanya gaya ng JNT, Foodpanda at yung mga delivery riders ng yung online marketplace gaya ng mga Shopee. Target na mabigyan ng ayuda sa kabuuan naman ay nasa 19,000 na delivery drivers. At hindi nakasama rito, Alan, ha, yung mga malalaking kumpanya na nagkaroon ng special payout noong mga nakaraang linggo. Kasama dyan yung Lala Move, yung Grab, at saka yung Angkas dahil natapos na sila noong mga nakaraang linggo. At ngayon, ayun yung mga maliliit na itong mga delivery riders kasama nga yung mga JNT, Foodpanda at yung mga online marketplace. At sa payout process, kailangan lang magpakita itong mga benepisyaryo nung kanila pa rin driver's license at photocopy para sa verification. May nakatalaga na ring joint help desk kasama dyan ng LTFRB, BICT at mga kinatawaan ng kailang mga kumpanya para tumulong sa correction ng pangalan at birthday ng mga benepisyaryo kung kinakailangan. Tatagal itong special payout, Alan, hanggang May 29 o sa Biyernes. At bukas, kahit na holiday, ay tuloy-tuloy ang special payout dito sa DSWD. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Marian Bastasa, mula po riyan sa Quezon City. So tuloy-tuloy lang yung pong pamamahagi ng cash relief assistance doon sa mga hindi pa nakakatanggap na mga delivery drivers dito sa National Capital Region at sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz at Radio Magazine 1278 kHz. Good morning sa mga nakasubaybay sa pamamagitan naman po ng 104.3 The Capital FM. Update po mga kaibigan mula naman sa Department of Social Welfare and Development. Dito po sa sinagawang financial assistance distribution kahapon Lunes, May 25. Diyan po sa Leonardo Fugoso Sports Complex sa Delpan, Binondo, Maynila. Tumanggap po mga kaibigan ng tag 10,000 pesos na cash assistance ang mga pamilyang nasunugan diyan sa Parola Compound. Iyan po'y bilang agarang tugon ng pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. At alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinag-uutos ang mabilis na paghatid po ng kinakailangang suporta para sa mga pamilyang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center habang nagsisimula silang makabangon mula sa sakuna. Layunin po nito na mabigyan sila ng kaunting panggastos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at makapagbigay din ng dagdag na pag-asa sa muling pagsisimula ng mga apektadong pamilya.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: 14 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
12: King of the Road.
11: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Baga, Manila. Maya-maya tayo ngayon makikipag-ugnayan dito sa Octa Research Group. Baka kausap po natin si Dr. Guido David. Pag-usapan natin itong tugon ng masa survey. Ang lumitaw po ay yung mga kababayan natin, about 76% ng mga Pilipino. 76% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa mga hakbangin ng pamahalaan na i-defend, depensahan ang teritoryo ng bansa. Ating makakausap, Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Alan, at sa mga taga-pakinig natin at mga viewers natin.
7: Yes, sir. Dr. David, please share with us details, so additional details. Dito po sa lumitaw sa survey, 76% ng adult Filipinos ay nagpahayag ng kahandaang sumuporta sa pamahalaan pagdating po sa pagde-defend sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kasama dyan ang West Philippine Sea, Dr. David, sir.
12: Yes, magandang umaga ulit. Ito'y bahagi ng Octa Research Survey, tugon ng masa, conducted noong March 19 to 25 of this year. 1,200 respondents nationwide face-to-face, plus minus 3% margin of error. Ang tinanong dito, simple lang naman.
7: Apo.
12: Nag-agree ba kayo dito sa statement, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights including over the West Philippine Sea? So, simple lang naman. Tinatanong ang mga respondents kung agree sila dito or disagree sila dito sa statement na to. And lumabas, 76% ay agree, either strongly agree or agree. At 7% lang ang nag-disagree. Of course, Alan, this question is a statement of nationalism, of patriotism.
7: Apo.
12: So, kung isipin natin, dapat diba lahat ng Filipino agree dito sa statement na to? Pero, well, of course, hindi natin, I mean, may opinion ng mga iba natin kababayan, pero majority naman agree, 76%, pero may 17% na undecided. Masaya tayo na mga 3 out of 4 Filipinos.
7: Yes, uh-huh.
12: Nagsasabing patriotic sila, gusto nilang pagtanggol yung West Philippine Sea at yung ating mga sovereign rights. Pero yun nga, of course, hindi naman nawawala yun sa isang sovereign country. Meron usually mga bumabatigas at kumukontra. I guess hindi natin maaalis yan, pero at least mababa lang, 7%, less than 1 out of 10 ang hindi sumasang-ayon dito sa statement nito.
7: Opo. Dito po, ito pong nabanggit nyo na 76% yung sa national level ang nagpahayag ng pagsang-ayon dito sa statement na inyong binanggit. Paano ho ang latag nito? Let's say, Metro Manila, ano ang naging percentage pagdating sa mga respondents sa galing sa Metro Manila at sa iba pang, let's say, Luzon, Visayas, and Mindanao? Dr. David, sir.
12: Yes. Sa Metro Manila, mataas naman. 83% ang agree at 4% lang ang disagree. Mm-hmm. And pag titingnan natin, karami naman mataas naman yung agreement. Metro Manila, isa sa mga pinakamataas. Region 4B sa Mimaropa, 93% ang nag-agree. Region 6, Bicol Region, 90% nag-agree. Sa ano naman, sa Region 7, Region 6 is Western Visayas.
7: Opo.
12: Sa Region 7 naman, Central Visayas, 45% lang nag-agree Although mababa siya. Pero 2% na naman yung nag-disagree. So, hindi naman dahil nag-disagree sila. Mm. Marami lang undecided. At ako naman, well, sa undecided, pwedeng undecided nga sila or pwedeng ayaw nila sagutin or hindi nila masyado naintindihan yung tanong o ayaw nilang ibigay yung statement nila. So, we respect that din naman sa respondents natin. Ang noteworthy dito,
7: opo,
12: hindi yung sa Region 11, 61% nag-agree, although hindi naman siya masyadong malayo sa 76%. Pero medyo mataas yung nag-disagree, 34%, 1 out of 3 doon sa region yan, Region 11, which is the Davao region. At of course, nagtataka tayo bakit ganun. I mean, hindi naman porque andun sila sa, you know, sa Davao region ay hindi na sila patriotic. So, yun yung siyempre isa na sa mga bagay na gusto nating maintindihan bakit.
7: Okay. Dr. David, sir, yun namang aspeto ng iba pang mga demographics, let's say, ng mga respondents like sa aspeto po ng mga nasa, let's say, CDE economic bracket, lumitaw din ho ba o nahimay kung paano ang naging pagtugon nila dyan sa survey na yan, sir?
12: Sa socioeconomic brackets, generally naman, ano, similar. Mas mababa na konti sa E, 71%. Pero sa A, B, C, and sa D, 76%. Yun, nag-agree. Sa E, sa ABC, 0% yung nag-disagree.
7: Mm.
12: So, matasing level of nationalism sa mga ABC natin.
7: Okay.
12: Pero sa E, may 9% na nag-disagree. So, a little higher than yung average rating. Across genders, very similar naman.
7: Mm-hmm.
12: 78% agree sa males and 74% nag-agree sa females. So, almost the same lang within the margin of error. So, mga college graduates, 80% nag-agree. Pero, yun nga, across different demographics, wala namang kapansin-pansin na major difference.
7: Mm.
12: Except lang yung sa geographic na napanggit natin na mataasing disagreement sa Region 11, 34%. Region 12, then 14% nag-disagree. Pero hindi naman gano'ng kalas compared sa, ano, 34% sa Region 11. Pero slightly above din sa average.
7: Opo. Dr. David, balikan ko yung nabanggit mo, sir, na dun sa economic, socio-economic bracket na A, B, and C, 0% yung nagpahayag na disagree.
12: Sila, no? Mm-hmm. Sa nationalism. So,
7: mm-hmm.
12: 76% yung, basically, it's a statement of patriotism and nationalism. So,
7: yes.
12: 76% nagsabi na nationalistic sila or patriotic sila.
7: Mm-hmm.
12: And 0% yung nagsabi na hindi sila patriotic or nationalist.
7: Ayun. And again, Dr. David, sir, this particular survey was conducted latter part of March?
12: Yes, sir. March 19 to 25 lang. About 2 months ago.
7: Mm-hmm.
12: So, nationwide face-to-face siya.
7: Ayun. Nationwide face-to-face at ang margin of error ay plus minus
12: 3%.
7: 3%. Okay. Dr. Guido David, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito at yung paghimay dito po sa resulta ng huling tugon ng masa survey ng Okta Research Group, sir.
12: As always, sir, we are here to serve the public din. And maraming salamat sa pagtugon dito sa survey na ito at magandang umaga, Alan.
7: Opo. Thank you, sir. Mga kaibigan, Dr. Guido David, Research Fellow ng Okta Research Group, ang ating pong nakausap. Ang oras sa buong Pilipinas, meron na tayong 26 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Bureau of Fire Protection. Makibalita tayo dito sa update sa kanilang investigasyon ha, sa sunog na naganap niyan po sa Binondo, Maynila. Mamaya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
16: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
17: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
16: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
18: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
16: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
19: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
16: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
18: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
16: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
18: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
16: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
20: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 31 minutes na makalipas pong 7 a.m. Makipag-ugnayan muna tayo sa Bureau of Fire Protection. Sa National Headquarters tayo, ha. Makakausap natin ang Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection National Headquarters, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po.
4: Yes, Sir Alan. Good morning at ligtas na araw po sa lahat.
7: Yes, Sir. Una, Sir, makikibalita lang kami sa mga update ng investigasyon na patuloy pong sinasagawa ng ating Bureau of Fire Protection sa sunog diyan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila noong nakaraang Sabado, Sir.
4: Yes, Sir Alan. No? Ang sunog nga na nangyari noong nakaraang Sabado ay umabot sa Task Force Charlie. At ibig sabihin halos 70 plus fire trucks, no, ang rumisponde para magtulong-tulong, kasama na doon ang mga brigada, fire volunteers at iba pang mga community fire auxiliary group. At sa laki ng sunog, no, dahil ang area na yon ay sabihin na natin densely populated area at ang mga kabahayan ay talagang dikit-dikit at ang mga iskinita ay hindi kayang daanan ng mga fire trucks kahit yung kung tawagin natin yung mga penetrators. So umabot sa Task Force Charlie at halos sa 9 na oras ang naging firefighting operation natin doon. Yun na nga, no, dahil makitid yung mga daan at yung nasabi kong densely populated area, dikit-dikit rin yung mga kabahayan at karamihan gawa sa light materials. At nung mga hapon na yon ay ang lakas rin ng hangin, kaya sobrang sobrang bilis ng pagkalat ng sunog at naging conflagration nga. At kung makikita natin yung mga sa aerial shot natin, ang area na yon kasi ay halos sa tabi ng ilog at bahagi ng karagatan ng Manila Bay, no, dahil sa bukana.

0: apektado ay nasa 2,134 at mga individual na halos sa lahat no sa nasabing 1,266 na struktura or kabahayan no ay mga individuals affected ay nasa 7,123 at ang estimated damage ay nasa more or less 6,000 base sa aming standard operational procedure po.
1: Anong 6,000 yung damage, Superintendent Arroyo, sir?
0: 6 million po, I mean. 6 million ang damage po, more or less, sa nasabing sunog doon. Ito ay base lamang sa aming standard operational procedure na kung saan ang involved ay mga light materials na mga residential structure.
1: Mm-hmm. Any updates sa aspeto naman po ng mga casualties, Superintendent Arroyo, sir?
0: Ayun, kahit paano po, kahit sa laki ng sunog, ay nakaligtas naman ang lahat, no? Dahil mga ganyang kasi mga fire-prone area ay gumagawa talaga tayo ng mga programa tulad ng obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan. At may mga brigada tayong binubuo dyan sa katuwang na rin yung mga barangay, no? Tulad nito, yung barangay 275. Kaya kahit paano po ay hindi man apula ang mga kabahayan nila, pero yun yung pangunahing tinuturo natin doon, no, sa pakikipag-tulungan nga ng mga local government unit, kahit yung barangay unit natin, na immediately po alam ng mga residente kung paano po iligtas ang mga sarili. So yun po ay wala namang naulat na mga injury, lalo na yung fatality.
1: Mm-hmm. Okay. Base ho sa initial investigation, ano ang mga posibilidad o anong mga possibility na ano ito, kuryente ba o illegal electrical conductions ba o ano ang mga posibleng naging sanhi ng sunog na ito, sir?
0: Sir Alan, no, ang bahay kung saan nagsimula ay natukoy na ng ating mga fire investigator, fire arson and investigators assigned, no, sa nasunog na ito. However, yung dahilan naman ay nagkumuha pa tayo doon ng mga samples tulad ng mga debris at iba pang mga dekuryenteng kagamitan na natupok doon para undergo natin ng electrical analysis, no? So, meron tayong mga nakuhang salaysay sa mga kapitbahay, sa mga eyewitness, pero yun, no, ay papatibayin natin to sa pamamagitan ng siyensya pag meron ng result ng ating laboratory. Pero initial po ay kumuha kami doon ng mga wiring at saka yung mga involved doon ng mga debris to undergo laboratory testing po. So doon kami naka-narrow down sa origin of fire talaga, no, yung kung saan nagsimula ang sunog sa nasabing bahay. Kasi kahit paano po, na-narrow down natin sa kikipag-usap din sa mga first responder kung saan ang una nilang nakitang bahay na tupok na tupok habang inaapula yung sunog at ganyan din yung bago nangyari ang sunog, anong mga pangyayari doon. So, yun po ay nagkikipag-coordinate pa kami doon sa mga nasa evacuation area din para makumuha pa ng mga salaysay, no? So, sa ngayon po, masasabi na lang natin under investigation po ang dahilan ng sunog. Mm.
1: Okay. At natukoy na ikanyo yung posibleng pinagmulan ng sunog dito sa malawak na area na ito. More or less, saan po ito matatagpuan? Let's say, ang isang area na nasunog ay napakalawak, pero itong napinpoint more or less na posibleng pinagsimulan ng sunog, saan po ito banda? Sa gilid, bandang gitna? Saan po ito located?
0: Iyon nga ang Sir Alan, no, bandang gitna siya, kaya ang pagkalat niya ay halos sa harap, likod, no, gilid, ay mabilis po ang pag-spread ng fire at na dahil na rin sa malakas na hangin, ayun po ay napakabilis po ng pangyayari. At bandang gitna po ang pinagmulan ng sunog na involved na bahay.
1: Mm-hmm. At nabanggit nyo kanina, dahil ang mga madadaanan ay mga iskinita lamang, na pati yung mga maliliit na fire trucks ay hindi makapenetrate, hindi makapasok doon sa area, kaya nasa periphery lamang ang pagtutok ng mga hose natin, sir? Ganun ba yun?
0: Yes po, nung una syempre ay binigyan din natin ng daan, no, yung maliliit na iskinita ay binigyan din natin ng daan ang mga nag-evacuate kasi syempre mas mahalaga pa rin ang buhay kaysa sa mga ari-arian. Opo. Kaya to give way para sa evacuation ay hindi na natin ahinat.

0: Kailangan masyado yung mga iskinita. At yes po, kailangan magladlad ng mahabang hose para makapenetrate sa loob. At syempre, para sa kaligtasan rin ng ating mga responders, ay minabuti natin na huwag basta-basta ang pumasok kung hindi siguradong makaka-atras agad-agad. No? Dahil mga pagkakataon ngayon na during that time, no, ay napakalakas ka ng hangin. Unpredictable po yung hangin. Halos tumatawid, no, sa kahit may iskinita sa gitna ng mga bahay, ay tumatawid to sa mga may spasyo sa pagitan, no, dahil na nga rin sa radiation, yung movement of the hot air and gases na convection, no, ay napakabilis ng spread of fire maliban sa conduction, yung dikit-dikit na bahay.
1: Yes, okay. So nandiyan din isang factor na nabanggit nyo ay yung pagkakaroon din ng malakas na hangin, kaya naging mabilis ang pagkalat ng apoy, sir.
0: Yes, Sir Alan. Opo, napakabilis po. Kakaiba yung hangin na yun. No? Pero yung hangin ay, alam naman natin, no, Sabado ay kakaiba rin yung kahit today, no, parang ihambing natin sa araw na ito, kakaiba yung hangin. Talagang parang sabihin natin walang masyadong moisture. Talagang tuyong-tuyo at ano, parang maalinsanga, no. Kaya yun ang nagdulo talaga ng conflagration.
1: Mm-hmm. Okay. Now, looking forward, of course, sa ganitong mga experience at syempre, ang patuloy na modernization, ika nga, ng ating Bureau of Fire Protection, ano. Sir, sa aspeto ng pag-acquire ng mga makabagong firefighting equipment under the modernization program ng Bureau of Fire Protection, ano po ang mga nasa pipeline, ika nga, o nakahanay? Yung kasama sa mga tutugunan yung ganyan ng mga posibleng malawak na area pero walang madaanan, mga iskinita lamang. Sa aspetong yan, please share with us updates sa Superintendent Arroyo, sir.
0: Yes, sir, nabanggit nyo rin, no, yung Modernization Act nga, yung Republic Act 11589. Ito po yung programa na ginagawa ng inyong BFP, yung patuloy na equipment upgrades, procurement upgrades ng mga kagamitan, at yung mga specialized units rin, creation ng mga, yung aside sa firefighting, no, kasi ang the Public Act na to, na Modernization Act, ay nagbibigay rin ng talagang kapangyarihan sa inyong BFP para sa other rescue, no, as such as specialized search and rescue forces, medical emergency units din, at yung expanded na mga iba't ibang units namin. So, kasama yan sa programa na patuloy ng modernisasyon, no, na ng BFP, at kasama na rin yung infrastructure at saka iba pang mga improvement natin sa personal din na development.
1: Yes.
0: At syempre papalakasin din natin talaga, sir, yung ating community, no, at ang mithiin natin maging resilient yung mga communities natin kahit po ang BFP ay sobrang modern, pero wala namang malakas na kahandaan yung ating mamayan, ay hindi effective, no. Kaya yun po yung ating golden, ang modernisasyon ng inyong BFP ay kasabay din dapat sa modernisasyon ng bawat community na maging resilient, no, at handa sa anumang sunog or kahit anong sakuna. Kaya yan po ang mga programa natin sa prevention side naman, yung pakikipag-ugnayan natin sa mga community, lalo na yung mga fire-prone area. At halos sa tukoy naman natin yung mga fire-prone area dito sa Metro Manila lalo na, no. Pero linawin ko lang, Sir Alan, no.
1: Opo.
0: Dito sa Metro Manila ay kung ikumpara natin yung nakaraang taon, ay kahit paano po ay bumaba ng 11% ang number of fire incident. Pero halos conflagration ang recent mga fires natin, no. At nationwide naman kasi ay tumaas naman ang 40% kung ikumpara natin sa same period. Pero ang karamihan sa 40% ng pag-akyat niyan ay dahil sa mga non-structural fire naman. Ito yung mga glass fire, forest fire, outside of Metro Manila. Kasi napakarami pong insidente din na mga forest fire, no? Dahil sa sobrang init ng paligid. So, mabuti nga lang mga recent days, no? Ay kahit paano po nagsisimula na yung tag-ulan, no, at although mainit pa rin talaga ang panahon, kaya additional factor pa rin niya sa patuloy na pagtaas ng insidente ng sunog nationwide.
1: Opo. Naalala ko lang si Superintendent Arroyo, since napapag-usapan modernization, ang isang aspeto niyan ay yung mas makabagong mga firefighting equipment. Ano ho? Halimbawa, yung mga malalaking truck natin na maaring hindi makapasok sa mga masisikip na lugar o mga iskinita, no? Meron ba tayong plano halimbawa na magdagdag ng mga fire trucks na mayroong mga aerial ladders, yung matatas na hagdan para mas makatutok ng pagbuga ng tubig from a certain height kahit na medyo malayo sa isang particular na lugar, sir?
0: Yes sir, kasama po yan. No? Although marami na tayong mga aerial ladder, lalo na dito sa Metro Manila. Yes, pero kasama yan sa mga equipment natin. At pero usually kasi ay ginagamit natin yan talaga sir sa mga high-rise buildings. Opo. Kasi kung mga densely populated area, yung mga lalo na banggitin na natin yung informal settlers area, no?
1: Opo.
0: Kahit po mag-ganun tayo sa gawing taas, ay kung halos sa hindi tumatama sa pina base of fire, kasi alam naman natin yung bandang taas ng mga bahay.
1: Opo.
0: Ay ayero po yan ang bubong, kaya kahit basain natin bandang taas ay hindi rin siya gaano ka effective, no, dahil halos naharangan lang na bubong, although nakakatulong, no.
1: Yes.
0: Pero kung talagang gusto natin isuppress talaga ang goal natin diyan ay ma-penetrate talaga, kaya kasama rin po sa modernisasyon ang hindi lamang yung mga tanker fire trucks na malalaki, kundi patuloy yung pag-procure natin ng maliliit na manap truck, yung kung tawagin natin doon ay mga penetrator, kahit maliliit na iskinita ay kayang pasukin. Pero ang disadvantage naman noon ay napakabilis lang maubos ang laman noon, dahil ilan na gallons lang ang laman noon. So siguro sabihin natin sa pressure ng mga 150 PSI at isang 1.5 or kahit simpleng 1.5 lang, ay baka sa loob ng 2-3 minuto ubos na 'yon.
1: Ubos na 'yung
0: kailangan
1: laman.
0: Din, oo po, kailangan talaga i-supplyan 'yon ng mga tanker o di kaya may direct pump from the hydrant.
1: Ayun. Okay, isa pa, naisip ko bigla. 'Yung mga heavy lift helicopters na pwedeng magkakarga ng tubig at ibabagsak sa isang particular na nasusunog na lugar. Kasama ba yon sa mga posibleng ma-procure, sir?
0: Yes, sir. Kasama yan sa kinoconsider natin sa hanggang comply natin yung Modernization Act nga. At ang unang training natin diyan ay sa mga personnel natin para sa mga magpipiloto, sa mga chopper. Chopper ang pinaka-priority natin dahil very effective din yung chopper sa mga hindi na kayang abutin ng mga fire trucks natin, lalo na yung mga bundok, no, ng mga forest fire at saka mga grass fire sa bandang taas ng mga bundok. So very effective yan, hindi lang sa firefighting operation, kahit po sa mga rescue. Kino-consider natin yan, sir. Pero so far sa kasalukuyan ay meron naman tayong mga asset din from our other national government agencies such as Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, at iba pang mga national government agency na may magandang ugnayan naman sa mga ganong insidente. Kaya mapapansin nyo, kahit po sa kasalukuyan na aminin ng BFP na wala pa kaming personal talaga ng mga chopper, pero ay provide naman tayo ng mga aerial asset in case of kailangan talaga sa other partners natin sa national government agency at kahit yung mga concerned private partners natin po. Pero yan sir, yes, isa yan sa talagang nakalinyada na sa aming plano po for procurement sa aerial assets.
1: Yes sir. Okay, in closing, Superintendent Arroyo, paalala uli sa ating mga kababayan, ilang mga fire safety tips baka nakakaligtaan ng ating mga kababayan gamot sa pagkalibot. Ika nga, ilang mga paalala fire safety tips mula sa ating Bureau of Fire Protection, sir, please.
0: Yes, Sir Alan. Maraming salamat muli. No? At muli po sa ating mga kababayan ay patuloy tayo maging katuwang sa pag-iwas sa sunog. Mas mainam talaga na iwasan ang mga sunog na ito. No? Kung titingnan natin yung mga pangunahing dahilan ng sunog ay sa kuryente, kaya huwag po pabayaan yung mga di kuryente yung kagamitan natin na naka-unplug, nakasaksak at iwanan, no, dapat i-unplug ito kung aalis ng bahay, no, at sa sobrang init rin ng panahon ay kahit paano ipahinga niyo rin yung mga electric fan niyo o di kaya air condition, baka wala ng pahinga yan at baka mag-overheat yan. Huwag mag-overload, no, at pakiusap sa mga informal settlers at huwag na mag-illegal na connection, at isa yan sa mga kadahilanan kung bakit napakarami pa rin insidente ng sunog at bilis kumalat dahil sa mga illegal na connection na yan. At ang kilikin lamang yung mga DTA approved, no, kahit paano yung mga gadget natin ay di kalidad kahit paano, no. Yun po ang pangalawang dahilan naman ng sunog, yung mga open flame. Kaya kung wala namang kuryente, lalo na kung gabi at gumamit ng kandila, siguraduhin ito ay nakapatong sa ligtas na bahagi, no, na hindi, kahit matumba ay hindi magiging dahilan ng sunog. Mas mainam ipatong ito sa palanggana na may lamang tubig. Okay. At huwag magpabayaan yung mga nilulutong mga unattended cooking equipment dahil dahilan din yan sa mga sunog. Kaya mas mainam pa rin talaga tulong-tulong tayo sa pag-iwas ng sunog. At kung hindi talaga maiwasan, huwag na huwag yung kalimutan, no, sunog man yan o kahit anong sakuna o rescue o anumang medical emergency, huwag kalimutan po tumawag agad sa 911. Mm-hmm. Isang hotline para sa mabilis at agarang pag-responde. No, 911 lang ang tawagan. Isang tawag, saklolo agad.
1: Okay, salamat po na marami, Superintendent Anthony Arroyo, sir.
0: Yes, Sir Alan, and God bless po, more power.
1: Thank you, ang National Headquarters Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection, Superintendent Anthony Arroyo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaanak naman ng nawawalang sabungero, poprotektahan ng Philippine National Police sa gitna ng mga aligasyon ng panggigipit mula sa kampo ni Atong Ang. Balitang hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: J. Mark.
3: Masalan mga kababayan, nangakuha ng suporta at seguridad ang Philippine National Police sa pamilya ng mga nawawalan sa bungero, kasunod na rin ng mga ulat hinggil sa muna'y panggigipit at pakikialam kaugnay sa nagpapatuloy na imbestigasyon. Ang KPNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr. iniimbestigahan na nila ang anumang uri ng pananakot at panunuhol. At una rito ay nakakusahan nga ng mga kaanak ng nawawalan sa bungero ang ilang individual na muna'y konektado sa kampo ng gambling tycoon na si Charlie Atong Ang, na sinusubukang pigilan umano na dumalo sa mga pagdinig ng korte. Lumalabas sa ulat na unti-unting nababawasan ang bilang ng mga kamag-anak na mga dumadalo sa pagdinig nitong mga nakalipas na buwan. Iniimbisigahan na rin ani Nartates na ang mga ulat hinggil sa posibleng pagpupulong ng ilang kaanak at sinibak na pulis na dating inuugnay sa kaso. Patuloy naman ang magkakaiwalay na operasyon ng pagtugis laban kay Ang sa naharap ngayon sa kasong may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Para sa Bago Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala, mula po sa Campo Corame.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mula sa Campo Corame, update naman mula sa lungsod ng Maynila. Ito pong pagtutok ng Manila LGU sa mga dekalidad na kagamitang medikal. Pinaliwanag po ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Ang detalye atin sa atin ni Lorenz Tanhoko.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
1: Lorenz! Toot! Okay. Babalikan natin. Subukan natin balikan si Lorenz Tanhoko mula sa Maynila. Mga kaibigan, ayan, ready na. Lorenz Tanhoko, good morning! Lorenz?
4: Yes, Alan, walang katumbas na halaga ang buhay ng tao. Ito ang binigyan din ni Manila City, Manila Mayor Isko Moreno. Sa pakipag-usap nito sa mga miyembro ng Manila City Hall Press Club, paliwanag ng alkalde, sulit ang daan-daang milyong piso na kanyang inilaan sa pagbili ng mga dekalidad na kagamitang medikal sa tuwing nakakapagligtas ito ng buhay. Ani Moreno, napakamahal ng mga lab tests ngayon gaya ng angiogram, MRI o CT scan para pasanin pa ng isang mahirap na Pilipino. Dahilan kaya hindi na nakukuha pang makapagpatingin ng mga ito at nagre-resulta sa mas malalang mga sakit. Pero sa lungsod ng Mahanya ng Maynila, libre itong magagamit at mapapakinabangan. Gayun pa ng punong lungsod, alam niya ang pakiramdam na mahirap ang maging mahirap, kaya pinipilitan niya niyang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema sa kalusugan ng mga Manilenyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, May 26, 2026. Ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan, Malilin, Jomari, Refarial, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
7: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
12: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
11: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in